0: akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabon.
14: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
12: K5 News FM. Araw sa K5 News FM Philippines, las 8:09 naman sa aga. Balik kita mga K5 Eric on the break. Well, today, ato naman istoryahan ka K5 Eric, anong sapat ay kunog at tangla sa langit. Tising lang makasasala ang sapat eh. No? Pero abay lang ating photo trivia karong adlaong ginidulong sa inyo sa D3 Bio. Kilat at sipon yung trangkaso ay klinika D3 Bio mo. Opo na nga ito sa linga Lori the Explorer.
10: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia!
12: Photo Trivia, Lori the Explorer!
13: Maayong buntag, mga K5! Ini ang Photo Trivia konsuliin at yung hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam!
14: Mga K5, kibalo-bala ka mo kung ano nga sapat ang hindi makatangla sa langit.
15: Ara-ara.
14: Ang ining sapat, ang baboy. Bakit ini sa ilang natural anatomy kung sa diin, ang ilang spine kag neck muscles ang nagalimit sa ilang na magpulot sa babaw. Ang neck vertebrae o kung ang neck bones ng mga baboy, ang mo ang pagkasenyo nga permanente nga yara sa igalo. Rason, nasa bilog na kabuhi isang mga baboy, hindi nila makita ang adlaw, ang langit, kagmangin ang mga bituon. At ang apisar nga hindi makatulog pababaw o kung upwards ang mga ini, mayara man sila abilidad nga makatulog sideways, bangod nga ang mga mata sang baboy amo ang yara sa kilid nga bahin sang ilang nga ulo. Mayara sila kapasidad kung sa diin ang ilang nga panoramic field of vision amo ang nagalabot 310 degrees. Buot silingon, bisan hindi magiyo ang mga baboy, malapad ang sakop sang ilang makitaan kung diin man sila nag-aatubang. Kagkay balubala ka mo na isa ang baboy sa mga sapat sa kalibutan nga ginakabig na maalam? C.
13: Sino sa pagtuon, ang mga baboy ang may ranggo nga smartest animal on earth, nga mas madasig nga makasobsong puzzles kag tricks kumpara sa ido. Ah, di ba? Kampyon! Mga ka-K5, i-check nyo man bala kung ikaw bala makatangla pa sa langit. Kay kung hindi, basin baboy ka na.
12: Ikaw, Lorica. I like it.
13: Para sa trivia.
12: Gusto ko sumo. Gusto ko itong iyang tagline. Tapos ang punchline niya.
4: Ang sugata na nawabla kay Pabil dyan, no?
12: Doon ginatistigan mo kung katag.
15: Itan! Tanawa! Itan, tanawa! Tanawa ka lang, itan.
12: Kung hindi sa katangla,
15: baboy ka!
12: Pero sugi ko na sa karon. Kay samtang gambal si Kay Pabil Lori about sa sapat, hindi katangla sa langit, maging pakita sa ita niya. Ikaw, itan, duro kang ginabalaan.
4: Tangla, me. Ay, kung namo si mga suga-suga sa katang.
12: Bulsus, doon ginapabatunan, maging hindi kaya baboy. Ayaw,
15: kampiyon to. O tangla, kamo tangla.
12: Tiling ni Imalin Cordoba, now we know baboy kalit. Si Romar Durango, Rutot Kadlaw, Oliver, ako yan, nauya ang baboy magtulok sa langit, kaya ang iya tatay, butakan. Animalistic ka pa, kuaga pa. Laton siya nga mga kuto. Aga pa. Laton mga tagpalamati.
15: Ano man ni man?
12: Patokara na mo sila sa kamang Team Sombla.
15: Ang baboy.
12: Ano, ang mahal naman kita may bugas naman. Guru, kaya mamahal ang krudo.
15: Grabe. Subong niyang mahal ha?
12: Say, almost 5 pesos ang krudo.
15: Mahal gid kayo, grabe.
12: Okay. So pwede nato ni pabati subong na natin Team Song. Halin sa baboy, standby na kay Kipay Wilson. I-check naman na yung among Team Song para sa mahal. Mahal nga kita, pero mahal na ngayon ang bigas. Dila. Pati ang lata ng sardinas. Makostik naman. Yung kilili naman.
15: Na yan.
12: Yung kilili ah.
15: Ato nilina ni mo.
12: Baiga, wala audio.
15: Don, ang audio tan?
12: Audio tan?
15: Tatan, liba tayong audio tan?
12: Ay, nestoryante tan, audio hindi tangla sa langit ha? Here we go, inigawang dala na sang DDX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadirox ka pa. Mga siya tambal sang sumi.
15: Kampiyon.
12: Kayang-kaya kita. Paborito, hindi ni Kipa. Kamitan, hindi sa sang harmony sa kanta mo. Ostik, you know?
16: Weakness niya. Sa iyo ang bituin,
15: chill ka lang.
16: Bitawan ng katagang di kita iiwan.
15: Kampiyon.
16: Panghawakang sasama.
12: Baboy, ikatangla, ikatangla sa langit. Tagiya ka baboy, ikatangla sa langit. Sa dapat sa magmahal. Kumbarato, baboy, malit siya lang.
16: Sigurado na sa kawalan.
12: Sugidong sila, mahal baboy, kumbarato.

0: Di ba ito karanas na parang mellows lang, ma-enjoys lang. Kay dasong na ka-topic, bugat naman. What?
1: Anong dasong na topic?
0: Ang dasong na bugat.
1: Ang ano?
0: Ay para makabalo sila kung paano mag-dial sa emergency.
1: Pero nang bugat, ang balita o kung nang gabalita?
0: Hindi nang hindi alam, skip pa berig niya. Gamon niya, pero may absent na lang ko. Stone lang ko niya. Stone lang ko niya sa laan.
1: Kinami.
0: Kaka-inspired ko na siya sa lyrics. Ego tanan.
1: No.

0: sa daylight.
1: Grabe, namin hindi sa kanila. It's an eye opener. At least kami gugulo nga siya, gumawa mo siguro.
2: Gusto ni siya na kanta.
1: Gusto. Practical love song.
2: Amo ni siya dapat.

0: Okay, this time around sa ato ka mga kautunan, ang mga hotlines daton sa Bacolod, Wakabilog.
1: Okay.
0: In case of emergency, kag nami kaya sa alas 10 sa gabi, pwede ka na makapollow up, sir. Good morning, si Juan de la Cruz ni, taga Barangay Banago.
1: Oo.
0: Nagpangayo ko na financial assistance sa hari akong reference number. Ano nang estado sini Subong? Hindi ka na blaki lang lahat. Kahit kabalo ka sa unang reklamo, katawa mo ni Kakipa Berik.
1: Okay.
0: Dusmil lang at tagbo sa akong financial assistance. Ang pretty ko pagkanto, babalik magpalo. Pinsakto lang.
1: Kag dito lo ka pa makapoy.
0: Yes.
1: Pa.
0: This time around, nakita ini ni Mayor Greg Gasataya. Sang nagpungko siya kung ano ka importante ang tao, hindi mabudlayan magala follow up sa ilang mga transaction sa gobyerno.
1: Actually, part of his political promise, niya kadumdungot siya muna sa political
0: G.
1: promise.
0: Huh? Ang may servisyong G.
1: Servisyong G.
0: Oh.
1: So, amuna niya siya.
0: And this is the servisyong G ni Mayor Greg Gasataya.
1: Part of the promise. No?
0: Now, ang nami, kagipay, very for example, nag-apply kami business permit.
1: Okay.
0: Pagpapaton mo sa papeles, pwede ka nakapanawag, ay ma'am, report ka gali sa ubo, kami kulang ka itong document, based amon nga pag-follow up, may kulang ka nga amon eh. Balik ka di para at least makausad na pakanto sa Bureau of Fire Protection.
1: Uh-huh.
0: Ito ka nami, kagipay Berik, no? And the other one, atong siling mo na, hindi ka na magtagalog. In case of emergency, hindi ka naiyawan pamulot sang tinaga mo sa babawas ang atop.
1: Kung ka sala sa laki, sabun lang yung magtinagalog.
0: Ayun, budlay eh. Sir, andito kami ngayon na. May ano dito, may nagpaputok. Galing na may nagpaputok. Kaya galing na paputok. Kaya niya putok sa ilok. Blawa siya ka klinika Dio Fresh.
1: Sakay ako ngayon, sir, sa jeep
0: ang
1: na...
0: Ang lakas ng putok dito.
1: Ang lakas ng putok ng tabi ko, sir.
0: Nagtupad ko.
1: Nagtupad ko.
0: Sige, kaliwat kanan ang putok.
1: Silisang yung operator. Ma'am, saan kayo banda? Ngayon dito banda. Acoustic lang to. Ang gabang niya.
0: Check that this time. Ari na, sige pa, Wilson. Son, can you please tell us about these two hotlines para sa syudad? Anong purpose ang isa and what is the difference to the other? No?
1: Morning.
0: Kakipa Belson, good morning.
1: Morning, son.
2: And Kepem Eric, so abot kamay na servisyo, Kepem Elzan and Kepem Eric, bangod sa imo, sini nga cellphone lang, pwede ka makagamit sa duwa ka hotline, no? Magkitala na sa Bacolod LCU. Una, ang hotline para sa ila sa mga processing, tanatanan na proseso sa sulod sa City Hall, Kepem Elzan. Meanwhile, ang isa naman niya for emergency purposes. Amo naman iniya ang 911.
1: Very good.
2: So, kung dapon, at now, Kepem Elzan, official ini, gagin lunsar sa upod ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa Bacolod City Government Center ang duwa ka hotline. So, ano ba na Kepem Elzan ang kinalain? Sinisang iya ka LCU hotline and at the same time, emergency hotline. So nahon nato ng LCU. Amo ini siya ang 479-6100 hotline Kepem Elzan. So
0: ano pa nawag? 6100-479. Aragali ka kipay Berik ng ambal mo ng ligad. Bacolod hotline 479-6100, which is the zip code of Bacolod.
1: Diyan ay, pwede ni madayal son sa cellphone?
2: Landline pa so far, Kepem Elzan and Kepem Eric.
0: Hindi pa magamit sa cellphone.
2: Hindi pa siya magamit for the cellphone. Protikon ang imo nga cellphone, Kepem Elzan.
0: Kung gusto mag cellphone, gano'n, dial ka lang 034. Tapos galing kayo, dapat may load kagin siya na kung mag-dial ka na, no?
1: May araw ito.
2: Kung post-paid kita na dyan, pwede na siya mag-dial sa cellphone. Kung post-paid mo account, na lang ginabayda na.
0: Okay.
2: Kung talaga sa kumpanya, pwede na siya matawagan.
0: Hindi ko sa bagay, at yari ha, kung ang imo yung purpose sa 479-6100, hindi man emergency, kundi follow-up ka man niya sa mga transaksyonis mas gobyerno mo.
2: So, kita na dyan, ang mga personnel na nag-uuyak sini, ako na nag-patol sa tawag, nag-training no sang pila ka bulan kay Kepem Elzan and Kepem Eric until sila inbutang sa ina.
0: Paano ni nag-work ka kay Five ba Wilson? For example, ang 479-6100. For example, labi ng transaksyon ko sa gobyerno. Manawag ko, kuhaan nila kung alan.
2: Kuhaan nila nga lang kay Kepem Elzan and Kepem Eric. Ikuhaan ang imo sila nga concern na gina-record ato nila dito kay Kepem Elzan.
0: So, ginatanaw ko di, ang guha niya mo niyo, may tracker sila. For example, labi, K5 Eric o K5 Eljan, nag-transaction to financial assistance.
1: Okay.
0: May ngalan ka, tagaan ka nila gali transaction number. Nga muna, yes. Na anytime niya, tracking, tracker mo bla. Dogwa, yes na. Hello? Hi, good morning. My name is John from ICPO, a credit card.
1: Okay. Jan, good.

0: Ambassador, yes, sir. Can I have your concern, please? Before that, can you please provide me your 11-digit credit card number?
1: Scammer galing.
0: Ari, ha, pa kayo ang gurusin mo, tracker number, kagi 5. Nung concern mo, sir, kay maklik sila mo, garbage traffic, financial assistance, senior citizen, what po nung kagi 5, Eric?
2: Correct mo sa kay 5, dyan yung kay 5, Eric. No? So once na makuha ng concern mo, ang ininyagabato sa tawag sa kahatag sa info sa kumbaga account number DCB tapos dash may number siya nga kinatag.
0: Aminin
2: sabihin, ganito mo
0: na. Aminin isang BCD is Bacolod.
2: BCD dash may number.
0: Ara galing ka kipa, Eric. BCD may tapos, number na yun. Amo nang imo nga ticket reference. Gwa, edo na nawag ka lang sa PLDT para kayo ka sa internet mo o sa Globe. Tagaan ka nilang ticket number.
1: Nga amo nang imo nga daw
0: Follow up
1: ka.
0: Amo nang yatag mo.
1: Amo ni number ko dira.
0: Do mo man ikalison? May ticket number ka man?
2: Yes, amo nga sakit sa dyan. May ticket number.
0: Taong.
2: Dash, tapos may apat number. Inakita sa dyan ang siya provide. Tapos, magpunta mo paano na ito. Monitor pa lang ato. Sila nga transaction dito sa dyan. Ito sa Derek. Ito ay ka naman sa balong matawag ka pa or duwan. So may website sila. Ito sa dyan. Ito sa Derek. Na pwede mo ibutahan mo sini nga kuno nga ano ganito sini nga tracking number. So ang ila sini nga website kita sa example dito sa check mo sa BCD 6100 data.com kita sa dyan kita very so pwede nga siya ma pwede nga siya ma butangan ninyo sini nga reference number ako mabalaan kung kasusta na ang status sa inyo sini nga transaction sa ina sa ato na hotline sa LGU kita sa dyan
0: So, okay. Amo na siyang ay pabati tara biba si explicar na ni Mayor Greg ang party section. May ara ka interview abi kay Mayor. Dai pabati tabi ang portion ngani isang 479 na pusalon gi pabiyari ka. While we appreciate this one, nami pagigkon may ara sila tani cellphone number nga mas mapadasig. Kabalo ka. Do jutay na lang subong gagamit sang landline balason. I hope nga ma-reconsider ni Mayor Greg and Ma'am Juveline and the rest of the team nga ma-provide kita sang number nga ni sa cellphone.
1: Una bes, ang landline subong, paaman na lang na ako magpatakod kasi internet sa balay mo. Nga kalabanan, ang imo nga, nga telepono nga ginpaaman, huwag mo na na ginagamit, ginabutang na sa dalong kabinet, hindi ginakakas na lang na siya. Kaya huwag mo na nagyapos may matawag na.
0: Tiyari be, pabati tabi kay Paiba Wilson, explanation Mayor Greg, partisan eh. Sige, here we go, play.
1: Tira.
2: Ang sa babaw pagid ang video.
0: Babaw pagid.
1: Ang babaw ko nung babaw.
3: Ang hindi man kita actually mabatagan mo man eh. According siya, according sa mga upod niya.
0: Ay, hindi na, parte na sana. Amo nang empleyado.
4: August 14, sa pagkat po, tulisang
0: giyaya. Kwan, hindi na, parte niya sa kwan. Parte na sa nalip na tumbang empleyado sa siyudad.
1: Stop na itan, dahil lang. I-queue anay tan maayo, before tatirahon on air, the interview that we want to hear is
0: gasala, si itagim talang may litson ang imuya.
1: Ginutom guro po, bre.
0: Sige, ara may label ko na tan, liog ko di tan.
5: Calling Bacolod City Hotline, good morning.
6: And today, we will be launching the Bacolod Hotline. It's a one number for all concerns sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod. So it's 479-6100. Ang 6100, this is the zip code of Bacolod City. So kung may kinanglan ka mo mag-follow up, for example, schedule sa City Health, or ma-follow up ka sa imo application for whatever assistance, ang dial mo number is 479-6100. Or at least you have mga manog sabat na ready na mag-facilitate. And then automatically, kundiin na department niya siya. May mga in-charge naman na mo mag-baton sa tanan ng mga concerns, sa tanan ng mga kinanglanon, tanan ng mga follow-up. So it's more of improving our services.
7: So once nga ma-end ang call, before siya ma-end ang call, ang actual niya mga agents, ma-provide niya siya sa inyo isang reference number.
0: Ara reference number.
5: Ang imo nga reference number, sir, is BCD-898841. Para matrack mo ang imo case management, sir, i-visit mo lang ang case6100.bacolodcity.gov.ph.
0: Pero may ano siya, pwede mo ma-update galing imo yung track number.
7: To track your concerns.
0: So, grabe nga pagpanumdum sa tao.
7: 6100.bacolodcity.gov.ph/track And rin ninyo pwede mag-crack ang inyong mamakis.
0: Very good. I so, ang kanami, kanami, you know, yeah, ang kapin pa kung madala mo ni sa cellphone kay Gipiberic, kay Kabalo Kasun subong ka pa naon, to be honest, no, halos tanan sa una, damo landline. Why na subong landline, halos sa brailik, ako ginapakakas ko ang paaman bandol nga landline. Kaya nga, agapekto sa imong stability sa internet mo.
1: Ano to liwat? 034?
0: 034-479-6100.
1: 479?
0: Yes.
1: 479-6100.
0: Yes, ang aton zip code bla Kipaberi.
1: Hindi dayaron ko.
0: Abi, subong nga matulog, ginadayal.
8: Welcome to the Bacolod City Government Hotline. Please be informed that this call may be recorded and monitored for quality assurance.
0: Wow. Service improvement. Quality assurance. Call center gyud no?
8: Any personal information you provide will be processed and protected.
0: Actually, subong amo ni Kipaberi ka.
1: Ini taugan ko.
8: 2012. And applicable laws and regulations to continue in English.
0: Ano oras ni gani? 6 to 10?
8: Para magpadayon
7: sa ito noon.
0: 6 a.m. to 11 p.m.
1: Presto!
0: Tisingan na kay Pebe, Rica!
1: Sige, Bey.
0: Hindi ka ka-press ang presto. O, oh, one. O, oh, sige, Bey.
8: Itumok ang 2.
1: Itumok ang 2.
0: Tingin off mo man?
1: Ay na. Abi ko. Teto.
0: Ay, mo yala ito. Mok mo off.
1: Ay, ang ngalan niya, Bacolod Hotline. May ngalan, may ngalan kinsa ya Bacolod.
0: Ang abi wano problema ni Kipay Bere, kamo ni Kipay Bere, kamo ni Kipay Bere, kamo ni Kabal siya, pwede mo ito mok ang one, ito mok yung one, ito mok mok to, abi wano ito mok ya, off. Kapanamit ako. Ikaw bala, kapanamit ako pabati isang call mo, kaya just tigan tatan istorya ako na call center.
1: Hindi, recorded.
0: Hindi mo pa nagani, kaya opening pa lang na mo. Kaya dugay-dugay, masulod na ng operator.
1: Dali lang.
0: Mulat sa silinga. Ito mo ka ang zero, kung luyag mo magsugilan nun sa operator. Si Wilson, sa siwa. Joke.
1: Yari.
0: Kami kliki pa, Merik.
1: Ano, kuda ako kaya Wilson, magtawag-tawag. Kasi ako, kaya pinita kayo i-replay, ha? Oh, what? Oh. Replay, replay. Tawag ni Wilson.
0: Replay ka, hindi mo yan.
8: Good day. Welcome
1: replay ko na din tayo, no?
0: Amin, no? Wow.
1: And every call you make to me is also recorded, so be careful.
0: Son, why kuli ka panawag siya? Ang sulo lang itawag ko siya po niyo, diin ka lang kami niya punta.
1: Every call you make to me is recorded.
0: Yeah, your, my call is being tracked. Balag ko kundi siya ang ambalya sa akong kapanahog sa Sabukin. Bro, ara na siya gali sa bugnaw nga lugar. Ano po ni siya pa? Huwag siya sa bubulangga sa itong gadwason. Kinapakita ito sa kagabi. Ambal sa akong, sir, dulom pa panahog. Dulom, dulom kikipatay. Galing sunga sila ko ang toto.
1: Si Wilson, yung utang-utang ko manunod. Doon pasugot ka siya. Doon pasugot ka. Gusto mo pag-uanta ka ni Binjo karon. Sa studio biya kami.
0: Okay.
1: Well, son, it's a good idea. Sige. To.
0: Very good ba lang, if I may
1: recall? Except that if it can be made accessible through the usual cell phone.
0: Correct, correct.
2: Kasi ang concern niya sa cellphone, ini-record the link by inanay, then if i-continue.
0: Aling kita po, abis sa cellphone, dapat may load ka, gid.
1: Oh, tipro, pwede ka nakatawag, ha?
0: Pwede makatawag. Basta si area code 034.
1: 034,
0: the number is 0347-034-479-6100.
1: Tapos ma-appear sa imo, pwede mo siya matawagan sa Viber number. And ma-appear sa imo is Bacolod Hotline.
0: Subot siguro kung may internet, ha? Sa Viber, tamagi nga doon.
1: Viber, magi, pwede.
0: Alright, alright. Sige. Pwede, pwede. Now, halin sa Bacolod Hotline, ano niyang isa ka hotline?
2: Nang kita na dyan, ipasulod ko, may ginaprocess pasulong LGU na G-App naman kita na dyan, nga pwede na madasun.
0: Oh, ang G-App, dumduman mo na eh. Diyan, ang tanang nga campaign promise ni Mayor Greg, gina-deliver yun as pamuluyo as Bacolod.
1: What I promise, I deliver.
0: Ang magaling na.
1: What I...
0: Abi sa rin, mambal siya total na promise na, ha?
1: Di na promisahan ka na ito manon.
0: Oo. Oh. Di ariya kay Mayor Greg, ari na. Nagatupagin. So, ang G... Makunik ni sa G-App, guro, nga muning yeah. Nga app. Kaya ang G-App, kay Pabiyari, kumpleto na mo. May weather update ka na, government services. Check ka lang kung diin. So, very good. Pila kadlaw, ikaw lang direkta. Kaya may G-App naman mo.
2: Ang G-App, kaysa na dyan, kaysa Eric, though localized, hindi siya sa
0: Tanan sa Bacolod, pati restaurant, tarada, schedule of games, kung may mga hampang di sa ito, narada, kapin pa, magsulod ang batang Pinoy's mong.
1: ay nami na. You know, you have to, subong magsimba ka gani, hindi tanawa na, hindi kahit ang simbahan, masimba.
0: Correct, correct. Amo na kami. Amo like, na. Na-late kami sa kasimbahan.
1: Nga, ringita na, nice piyak.
0: Si Redemptorist, galing may gabite ka misa.
1: Oo, timi na bigitor, kamo na bigitor, pagitaan na, kung hindi simbahan ang may misa mo ni Uraso.
0: Na, siya may nabigitor siya, no? Oh. Ako niya mo niyang balko. Ha? Kung di ayan, nabigitor, son. Ako niya mo niya. Amalok niya, ma? Lugo ba check mo din may visa kaya dumalita?
1: Ang iba sila balay. Alexa, play music. Kung niya hambal ka?
0: Oo.
1: Subabat ang kilid ko. Hindi ko si Alexa, si Gina ko yan.
0: Tingala ko. Pag sili mo nga, Alexa, play music. Alexa, car music aga pa. Di ka nagaling kagabi. Di ka nagaling kagabi. Alexa, love music. Kalikos mo. Alexa, Alexa, kakroma. Atila ko kakroma aga pa. Ay, na, no, Rizky, pinagitan mo na malalaga pa. Ang isa cut line, Rizky, oh, naitagahit, ano, isa cut line?
1: Okay.
2: Ang isa
0: cut line,
1: kasi
2: nabdyan, kasi Derek, amo naman iniya ang 911.
0: 911, okay.
1: The usual thing.
2: For the purpose of emergency, o kung crime, kasi nabdyan, pwede naman kita na iakatawag. So, may load ka man, wala ka man load, kasi nabdyan, sa cellphone mo, mobile ni mo nga mobile cellphone mo kaya nagjan pwede kaya makatawag no
1: that's for good.
2: The emergency and that crime pero ang nangyari kay hindi na ya Tagalog ang magasabat sa imo iligay no na Ilonggo na kita nagjan ang magastorya sa imo so ang pagtawag mo sa 911 directly masulod dito siya sa command center diri sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office kan ini sila ang mag-dispatch ng team kung pinanglan na sa Abdilan o kung na police manakita sa dyan kaya sa rin.
1: Kalaw, ay lang galing kung mag-testing ta kay Five Wilson, kay Five Eljan, subong no kay Basi Dong Gua, eh, bro, makigaan kita sa 911. Pero dami, tadi kung ma-alerto ta sila.
0: Hindi lang ma-testing.
1: Oo. Kay Basi, bila kung ma-alerto sila.
0: Kaya kung manawag ta Basi, may mas importante nga tawag.
1: Kagbaba nilang number ta.
0: Correct. Hindi nyo pagampangan ng 911.
2: Actually, kaysa na dyan, kaysa na rin, may mga na-encounter na gani ang 911 sa Pakulod na bago palang inetro si Ara di Gagapon ng prank call. Isa sa mga tipayan sa ato ni Dr. Purnan Gagapon, may ara sila sa tawag kaysa na dyan nga na baton, nga maring. Tapos, wala man sa may nagambang.
0: Correct. Prank calls pa nawag ta na. Hindi ta na pag-ubrahon. Kabalokason nga ah. For example, tawagan mo si 911. When you call 911, you deprive ang isa ka tao nga ara sa emergency situation, life and death situation, nga magtawag sa 911, kay ikaw tayo nagsulod. Ngang imo yung purpose is just to make fun of it.
1: And you abuse the asset nga dapat, ano, iba ipadala pa sa iba, nagpadlaga niya mulan siya para sa imo.
0: Tiambali, Ma'am Esperanza, yung suli, kung manami man si Alexa, kung man krimen, kung nagpanugid niya mo.
1: May na?
0: Oo. Dupras mo sa parot.
1: Ang may na.
0: Ang may na, mulas malayin niyo. Tima, yung maniso na. Abi mo, ang bali ni Juan, ni Oliver Alcalas, yung nadlock si Brad Eric sa 2 kay Gamonitor si Juan.
1: Isa pa na.
0: Isa pa na. Yada.
1: Tubla.
0: Tubla. Ining emergency ni, like, kinanglan mambulansya, may rescue, may police, may crime ka case or any incident, 911 ang tawagan mo.
1: 911. Yeah.
2: 911 kita daw dyan, kaya si kumapuno naman kaya po ang mga personnel na nagkasabang dito sa may CDRM o automatic naman ini na matransfer sa province naman niya command center. So iligay nun man
0: ini kaya po
2: na provincial disaster reduction and management office amo naman ini sila yaa masabat kita daw dyan and kita daw pero paandam sa kaya po ni Dr. Purnan kita daw dyan although hindi pa tingo malawi pa proseso kita daw dyan na good matrace ang nag-prank call eh. Pero ang ilang ginapaobra, ginarecommend nila ang number niya ina, ginarecommend nila sa NTC, National Telecommunications Commission, for blockage. So, i-block na kita kaysa na dyan, hindi mo na ina magamit ang number once ma-identify na kapang prank call sa kaysa na dyan, kaysa na rin. So, ako na pandami, Dr. Purnan, and Mera, kita sa interview, basi pwede po natin mapag-play kaysa na dyan.
0: Sige, pamatihan to si Dr. Purnan. Babae, kay Pabitan. Audio up!
9: Galing ako mag-call ka mo, 911, ang masabat is na Bacolod City. Pero kung mapuno atong seat, no, mapuno atong spill over siya sa Negros Occidental, then later sa Iloilo or Manila. Kaya may times na supra siya sa Apat. Alam mo. Pero susubong ka mo, kami calls na daw, testing siguro, or May ara kami last time na call na same number. Apat yung ka-agent na ginapagdahan niya po. Ay, sabi niya, yung prank calls.
0: Hindi yung pagkampangi.
9: Manan na sila na mo. Ito yung kasi ba na emergency.
0: Igan, tali sila kay Paberic Gamamo niya.
10: Ano yung pananaw? Ginatry?
9: Ginatry or ginasaskuhan? Ay, hindi kong try. Malang si Raymond. Siya kayo may, ano kami nga, mga more than 20 na isa. Sa
11: advice.
9: So, gina-advise na mga tayong ginapagampangan kay ang mga tutud na emergency na nakalusot.
0: Standby, Joe.
10: Mag-advise is matrace nila number one.
9: Yes, matrace nila mo nila number, then pwede natin ipadala sa NTC for them to
0: correct, correct.
10: Parang nila profile at
1: ng amo nang delikado. Amo nang delikado.
10: Part ako naman na respondin.
9: Tama naman. Tapos ang ato na ano is gina-try pa naman plan siya ang kwan pala sa operator to from agent to operator for his
11: about
9: sa
11: Hayes
9: daw,
11: kamusta
9: yan
11: ang mga
9: patients? Okay, ang latest naman
0: natin kahapon. Sige, son, nami ah. Ari lang nga muna kay Paberico. So, hindi na pagkampangan ang 911.
1: Correct, correct.
0: Kasuan, taguro, ma'am, ang akong niya suggestion kay ma'am Annabel Pornan, i-record ta kag i-trace up tagid, we will send a strong message. You cannot make fun of this 911 emergency ni siya kag ipabiyarik.
1: Emergency grado na yan.
0: Siling ni Kenneth nga dapat sila pailangin sila kaso kay maanad na sila.
1: Diyan bali ma'am Pornan gani is kuwao ni ng number, i-report ikaw sa NTC.
0: Correct.
1: And we'll have your number deactivated.
0: Tapos kay?
1: Tapos ka.
0: Ang number mo nga ginagamit, sigihan niyo da. No? So nga ito nga pandam sa mga kauturan ta. Ang 911 gin-design niya for emergency purposes.
1: Tipa sa ibang
0: do not make fun of it.
1: Ma'am Barabi, sir, kadto ka mo, di kami sunog. Di ko correct. Di laga ng fare truck.
0: Pagkadto to, galing may actual wala, na sunog sa
1: piyak. May actual na sunog sa piyak.
0: Kakaroon, ano na? What if ko nang ilagay katuan sumag, tapos ang actual sunog bata, imaginable lang i-travel na pabalik.
1: You know, don't make fun, especially sa mga emergencies
0: correct,
1: nga.
0: Correct,
1: mga amuning. Hindi kin. Kadong-dong kasing istorya, the boy who cried wolf.
0: Wolf!
1: Nabla mo na, the boy who cried wolf. Na. Dumtumas mga...
0: Gawa mo sa kilala mo.
1: Isang gagmay tabla.
0: Wala kuya sala. Dito na naman ako, di ko wolf gidgwa ya.
1: Opti lang kong pala.
0: Chicken lang tabla.
1: Si Wilson ka pa wala, lagay yum.
0: So, salamat, Wilson, sa imo update. Kaya may isubong sa imo nga pormada. Kag jutel lang kami mga parehas bayo. Ang advance mong kipag direktor, wabla. Ang kulor.
1: Ngayon, no?
0: Oo.
1: Sige, so Wilson, panugid siyang matuod. Isa na nakapamangkot, ha? Panugid kisang matuod.
0: Ano ang matuod?
1: Kaya kung hindi ka magsugid, Wilson, matuod. Ya, dasun si mana, hindi ka tilaw report sa kismana, bro.
0: Sige, be.
1: Are, oh? Nga aga ka to gayaan ka sa gym, oh?
12: Pinagam, pangkutong gamo.
1: Ginpost niya, gin. Yan mo rin ka gayaan sa gym.
0: Hindi na ka mupon si mo.
1: Hindi na kami, hindi na kami, Wilson, magupon si mo, ha? Lain-lain yung imo.
0: Sige, son. Salamat, gin.
12: So, kaya na dyan kay Paberic, amo na nga ito niya balita sa College City Government Center. Kaya na dyan kay Paberic, dumdumo natin, agod makatanga kita sa langit, no? Magtanga-tanga kita sa langit. Wala kaya tiko nagaduko ka, baboy. Naman makatanga-tanga kita.
1: Tiya, be, tanga, be.
0: Ati pwede. Ang kilala mo, guru, kaduda ko doon, hindi ka tanga.
1: Ang iba ni guru, but lang.
0: Tapos, ga-report kay na to, kung di gambal si Lore, may picture pa siya ipakita sa amon.
12: Sige lang,
0: kita da. Sige, sana. Salamat, kid. Thank you very much.
12: Bio DTX 500 kada DTX kopya ng support naton si K5 Vincent Coralde ito naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita servisyo publiko kakalingawan sa Negros K5 News sa term.
0: Well, doa lang alangin, no? We're supposed na nawag sa aton ang PR officer ni Kong Habe. Nga pa-interview siya, pero alang-alang, basi tulugan kay gabi na kuno puli ito. For the meantime, sa iluhan tanay si Jong. This is a very serious case, kakipaiba, Eric. Ang ini nga kaso, ang ba naging kastigo yung asawa niya? Standby, Jong, ha? Patay gi sa kastigo kay Paberic. Kamula di lang ato niyang ba?
1: Patay sa kastigo?
0: Patay.
1: Inano mo na yun, man.
0: Do, hindi ko gani kapati nga kasang nagapangaluyag ka kay Paberic. Tanan na lang bituon.
1: Bihatag mo?
0: Isingiton mo. May ara pa binalaybay nga gambal ka nga. Ha? Pito ka bukid kag suba ang akon nga ginagyan. Leon kag tigre ang akon nasugatan. Wala ko ginbalihang kabudlay ng akon inagihan. Lamang makalabot sa imo balay, kag makuha ang matamis mo nga uupinalangga kung inday Josephine ang pangalan.
1: Josephine ka? Sino na siya?
0: Sample lang.
1: Ah, sample. Hmm. Sample lang.
0: Tapos karoon niya, anay, nakuha mo na ba? Alam mo na nga. Nugay ka paghikay. Kay karoon papuliun ta ka sa inyo balay. Ito ang nablaw. Nagsige ka pang away. Karoon, patay. Patay ka di pa, Mary Kay.
1: Nagin na muya na iya, man.
0: Ano man yung klase mga ban?
1: Na, may arain na, may arain na kay Pebel dyan. Hmm. Ari ho, ginapangita ko ha.
0: Ang ginapangita mo?
1: Ang post ni Gina Black Gapon.
0: Okay, okay.
1: Sang nga pangaluyag, dulong taka.
0: Dulong taka?
1: Sang naging sila na, idulong tapaka?
0: Idulong tapaka?
1: Sang nagdugay na, chat na lang kung makapuli ka na.
0: Chat ka na lang kung makapuli ka na?
1: Sang may bata na, ano? Una lang tupuli ah.
0: Mukalis.
1: Sang naglusyang na,
0: ano?
1: Kastiguhon taka.
0: Urgay!
1: Tipos niya sa
0: wakong it's very, kapulo. Very serious. It's a very serious
1: thing. Ara na, okay.
0: Isa hindi kabagay nga reminder sa aton, na kung hindi ka niya sa imo sa wakong, hindi pagkastigo, ha?
1: Correct, correct. Oh.
0: Prank ka, ha? Kung hindi ka na happy sa iya, but never touch your wife, no? Nagamitan mo siya sa imo kamot.
1: Hindi namin, kung kapalakit. Hindi namin.
0: Ay, hindi namin. Hindi namin.
1: Okay.
0: Why? Kay kung tanahon mo ganyang istorya, bla, ang babae, halina is lalaki mo.
1: Uh-huh.
0: Di ba?
1: Okay.
0: Saan kakatulog siya? Naging kuha na siya gusok.
1: Okay.
0: Ngangaway siya ging kuha sa botkon kag sa inumol, kipa, ber ikaw?
1: Ang ambal niyo, liberal ka na, dapat kung sa asawa, kas intrigo, hindi kay kastigo.
0: Oo. Oh, kag ang babae, yaging kuha na siya sa imuunod kag tulan lapit sa lugan.
1: From
0: para palang gaon kagigugbaon.
1: From your own flesh and likeness.
0: Oh, that's why we called woman, meaning from my flesh
1: and likeness.
0: And likeness. Halin sa unod sa akon kaunuran. Yeah. Kagtulan sa akon katulanan. Huwag siging kwa sa imo kamot para sumbagun kag kastigun. Sa tiil para sipkadan kag sipaon. Sa gusok lapit sa dugan para palanggaon kagigugin.
1: Kagsisininga tinion, yari na si Jong.
0: Ah, si Jong?
1: Nga mag-aarangkada para sa balita. Ano nga, basta ka maayo kayo magbinalay.
0: Ang bahala na ni Jong, ano na tabo? Jong, sobra-sobra na ng ginubra sa asawa. Anyway, sa lugar na ho, Jong,
13: yes, kay Pam Eljan, kay Pam Eric.
1: Hidlaw mo na kay Jong ba?
13: Tingoan na ito. Nga ma-istorya, kung tani subong adlaw, ang pamilya sining suspect sa pagkapatay sa iya malang asawa. Matapos ni niya, gin-tapungol as alleged. Ini nga 31 years old niya nga partner. Dari sa may barangay 3, Ordos Hermano Street, barangay 3, sining syudad sa nga San Carlos. Natapos ini kay Pam Eljan, kahapon sa nga kaagahon. Based sa initial information nga itong nga nakwa, ululupod man nila yung isang dua, yung tiayon balay kita Belgian, kay kita Beric, na nag-shotting sang makalubog ni Limnon.
0: Okay.
13: And then suddenly, daw nagbaisay sila nga dua, bangon sa selos nga ginatawag kita Belgian. Nagpuli sila nga dua, dari sila nga puluyan, dari sa may barangay 3. Sang ari na dari sila puluyan, daw nagsigi pag inangina sila nga baisay, amuto daw na gulpihan ang ining bana base sa allegation na sumpag ganya diri sa may apipingig kina Beljan ang
0: grabe sinumbag sa pipingig
13: asawa. Oo, isa man lang surok pa ka kwan isa man lang
0: kinapuruhan na lower jaw na panawag sa apipingig ka kipay ba
1: apipingig matumba ni po mapatay ka na yan
0: kita mo sa mga boksidor birahon ka uppercut
13: kay ang impormasyon nga nakuha nanton inang una nga nagpanakit ang kwa, nagpamisikal ang ining biktima. Sino pa ginasakit yan niya sa bana. Kaya ang ining bana man, siguro, daw nalingaan siya na dugay bangod nga plus hubog na nangadaan kita Beljan, kaya kita Beric. Gulpihan siya, napiktan niya dali sa may apipinti. Why man siya magdahom kita Beric? Na marikta, gijagali kapatay ang iya sining asawa. Kaya sa subong, ang ining suspect, ari naman dali sa may San Carlos City Tindig. Kaya na, sana siling talagin padulungan naton ang ining ang pamilya sining nakapatay bala ang Kipem Eljan. Ang Kipem Eljan, galing lang, hindi naman sila abi magkuhan, hindi na
0: okay.
13: Sila maghatag sa niya statement.
0: Ano nung investigasyon ka, pulis?
13: So, par, amuna.
0: Why ka di picture sa asawa? Bi o sa ba naman lang?
13: Why? Kay, kay napagpakad nato dito sa lugar. Actually, may ara, kuhan, may ara, ina ba ng daw na kwan daw nagsunggod kay Sir Eljan ang iyang pamilya sang kwan kasi niya nakapatay bangod sa
0: siya noon mapasak kun dako na ko guru pamilya pasaka niya kaso nga sumbagon mo gid sa awa mao basi dako ni nga lalaki ang suspect.
13: Oo, kay ang ila sining version base sa aton sining pagpangusisa kay na nasala ang pag-release ng information sa upod ba ni naton bala pero hindi isa aton sa iban niya kwan sa iban niya inang tawag sini sa ibang tanga upod man lang arap man sa media ni Pavel Jan ah. Ti amo na bangon sila nang kalain sila buot hindi na lang sila danay pag magkuan hindi na lang sila danay magpagwa sa another statement kay para sa ila basi mas magdugang pagid ang ini balang komplikasyon angon sila na tabo kay why gid sila ya magdahom-dahom nga sa isa lang kasumbag patay gid sila dayon kay Pavel Jan so, sa bagay masi sila tanda baluan ang ining biktima medyo gamayon man siya di nga babae. Di ang bana, medyo dakuon. Di amo na, basi na...
0: Puruhan gina. Tiki Jong, eleksyon lang na guro. Hubog ang bana, ginkigang guro kasawa kay gabi na, ngakig siya, tinapungol yung asawa ya, sinumbag niya sa pipingig.
13: Hindi, may selos actually. Upod sila inom, nasun pagpuli nila, amo to naggabi na isay.
0: Ati amo na siling nila nga sa hirap at ginawa magkasama. Nagipapiri ko, pun man inom. And then, pagpuli, parehas lumbog.
1: Hindi ko mapinsar. Number one, I cannot imagine husband and wife nga nagapungko sa ilimnan.
0: Correct.
1: Kaya balay ka mo. Nasaig mo yung pobog sa kidalan?
0: Hindi pwede nga dito lang sa balay niya.
1: Oo, eh, hindi niya pwede.
0: Kaga kuya, usually, kagipaberik, damo kayo na balaan niya, palobog na ba na? Dulako lang ko, kaya bate nga may asawa, kapobog man.
1: Hindi ka, you know, I have to admit it, ako yung drinker ko. Pero hindi mo ko makita, gigari. Puli ko yung balay ko.
0: Ang ina nga mga drinker yan, panawag na sinasila ya.
1: Puli ko yan.
0: Kabalunis la yan, kung mag-inom ka, at least kung nara ka na sa sulod balay mo, safety kaya mo.
1: Ikadua, kung ga-inom ka, nga yung mga sligo ka sa asawa mo, kung hindi nagtala, tulog ka.
0: Ang kilala ko nga sa balay nila, ga-inom, grabe yung mag-inom, wala man niyaga mo.
1: Nga, pagtulog,
0: siya lang ganit ginaga mo. Kasi nga, sige, si to daw. Pero John, seriously, gusto ito ginambal ni Kipay Berik?
1: May pamilya ka, may kabataan ka, may inom ka mo yung
0: sagwa. Hindi pwede nga dalak mo sa balay ng inom, abe.
1: It's not a good example for the children. And number two, hindi na nami.
0: Bilang magkasawa, hindi nami para sa inyo ang
1: hindi na yung Kristiyano nga pangabuhi. Alam ko si Kidalan, yung inom na ano niya man.
0: Tinutural. Ito nga. Buti ka nun siya na guro. Basi drama sila nagkita na yung doha sa inom si Gad Karsada.
1: It's bad. Hindi na nami.
0: Jong?
13: No. Yes, Kipa Mel.
0: Ipapile kaso. Anong kaso nga posibleng pasaka? Di parricide?
13: Amo pa na ato ni Baloon. Diri na lang kita mag-usisa sa kwan. Diri sa mga PNP Kipa Mel dyan. Kay Kipa Merrick. Anong plano sa pamilya sa napatay? Handa ba sila mapasaka sa kaso?
0: Sige. Tiga respeto kita sa pamilya kung di pa pa-interview. Kaya mati family matter. Blaka Kipa Merrick. Ang suspect ba na? Sakit ba ni para sa ila? Amon lang kagaton lang niya reminder. Hindi kiniya dapat nga duha ka mong magkasawa, sagwa ka mong inom, as mentioned by Kipa Merrick. And then, hindi nami nga kunubog ka mo, ikaw nga ba na, yasumbagun mo yung asawa mo.
13: Yan eh.
0: Ikaw bala, Jong, di bala? Sumbag sa pagpalangga yung imo, Jong. Walang iban ka niliwang, ang imo, yaga talambok, Jong, ako.
13: Ginabayaan na lang gani mo, kay sobra ako magpalangga.
1: Jong, ipos na Jong, mapuli ka pa kanwa, madulong pa maawas, ipos na karun.
0: Lakat
1: mo. Ipos mo pa na bla.
0: Basta ako doon ligo ni Jong.
1: Wala kami na Jong labot, Jong, ipos mo pa na bla, Jong.
0: Sige Jong ah. Thank you so much, Jong.
1: May caption pa na siya. Thank you lang ga.
0: Tud ka?
1: Oo, may amo pa na si Jong. Thank you lang ga.
0: Kabalo ka nung sekreto, Jong.
13: Thank you, Eric. Wala, pero tingin pala ni kamaritisim sa iyam
0: lahat. Jong, ang sekreto ko no, Jong. Inconsistency really matters.
1: Inconsistency.
0: Okay. Kung tama ka consistent, kag very available, you lose your value, King Five.
1: Yes, because you become predictable.
0: You become predictable.
1: Yes.
0: May ibla. Di magspaka. Pero pag-abot mo sa balay mo, sweet ka man eh.
1: Because sometimes it's good to be an enigma mo.
0: Balo ka, amo na. Kabalo ka, gusto. Amo na yabing ila gusto. Sa amo na yung nature, they want ginatawag bila permit challenge kag inablang ka kuba permit dugan.
1: Tantan mo tangi ko blatan sang music
0: tangi. Hindi na tayo 52 na. Sa ta oras, thank you gid dinhi na magpintras kay 5 break labay ni Corona. Pro, thank you so much gig kay 5 ba Jong ha. Salamat wala tayo tempo.
1: Alang-alang basi mo
0: ubos pa karon matita. Cool ba gig kay 5 break. Hindi cool ba gabi kay basi karon mamultahan kami. 52 na. Kalapsi na si ita no.
1: 5,000 ulos ni mo.
0: Thank you gid Jong.
13: Okay, so live kita kay Pepper Jan Halindri mismo sa may Santalo City Police Station para sa Puro de los Pueblos program na dulo sa ato sa D3 Barrio Texama din kag Mighty siya. Ako naman si K-Pop Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Service publiko kang kalingawan sa Nagros, K-Pop News.
0: Pabalaan ta na ni nga, pero may governor sa Tondi sa Visayas, sa NIR kag Western Visayas, kay may mga congressman ta, kag ang mga major author sini is from 3rd District, si Congressman Javi Benitez.
1: Hopefully tomorrow mapunta siya.
0: Hopefully. No? Itingwa na ito niya malabot. And thank you gid sa buligman sa office ni Congressman Javi sa ato naman nga Radio Broadcasting Competition. Pwede ito tiyempos program ta kipa rin. Salamat gid sa pangalan naman sa aton nga mga kaupda na data mo ni aton mahambal. Kung nagapanguliyag ka, grabe ginang effort yung ginobra mo. Karon kay nakuha mo na, pabayaan mo na, kag sikwa yon. Tandaan mo, ha? At the end of the day, ang tao nga nagsalig si imo ka nag-surrender sa iya bugus nga kalag kag kaugalingon, gimpalangga yagig ka sang matuod-tuod kag matutom. Karon kay natakan ka na, si paon mo lang, nga daw, ha? Lapat sa igad sang dalag. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni Kipa Brinyal Alcantara, kaupo naman kay Kipa Bitan James Sarmiento, with our station managers Rods Palma, Jean Shatita and Colleen Manzanares Cubia, with our president and CEO Dr. Miloy. Ako si K5 L. John Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
14: K5 News FM. K5 News FM.
15: D3, Bayo, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
15: ako tutunan.
16: Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
24: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gari-carot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
25: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
24: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
24: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
25: Basta.
24: Ano tayong intruder ba?
23: Maedukar ka pa.
24: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na karong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
28: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o ini mga pagkaon nga may kalamay?
28: Kung nag-detix 500 gig may tisika ka dadla, wala ka sang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-inom DTX 500 gig may tisika. Mga palakaon, wala kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sang 3-5 ka mga tasa nga kalamay kada semana.
25: Kadamo gali ba?
28: Or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sa ako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka detects 500 gig may tisi ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
25: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
28: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay.
25: Mm-hmm.
28: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? siyam ka kutsara ang kalamay.
0: Mas pagkadamo, galina.
28: No, ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
0: Mm-hmm. Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
28: Correct, Sir JP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa Sir JP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
0: Maganami, pagigali Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kauntamis.
28: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga functions ang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
0: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikun sige-sige ka bikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis.
28: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito kustanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
0: Kala ko si Jiri, gusto last eye kay.
28: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalasubong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo
25: kung ikaw lagi inom sang DTX Fabric may tisik kadadlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang ambalidok lamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ginagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
28: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress, ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom, DTX 500 kag, mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
5: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
28: Mga
5: no?
28: Dysmenorrhea.
5: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
6: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
28: Mahypo kag mahyper, sir boy.
6: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, todo amo ning gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ, because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa ORAC scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
28: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga type sang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan itong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX
1: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisita halan
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique. Juan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas.
14: Dapat adlaw-adlaw at tipano.
13: Adlaw-adlaw ka bang dapat ligo, sir boy?
16: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga patay niya mismo sa mikrobyo. Nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
14: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
17: Mahilig mga
14: Mahilig sila mga
13: That's why sa dalan, kilis kinda. May mga coffee shop sila.
16: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinuan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin nga linsigano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500. Gingkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sa duwa ka dito.
14: Ati mas nami yan, sir boy. Tested, tested and probin yan. Kung kakapi ka, pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
17: Hindi ka na madutlan, ha?
16: Kung gusto mo complete, ang imo protection aga pa lang pugai ang imo DTX premium sa duwa ka D3 bio protektado ka na sa oxidative stress nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi and even parasites kay may D3 bio ka. The complete coffee nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka
14: sa mga... Pero dapat hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasage gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasad, tapos yung masad, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
17: extend.
13: Lagi pa na sultiro, ha?
14: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
16: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kagbaso ura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa atong lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
18: Talk ni Doc.
16: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko, no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses,
6: D3 Bio is number one because of its monolaurine and because of its medium chain triglycerides. Basta prangkaso ubusipon kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurine na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang yatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
28: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan, nga taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang good D3 Bio which is natural antibiotic, wala ka problema. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friend.

0: D3 Bayo,
1: pwede.
0: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bayo, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ikalang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bayo, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bayo kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man nina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurine kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurine alin sa D3 Bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
2: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
3: resistance ka.
2: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsayay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinar, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog nga armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
4: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
4: May DC. Mapalis sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan na to na permi na to ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides no may ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituents ang MCT nga makita mo sa ditribayo gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka ditribayo tingala ka normal imo pupo
0: na may ang pupo mo.

0: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
1: Nalumbos.
0: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulo ka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
2: Negative.
1: Kita mo lang.
0: That's how effective is Ditribayo.
2: Yes, kagang kanami pagod sir boy sa Ditribayo, kung tumaron mo, nagadepende man ini sa imong kinanglanon, sir boy, no? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang Ditribayo, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, ang imong digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya naman, gahatag sa ang ginatawag sa thyroid hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
1: Sakto
2: so,
1: na, Doc.
2: Mag-reduce kasi na. No? Kaga, kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
1: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambal nga Dr. Ramil, sana ubos yun na ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog ngadlaw, adlaw syempre. Kipunok na siya sang medium train sa guys
0: tonight. Na magkaon sir boy.
1: Ang kasi kanang magkaon kay amo na to nag-provide energy sa iya.
3: Correct.
1: Sir PD.
4: Ang Ditribayo permita ni mahibaluan o gina-discuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imong selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam. Agod hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang Ditribayo. Na kun hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga Ditribayo ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri ka gid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is Ditribayo.
1: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang mag-workout, kagula ka kinanaan, eh, nilang sa 4 ka Ditribayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once in ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubosipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni Ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw.
0: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na Ditribayo.
5: Ditribayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag-Ditribayo ka. Ang Ditribayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. Ditribayo, Ditribayo with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ditribayo.
5: Ang Ditribayo, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Ditribayo.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kay kabala na giniyang tuntuya. Ginunay pang bata ya sa mga pigado yung mga constituents.
2: Ah, pakaabal na ginilang yaguro, boss eh.
1: Ang munang namin nga itawag siya. Kabalan nga kagawad o kung kabalan nga kapitan.
2: Ah, bahala na mula yun. Basta paldo lang ah. Ugtas lang na sila yan. Basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
1: May gaba pa man ah.
2: Dugay pa na yung gaba ya, boss.
1: Dugay pero maabot kinaya kag may pikto ginang gaba.
2: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy ka niya, igo gabaan mo.
1: Ati sadya sadya, you know?
2: Ah!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: I have something to tell you.
1: Bilang gabang ya. Ano ka sa call center ka nagobras, Bong?
0: Nga man, boss.
1: Daw sa piyo ka na mag-Ingles, ha?
0: Kung mag-Ingles ka gali, sa call center na tayo, boss? Hindi pwede nga nag-research lang ko sa Webster Dictionary?
1: Aba, daw gagana na sa mga utok mo.
0: Yes, of course. Because learning is a continuing process.
1: Tama na nga English, ah. Kaya daw madugo ng dulunggan ko. Ah, dumadugo na.
0: Ati, sige boss, ah. Arreglado.
1: Oh. Sige, sige, sige. Ano tong yambal mo sa akon?
0: Boss, ang yambal ko simo. Nga ayan may mga iban nga congressman nga nagabalabag sa mga nga madayon ang barangay and SG election.
1: Nga akong pamangkuton mo, wow. Congressman ko, wow.
0: Hindi man sa musina, boss, ah. Ginapangayo ko lang ang opinion mo.
1: Sabton ko na.
0: Anong sabat mo, boss?
1: Sabton ko na kung mag-congressman ako.
0: Ah! Animal ka, boss!
1: Pero sa banta ko, boy.
0: Ano, boss?
1: Ang congressman nga hindi gusto madayon ang eleksyon.
0: Oo. Oh.
1: Gusto gid nila i-postpone.
0: Nga man.
1: Basi na adlock lang sila magastuhan.
0: Ay nga man nga magastuhan, boss, how?
1: Natural pangayuan sila sa mga incumbent ng mga kapitan kagagawans.
0: Mm-hmm.
1: Dala ng mga bago pa mabadalagan.
0: Ati, kalaula gid, boss, eh.
1: Amo na gurong isa sa mga rason nga gusto nila i-postpone.
0: Siguro. Pero ikaw ya, boss, ano ang gusto mo? Ha? Amang kutunta ka, ha? Madayon o kung hindi?
1: Madayon, eh.
0: Kang aman, boss?
1: Agod nga makabato naman kita sa ang tag 50, hindi gani siyen nga may bala ka stipler.
0: Ay, ala! Sadya-sadya, eh, no?

0: May gabang kay. Yes, may kukula toy. Excited na kayo mag-glasiya. Ulata na lang, Bilimig. Kaulat na kanisang inadlaw. Subong pa ngayon, rest na lang.
1: Kaulat mo, Omega. Kaso daw excited na kuya magpakita sa akong tumalagsaon nga bilita, Jamay.
0: Oo, kalma lang, Bilimig. Kaya bansita?
1: Ayaw, Galimig. Kadugay magsululod ng tatlo kasutab, no?
0: Kapanila, pag-urumig eh. Hindi gani ba si may ginaplano sila nga balain?
1: Ano? Ano man bang ilaplanuhan, May?
0: Makita naman ang ilas sa tabon.
1: Dalawa nila eh. Kung hindi sila magkalaula eh. Kita lang niya dapat ang right. O kung itigtala yung may right, may gamagpang sutab. Sila dapat lang na si Ilaya, sutabon niya, May. At pa sila sa guaw, gaatra sa bante pa ba? Wala pa sila plano magsululod daw.
0: Basi ginaulat pa nilang doaman ka former member sa mga rugby boys.
1: Sino man bi, Meg?
0: Sino pa kundi ang duwa kababayi ba lang ang mga membro sa ang una sang rugby boys?
1: Sino gani?
0: Ang mga rugby boys ba lang si Naern kag si Angelina?
1: Ay, ang kulak kay gali kag ang baboy.
0: Oo, sila na.
1: Basi din patunang ukay nga mga basurahan, Meg.
0: At idamo naman ni Karun lang ako kaglagong masunod-sunod sa ilang agabagrong eh.
1: Daw, amo ginagorong matapomig.
0: No, sadya-sadya, no.

0: Ay, abi ko, ako na makabinta. Gali kay ako pang naintuan. Ginami-nami ko pang pagmasahe sa tigulang ato. Kay abi ko, makakwarta na ako. Gali kay na biktima. Yap ako. Yow!
1: Say, maligtis!
0: Ay, ate nga ito, maus. Ay, nano.
1: Chay!
0: Ay, burog!
1: Ano ka, Chay? Ito ka, nguingoy ka?
0: Ay, ba, nakita mo pa ba?
1: Ah, uy, kiti. Paano nga hindi makita kay... Layo pa lang daw, gaugom ka na batuan nga daw. Nakakaon ka do?
0: Na...
1: Na ano ka, Chay?
0: Na-scam ko, burog!
1: Ay, ama! Ano? Ikaw mas kaman pa?
0: Eh, oo.
1: Ano nakuhaan ka pa kwarta nga daw? Wala ka man kwarta?
0: Hindi. Hindi na mo nga klase scam.
1: Di ano manggali?
0: Naintuan ako sa isa kamalam.
1: Amo na ang kamaro mo, naintuan ka pa?
0: Mas maro pag ito yasa sa ako niya, burog. Ano pa, naskaman niya ko?
1: Paano ya ka ganin na scam? Ano man nakuhaan niya ka kwarta?
0: Ako ya ganin ginataga niya kwarta.
1: Di ginatagan ka na kwarta, na-scam ka pa.
0: Oo, gintagaan niya ko kwarta, pero plimaning, ginatag sa animal ya.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagkimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan.
1: Salamat
2: sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Kung mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon.
1: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: bugo.
1: Yes, budat.
0: Kasadya man kay nuli, no?
1: Nga aman.
0: Grabe, ginangara ka kaya samtang nga istorya sa tahong. Wayo pa si Nuli, nalipay mag-istorya sa taong. Samtang ikaw ya, gakusmod ka, kag daw hindi mo gustong taong istoryaon.
1: Ara ka naman imo, budat ya. Ang mga labay-labay naman among imo ya.
0: Hindi man na labay-labay, kay kamatuuran man o.
1: Te, anong mayon si na kay Nuli man?
0: Abay, ilan daan ay si Nuli ya, kay happy man siya. Kundi hindi siya masadya, suportahan ta na lang ang animal ya. Sus, taong man lang galing hanggang ngang makapalipay sa iya.
1: Ay, nabaw lang galing kalipayan niya, no?
0: Oo, hindi pariyo sa imo nga may gaunay na gidngat taong, pero hindi kapag yapon malipayo.
1: Ayala, sadya-sadyay, no?

0: pa Sunday school na ta?
1: Lawig pa man ang oras, ah!
0: O, tis, ano kaya mapaskilan?
1: Inang, 5 minutes na lang ma-start na tayo ng klase.
0: Hala. Maama na.
1: Di pa na, hindi na ito palaya. Man, pakatanga, ha?
0: At least siya makarelax-relax na tuyo sa eskwilan.
1: Sige lang. Mas makarelax pag itay akong busog ta eh.
0: Sige na, Mala Angelina. Dali na. Malakat na ta para makaprepare man ta sa atin activity karon sa Sunday school nga kada Lunes ang klase.
1: Sinogi nang ginadalian mo makita, ha? Si Bungkoy nga sutap?
0: No! Hindi, oh!
1: Hindi kapag guro. Siya na lang gitna.
0: Kadali, kuya, para mag-alam. Bakit, kuya?
1: Balibad na lang naimo, ya? Hindi lang bala magdali. Kaya dito, kita makadto.
0: Mas mayugit nga, hindi ta malate eh. Kay kalawaya nga malate. Sa isa kasi manang adaan, kay isa lang ta magklase. Sunday school nga kada Lunes lang get. Tapos malate pa ta. Sa tab kita na iyo.
1: Sadya, sadya, you know?

0: Abi mo bala, Venus?
1: Mami, ano man na?
0: Daw ka nami sang lakat sang karinderiya ta subong.
1: Hala? May tiyal ng karinderiya ta, Mami?
0: Ay, kag nga ah.
1: Kita siling mo man mayong lakat ta. Akon bala siling ko pilakadlaw mandalagan gining karinderiya ta.
0: Ay, animal, ang buot ko si Lingon nga maayo ang lakat sang karinderiya ta. Daw nagmi ang dalagan sang negosyo ta.
1: Aw, Mami, yan. Ay, kabala, ano gid ba laman? Galakat o gadalagan?
0: Na! Boho, pilosopa ka gid, no?
1: Ay, Mami, hindi ko daan kinchindi, pro. I-explain bala sa akon, mi, anong galakat kag anong gadalagan?
0: Ang buot ko si Lingon, maayo ang resulta sang ato negosyo. Nami ang bintahanay.
1: Timas paborgit sa aton, Mami, eh.
0: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Agbahian magbayad mga taga-kalising ko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
1: Hala.
0: Ilabi na gitong kumari ko nga. Kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
1: Anong buot mo silingon sinaayan, Mami man?
0: Ang mga manug-uta nga tig-asukton, amuto ang mga boyset sa negosyo ta.
1: Ha? Hala! Sadya-sadya, no?

0: sundan pa ginin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early.

Mubanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Subong adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang si imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
3: Mm-hmm.
2: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
2: Mm-hmm.
3: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahin ako niya, kita ko duga karat-kalhat na.
4: Mm-hmm.
2: Tatlo, apat dahin ka D3 Bio, leave ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
3: Okay, siyempre, adamo, apektado mo mo obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usa sa D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
2: Pagkadto sa Chando Kramil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Di, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kaya mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gituwag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotics. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagit, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones.
3: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka ang buti ka.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon.
0: Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:06 sang aga.

0: year.
1: Mga ka-Cape Vibes, 108 dias na gid lamang nabilin, Pasko na.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 MBPS. Kaupod kay Ka-K5 Jinpol Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza 8 na kita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday. Martes karon nga adlaw. Di man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag babatian sa mon Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. I-like, i-share, i-follow ina nga page. Ang sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 News Jean Paul Kanyeti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman. Komentaristang walang inaatrasan.

0: mga insan.
1: Sino to? Ito?
0: Johnny Ohano, Merlita Malvas, Dad's Boy Mendoza, Mercy Martisano, Mariel Gani, Wenceslao, Bings Delphine, Johnny May Ritita, Merlita Malvas, Loey Domingo, Dad's Boy Mendoza, Mariel Gani, Wenceslao, Mercy Martisano, Jean Montesino Arroyo, Roda Angelis Knight, ara na si Roda. Roda, how are you? Naunsa man ka nga wa makapakita diri namo. Rods, naunsa man ka, Rods? Asa makagikan? Mayo balik itong tuwa kas abroad kay magsige pa makag tutok aning among live, pero karong naa na kas Negros. Ah, murag di naman kamulantaw na mo. Busy na kayo ka. Annabel Santisteban, Alma Imbang, kagtanan nga mga taga Sears, si Manang Gemma, good morning, si Beverly Floralde, Johnny Ohano, Loey Domingo, Gina Purano, Zila Velches Iscamos, Rosy Magbanwa, Bings Delphine, Eliseo Baron. Ada mo damo ka pag-greet. Yawan ko ni kalapaos ko ni karon, no? This land is your land. Hey, hey. This land is my land. Well, I'm right. Alright. California. I hope nainom nyo na ang inyong DTX 500. Dami niinomon para especially sa mga palainom. Kaping porting kalamay, palakaon kanon, palakaon tamis, cake, chocolate, ice cream, candies, ano pa nga may mga added sugar, Crest Palma. Ang palakaon kasi ni, way ka control, si mo ginakaon ng mga matamis, tinapay, supas, bihon, pansit kanton, spaghetti, macaroni, tinapay, loaf bread, pandesal, tanan nga carbohydrates. Hoy, base mo ma-overwhelm ang pancreas mo kag ginali gani nga ma-bankrupt ang imong insulin, magka type 2 diabetes kagid. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang glucose, magka glucose spike kagani. An base maayawan na nga maayawan produce insulin si pancreas kag magka-develop ka sang ginatawag naton nga hindi na magbaton lang cells mo sang insulin, hindi na maabrihan. Compromise na ang imo nga insulin function, that's why magadamo na magabaha ng glucose sa bloodstream mo while ga-hypoglycemic imo ya, kaya hindi kaya uaay ka sang gamiton, kaya hindi mo facilitate ang transfer sang blood glucose into your cells. Kaya ang gwa na pagka metabolic disorder ka, pagka type 2 diabetes ka. Wala pa man na mag-abot, mag-DTX 500. Manami ini para mapungganta ang ma-prevent naton na magka-diabetes ka. Tistingin nyo, bla. Tistingin nyo. Dako gin mabulig sini. Kadamo sang blood sugar nga nagnulubo bangod sa ilang pag-inom sang DTX 500. I-try nyo parisis ang Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C. Mga balita nga itong pag-istoryahan sining aga, Neil Cahilo, pag-greet ni Roda, ayang kauban, si Friend, si Jerian, si Alondra, o si Nine Laling. Mga Cebuana, di ay na... Rods? Napi ay K5 dumagitin yan. Dini pa ka maminaw sa Bacolod. Sing it, everybody. Come on! Ako, ana lang bla, Rods, nga na-miss mo ko, Rods.
1: Grabe, boy.
0: Romel, good morning. Oy, mayara kitang listener sa sa YouTube lang sa Igalantaw. Si Ma'am Geraldine from Barangay Tabugon. Aga-monitor si Geraldine Subong from Barangay Tabugon via YouTube sa iya. Mayong aga sa amigo ko nga elder. Brother Edmond Alejo. Uy, hindi namon anniversary. Anniversary namon, Brother Edmond. sa kasal is February 14. Yan, kasal na mo ni Mrs. February 14. Pero ang pagpangaluyag niya sa akon, nga ginsabat ko siya, November 24. Yan, sa ginsabat ko si Joanne, November 24. Hindi ko na malipatan kay gapamilit sa gapamilit. Why na ko choice? Lingkotis, abton ko lang guro niya. Kito ko gwapa man. Yaan ko lang kung di kami magsahuay eh.
1: Tinunto ito.
0: Pwerte mga luyag si Mrs. ang una. May pa-chocolate, may pa-ice cream, may pa-tanan-tanan na lang. Pirmiga kadto sa balay, kapanuktok. Mga luyag sa akon.
1: Tinunto ito.
0: Why na ko choice? Sling ko ah. Sige na lang, sabton ko lang ni November 24. Bahala na da.
1: Tinunto ito.
0: Siling ko anyway, sabton ko ni, kung di ko kauyon, di ko kasaho. Bulagan, ibrikan, iang.
1: Grabe po. Anong to, ito?
0: Di mayo kay na-prove niya sa akon nga mayo sa nga uyab. Mga after pa, pila ka, be, 2010, November 24. Pagka 2014, pagka December 2013, nag-propose sa akon ng mga pamanahon niya nako.
1: Pinunto ito?
0: Nag-propose siya, nag-propose niya pamanahon. Tanaka, will you accept me? Siling ko, pinsaron ko pa, anay todo.
1: Grabe po.
0: So after 4 years namon nga pag-upod ko sa iya, nag-desisyon na lang ko, siling ko, pakasal na lang ko. So naging kasal kami February 14. 2014.
1: Ah, grabe po.
0: After 1 year, nag-decide ko nga mabibi kami.
1: Ah, grabe po.
0: Tiyan mo na. Amo na nga sa mga lalaki, hindi na magsugot na yun nga basta-basta na lang sabton tang mga babae.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi, gid. Pamahal-mahal ka mo. Oo. Naanad na lang ni mga babae nga kitaga pangaluyag sa ila. Dapat sila mga luyag sa aton.
1: Ah, grabe po.
0: Naanad na lang ni sila, naanad. Balo ka mga babae, blakisa. Halong ka mo nga mga lalaki. Kaya ang mga babae, blok ano, makuha gani nila ila gusto sa aton. Biyaan na ta nila da yun.
1: Ah, grabe po.
0: Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Mga lalaki, kapin pa kon mga gwapo kamo pro sakon.
1: Ah, grabe po.
0: Okay lang kon lauay ka pro kay itan, okay lang.
1: Ah, tinuto ito.
0: Halong-halong gid ta sa mga babae kay makuha gani nilang ila gusto sa aton. Dayon ta nila bayaan. Di kaluoy na sa aton. Why na? Hindi na ta virgin. Nakwa na ta nila.
1: Grabe po.
0: Ay, ambot sinyo da. Sa Tarazona Dress Shop, yeah, good morning. Dari kami sa may CPSU Market. Sige. Baya Radyo Maskubado sila. Regards and good morning kay Dr. Flor Lingamin Carpio. Oh, kumpormi si Louie Domingo. Ya, tama, good sir. Insakto. Shout out, G. Lord Mercado. Ang akon nga amigo nga tanda ni magsabat. Lord, G. Lord.

0: Ino, na-coffee-coffee, taguro Ma'am Sistine ay. And then, para makakwanta, maka, ano ni, maka-discuss na sa aton. So, ang pinaka-purti, ito yung panalo, ito yung aton pinakaunang amistra. 100 slides in 2 hours.
1: Ah, grabe po.
0: Ang butas na subong daw ay kuminintindihan.
1: Ah, grabe po.
0: Speeding to speeding. Oo. Oh, speeding to sa no, G-Lord, no? Sistine, no?
1: Alright!
0: Pero nami ang kumagtudlo. Ka mga kampiyon ng amon nga. Pero why ko sa pinaka-idol, gid si Sir Rinel Bruma. Oh, Sir Rinel, idol, tagi ka nga.
1: Ah, grabe po.
0: Sir Rinel, amo to yung the best, ah. Pabudlayan pa nga.
1: Ah, grabe po.
0: Pwede lagi may mo, apos. Sir Rinel, no? Di the ex-coffee na rin. Kina-discuss ko di J-Lord nga kita nga mga ang mga lalaki sling ko halong-halong kamus mga babae. Kay kalabanan sa mga babae makuha nilang gusto nila sa aton J-Lord. Biyaan na ta nila. Di mayo si Ma'am Sistine niya kay gatiner na ya, gaukot na ya. Iban nga mga babae balaya. After nila ya makuha yang aton ang gusto nila sa aton, bulagan ta dayon nila.
1: Grabe po.
0: Sige. Yari na mga dalag ko nga mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Lalaki nga nagbuno patay sa nang agaw sang mikropono sa La Castellana, nadakpan na sang kapulisan. Bawa amuning siling kung mag-blue video okay ka mo. Hindi bla mga agaw bla tilip. Hindi bla mga agaw bla mikropono. Ay nano na yung three songs per table bala? Three songs per table? Abi ko ga, kalabanan lang ang mga nagakabunaan sa video kihan. Number one, gakanta my way. Tandaan nyo na nga kisa, kung kaisa G-Lord, ang mga nagakanto sa video kihan. Okay? Libugan doon ang iban, ginyaw-yaw sang asawa, ginbyaan sang nubya. Nagkanto sa video kihan, problemado. Nagkanto to para ma-relax-relax. Di ka nung kay hubog na, makanta ka day mo yung my way ng libagon? Oh, magkanta ka da my way ng libagon? Galain na nga dad ang buot ya? Nagkanta ka pag yung libagon?
1: Grabe po.
0: Kisa mo na maniro. Kisa ka paniro. Oh, Cherian Saravia. Shout out kay Ma'am Cherian, kay classmate Cherian Saravia from Guimaras. Ay, kadami ko sa mga classmate, pinamati sa bong. Oo, amo na. Kiso bong, oh, nangagaw mikropono. Ah, binuno, patay. Kanto to sa balay, G-Lord, ah. May chimpo, kanto ka mo sa balay. Maluto to do spaghetti, kag mag-kaon ice cream, kag mag-wana. Mag-bijuki, ah. Drita meeting, may mga group ganita, may mga group discussion. Dito to sa balay, G-Lord, ah. Mga classmates na. Sige, yari pang pila pa ka mga balita. Breaking news, isa pa kalalaki na sapuan man nga bangkay na sa siyudad sang Escalante. Nag sa iban pa nga mga balita. Soltero ginbuno man patay sang duha ka mga suspitsado sa siyudad sang San Carlos. Kag NBI office sa siyudad sang Kabangkalan magabukas na subong adlaw.
1: Ah, grabe po.
0: Believe ko ni Blas ang NBI, kinechong ko mo. Believe ko ni Blas ang NBI. Sa kada nalangkwa mo NBI clearance, amo man sagay mo to fingerprint. Amo man sagay mo ka biometrics. Ano man, wala nila ginakip ang copy ka biometrics ta? Ano man? Sample BG Lord, makanto ka sa NBI, di ba, ma-fingerprint ka to, biometrics ka to. Ano man, nga nga kadakwa ta NBI clearance, nga nga ma-biometrics, nga akwaan kagitanan fingerprint. Ano galiwat ang imo fingerprint? Ano man, abi ko na kung anong fingerprint mo sang gamay kasta magdako ka muna na. Why na nang galiwat? Tinga nga ka.

0: Kada na lang kuha mo yung VI clearance nga ma-fingerprint ka to, aw. Isa lang ang butsilingon mo. Basigurong ang amon record when you ginakip. In America, okay ba me? Everything's free in America. Gani, gani. Oo, pwede na. Dila man ko nag-drag ko nag-process subong G-Lord sa EGOB. Oh, thank you for reminding me. At tuloy ka namin isang EGOB services ng gobyerno. Ang akon nga LTOP, ang akon nga license to own and possess firearm, ang akon nga permit to carry, ang akon gun licenses, dira man sa EGOB. Oh? Makita mo sa ano ni FEO, Firearm and Explosive Explosive Ordnance. Kadami, kadami. Tigalingan mo na nga akon punto, once you get a ano, NBI clearance, siyempre dito ka ma-process online. Okay, biometrics ka naman to. Same process ah. Galigitin mo yung mga migo, tada, yada, si Guy lang niya. Tingnan mo, subong, kaysa kabangkalan, may NBI office na to. To sa ano, wala na nga hindi na mabudlayan ang mga taga-hinubaan magkwa-NBI nga makadto ka pa isbakulod. Tinami, kaya ara na yatanan niya. No, lapit na lang niya. Ara na sa kabangkalan. Hindi ka na budlayan, blaong tagay mamailan ka. Kundi, kadto ka nalang kabangkalan. Hindi ka naman na magdulhog isbakulod. Dako nga bulig, ini dako nga bulig. Duwa ka mga hotlines para sa emerhensya na pagproseso sa Bacolod LGU sa rang na nga magamit mo kanami. Amoning kulang sa Nipsey. Amoning kulang sa Nipsey. Negros Power Corporation. Kaya ang ilang hotline, ang ilang hotline, hinali ganitaw, gan mo may brown out. Si kapin pa subong puro brown out. Ay hindi, iya matawgan ni hotline. Ambot ah, abi pa nga kigin yun ablang inyo da. Hoy, ini PC. Abi pa nga kigin yun ablang inyo mga operator da. Either tanga ang operator o guba ang inyong ginatawgan nga linya. Lain niya kun hindi ka makambal nga busy. Kay kung busy man, balang mo na yan nga. Diba, makuan lang man na? Matutititit. Diba ka, wala man na yan kung busy? Tawagan mo yan, nabutang ang gahon niya. The number you have dialed is now unattended. The number you dialed, amo na lang pinaka-consistent sa ila. Ang automated nga kasabat nga hindi mo silang tawagan. Inano na yako no? Kung may emerhensya, hotline bala tawag nyo sina?
1: Grabe po.
0: Abi pa nga kigin nyo lang inyong mga gasabat sa telepono da. Nalingan sila isang reklamo ka konsumidores.
1: Grabe po.
0: Abi nyo bala hindi bala post mag brown out bala. Gabalalhas ang hita mo kag...
1: Grabe po.
0: Gabinaho ang ilok mo sang balhas. Ay, nalango o. Ang pinakanamitan, Ibla, na makabalo ka lang yan. Manawag kami sa inyo, kay ga-inquire kami, Sir, Ma'am, saan on yung pasigahon ang ginabayran na mo nga kurinte? Ma'am, Sir, saan on yung pasigahon ang ginabayran na mo nga kurinte? Why? Oh, amo lang man tanim balaan na mo, para lang ah. Ah, dugay pagali, 3 hours pagali. So malakat ko anay. Malakat ko na kay mapatay ko dis ginot sa balay. Mapaliwali wa mga pingapi ko na isagwa. Amo na bla para maka-plot out kami sang amon nga next move. Hindi kay pag brown out. Ay hindi kay kakontak sila. Te, ano planuhon mo karon kay ginot sa balay nyo? Tikis ah. O te, kabataan ilis, go ta ma fast food chain ta. Tigo ka pala nakailis mga bata, masiga ng suga. Amo gani kay nga, hindi silang tawgan, kag hindi silang makapabalo, hindi natun mapamangkot kung anong oras masiga. Basta gani brown out. Oh, ang amon area, basta nag-brown out ang isa ka area, ang gusto sang tao mabalaan, balo ka ano? Ano oras masiga? Tihatag lamang ka mo dapat na gani turn around time. Atag lang mo T80. Hindi kay bawa. Nawala man nila sa bungog nila yang kung brown out niya sa inyo balay, brown out man ang ila hotline.
1: Grabe po.
0: Hindi na tong promisa nyo sang una nga kung buslan yung sineko, mas nami ang inyo servisyo.
1: Grabe po.
0: Into anay lang to, into anay. Why na tong inyo promisa sang una nga kung buslan yung sineko, nami servisyo nyo? Paano kami kaasa sa ngambal nyo nga namion yung pusti namon kay sa pagkahapos na gitlang pagsabat sa telepono, hindi nyo pa mahimo?
1: Alright!
0: Kung hindi nyo gani mahimo ang simple nga pagsabat sa telepono, paano pa namon patihan ng promisa nyo nga magnami ang servisyo nyo?
1: Grabe po.
0: No brainy. No brainy na yung pagsabat sa telepono lang mo sa pinakasimple na. Flooded ang area nyo, dugang ka mo eh.
1: Grabe po.
0: Kay basta gani ga tawag ang tao sa inyo, may kinanglanon na, why makami blabalak ang sagipun pal sa inyo da?
1: Grabe po.
0: Dibla? May tani kinabaydan namon sa inyo, brato bla? Inablang bayad mo kada bulan, tag 15,000, tag 12,000, tag 13,000.
1: Grabe po.
0: Maayo tani blang nga mahatag man sila discount sa ahay na hulaan ka mo pila ka adlaw nga way ka mo kuryente, sige ganta ka mo discount. Mhm. Pag pangransak sa wifi vendo sa Cadiz na gips ang CCTV, kag postponement sang barangay and SK election 2026, nagadipindi ko no sa Kongreso, ah, hambal ni Governor Lacson. Sa imbukada sang atong presentasyon sa ning adlaw, we're going to check na ining isa kalalaki nga ginbuno patay sang nang agaw mikropono sa La Castellana. Temo ning gusto ko mabalaan gid. Ano ang mga sirkumstansya, anong mga nagkalatabo nga ang naglambot sa pagbuno ni? Nga ang nangagaw sa microphone? Diin nga ilimnan. Sheila Minyes Kunlo, Kenneth Tiongko. Ara sa linya si Red, our chief of reporters. E check tang detalye. Red, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Sir Red?
3: Yes, kasi pa JP, maayong agakan sa ato sila mga tagpalamati sa programa ng 11 Mbps. Isa dira kalalaki ang ginabuno ka K5 JP sa itong September 6 direkting pasado alas 9 iya sa gabi.
0: Di magambal ka September 6, that's a Sunday, Domingong adlaw. Domingo? Domingo 7 kapon mo 8 subong.
3: Now,
0: oo, ti alas 9 sang gabi. Ti nami gini mga muamo ni nga mga inuras pang pang-video key gid na. Di ni nga barak sa kabakungan may bulo video key galita.
3: Balik ini kay po JP, dukwan lang ni Kunoy sa kapulisan at tundara sa may La Castellana, karaoke lang bala, tapos makay nakakonektar dira ang mikropono, tag ang do Bluetooth, bala, amo nang pag-saysay sila sa ato na do nalibot, bala nga mga speaker, kay 5 JP?
0: Dukwan lang gali,
3: Bluetooth speaker.
0: Bluetooth. Inang ay puro nami baya. Oy no guy da suya-suyaing mga muamo ginalibod-libod kay iabla ni Kuya Rods amo na bala. Amo to bala ang nakasalbar sa aton pag team building ta. Dumduman mo. Kag nami man bala pang kantahan.
3: Nami kantahan gid.
0: Pero kon waay sang amo sina si Rods. Puwerte gurong yaw-yaw tadi eh. Puwerte bangon ka may aras ha. Nami na lang ha, nami ah.
3: Nami kiti baby.
0: So ini sila, barkadahay, may Bluetooth speaker da. Ano man inang ilimnan gina siya nga may Bluetooth speaker?
3: So, ang quadric 5JP, do, siyang gilingin siya.
0: Hindi gidya galing abidyokihan. Hindi abidyokihan. Do, ang tiyanggi lang gidya. Salingya, basi gusto nyo magkanta, may Bluetooth ko di ba? Pwede ni mong lam. Okay, amo na. So, ano man, ini sila, isa lang kagrupo nga nag-inanay?
3: Ang nag-inom si Nikki 5JP at tatlo ini sila eh. Barkadahay ini sila.
0: Ay, barkadahay lang man!
3: Barkadahan. Pero ang biktima kay 5JP, balilain naman ni siya kaya bali ang tatlo sini kaupod diri ang sustitsado nga si Jovel Landesa, 20 anyos ang iyak tinigang edad.
0: Sa
3: sinikip ng JP, nagainom-inom sila. Tapos, muna, nagkatakanta. Gulpi nila ba nga nagpakita ining suspitsado nga si Donny Herada.
0: Okay,
3: anyos.
0: Okay.
3: Kag dito kay FMJP, mayubala na iyang agawon niya ang mikropono. Samta nagkatakanta.
0: Hindi man nila kilala, papang, ining isa nga nangagaw lang.
3: Familiar sila kay residente man ni Kapitan JP.
0: Bali ka kanta sila nga tatlo, inom-inom sila, umabot ni ang suspitsado.
3: Ang biktima.
0: Ang biktima. Pag-abot sa biktima, inaagaw yung gulping microphone. Nga ako pakanta ha. Di blow ay. Low ay pang low ay low ay.
3: Pag nag-inom-inom ni sila, whiskey pa nag-inom ko kay FJP.
0: Tipurti na.
3: O kag wala lang may baluhaan ko ng biktima pa si wala nakainom sa makahulubong ng ilim noon amuno ko agawon niya mikropono ba si wala ginakanta siyang suspitsado pa si Tim song wala siyang biktima or ba si nanamian siya kakanta
0: oo silingya ining ginakanta mo dumas nami pada ako magkanta mo yabi tikalaw ay napapangagawon mo yung mikropono ya nagkakatabo lang na yan sa sinihan. Sa sinibla, nablang mga chiquito. Chiquito, sa una, nablang ang panahon ni tito mo, babes. Si Chiquito, si Tony Ferrer, nablang nga, o si Lito Lapid, o si, kuana, si Robin Padilla. Nablang nga, gulpi lang may gakanta-kanta, kaboy, abusador, gulpi, kwaon, mga agaw siya. Damuha mo, nablang papang, may inabusar. Di mo mabunuan ka gidya. Di binuno gidya dayon, Red?
3: Bali, ang natabo sila kay FMJP, tinginagaw tumig ang mikropono. Doon nagagaway pa na sila, tinagpatunga na rin tag-iasang Changi. Gabi, tama na nga pag-inom nyo doon, kung tama na kanta, kaya manrado na ko.
0: Oo.
3: Kaya mo na kay FMJP, ngayon ang aboy siyang tag-iya, nagpahuli na rin sila kag do sa wala lang bala.
0: Oo.
3: Kaya nakitungon sing ila, sining nga mainit, gabay lohanay, isang nga tinaga kay FMJP, mas nagdumot. Ining suspitsado kaging sundan ining biktima kay FMJP. Dito sa maabdan niya ining biktima gintapungol niya wala pag ibakontento ginbulo ining sa lihog kag sa
0: FMJP. Ginkamatay gin.
3: Dito kay FMJP nga ti ginbawian siyang kabuhi amo ni aga pagplastar sa kapulisan nato na
0: ti anong leksyon nga makuha ta ni Red?
3: Ang leksyon diri kay
0: anong leksyon nga makwa tabi? Biskan ay kay dapat naway, kay dapat may leksyon ta anong leksyon nga makwa?
3: Biskan nalawayan kasi tihog sa kanta pabayin na lang ta.
0: Hindi. Ang leksyon nga makwa ni. Kun mangagaw kag gid man mikropono, unahan na to sila dan buno. Ang agawan mo mikropono bunaan na lang adaan. Andin kun nabuno mo na siya, amo na pag-agaw mo.
3: Okay.
0: Di pangubuson mo eh, pangubuson mo eh. Para nga ikaw na lang yung kanta dayon. Sabi mo na birid no, ang nami gidya guru, hindi na lang magsagay. Kaya may kong ginagaw yagin man abi, bayin na lang siya. Kaya base pa lang, lingaw-lingaw lang man ah. Sige sir, ako na ako bigin agawan. Sige sir ah. Subong nga si Brother Paul nako. Kung agawa ko di, sige sir. O sige, o. Ari pa siya to ah. Okay. Di after mo, isa pa kita, kanta pa kita. Kung daw hindi siya maguntad, pululi na lang kita. No, siya na lang na pakanta ha. Kundi wa ayaga mo ya pang.
3: Oh, at least kwad pa kita ng JP. Oh, diba?
0: Puli ah. Amo na yan. Di ah, gwapo. May aral pa yung leksyon nga makuha. May aral pa si Sir Ricky Sinfuego. Ano pag-itiban nga aral, Red?
3: Hindi,
0: ano pag-itiban nga aral? Kasi dapat may mapupulot tayong aral. Ano pag-itiban nga aral nga iban, papang?
3: O, nalang guro, sa mga nagpabidjoke, guro, tatlohon, lima ka mikropono.
0: Hambal ni Sir Ricky Sinfuego, Madre Ricky, balon ka nalang kunoy mo mikropono. Nga pagkuha ya tubla, pagkuha ya. Kuha hunos ka man sang another microphone. Ah. Ah, tapos patyon mo tong sa iya.
3: Gani ba si JP? Kan siguro ko nagakanta, may timer guro ka sa JP ya. Nga time sa up na 5 minutes next naman nga table.
0: Kung kis abala papang. Kung kis abala, kabudlay man lang may microphone ka. Kapoy, hindi kakapoy bla ka mikropono ko man pang Pirmi kinakantahan ni Joan. Amo na kisa nga daw ginol, sol mo ko nga may mikropono ko aki kakapoy. Yahan. Pwede ta kasing along karon? Ikaw may mikropono ka man red, ara man? Hindi man lubat? Hindi lubat imo mikropono?
3: Ginapatik-patik.
0: Ang kay Tito. Ang kay Tito mo babes bra mikropono daw gasagrak na.
3: Deterrence na lang kay JP ago.
0: Namini nga kung mikropono ya red gay dako na blang ulong sa babaw bla. Tipulo niya bla daw dako na ya. Kagong kailan man pati handle daw laba ya. Oo. Kay may mga mikropono na red nga daw straight lang ya bla tanan. Straight lang yang ano yang imo mikropono mo na daw straight lang tanan. Ako niya dako yang daw bilog.
3: Do, do basta ako ma-describe ko kuha na choco flavor.
0: Importante hindi lubat ah. Importante hindi lubat. Oh, di ba? Oh. Sige, sige.
3: Sa mga kanil JP, aga, kung sila nga suspitsado ka ron, anadakpan siya ka, kung sila nga kapulisaan, kagapon, naging gadlao, pinipitigayon nga, at purusot operasyon sa pagpanguna ni Police Major Romulo Hipilango, ng K5JP. Kaya dariti, araman si Police Lieutenant Kapunong, nga nagbulig ba, nagunabat ako, pang ini nga suspitsado, nga araman lang sila sila nga pulian, sila sa may barangay kabakunga ng K5JP.
0: Ang ambal ganin ni Kwandio, ambal ganin ni... Balimir si Matisano, ang kay babes ko na ang mikropono, tigulang na, tapos may gasagrak na. ang kay G-Lord ko na yung condenser mic, kaya daw straight lang yung papang, waya damo na yung mga kulukorti-korti, wala yan. Okay, si Kuya Arnel Ortiz, oh, ang iyang kwan niya, mikropono niya, Richard Jabol. Pang matagalan. Sige ah, kaya libot, Berti. Sige ah.
3: Ako nga JP, atong sinig manita, dulong sa atong sa Power Trio, ang atong sinig DTX 500, MyPC, kag D3 Bio, sumungman atong sinig DTX Beauty Soap, sa bigod na nakapanit, may aras ang alap up, puni pong gagakti, magamit lang DTX Beauty Soap, dancing na resulta, pangin cookies, artus na kapag, ang atong sinig DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, ni K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: All right.

0: Salamat gid ka K5 Red si mga report. Sa Luanta ni si Ariel. Ayahay, may isa naman ka patay ng lalaki oh. Nasapuan, isa ka lalaki bangkay nasang masapuan sa siyudad sa Escalante. Ariel, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ariel?
2: Yes, Sir Paul, mayong auto, Sir Paul, isa ka masubo, mga balita, dala na itong auto, Sir Paul, bangod kay patay na sa nasapuan ang 38 anyos ka lalaki, nagtupad man niya mismo ng motorsiklo sa kilid ng dalan, kag sa may tubuhan, sa may sityo Hublat, barangay Rubunog, siyudad sa Escalante. Pasado lang sa ibis ang aga kagina, Sir Paul, nga nakita ang bangkaya. Ikilala ang biktima kay si Ali Maniha, may live-in partner kagrisiti sa sityo Mainit, barangay Balatibog, siyudad sa Escalante. Pasin sa doon na pagkisaga ang pagkipagpukin kagina, Sir Paul, posible nga na disgrasya ang biktima samtang nagabaliw sa kanya XRM125, black kag blue ang color, sa kanya motorsiklo. Sunod sa aton sa unang sunod sa residente nga si Alias Jire, nakita niya pa sa pati Maniha nga nagbaliw sa motorsiklo pasado na siko sa kaagahon samtang isa ka concerned citizen ang nakasapo sa natumba ang motorsiklo kag ang lalaki nga nagahapa sa lugar kag wala na nagagiho gani nagapangayo diyon sa nga bulig ang isa ka concerned na citizen, Sir Paul. Sunod naman sa inoy isang biktima nga si Lita Maniho, nag-chat pa si Ali kagabi.
0: Anong iyang apelyido pa pang Maniho?
2: Maniha?
0: Daw kuno daw pwede man tawag di ba nga nagmaniha sang motor.
2: Pwede man. Pwede man, Sir Paul.
0: Gamaniha, ano na nga baka gamaniha, gamaniho.
2: Maniha.
0: Amo na?
2: Yes, Sir Paul.
0: Di ba magtawag kabla magsakay gagadrive kabla motor, ano sa ilonggo na maniha o maniho?
2: Gamaniho.
0: Gamaniho sang motor.
2: Oo.
0: Oh, so apelyido ya maniha. Ano man dasiglagan yan eh?
2: Si Sir Paul sunod ni Alias Jire, nga ito nga nahinabi kagina, nga naglabay ini nga si Alias Ali, at si Ali Maniha, nga dasig ang pagpadalagan. Kaya drang area sa may sityo Humlat, kurbadahan inayang
0: abay. Uy, naglapaw, naglapaw, gurupang, naglapaw, na-overshoot.
2: Oo, yes, Sir Paul, kaga...
0: Bilang edad ni?
2: Yes, Sir Paul.
0: Bilang edad?
2: 38 anyos.
0: May asawa?
2: Yes, may kalibin partner. Bali, tatlo na sila ka-tuig nagpuyo. Sunok pa siyang kalibin partner nga si Cyril Iwayan. Kaga, kaingon mo ko ni Balay ang niya kalibin partner, Sir Paul. Taga-arisaga, sitso, gaway-gaway uno, barangay Unobunog, siyudad sa Escalante, kalibin partner.
0: Sige, alright. So, inang, ano ba, dali lang, wala man sang other vehicles involved. Daw, kwan eh, daw self-accident ni. Naglapaw siya siguro. Paul. Te, ano man, anong injurya? Ulo, gid?
2: Ulo, gid, Sir Paul. Kaya kanib lang na taminto nga sa dalanong nga ginpulpo. Amo na ang naiguan, gid siya ulo, Sir Paul. Rason siya nga
0: kamatayo. Ayabaw. Ariel, gamotor ka?
2: Ay, yung motor ko, sir?
0: Hinay-hinay ka? Hindi ka magpadasig, gil. Limitahe lang sa 120. Okay? Siya, yel?
2: Noon ka magpadalagan, Sir Paul?
0: Hindi na magpasubra, 120, ah. Oo, hindi pa padasig kayo. Okay?
2: Oo.
0: Ti, pila na kabilong nagla-disgrasyad ang area?
2: Damo na, Sir Paul. Basi
0: man sa
2: level 1 kay sa nga dalan. Alanganin niya mo, kagagamay lang ang dalan noon, Sir Paul, sa nga dalan.
0: Oo. Hambal ni G-Lord Mercado, ang maniha, kuno ang maniha. Doon pareho lang niya sa manihon mo. I-convert ko, talaga maniha, tuta. Anyway, sige. Sige, Je. Nangano ni Ariel?
2: Sa karon ang Escalante PNP, palayin niyo po sa investigasyon, kalabot na ining insidente kung anong gidan tuot ang sa natabo sila sa Sir Paul. Kag report nga nanong kasi sa may syudad sa Escalante, kag ini nga report, dinadulo sa DTX Permanent Extend Food Supplement Permanent, DTX Pro, PMX na pinanaka, detox ka pa. Para sa 11 Mbps, dinit ka K5 Alilapas para sa kampiyon. Nga mga balita, servisyo publiko, kag kalinga, once on order. Thank you. K5 News FM.
0: Halongid magmotor ah. Kaya especially sa mga kurbadahon, hindi magsagay na pahuyab. Good morning sa kay Maria Ikes, G-Lord, Jing, Neva Jane, kay Cherry Ann, kay Drew, mga classmate ko, kay Jing. Aha. Good morning sa inyo tanan. Malangalang ko sa Chimpo, sa aton pagbalik istoryahan taning sultiro mano ginbuno patay. Sang duwa ka mga suspitsado man sa San Carlos, ay grabe. Nagligad to, magin sumbag, magin tapungol, tus lang. Patay man, tiyo. Do isa lang kadlaw nagligad, no? Isa na naman kabilog ang nabunaan, patay man, no, San Carlos. Gano'ng kariit, San Carlos, bungaw. Kagining pagbukas na sang NBI office sa syudad sa Kabangkalan, kagining mga hotlines para sa emerhensya ng pagproseso sa syudad sa Bacolod, pwede na kong magamit ay kaluontang mga hotline. Sige! Welcome, KJ Lord. Welcome. Good morning man kay Miss Maribeth. Kay Paige. Good morning man. Mga classmates ko. Sige, ang oras alas 11:49. 11 Mbps. Magabalik pa.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C dapat kinsa aton lawas. First and foremost nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sang aton immune system. Ascorbate ang ginausar sang aton mga cellula, hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa aton immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang unang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga mighty C, pure C, super C ang usaron. Cause, bioavailability-wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kung alkaline vitamin C ginausar mo.
4: Ang comparison na, Sir Boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability compare mo sa mga alkaline, 100%.
1: DTX 500.
4: 3 to 4 hours, mas stay sa imudugo, din ipagawa lang.
3: Sa ihi.
4: Ihi. Mm. But ang mga alkaline nga vitamin C, it takes 10 to 12 hours. Meaning pa, sa alkaline nga vitamin C, pwede ka makainom at least 2 times a day.
3: Uh-huh.
4: Para may vitamin C ang dugo, at least mga kadamo kay
5: every 4 hours.
3: Mm. Why?
5: I-replenish mo gid. Mm.
3: Nga agad dugay ang ginatawag nga ascorbate nga vitamin C sa lawas, cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body, like glutathione. Mm. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or vitamin alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan yung liwat si glutathione. So partners, yun ang glutathione. That's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa mighty C and pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
1: DTX 500.
3: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL ay sa bad kind of cholesterol. Ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Hmm. Kanlan sang lawas ng LDL.
4: LDL is not bad. Hindi gidman amugin na siya
3: ka. Ka bad.
4: Hmm. So, because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha asang sobra nga cholesterol nga gingamit sa imo selula.
3: Correct.
4: Mm. Gabad lang siya tungod kay why siya pili kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo mo na kadamo sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C, Sir Boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadutlan kabalatian.
3: Hindi
4: amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
3: Correct.
4: Diri kag kapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi masilingan nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton ka.
3: Pero, lang galing,
4: tag-isa lang kadlaw. Instead, correct. Pito kadlaw ka may lanat, tag-isa lang kadlaw. Tag-dwa kadlaw.
1: Mm-hmm. DTX 500.
3: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
4: Correct.
3: 20%.
4: 20 times.
3: 20 times.
4: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, hindi lang isa kapsula.
3: 20 more times. Sina.
4: 20 ka kapsula.
3: 20 ka kapsula sina. Mm. So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So what happens if your innate immune system, kaya una-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis ni patay si ila. Dali na ni ila life blood, bali suicide war, yun na sila yan. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang life blood na nila is alkaline vitamin C. Nga ara sa Mighty C and Pure C.
5: TTX 500!
6: June 7, Lord. 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
7: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
5: TTX 500!
8: Para manikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para manikawan ang UV radiation na makadamage ang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Ini si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
5: DTX 500 Health Alert with Dr.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
1: K5 News FM.
11: Coconut Oil DTX Beauty Soap.
12: Bili na sa mga butika.
13: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
14: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami ako sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
18: K5 News Philippines.
1: Sumasayo ang MyGC Network News.
18: MyGC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
18: MyDC Network News.
17: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination. Later, first District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnaya sa kasong plunder. Selda sa QC jail nakahanda na at mahigit 900 pro 10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw.
1: YTC Network News.
18: YTC Network News.
17: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Abab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 sa Librarian Licensure Examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
0: Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination, ang graduate ng West Visayas State University o WVSU main campus sa La Paz, Iloilo City, nakakuha ng 92.40% na rating si Luis Angelica Penit Pahilanga at nakapasa rin ang iba pa na takers sa rasabing examination mula sa universidad. Kaugnay nito, rank 1 top performing school rin ang WVSU main campus kasama ang University of Santo Tomas o UST. Napagalamang 760 na mga examinees ang nakapasa mula sa 1,014 na mga takers. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
17: Samantala, late First District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnay sa kasong plunder. Selda sa QC jail nakahanda na. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
19: Nasakotin na ng mga otoridad si late First District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez habang ito ay nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, bunsod ng kinakaharap nitong kasong plunder kasamang nagsilbi ng warrant of arrest sina Department of Interior at Local Government Secretary Junvic Rimulya at Philippine National Police Chief Melencio Nartatis Jr. At ayon naman kay Rimulya, opisyal ng itinuturing na person deprived of liberty o PDL si Romualdez matapos basahin ang kanyang mga karapatan. Inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mandamiento di aresto nitong Lunes. Kalakip din ang mga warrant para kay Acubicol Party List Representative Zaldi Cuo at dalawa pang akusado. Nagpalabas din ang korte ng hold departure order laban kina Romualdez, Zaldi Cuo, Jocelyn Trangua Serinio at Felicito Cristobal Gibara. Paliwanag naman ni Rimulya, dinala sa ospital si Romualdez bandang alas 4 ng hapon matapos makaranas ng cardiovascular complication, unstable na blood pressure at anxiety attack. Gayunpaman, tiniyak ng kalihim na hindi makakaligtas sa batas ang mambabatas at nakahanda na ang selda nito sa New Quezon City Jail sa Payatas habang hinihintay ang clearance ng mga doktor para sa paglabas niya ng ospital. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
17: At mahigit 900 pro-10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
20: Mahigit 900 pro-10 personnel ang itatalaga sa Barm parliamentary elections 2026 ngayong araw. Ayon kay Police Regional Office 10 Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., mananatili sa Barm ang nasabing mga personahe ng proton nang di ba mabasa 10 araw, depende sa pangangailangan. Siniguro ni Brigadier General Babagay Jr. na magbibigay seguridad ang nasabing mga pulis sa lahat ng boboto ngayong September 14, 2026. Dagdag pa ni Babagay na may sapat na kalaman at eksperyensa ang i-deploy na proton personnel sa nasabing lugar.
21: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
17: Gayun din, apat na negrense nakapasok sa top 10 na Librarian's Licensure Exam ngayong taon. Muli ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Ipinagmamalaki ng kanilang pamilya at ng kanilang paaralan ang tatlong graduates mula sa Negros Occidental matapos makapasok sa top 10 sa Librarian Licensure Examination. Pinangalanan ang tatlong graduates bilang sina Adrian Cyril Marinay, graduate ng State University of Northern Negros na nakapasok sa top 3 matapos makuha ang rating na 92%. Ipinagmamalaki naman ng La Consolacion College, Bacolod City ang graduate ni si Rand Ayan Norbe na nakapasok naman sa top 8 matapos na makakuha ng rating na 91.40%. Nasa rank 10 naman si Aljun Kyle Pansinsoy matapos makakuha ng rating na 91.05%. Samantala, isa ring Negrense ang nakakuha ng pangalawang pinakamataas na rating sa Librarian's Computer-Based Licensure Examination ngayong taon. Base sa resulta, nakuha ni Luis Angelica Pahilanga ang rating na 92.4% at nasa top 10 sa ranking. Bagaman nag-aral sa West Visayas State University sa Iloilo si Luis Angelica, pero residente ito ng Barangay Estefania sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental na ipinagmamalaki rin ng mga Negrense. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: At Capiz First, a runner-up sa Best Boost at 37 Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Myla Fuentes.
2: Kinilala ang lalawigan ng Capiz bilang Best Boost First runner-up sa regional provincial level sa ginanap na 37 Philippine Travel Mart sa Pasay City Metro, Manila. Ipinakita ng Capiz ang natatanging konsepto ng balay kawayanan na nagsisilbing simbolo ng pagkakilanlan, kultura at katatagan ng mga Capiz noon sa larangan ng turismo. Layunin ng Provincial Tourism Board na maipakilala ang mga natatanging destinasyon, kultura, produkto at iba pang turismo ng Capiz sa mga bisita at tourism stakeholders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagkilalang ito ay tinuturing na patunay ng patuloy na pagsisikap ng lalawigan na isulong at palakasin ang industriya ng turismo habang ipinagmamalaki ang natatanging identidad at resiliency ng mga Capiz noon.
3: Ito si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: At otoridad na sinusubaybayan ang mga naging kilos sa nawawalang Amerikano sa Negros. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Sinusubaybayan ang pulisyon ng Negros Oriental ang mga kilos ng Amerikanong si Nathan McFett na naiulat ang missing ilang linggo matapos dumating sa Pilipinas noong nakarang Hunyo at umano'y bumisita sa isla ng Negros. Ayon pa kay Captain Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Central Police Provincial Office, nangipag-ugnay ng pulisyon sa Provincial Intelligence Unit, PRONAR, Regional Intelligence Unit, Philippine Coast Guard at mga airline company upang alamin ang kanyang mga naging kilo simula nang dumating siya sa bansa. Kinumpirma ng pulisya na dumating si McVitt sa Cebu City mula sa Maynila noong Hunyo 5, bagaman hindi pa natutukoy kung paano siya naglakbay patungo Negros Oriental. Samantala, ipinapakita ng mga transaksyong ginamitan ng kanyang ATM card na nakapunta siya sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental at Negros Occidental. Ang pinakahuling na italang transaksyon ay naganap sa Tayasan Negros Oriental noong Hulyo 20, ngunit hindi pa ito humantong sa kompirmadong pagkakita kay McVitt. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: At sa iba pang detalye ng balita, SP Akla magsasagawa ng legislative inquiry ukol sa madalas na brownout sa probinsya. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
23: Ipapatawag ng sanggunyang pananawigan ng Aklane ang mga ahensyang responsable sa supply ng kuryente sa isang legislative inquiry ngayong araw ng Martes, September 8, 2026, kasunod ng lumalalang problema sa madalas na brownout sa probinsya. Ayon kay First District SP Member Apolinar Criope, layon ng inquiry na maliwanagan ang mga konsumidor sa nasabing problema na nakakaapekto sa mga lokal na negosyo at kabuhayan ng mga Aklanone, kasama sa mga opisyal na ipinatawag ng SP Aklane, ang Department of Energy o ang DOE, National Grid Corporation of the Philippines o ang NGCP at ang Aklan Electric Cooperative o ang Akelco. Dagdag pa ng opisyal na nais nilang makakuha ng malinaw na sagot kung bakit nagkukulang ang supply ng kuryente sa lalawigan. Samantala, aalamin din ng Committee on Energy ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng bayarin sa kuryente ng mga konsumidor sa kabila ng paulit-ulit at nakakadismayang mga brownout. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
17: Samantala, 200 solar streetlights mula sa pamahalaang nasyonal ipinamahagi sa Busuanga at Corona, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostino.
5: Magkasamang tumanggap ng 200 solar street lights sa mga bayan ng Busuanga at Coron sa lalawigan ng Palawan bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan at palawakin ng patubig at pampublikong pasilidad ng ilaw sa mga komunidad. Personal na pinangunahan ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo, Palawan 1st District Representative Rosalie Salvame, at National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda ang opisyal na turnover ng mga naturang kagamitan. Ayon kay Representative Salvame, layunin ng proyekto na maabutan ng sapat na liwanag ang mga malalayong sityo upang mapataas ang antas ng seguridad at kaligtasan sa mga kalsada at buong pamayanan. Ang ipinamahaging karagdagang solar street lights ay kabilang sa mga inisyatibong naisakatuparan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa pambansang pamahalaan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
17: Gayun din, Lolo, na apat na araw nawawala. Natagpo ang patay sa Diadi, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
6: Natagpo ang patay at nasa state of decomposition na ang isang 69 anyos na lalaki sa likod ng isang abandonadong kubo sa hilltop barangay Diadi, Nueva Vizcaya nitong gabi ng Setyembre 6. Agad namang nakilala ng mga kaanak ang Lolo sa tulong ng mga nakuhang mga identification card, cellphone at iba pang personal na gamit sa bag ng biktima na huli nilang namataan noong Setyembre 3 matapos manggaling sa Lamut, Ifugao, pero hindi na umano nakauwi pa. Ayon kay Police Captain Daryl Marquez, hepe ng Diadi PNP, malaki ang posibilidad na aksidenteng nahulog ang biktima mula sa kahoy na tulay na paakyat sa ikalawang palapag ng bahay matapos itong bumigay. Bagamat pinayuan ng pulis ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay upang mabatid ang eksaktong saninang kamatayan, ngunit mas pinili ng mga naulila na iuwi na lamang ang mga labi sa kanilang bayan sa Hingyon, Ifugao.
7: Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nag-uulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
17: At lalaki natagpo ang patay sa gitna ng sakahan sa Sibalo, Mantique. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
10: Isang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa gitna ng sakahan dakong alas 8:00 ng umaga Setyembre 7 sa barangay Nagdayaw, Sibalo, Mantique. Ang biktima ay kinilalang si Eduardo, 62 anyos. Walang asawa, magsasaka at residente ng nasabing barangay. Ipinahayag ni Police Major Jolly Canindo, Acting Chief of Police ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na huling nakita ang biktima noong Sabado malapit sa nasabing lugar. Lumalabas investigasyon ng pulisya na madalas na lasing ang biktima at natutulog na lamang ito sa lugar kung saan siya malasing. Posible ring nagutom ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi na isinilalim pa sa post-mortem examination ng bangkay dahil naniniwalang pamilya na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
17: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, 10 katao ang nasawi habang 64 naman ang sugatan matapos sumabog ang mga nakatagong fireworks sa malapit sa Santa Maria Conchesda sa Mexico. Nangyari ang insidente habang ipinagdiriwang ng isang simbahan ang kapistahan ng Our Lady of Light. Dahil sa tindi ng pagsabog, napinsala ang bahagi ng simbahan at ilang katao ang naipit sa loob, kabilang sa mga sugatan ang dalawang pari at ilang mga bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng insidente.
24: YTC Network News.
17: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso!

18 minutos makalikat sa takt ng alas 12 isang unto. Balik na ta sa pagpangaragad sa inyo sa programang 11 Mbps. Ang Klinika D3 Bio. Permi, dapat ara sa aton balay. Dapat may ara gigita sini panigana. Hindi kami sa balay, kabataan ko ako. We take it once a day. Pero kung daw ga lain ng pamatsyag, gina 3 times a day ko na. Why na may inom antibiotic? Klinika D3 Bio na lang. Doon may pharmacy, kanyang sa balay mo kung may Klinika D3 Bio ka mo. Kakas kanyang kagaw, kagaw sa lawas mo daw. Kadasig lang mag-ayos ang ubo. Kadasig lang mag-ayos ang sipon sa ngilanat. Kung naga Klinika D3 Bio. Kapin papaamanan mo mag-ibi may TC. The best. Mikos-mikos ko. Kadali. Merlita Malvas, Bings Delphine, Busjo, mayong odto sa inyo ha. La la la la la la la la la. Juna, Dogs, Dogs, JR Barbiera. Thank you again, tapos na kumpanyaga. Merci Martisano, Kiha Suelto. Kiha, magbasa ni Kiha.

0: 21 anyos ang biktima kag residente ko sa nasambit nga lugar. I-check ko ang dugang nga detalye from Jong. Toto Araneta mi nga pod. Jong, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jongski?
2: Yes, K5 JP, patay gid ining isa ka 21 anyos nga biktima nga ginkilala sa kay Willie Kagalitan matapos
0: ha? Siya ma Kagalitan ang apelyido?
2: Oh, Kagalitan.
0: Meaning ka duka duka initan daw mo na.
2: Dito ako daw mo gina kita.
0: Oh, Kagalitan. Sige. Oh. May lagi niki hindi na pagalitan jong.
2: Hindi kagalitan.
0: Kagilit.
2: Ang ini mga suspect among may kagalit sa iya kay Tarb JP.
0: Oh, ano natabo jong aw dito ni sa kwan? Sa kudkod?
2: Oo.
0: Ini nga Bulado Port aw.
2: Dali lang. Ini mga suspect dito na silang dakpan sa Bulado Port sa
0: gilid. Okay. Sige, istorya kay bisan natabo jong.
2: Ining biktima suno pa nakaagom ini sang pilas sa tugas ang pagpagbuno. Dili sa iya sini nga liog, dili sa may tuong nga liog kag KFGP matapos ini siya ginbuno sa sining duha ka mga suspect nga ginkilala sa kay Oliver Lopez kag Franklin Abi. Suno pa sa aton sini nga pagpangusisa kay na kag KFGP sang nagresponde ang mga kapulisan kapon sang aga dito sa Barangay Kudkod. Medyo nabudlayan ang aton sini nga mga investigator mag-establish kung sino ang suspetsado kay ang nakita man lang abi sang witness ang pagdalaga na lang sining biktima nga daw nagazigzag kag kay.
0: Okay, tapos duga sigsag gadagan siya. May galaot.
2: Why naman siya lang isa nagdasod daw may gapugong siya sining kwan, gapugong siya sining liog at the same time while nagadalagan siya gagwa ang dugo sa iyas ni nga baba kay Fire JP.
0: Meaning gapugong sa liog sa naigo jungaw?
2: Oo, daw hunting knife niya ang gagamit bla mo.
0: Oo.
2: Ang
0: mga taga San Carlo, mga Bisaya sa amon to sa Bindoy bla, na Cebuano. Basta mag-mention isla about mga kwan, mga sundang hunting knife kina din ang uso sila yamo. Hunting knife, daga. Pero sa atong di daga, sila ya hunting knife, no?
2: Oh, hunting knife po. Karon na.
0: Ikaw, John, may panghunting ka man? May hunting knife ka?
2: Hunting.
0: Ah, karon lang bla. Nanay, report bla kayo, karon bla. Karon bla kayo, may pamangkot ko si ma, bat sina, sige. So, ang okay. Hunting knife, ang ibuno sa iya, John?
2: Yes, so amo na ang nakuha naton nga impormasyon kay Kita JP. Karon na amo nagpatigayon sa imbestigasyon ang mga otoridad paagi sa bulig man sang iban nga mga residente amo to nga na locate kung sino ang posible nga mga responsable sa pagpatay sining biktima. Sang nagpatigayon sang hot pursuit operation ang ining responding personnel sang San Carlos City PNP didto nila nilalambutan ang duha ka mga suspect sa may Bulado Port na Kita JP. Ini si Oliver kag si Franklin, te namangkot kita sa isa sa mga witnesses kay na nga nagbisita diri sa San Carlos City Police Station. Ano ba lang rason nga ginpatay ining biktima? According sa pahayag sang atong isa sa mga nagtindog bilang witness, kilala ang ining biktima dito sa lugar kay KFGP nga sa Lawayon.
0: Okay. Sa Lawayon.
2: Suno pa gapang kwan, gapang tripping bala ka sang mga kwan sa mga gamit, gapang hilabot, gapang kawat.
0: Oy, gali ka.
2: Amo na ang aligasyon, oo. Amo to, ining duwa ni, daw sa ila siguro nga kaakig, kay may ara kita nakuha ng additional information nga suno pa ang isa sa mga suspect recently, ang iya sining motor ginlabo kay KFGP sining biktima, ang ligid.
0: Uy, abusador gali. Abusador gali, Jong.
2: Oo, dason ang isa naman, allegedly, daw nag-hatag siya sang apahayag sa investigating personnel nga ang motor man sang iya sining iloy, gingamit previously sa sining suspect na wala pa sang pagtugot. Ginkuha lang na wala naglisensya.
0: Daw, kwan gali. Daw mo, mas kilala ko to, ang gimprinda, wala lisensya.
2: Gimprinda, 3 mil.

0: Aging kasino.
1: Kagdasa nanay, kagin pamangkot nga. Kaya anong plano mo? Sinig na, sumabat lang ate, lukaton nyo eh.
0: Kundi na sulok-sulukan, napakdulan sa mineral water. Pero ano gani man, burti jong no? Inang gapang, do salawa yun gali jong?
1: Kaya mo na gani, may version pa ni gani ang dual.
0: Grabe, grabe yung imo ko na, grabe yung mga research ha. Damo ka version nga nakuha. Ang iba niya, pagkakuha sa isa ka, ang gulo, okay na na iya. Ibu ya, damo-damo ang gulo. No, ano pagi jong? Ano pagi tiban jong?
1: May version pa gani ni Sro pang dua nga prior nila ni ginhimo kahapon do nakamuno ni sila nga palduhon nila ni ang biktima.
0: Anong palduhon man?
1: Ate mo na gi 5GP?
0: Na patyon. Itipon nila palduhon. Mga pilang edad sang mga nagimo siniyaw sa pagpatayo?
1: Ang isa lang ning nakuha ko mo ini si Oliver, si Oliver.
0: Kita mo na kadamo ang gulo tapos way mo nakuha ang edad sang isa.
1: Wala ko matutukan mayo kay hindi talie kay kasi nako ubi ang investigador kay Bebzi.
0: Okay, okay. Sige ang bato na. Te tapos.
1: Mao at nasa nang isa ni daw 40 plus man bala mo. Mama edad naman.
0: Mm.
1: Subong.
0: Ang biktima ya
1: 21.
0: May hubin pa. Hubin pa, hubin pa.
1: No. Na, di subong ari na diri ang duha kay FGP sa may San Carlos City PNP kagin
0: nadakpan sila.
1: Ginhikay
0: na. Tigin ako Manila.
1: Di amo na as for information may admission man sila kay FGP kagin himo gid nila.
0: Ang kinaling anang rason na takan sila do muna. Daw sabat na.
1: Oh, sabat siguro sila na lugar kay FGP. Amo na gin mitira na lang nila.
0: Timayo, akay bangod sa ila, nagtaway ang lugar. Galiti prisuhan to nila, ya.
2: Ah, grabe po.
0: Oo, nautod, nautod si Jong, nautod. Tal, sana all, may kapanghimo sabad. Sana all, may kapanghimo sabad. Damo di sabad, zamon mo, damo kawatan, tanimi may himos man ba? Liyog ako na sa mga lisputa. Liyog lang ko, ah. Na, mito sa San Carlos yo may gapaningwa ya panghimos ang sagbot. Diri sa amon, damo mong takawatan biya. Liyog lang ta sa dapat manghimos ha. Jong?
1: Yes, kay 5GP. Ang wala na galing, dakpan sila gyapon kay 5GP.
0: Importante na palinong nila ilang lugar, Jong ha. Ibla? Okay na? Ati, okay na tapos na ta sa report mo?
1: Oo.
0: Oh, kadto ta diwa. Okay na. Nang may hunting knife ka man, Jong?
1: Why, bro? Anting-anting, wera.
0: Ako! Magkota ko bla?
1: Ikaw yung may hunting knife ka, K5ZP?
0: May hunting... May knife ko.
1: Pero
0: hindi na ako kapang-hunting.
1: That's right.
0: May knife ko, Jong. Ang problema, galing hindi na ako kapanghanting. Lain sa una nga pag gusto ti panghanting, yapang. Subong ka kapo, ibla pangita pa, gabe lang kagbalibad lang ang mga gwa ka mga panghant. Ikaw, yan, anytime ka panghant ka, aw? Jong? Ito si Jong.
1: Arara na,
0: Jong? Oh, yes, oh, ang problema ko, Jong, may hunting knife ko, pero hindi ko magamit. Kaya si akong huntingon ni Joanne, bla? Kagi ka na yung Jong, nga ginahunting ka?
1: Subong pa lang.
0: Sige. May halantingon. May halantingon ko tuligad.
1: Gakalambot nila pinamangkot sa dira mo.
0: Puti kalong giblasi mo. Kunwabi may kapanag-iya sa imo. Nga ito ginaproteksyonan.
1: Tiwai gani, that's why.
0: Ting isa to gani, ya, may halantingon ko tani. Galing kay Ambal, sing isa to ka hunter, linga tapos ko na hunting. Well, that's bad. pagtawag ko sa hunter, sige ko, teme yan lang tingon ko. Yeah, nahunting ko na na. Ang lain niya kayong isayagin sa pupuya pagigali niya.
1: Why, ah?
0: Ah, bigoy gin sa pupuya, gin to, gin sa pupu, ah. Si Migo, tatawagin sa pupuya, gin dyan. Hindi ko yan, hindi ko nayadyong sa mga sa pupuhon mo, gin dyan. Kuan lang yan. Anting-anting lang gani.
1: Hit and run.
0: Ano to? Ano to? Hit and run. Yung napabati-batian mo naman si Randy Kangki, ha? Napabati-batian mo naman si Nimels. Hit and run, hit and run, ha? Damo, gadamo na lang kontra mo, Jong. Gadamo na kontra mo, Jong. Sige, gita. Sige.
1: Gahalong na kusubong kakita, GP.
0: Oo. Sige.
1: Kay? Kamudlay, gali. Ito, amo na eh. May gapang hunting, gali. Why, kaya kabalo, ginahunting ko.
0: Nagligad ka lang na ginambalan ngayon, may pahimos ka, Jong.
1: Mama, tama, tamaguro sa ilo.
0: Di ba mo to sugit mo sa akong? Kung ano, kagidyong ako, ano, kagidako ako. Yeah. May pahimos siya kung ano. Ay, kaluoy sa bata nang nagkuhan ng lapsi. Sige, Jong, ah!
1: Yeah. So, ako na kipa MZP, ang matulog na itong report, sinigil on to para sa 11th Invest Program, natulog sa ito sa D3 Baritex, 500 Gang, Mighty C. Ako naman si K5 Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Jong, sa mga balita, gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Inablangga pangapi ka pero may binipisyo kaya nga makuha sa lawas mo, hindi kay kape ng ibubo mo sa lawas mo, ipasulod mo. Amo niyang kape nga, hindi ya caffeine pasulod sa lawas mo. Pasulod sa lawas mo ya, DSE, desugared sugarcane extract, kagsarantiya mumordika extract. Akanami ya, amo ning kape namon sa balay, amo ning kape ko, amo ni dapat ang kape nyo. DTX Coffee Mix. Arinawa, kay ang kabangkalan may NBI office na to kuno. Rovic Mungkal, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Bang, Bek?
4: Ka K5 poll, maayong udto, no? Sa aton nga mga tagpalamati.
0: Dahil lagi na, Bek? Bek? Bek, Bek? Kay hambal ni Joy Magbanwa, ang iya kuno bana nga si Emel Magbanwa, paborito, igiko kuno nga angkor, ya, Bek?
4: Paborito nga?
0: Angkor man.
4: Wow.
0: Galalain na saya ko niya kung di ko ya makaprogram ya. Oo, ang bali yan, paborito ya ko nga ang kurman. Ikaw ya, Big? Ikaw ya, Big? Sinong paborito mo ya, Big, ngayon na blos?
4: Kaki-fightball, why na
5: tinang to, ito.
0: Abi ko may, sa mga nephew mo, may paborito ka. Namihan ko blasin mo, Big, kay puro ka lang, Big, nephew, wala kaya niece.
4: Ako ganyan mamang, kot mo ko talaga sinong paborito mo to lang ano?
0: Ay, why na to bala? Si Kulot? Why na to bala?
4: Ay, si Kulot ako? Doon ko may kumalong may kulot.
0: Ara ah, gay magsikan, ganito sumong gay magsikan.
4: Ay, may ara.
0: Ganyan, may ara. Ah, okay, magsikan to.
4: Wala mo na inform.
0: Ah, wala mo na inform. Ah, tulad na balabik. Ari man niya yan. Balik na to sa balita.
4: Puro dumdumon ko, anay.
0: Ha?
4: Puro dumdumon ko, anay.
0: Sige, ha. Inang, dali lang. Te, ano ni ginapatikal-tikal naman may NBI na da?
4: Kasi sa poll, no, nagpatigayon or nagpatigayon sa soft opening kaina, kag-blessing,
0: okay,
4: sa NBI office, no, dili mismo sa may siyudad sa kaba. Hoy, mumadumduman ka kay Five Paul, actually, isang nagligat na ni itungan ini opening, okay, sa PSA, man bala naton. Kaso lang, nabikos ka tingin na kay opang opisina. Pero sa karang kay Five Paul, natigayon.
0: Kanami, di ng opisina sa NBI, da bang?
4: Ang opisina sa aton nga NBI
0: Kabangkalan
4: Digital Office diri mismo kay K5 Paul sa daan nga merkado sa likod siyang
0: po sang. Ay, wow. In IR na ginagali, big what region na ginagali ya? NBI region kono million mo.
4: Nan, kagati siyempre kay K5 ini ang gintang bunga.
0: Abi mo blabek?
4: Ernie Mansanto.
0: Bek, abi mo blabek? Bangod sining development subong bek. Sang tanan nga mga ano ni regional offices dira ibutang sa Kabangkalan. Bala ko nga ang Kabangkalan ang regional offices bek. Kay you know what? Hindi lang tayo nagbakulod lang. Ang Negros bay may Oriental. Di ko nibutang mo sa Bakulod lang niya ang NB, ang regional office, ka-unfair sa Dumaguete eh. Mas lapit si Nesa Unang, si Bumo. Tidriya, magkuhan gid sila yama, pa Bakulod gid. Same man sa Bakulod. Kung nibutang na to sa Dumaguete, ang regional office, iyawan ka to yakad to eh. Mas mayo na lang to sa Unas, sa Iloilo lang, kay one hour lang yung fast craft. Oh. Tisubong, para fair sa duwa, sa Bakusa ni Oriental kay sa Occidental ibutang ta sa tunga ano na Kabangkalan eh Bangkulan eh kaya manang either Mabinay or Kabangkalan or tunga-tunga ti Tagukon na kinaya patas nan amo man kalayo sa Bakulod amo man kalayo sa Dumaguete patas so ining mga bag-o Rovic nga mga regional offices dray pamutang amo na ni ang sugod bit nga maga improve ang Kabangkalan bit tidala na naman guro ang ilog eh kung mag-improve ang Kabangkalan madala na lang ilog eh kay di ba magkasalig naman ni sila sa Kabangkalan
4: Ti development eh kay pit lang man mo.
0: Ti Butsilingon bek, Butsilingon. Yes ang una asang una ang Kabangkalan bek. Asinso naman gid ni no. Pero mas dumas nag-asinso pagid subong bek no. Ang Kabangkalan no. Dumas nag-asinso pagid.
4: Oy.
0: Now, nga bikaw nag-asinso pagid sila bikaw.
4: Good morning. So kay ari na ka kay Five Paul.
0: Aw, abi ko mambal ka nga. Abi ko mambal ka nga bangod nagbag-ong mayor.
4: So ti amo na kay Five Paul no ang suno sa NBI kaina, hindi lamang clearances no ang ila pwede
0: okay.
4: No.
0: Okay, ano pagin ko no?
4: Kay Five Paul sang investigation no.
0: Wow.
4: Para ang mga duga ng mga services sang aton nga National Bureau of Investigation
0: dira na
4: sa Kabangkalan nga kay Five Paul kay ti mismo ipahayag man ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda nga kay ti indi git man amo na bala kadako as of this time ang opisina kay ti gid required dali ang NBI para mga butangan sang regional office more or less 3,000 hectares so sa karon ang syudad ka kay Five Paul nagapangita na
0: 3,000 hectares gapalagpat ka Rubik to kadako na mag 3,000 hectares ya. Hindi pwede 3 hectares lang?
2: Grabe po.
0: Hindi pwede 3,000 square meter?
4: Tito, something ang muna kaginang akon.
0: Sobra naman niya, Rubik. 3,000 hectares siya. Ang 300 hectares, nakutako na na gani.
4: O, diba siguro...
0: Anon sang NBI, Bek? Anon sang NBI ang 3,000 hectares? Sa gudan nila, baboy? Sobra naman niya ang opisina, 3,000 hectares. Sobra, di ka na mangita. Ang Kabangkalan, ang muna kadako man. Nagsala. Sino nagambal ng 3,000 hectares, Bek?
4: Agay ka kay Five Paul.
0: Sino nagambal ng 3,000 hectares?
4: Doon, dito ang muna kagina ang speech, no, nga ato, nabatian.
0: Ay, dako na naya, Rubik. Bek. Bek, Rubik, ang 3,000. Ang isa black hectare, ya, Bek? 10,000 square meters.
4: Oh, diba siguro...
0: Imagine na, bala, Rubik, ang 1,000 hectares. Ang 1,000 hectares mo, that's 100,000 square meters. Ay, sobra eh, 1 million square meters. Dito ko dako na naiya, Rubik, sobra ka naman. Daw bilog na Kabangkalan, yung opisina lang sang mangkwan, sang NBI. Kaigo, lagi ka mo ganis bakulod ng jutay lang, di ka gamay lang. Araw. Guru Big Kwan, 3,000 square meter, guru ah. Anang kwan ng guru at. Bek.
4: Sang aton bek. Nga syudad, kagdi,
0: ay wala siya kapamati, yaw.
4: Pwede kakuha sa mga clearances sa anay, diri sa may bagulang
0: bek.
4: Sa mga regional office naton. Or isang NDI office naton sa Kabangkalan, yes, sir.
0: Aw, abi ko, ikaw ang angkorman, ako na lang ma-report. Bek, laruhon tabla na yung report mo, bla. Bek. Kaya hindi ko maributay nga 3,000 hectares kitang gusto nila. 3,000 square meters, guro!
4: Ati doon muna, guro, eh, mga 3,000 square meters.
0: Ah, ikaw na nga, guro, yung sala, pamatinaan mo yung gaano pa yung sala ang NBI.
4: 3,000 square meters.
0: Oo, hindi kay 3,000 hindi kay 3,000 hectares. Sobra naman.
4: 3,000 square meters.
0: Oo, tayo muna, muna. Okay, sige. Amuna! Kay 3,000 hectares, sobra ka naman, imo yan.
4: Kaya 3,000 hectares, hindi ko na ako.
0: Natural, eh! Lapag ka pa yan sa sipisyo.
4: 3,000 square meters.
0: Natural. Tina, ya, pwede. Pwede, pwede. Kaya nga, ah, Bek. Nga, Bek, kinanglan nilalapad. Bek, kinanglan nilalapad. Block ako nga, ah. Para ma-accommodate ang damo-damo nga nagalinya. Kaya magkwa ka na sila clearance, siyawan kalinya.
4: Ha?
0: Magkwa ka clearance, siyawan kalinya. Oo.
4: Hindi ta ka maano kay nagaburot ang imo nga signal.
0: Ate yo, sige, padayon na lang, Bik, ah. Go na, Bik, go. Tapusan na, Bik. Bik. Ah, okay na to, ah. Nagaburot ko no rins. Saling ko gidaw. Paano nga 3,000 hectares man? 3,000 square meter, guro. Kaya nga, butangan pa na sa ilang mga parkingan. Butangan sa dako nilang building. Ti, siyempre, may prisuhan pa na kay NBI. Ti, may tululugan pa na sa ilang mga operatives. May ara pa na flagpole kag gamay nga kwan. Guro, kaya ti, regional office mo. Dapat may basketbolan pa na sila gani. May ari pa ni sila covered court. May ari pa ni sila gani nga stage nga dira mahambal ang ardi nila. Oo, oh, tina, iya 3,000 square meter. Okay, gina. Oo, daw muna. Kinangla, no? Gimakit yung regional office. Sige, Timayo. Whatever the case, dako ni nga progress ang dalon sang NBI kabangkalan nga dira ang ila regional office. Amo ni nga mas damo na gini nga magasulputan nga mga negosyo kag building sa kabangkalan kay ara na tong mga regional offices. Last nga report waon ta si Wilson kay ano ning duha ka hotlines for emergency sa siyudad sang Bacolod pwede na magamit. Katapusan na ning report, so register lang alan ako Chess, lang alan naman ko Michelle. Wilson, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Son?
5: Abot kamay na ang servisyo, no? Paagi sa duha ka mga hotline, K5GP. Hotline una for emergency and at the same time, hotline for administration. So kung may mga processing ka mo na K5GP sa opisina, sa Bacolod City Local Government Unit, o kung may follow-up ka mo K5GP, pwede na, no? Makatawag sa 479-6100 K5GP.
0: So direct ano na siya pang ano na siya ya
5: hotline local hotline ni siya K5GP nga direkta nga magasulod no sa Bacolod LGU kag pwede kada K5GP makapaluap hindi mo na kinahanglan pagpadulong personally o physically sa Bacolod nga Bacolod City
0: sure, pag sure ba pag sure ba
5: yes, K5GP. So, I think nakakuha kung may follow-up ka, sir. Kamusta ang status ang akon sining application for my business permit? Pwede mo na itawag. Ma'am, kamusta ang akon sining assistance for burial? Pwede ka ba nakatawag ng RGP para hindi ka makakanto sa ECGC kag magasto pag isang plating K5GP?
0: Ti, kundi ka nami. So, kay, ti, basi, yaw, do pariyo mo na sa NIPSI nga yawan kakatawag? Hindi man?
5: Hindi, damo sila K5GP. No, 20%
0: tema kon mo kaya gani isang Bacolod LGU magbutang sang call center para da pero tingala ko sa NIPSI ito hindi sila kasarang bilyonaryo man ayhan
5: kapit pa ko mag rotation call from out kay PGP why la dula bata mo na sa K5GP so nag-training ini mabaton sa tawag sang binulan man pila man kapulan ang ila sininggin na training at hindi mapatigan yon ang ining command center diri sa may LGU K5GP. So after sinamanawag ka pag check matag ini na yung K5GP no, so ang reference number matag na siya BCD dash then may specific number lang K5GP. Kag inang reference number pwede mo man na ma-check naman sa page sa website naman K5GP. Agod ma-check kung kamusta na ang status man sa imong ano pero pwede ka man lang yung yakon katawag na K5GP no, kung mag-check ka sa status sa imong reference number. Ang isa ka number naman kay FGP nga pa pwede na matawagan subong nga okay nag-get kag diri nag sa Bacolod nagkasulod.
0: May one, may punto si Kenneth Chongko. Hambal ni Kenneth Chongko. Ano nga landline na? Ano nga hotline na base cellphone? Ti mabayad ta ang caller? Nami ko niya kung toll free.
5: Harang K5GP, isa na dahil sa pwede mo matawagan, landline man K5GP.
0: Te landline gani? Wilson, mamangkot ko. Pila kabilog, subong balay, ang may landline pa. Kaya hindi naman nauso, landline subong. Sino pa, di ka pakita, telepono subongaw. Lantaw, blas mga palibot mo kung may telepono pang landline. Kito, why na ginagamit subong?
5: Pwede siya matawagan sa cellphone.
0: Tigani, mas mahal ang bayad? Cellphone to landline? Mahal eh?
5: Pwede ka katawag through Viber, KPGP, type mo na ang number, and then itawag.
0: Tiyan mo na dapat i-educate. I-educate ang pumuloyo nga pwede ka sa Viber. No? Para libre. Ang point lang, diyan mo niyo ah. Mas convenient para sa imo. Like, karong gainulan. Kung ang imo laman to yung follow upon niya is pamangkot lang mga kung ano ang kinanglan nga mo magkuha ka to business clearance. At least maambala niya, kinanglan mo abi magpakasal, mangkot ka to, ano ang, ma'am, ano ang kinanglan nga no, requirements, mag-apply kami marriage license man. Nan, at least may masabat sa imo. Nan, ma'am, maayo kami assistance kin ospital lang akon kwan din kami nga makadtod ang department man. Nan, ma'am, mapatindog kami building. Pwede mo ko ma-connect sa obo, mamangkot lang ko kung anong requirements kundi hindi ka na magkadtod to, 'di ba? Sige. So,
5: pwede na sa K5GP from Monday to Sunday, 6 a.m. to 11 p.m. K5GP. So, pwede ka mo na katawag sa amon lang ngayon. Ask ka mo yung kami inadlaw K5GP. Ang 6, ang 911 ng command K5GP na open na for local 3, nagasulod na sa command center district Gara Rico, ang katawag sa 911 nga dihaling syudad sa Bacolod. If ever nga mag-spill off o kung mag-subra na katawag K5GP, direct naman na nga magasulod sa provincial disaster reduction and management office o kung PDR mo sa Negros Occidental man kay FGP. So amoy ano ka lang layag in lusar kagapon nga magamit git kami na Pinos na nun gito sa mga tagsasita ka Bacolod nun kay FGP.
0: Okay.
5: So kay FGP mo na balita na natin gika sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa kalwa sa Mike C. D3 Bio, DTX 500, kaga DTX Coffee Mix. So punta to si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson yan para sa hampil na balita. Servisyo publiko kagaligawas Negros K5
0: Sir. Ori kay Manog Christmas na o ah. May countdown na tamo. Mo. 108 days na lang Christmas na o. Masugod na ta Christmas song ah. Unahan ko si Jose Marichan Canta, Riniel, Raimuel. Kay si Jose Marichan, makanta na sa Christmas song, kay Manog Christmas, dati 108 days before Christmas, unahan ko na ya si Jose Marichan, kanta sa Christmas song.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
3: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido.
9: And treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM.
13: K5 News FM. Flash Report. K5 News FM. Flash Report.
14: Mayung ogdomag ka K5, isa ka flash report, isa ka vehicular fire ang nagaluntad karon na dira mismo sa bahiya at abangan sang NOHS. Sa dalan Araneta, check na to si K5 Carla Defensor Longa. K5 Carla, ibalita mo!
15: K5 Ron, si K5 Wilson, ino, ari kita diri sa buong sa may atubang mismo sa NOHS, dalan Araneta. Dalan Araneta, ni K5 Ron, nag-live makita at the same time sa ato sining official Facebook page para makita ninyo ang nasitwasyon diri sa Ron. So sa likod ko, K5 Rolls, ini ang isa ka delivery truck ako na salakyan ino sa Red Ribbon. K5 Rolls, ako na yung mga trader sa Red Ribbon, hindi pa panahon na ang ginlamon sa kalayo. Ang ulo, ginlamon na sa kalayo, K5 Rolls, ang ulo ng porsyon sa ini nga salakyan. Sa ato sini nga pagkita, K5 Rolls, dugin bunggo, gininidli sa may railing. Kaya ang railing sa nagkaragupe, K5 Rolls.
14: K5 Wilson, anong natabo na aksidente ining panel van gani? And then nagkalayo o kung nagkalayo una antes na aksidente?
15: It's right to say, sir, nagkalayo na niya sa gulpe sa kang imo nga salakyan or aksidente una, sir?
16: Why nang nagkalayo na sa higin?
15: Upo ba na lang?
16: Why? Because sa parking, oh. Wala lang lagan pa di sa pagdiriw.
15: Wala
16: driver na gusto sa lagan yung.
15: Ano sa isang pagdiriw talaga nagkakalayo gusto sir?
16: Yun siya sa loob ng nasugata kung may kakalayo kung dalawang isang truck. Namuto nga naging agaw may pakilid kagin patay kung masinara na na okay te. Wala kami ano doon na ano mo dala tubig lang ay
15: tatwi. May magkintan doon sa mga wiring sa this area.
16: Why man sir?
15: So bali sa nakyan yung technical nino.
16: Technical ano ba?
14: Kakakipay, paano nagdalaga ng salakyan?
16: Nanaog kami kayo tapos kami deliver sa SM na mabalik ang transmat sa Red Ribbon. Muna nga siya sa amin ang kakalayong dalong. Ngagaw nito na ako.
15: So, kang impact niya paglagal, saan ka nagkaragupi? Hindi saan naglagapong dito?
16: Guro kay nag-gulpi Adam sa bante. Hindi saan mo, hinayim lang yan. No? Kaya kay Guro sa kadakool niya. Impact niya sa kool.
14: Kaki pa Bulson? I-establish na to na wala iya sang driver ining sarakyan, bali nakaparking siya, and then nakita nila nga nagdalagan bangod kami nagkalayos dalom. Ano man sinong nagkambya nga magdalagan na kung ipark mo may handbrake kay ikaw, and then nakagansado kung patay galing hambal niya nakaandar ang sarakyan, di modo naka-neutral ang sarakyan niya, wala handbrake.
16: Buhay na kain gano'n sa sir.
15: Ari ang driver, kay 5 rounds support
16: na. Sa sir, kag naka medyo ang iyan na handbrake, no, hindi mo ito tanto, ito gahawid.
14: Pero patay ang, oh sir, patay ang makina?
16: Oh sir,
14: patay. Oh, kahit kagansahon mo, hindi ba na pwedeng kagansahon mo, nag-aandar ang makina. So patay ang makina, pero paano dumalagan? Sir, kaya nakagansado siya?
16: Muna galing paminsara mo sir, kagadam na sa ibuwal na nag-abante pa. Hindi naman naman masakay ang iyang sulod, nagkakalayo naman.
14: Wala ka mo nakita ang suspicious nga tao nga naghaboy sang gasolina o ginsunog ang inyong slakyan, gin-neutral, why man?
16: Wala mo sa
14: oh. Sir, ano gani, anong karga nyo gani, sir?
16: Ano, Red Ribbon.
14: Uy, pang-deliver pa ni Tani.
16: Tapos na sir, nabalik namin sa mga crates na kumisyari.
14: Uy. So sir, first time niya tabo si mo, nga slakyan mo nakagansado, patay makina, dumalagan, gulpe?
16: Oh sir, kay bagom lang ko din, extra na ko din sir eh. Kaya yung driver siniway na yung biyahe.
14: Why ni history ang slakyan sir, nga may amuning nga mga bagay, nga gulpiada lang, saka dumalagan siya? Wala driver.
16: Sir, why did you idea na sir kung paano naglagan to saya?
14: Sa imo sir nga pag analisar, this would be a mechanical error or nanuman, kahiti nagkalayo. Ano itong nagkalayos dalom sir sa imo nga paglantaw sa battery dampi?
16: Diriguro sir sa may wiring, diriguro sa sulod makina sir. Nagtugod ang kalayo yun mo. Hindi mo sa battery.
14: Oo. Grabe no, meaning basi kung nagkalayo to, doon nag-disengage ang nag-back to neutral ang salakyan, kaya tihambal mo ang iya sining handbrake, why nagkagat mayo, that's why nga nakamove pa. Pila sir kang distansya, kalayo ang iya nga pagdalagan?
15: Aki 5 bro, sa may GPS likod, nagka-parking sila din ang lagana. Sa may pulang na gate, ano? Ah, okay. So, aray lang sa kilis ang GPS, aki 5 bro, sa gintagana niya pa diagonal, going sa kit, sa green na gate, aki 5 bro.
14: Makaliligbog ka aki 5 Wilson, no? Natabo, nakagansado, winin siya nakagansado, kalaban nanda, ginasigunda mo, or ginaprimira mo, ginakambya mo, wala, pero ti, patay ang makina, ginakambya mo, para at least, amuning second nga option para mag hindi magdalagan ang sakyan mo. Galing kay ti dogribugulo ta nga nakadalagan. But anyway, continue lang ka muna, sustain ka mo sa live. Kay ihatag ko ng mikropono diri kay Kaki 5 Shine Lacson. Kaki 5 Wilson, salamat.
15: Sige, Kaki 5 Wilson, alam talaga dito eh.
16: Alvin.
15: Ah, Sir Alvin. Thank you, sir. So, Kaki 5 Wilson, muna na nanay, siguro nga to, sinigang flash report, no, okay naman, di palong naman ang kalayo. Kuti ang kanta lang diri sa traffic ko, Kaki 5 Wilson, sinahingay lang kita, di ko magalabay. Ago din kita ma-accidente sa ining adalanan, Kaki 5 Wilson, while ongoing, ang clearing, no, sa ining delivery truck sa tunga, sandalan, Kaki 5 Wilson. Report na ito sa patrol, hindi nga balita ko nagulong sa inyo sa kalong sa my PC, D3Y, kag GPX 500. Nagupo na ito sa patrol si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM, Flash Report.
14: Lamang salamat kag K5 Wilson, magbalik na kita sa paborito na ito nga pala tuntunan, ang It's Your Time to Shine with Mommy Shine.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: naghahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras sa 1:14 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo Sunshine Lacson, tugtog alas 3. Salamat gid sa mga senior citizens nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Na-miss ko man ka mo ba Sunday and Monday, wala si Tita Shine. Pero sa tanan-tanan nga mga KSS members, good afternoon sa inyo. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa K5 News FM. Of course, ginapasalamatan man naton ang mga KSS members, mga tagpalamati, mga senior citizens dera sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Good afternoon sa Guy City. Good afternoon sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Victoria City. Mayong hapon man sa mga suki ko dira sa Cadiz City. Ang aton oras sa 1:15 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.

Alauna, Jens in Webe, ang aton oras mga ka-K-Fan. Sa mga nagapamati sa amon, sa tatlo ka mga dalagong Amerikando dari sa syudad sa Bacolod, welcome sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid sa mga nagapamati sa downtown area, sa mga drivers nga nagamonitor right now. Thank you very much gid sa inyo, sa mga konduktor, sa mga pasero, salamat gid. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo tanan. Gusto ko lang tamyawon si Sir Jack Panganiban. Sigurado ko nagapamati. Sigurado ko ang mga followers ko, mga tagpalamatigid sa It's Your Time to Shine program. Thank you sa kay Ma'am Jonaline Rondes Galila. Good afternoon sa kay Manang Marlene Garcia. Kahidlaw na ko kay Manang Marlene. Good afternoon as well kay Ma'am Nelia Yanis Sibunga. Salamat man sa kay Sir Jose Talandron Sigurado.

nyo nga palibot. Ang siling sa mga eksperto, papadamo-damo, nagali isang nagkalamatay sang year 2023. Sa bilog nga kalibutan ha, ang mga individual nga nagkalamatay is 1.7 million. Kadamo-damo sa ila, 1.7 million ka mga individual ang nagkalamatay sa tuig 2023 sa bilog nga kalibutan, mga ka-K5, bangod ina sang sigarilyo. Base ina sa mga pagtuon nga ginpatigayon sa mga eksperto, amo ni silang kadamuon sa mga tao sa bilog nga kalibutan nga nagbalatian bangod sa paghaklo sang aso sang sigarilyo. My goodness, abili nyo sa bilog nga kalibutan, mga 2.7 billion ka mga tao ang exposed sa aso sang sigarilyo. Dala na na dere ang mga kabataan. Budlay ang mga kabataan kung ma-expose sa aso sang sigarilyo. Siling ko gani, hindi gid magpanigarilyo sa isa mga public places. Sa iban nga lugar, ginabawal na na kaginapamulta ang madakpan nga nagapanigarilyo sa mga pampubliko nga mga lugar. Sa may mga bisyo, sa mga nagapanigarilyo, take your supplements every day. Pero mas manami gid kun mag-untat ka mo. Halongin ninyo ang inyo ikayong lawas. Magtumaro sa mga clinical products available sa Maze Wellness and Product Center, sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Available also sa mga clinical branches sa bilog nga Negros Occidental. Kag-available man ang mga clinical products sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. Alauna, 23 sa aton oras, mga ka-K5.

Good afternoon sa kay Aubrey Sevillejo. Salamat also kay Ma'am Lea Lobrado and sa kay Ma'am Wilma Navarro Pautining and sa kay Ram De La Torre. H. Ram or Ram? Whatever. Salamat gid once again sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, 1:26 p.m. Mga ton oras, mga ka-KFM.

Day na sang udto ba nagbauli ko kay siling ko i-check ko ang akon nga mga ido. Nagpasalamat ko kay daw hindi gin masyado ka init or hindi masyado ka init sang silak sang adlaw o diri sa syudad sang Bacolod. Pero ang forecast sang pag-asa kaina mga alas 3 sang kagahon ang Western Visayas region. Mangin magalumon bangod sang habaga. Halin paginisang tinalikdan nga simana. Apektado sa gihapon sa ginatawag naton nga Southwest Monsoon or habagat ang Western Visayas region mga kagayfang. Buot silingon, may mga lugar sa Western Visayas nga maapektuhan sa mga pagpanaguob kag mga pagbuubo sang ulan. So dapat maghalong sa gihapon kita sa mga pagbaha kag landslides, especially kung grabe ang pagpanaguob kag gulpi lang ang magbunok ang ulan.

Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy happy birthday sa inyo. Today is September 8, 2026. Kadasig sa mga inadlaw. Sang-san ulan to nag-September 1, subong September 8 na. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ila kaadlawan today. Tuesday, once again, September 8, 2026.

Why gid yan si Sir Bongs ang kilala nga nag-celebrate sang iya birthday today. Ginahulat-hulat ko gini-permi ang birthday greetings ni Sir Bongs.

mga ka-K5 aton oras, alauna, imidya na sang hapon. Siling ko kon birthday mo subong. Ginapaminsar ko lang kon birthday mo subong. Tapos driver ka. Ano pa ni pagbakal mo pamahaw para sa imong pamilya? Kay madugangan o nadugangan na naman sang 5-10-8 kada litro ang presyo sang diesel sininga adlaw Martes mga ka-K5. Like I've done so many. Abi ko gani kun mga 2 lang kapisos ang idugang sa presyo sang gasolina. So pero ang siling kahapon sang Department of Energy madugangan sang 4.69 kada litro ang presyo sang gasolina sa Martes. So gin-implementar na ini kainang sang aga. My goodness, dako-dako man ang indugang sa presyo sang kerosene. Naglabot sa 5.58 kada litro. Sa mga amigo naton ng mga drivers nga nagabiyahe subong sa Punta Taytay Central Market, okay pa ka mo da? Sa mga suki naton dira sa Purok Bayanihan 2 sa Barangay Punta Taytay, good afternoon sa inyo. Salamat man sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok Mahigugmaon sa Barangay Suma, good afternoon.

0: Kaulihig diyan si Sir Bong.
1: Naulihi si Sir Bong sa iyang birthday greetings kay Sir Randy Despues. Sir Randy Despues, happy birthday sa imo, sir. Si Sir Randy is from Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan. And once again, nag-celebrate si Sir Randy Despues sa iyang birthday. Subo nga adlaw, September 8, 2026. Sir Randy, happy birthday sa imo. Kabay pangatagan ikaw sang Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi.

panamyaw gali halin sa iyang mga udon, taghalin man sa iyang pinalangga nga asawa na si Ma'am May Ann Apiliado Despois.

Salamat gid sa mga suki naton dira sa Barangay Mansilina. Relax lang ka modera. Kung ang kilala ko pa, relax ka lang. Sagot kita. Goodbye. 1:33 p.m. magandang oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Martisi Syrup. Stay tuned everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

Labo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga!
12: Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwa-adlaw.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kaya ba niya dukuo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
20: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

Alauna 47 ang aton oras, mga ka-K5. Thank you sa kay Ma'am Bings Delphine, KSS member. Suki, ginaya sa It's Your Time to Shine program. Kaya every afternoon, ga hulat-hulat gina siya sa drama nga pinanid sa gugma or the pages of love. Thank you sa kay Inday Chimi Aragon. Si Inday Chimi, nagapamati man subong. Kung kinahanglan ninyo ang advice, kung anong pwede ninyo kaunon, halimbawa, positibo ikaw sa diabetes. Galibog ang ulo mo kung ano lang ang pwede mo kaunon, kag kung ano kadamo ang dapat mo kaunon, nga rice kada adlaw. Kinahanglan ninyo advice kadto lang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Renai Street, sa atubang sanggit sang Paglaom Sports Complex. Pwede ka mo makapakonsulta dito, wala ka mo bayaran. Kung nagalain ang inyong pamatsag subong, wala ka mo sang ibayad sa pagpakonsulta. Sakto-sakto lang gid-i, bakal sang reseta. Para makasave kita, kadto ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Who now are someone else's wife. Alauna, 49 ang aton oras, mga ka-K5.

0: 1:53 ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga kabataan, importante nga may bastante nga oxygen supply ang ilang nga brain. Kay kung kulang sa nutrients ang brain, kulang sa oxygen supply, nagamango na sila. I'm sorry for the word, pero nagahina ang ilang nga udok basta kulang sa blood supply. Kay kung kulang sa, halimbawa, hemoglobin or anemic ang bata, mahina man ang oxygen supply sa ilang brain. That is why ginarecommend naton ang pagpakaon gid sa ila sang mga green leafy vegetables. Ang pinaka the best nga product sang klinika nga ma-suggest ko, ma-recommend ko nga tumaron sa mga estudyante amoning aton nga DTX 500 capsule, it's because himo ini sa ampalaya. Kung manubo ang ilang RBC, manubo ang ilang hemoglobin, lamuti una sila. Mas manami kung mapakaon sila sang utan, ang palaya is number one.
1: And you're so helpless, you don't know what to do.
0: Galing kay ang mga kabataan, kabudlay pakaunon sang ampalaya, no? Sang amarguso. So you just give them DTX 500 capsule. Pwede nyo na malakot sa mga juices nila. Kaga mo lang ipainom sa ila everyday. DTX 500 capsule. Mabakal sa aton ng mga KSS resellers dara sa inyong barangay. You can also purchase DTX 500 capsule sa mga butika malapit sa inyong lugar. Let's pause for a break, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka stressful driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Subong nga adlaw. Tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stimula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
3: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa selula.
2: Patay ka.
3: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa selula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
2: Pigaw na absorption sa lawas.
3: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga-produce da sang ano, gitawag free radicals, sir boy.
2: Correct.
3: That free radicals, amo man ang maguba sa imong selula.
2: Correct.
3: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid niya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga selula.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matakas, mga buti ka!
2: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, na ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3 Bio.
3: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka D3 Bio kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula. Ang nami pag gid sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio, malayo kaya sa cancer. Hindi kadaliya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot as hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duham lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
2: Free radicals.
3: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yung ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
2: Wala niya kabuhi ya.
3: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
2: Correct.
3: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. So ibagid niya kung palainom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tuga sa mga kagaw, sir boy.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you,
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagbay ka isa ka case, may free na siya nga isa man ka case. Nagbay free lighter pa.
1: Aba to, the best.
0: Yes.
1: Best. Pwede mo kumasindihan isa? I-try ko. I-try ko ang sigarilyo ninyo.
0: Okay? Hey, yes, pwede gid, sir. Pwede gid.
2: Kanami gid siyang yuhuyo ko.
1: Ay, gid?
0: Oh, yes, sir. Aba,
1: ang sigarilyo.
2: Siya pa nagsindi sa sigarilyo sa customer. Yes, palapitan ko siya bala.
0: Okay, sir?
1: Bakod. Jay?
0: Ari ka man.
2: Oo.
1: Dami sabon si Grillo.
2: Kagay na ko pa ikaw ginatanaw.
0: Ay, amo bala, Oti. Nawala ka nagpalapit tayon.
1: Miss.
3: Miss Guapa. Thank you, gina. Nakabakal naman ko na sa imo. Oo, galing. Hindi niya mapwisto, boss.
2: Hindi siya kapwisto, Meg!
3: Katuwa
2: na ka... ni Suwong!
3: Meg?
2: Kapati ka?
0: Gidjon! Ano ka man? On duty ko, Suwong. Nag-entertain lang ko sa customer. Dito ta sa balay istoryahan ay. Tapusan ko lang ni!

0: Ikaw? Bastos ka gid bisan diin lang dalon.
1: Tungod sa imo. Nakita ko mismo sa duwa ko ka mata ang pagsindi mo sang sigarilyo sang lalaki nga to.
0: Hoy gid John. Hindi bala magpagagugago. Natural na. Kay sigarilyo ang ginamarket ko. Part na sang marketing strategy namon.
1: Ah, gali. Part pa nagli ang magpa-cute-cute sa lalaki? Kag daw mahalok ng customer sa imo?
0: La, ina niya nga istorya imo, Gidjon. Ay, ang bata! Katalaka sa imo! Katalaka na rin!
1: Mas ikaw ang katalaka! Kung isakto ng blataning hulag mo, wala gina sa problema!
0: Ay, ang bata! Katalaka na gid sa imo niya! Katalaka na gid!

0: Peg, ano ka man? Daw mga dula man espiritu ko sa imo ba? Ano? Nakapirdi ka sa scatter?
1: Ay, kanami, maoy, Miga.
0: Mamaoy? Sino maoy yan mo, Migaw? Ay, nano man. Relax lang, bala. Maguba na gani karon ng ginaubra mo? Ah, masulit-sulit naman ta na, pro.
1: Pasensya, gid, Miga. Ganyan tabing ulo ko eh.
0: Ay, nga naman, haw. May problema?
1: Ano abi kay kagapon, Meg? Dito nakapwesto si Jing sa Libertad.
0: Mm.
1: May customer nga lalaki. Grabe gid ang pekrat siya, Meg mo.
0: Meg?
1: Oo. Imbisip lang nga malipay ko, tani nga dulungan ko sa isang pamahoy, ha? Doon nag-init ba yung ulo ko?
0: Ah, natural lang na. Natural lang na iya. Kay ti, ang obra niya, promo girl. Tananimuo nila para nga makasales lang.
1: Ah, laing gid siya, Meg eh. Pwede mo lang hambalo niya kung pilang presyo sa sigarilyo? Direct to the point pa lang, Meg. Ay. Hindi kayo doon nagpa-ikrat-ikrat pa?
0: Oh.
1: Nainitin ko na yan!

0: Salamat, kid babe.
1: Dugab, ina ta nagpauli, aw.
0: Ay, nang last star kami abi sa East, eh. Kay may night market buwas.
1: Nagplastar o kung may ginplastaran ka mo?
0: Ay, babe, ari naman ta. Hasta subong, hindi ka pagitbala kay makaintindi sa obra ko?
1: Naintindihan ta ka. Pero nga mo gisin ang obra nga ginpili mo, haw? Kanubo sang palda. Tapos sigarilyo pang ginabaligyan ninyo. Kagkalabanan sang customer, mga lalaki. Kag daw mga manyak pa.
0: Ote, anong magaling obrahon ko? Hagid yun? Dako ding sweldo ko. Dako disang sa imo.
1: Anay ka bala? Ito ginainsulto mo na kuwaw.
0: Kay katalakan agad sa imo eh. Katalakan agad!
1: Be, Jeng!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangganan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
14: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Kukusa kalibin ko.
1: Ah, okay. Ang pagkasiloso mo, amo na?
0: Oo, Meg.
1: Well, kung ako yung pamangkuton mo, Meg, wala man problema magsilos, ah. Kay ti, normal man lang na. Labi na gid kun palangga mong isa ka tawo. Pero kung daw wala naman niya sa lugar, Meg, ati, laban na iya sa tunaw. Oh, mataka na yung partner mo sa imo, Meg. Gani kung ako sa imo, liwaton mo ng batasan mo, Meg.
0: Oh, Meg...

Gusto si Miguel. Hindi maayong ginapakita ko nga pamatasan sa kay Jing. Hindi na ako magulat pa nga madula ang pagpalangka niya sa akin. Subong, baguhon ko ng batasan ko. Gusto, para makabawi ako saya, mabakal ako sa bulak kag chocolates. Gusto, amoy ng himuon ko, isurpresa kong partner ko sa ginapwestuhan niya, subong.

0: Malapit na ako sa est. Hoy. Doon nag-refresh ako na huna kung ginahimo ko sang pagpangliyag pa lang ako sa iya. Ari na ako. Oh, ba? Kadamo diglis ang tao, kung sa diin nagkapisto si Jingman. Sa diin siya, man. Masulod pa kita ka.
1: Jing, kita kiss na mo na. Nagtali siya sa aton.
2: Yes! Bisan medyo kapoy, pero at least na-hit na ang sales target, ha? For this night. Ay, grabe. Believe na gigoy sa imo.
0: Oh.
2: Kung wala ka, ano na lang kuya man?
0: Oh. Diba? May lalaki siyang ginastuya. Kag-upod sila tungod isa man lang sila kay uniforme. Kagka-sweet si ilaw.
2: Pote.
1: Oh, ano si imo? Idol at nakakaraan? Pantas lang sa motor ko. Isapa man ko din ka helmet.
2: Oh. Ay, hindi na. Mahuyang ka.
0: Adibal.
2: Sige na.
0: Hindi ni Mayo. Palapitan ko sila.
2: Oo, sige.
0: Hoy!

0: Nalipay ka na sa ginbuhat mo, ha? Sa pagpakahuya sa akon!
1: Oh, Jing, kukun.
0: Hindi na ako makagwanta sa batasan mo! Ang maayo pa, magbulagay niya lang kitang aduwa! Hindi na kayo makagwanta yun sa relasyon ta ngayon niya! Hindi na kayo makagwanta! Hindi na ganyan-ganyan!
1: Jing!
0: Na, hindi na.
1: Ginahimo ko lang hitungod palangga, taka!
0: Palangga! Ano klase yung magpalagay na, ha?
1: Kwan, nahinanian lang ko kayo na eh. Ang matuod siya na, mga ikutan isang suri sa imo. Tag-surpresahon ta ka. O galing nakita ko kamo sa upod mo, nga ka-sweet ka tama.
0: Ay, kanabaw sa utok mo, kanabaw kin dyan. Praning ka lang. Kang tungod sa kapraning mo, nahuyian ako. Kag ikaw, wala mo nakita nga kanawas ang tao na nagatulog sa atan. Kung may nagkakuha pa ng video! Kahuluyakin niya kanawas sa ginimo mo! Kahuluyakin niya!
1: Kahuluyakin niya! Jing, kukun!

wala kumapunggan si Jing sa ginbuhat niya. Wala na duroga mo nakigbulag siya sa akon. Kag-ulihi ko naman lang na-realize na sa lagid ang ginbuhat ko. Nag-trending ang iskandalo. Kag wala na ako sang guya nga ipakita sa mga kilala ko. Naghinulsol gid ako sa ginbuhat ko apang ulihi na ang tanan. Sa imo, Jing, patawara ako. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kid Jones.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas dos imedia ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Gusto ko lang tamyaon si Inday Chimi Aragon, Inday Chona Zapanta Barco. Dugay ko na ni sila, wala man tamyaw. Good afternoon sa inyo nga duha. And thank you man sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwa sa Ginigaran. Pag sa mga suki na ito, dira sa Silay Zedine. Good afternoon sa inyo. Salamat, Gil. Sa inyo pa dayon nga pag-suporta sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man tamyawon ang mga suki ko. Ay, si Ma'am Yvonne Imperial nagapanawag sa akon. Kung sabton ko galing si Ma'am Yvonne, why man, hindi ko man makita si Ma'am Yvonne. No? Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Salamat, Gil. And si Ma'am Yuli Orquilla man, no? Base nagapamati man this afternoon. Thank you very much. Si Nanay Utay, si Ma'am Annabel Alonzo, si Kadamu-damu da sa ila, Nanay Terry Ariego, good afternoon. Si Nanay Elsie Catalunya, base nagapamati man sa buong hapon, good afternoon. Thank you, girl. Sa inyo pa dayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man magbawi kay Ma'am Ana. Kay si Ma'am Ana, nagapamati every afternoon ang iyang mensahe last, ano pa ni, May 12. Bago ko lang nabasahan, permina sila gali nagaduyan-duyan sang anak niya si Jovan. No, samta nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon, gid sa inyo nga duwa. Ma'am Ana, salamat. And si kay Ma'am Beverly Miranda, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton, dira sa Auntie Polo Pontevedra. Mayong hapon, sa kay Mama ni Ma'am Beverly, good afternoon. Thank you very much, gid. Nagapamati, gid permi sa It's Your Time to Shine program. Dugay-dugay na gid ko wala makabisita dira sa Barangay Auntie Polo sa Pontevedra. Sa una permi ko da nagabisita kay manang Anili galing kay tisi manang Anili ato na to sa Mindanao. Maayong hapon gid sa inyo. Thank you so much gid sa inyo nga pagpamati dira sa Auntie Polo Pontevedra. Subo nga panahon ang pressure sa trabaho, grabe na gidya. Hindi man pwedeng magtrabaho as promo girl ang magpungko lang kag magkusmod kag hindi magistorya sa mga customers because you are promoting your product. So kung ang trabaho mo is promo girl, siyempre, makuan kagid, maistorya kagid sa mga customers. Tikon siloso ang imo nga bana. Maaway na lang kamo permi nga maaway adlaw-adlaw. Kag kun away adlaw-adlaw ang nagahulat sa imo kada pauli mo, maabot ginang adlaw nga matak-an ang imo nga asawa sa imo. Matak-an ang imo nga partner sa imo. Tubtob nga sa ulihi, amo na ni ang mangin rason or mangin dahilan or mangin tunaan sang inyo nga pagbulagay as a couple or magkarelasyon or magpartner or mag-asawa. Amo na gani sa mga babayi or sa mga lalaki nga ang ila prioridad, amo ang ila nga career, amo ang magpangita sang kwarta, no? Ginabulagan na nila ya ang ilang partner or ang ilang karelasyon or ang ilang asawa or ang ila bana nga magamo updon. Kay inabalang pagpauli mo sa balay, halin sa trabaho, kapoy ka na, sugataon ka pa sang yaw-yaw. Kangga katabo. Mababulagay na lang kamo nga mag-asawa or magkarelasyon. Subong adaan ang nanotis ko, abi ninyo, daw wala nagidya subong sang couple nga daw, hindi man siling nato nga wala nagid, no? May ara pa man, pero tinang daw kadyutay na lang gidbala. Kag daw talagsa sa malaka ka na lang makakita sang magkarelasyon or couple nga malumanay maghambal sa isa kag isa.
inang tao bala nga kabalo maghambal nga may respeto, bisan aking, no? Ang tao ya subong bisan karelasyon mo, bisan bana mo, asawa mo, basta aking, makatilaw ka pa ya bad word, makatilaw ka pa buyayaw, iistorya ka pa to sa libakon ka pa sa iban nga tao, no? Da wala na gid sa ano ah, da hindi ka makasiling nga ginarespeto ikaw as a karelasyon, as a partner, as a wife, or as a husband. Though, ay na iya, amo na iya, kay dapat, tani, kung karelasyon mo, proteksyonan mo, hindi kay ikaw pa iya ang maguba sa iya. Though, amo na bla. Tito, hindi, amo no. Amo na subong ang realidad. Amo nang nagakatabo. Ti adlaw-adlaw, galain ang buot mo. Kay kun akig siya, sakit sa maghambal. No, yun ang singalan ka lang. Na, ang imuya, nang kuan na balatani, may ara iban mo nga basta maigo, bisan saya muhat, nagakuan, nagapangbuyayaw sang ilang karelasyon, asawa, bana, or partner. Na? Amo-amo kadamo sang amo sina. Ti, siyempre, adlaw-adlaw as I've said, galain ang buot mo. Ibis ba lang nga, maistorya mo siya, makita mo siya, ma-inspire ka, happy ka, no? Ang kakatabo kung makita mo siya, daw wala ka na gana. Daw hindi ka na mag-istorya sa iya. Daw hindi ka na magpakita sa iya. Daw natamaran ka na, no? Daw hasta ikaw, daw gakaakig ka man mala, daw gainit ulo mo, makita mo siya, no? Amo na yung gakatabo sa mga magkarelasyon. Amo na nga kung kaisa may ara nga nagasiling babae man or lalaki, masiling nala na sila mayo pa nga mga buhi ko nga ako na lang isa, tawhay pa, makatulog pa kumayo sa gabi nga wala galain buot ko. Hindi kay tinuig-tuig na kada tulog mo, hindi kay inspirado gatulo pa luha mo. Daw amo na bala. Sa dalayon, sa sigi-sigi nga amo sina, why ka na? Gakadula ang imo love sa imo nga partner, sa imo nga bana, sa imo asawa, na? Ang tanan-tani nga problema sa magkarelasyon, maistoryahan eh. Ituhaw man lang na ang problema kung may isa nga nagahimo sang bagay nga hindi nagustuhan sang isa. No, halimbawa, may cheating, may pagbinutig, no, ng wala respeto, gapagustuhanay. No? Dito wala pulos nga klase sang relationship. Dapat maistoryahan kung may problema. Ito ang muna balatani. Dapat open, dapat honest. Pero kung may isa nga hindi honest, aara na. Dira na na dayon maumpisa. Wala na. And once maguba na ang trust, wala na. So hindi pagulaton nga ang partner mo, ang asawa mo, ang bana mo, or karelasyon mo, mapuno sa ginahimo mo. Kay the moment nga puno na ang gantangan, do not expect nga maayos mo pa ang problema. Ang gakatabo sina, wala na. Asta na lang nga maguba, nga maguba, nga maguba. Ang pagpalangga mo, or ang palangga mo, kung palangga mo tao, hindi mo pagpakahuyan eh. So, kung palangga mo ang imong asawa, ang bana mo, ang partner mo, hindi mo siya pagpakahuyan. Kagtandaan nga kung kaisa ang sobra nga pagpalangga, siling nila ang selos, kay ang selos ko no tungod sang sobra nga pagpalangga. Okay. Pero ang mahambal ko dira, ang sobra nga pagpalangga, tandaan mo gid ha, ang sobra-sobra nga pagpalangga. Amo ina kun kaisa ang tunaan sang pagkadula sang pagpalangga.

Good afternoon man sa kay Ma'am Marielle Villa Esther Aurelio. Basi nagapamati man sa It's Your Time to Shine program, tikita mo lang na ho. May mga birthday greetings pa ko di ganun. May mga ginsend si Ma'am Marielle sa akon ng mga birthday greetings. Mag-uko lang yan na bukaran. Ay, Diyos mio. Sa kay Tuto Clyde Aurelio. Good afternoon. Avid listener nyo, gid ko mi shine from Sagay. Ma'am Marielle, good afternoon gid sa imo. Salamat gid. Ang mga suki, tangadaan sa Sagay. Adlaw, adlaw, ginaya. Oo, sintay ko ling gambal gina sa akon. Kadamo, datob lang mi shine listener sa Sagay. Thank you very much gid. Love, love gid ka mo ni Tita Shine. Sa mga suki na to dira sa Sagay Seri, salamat gid sa inyo. Bisan hindi ko kamo matamyaw, ara man kamo gihapon, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. If you are always tired and tanawan yung ang color sa inyo nga ihi, do ka dark, okay? Tapos ginalangaan ka mo or hilanat ka mo and then nag-experience ka mo sang joint pains. Inagasakit ang inyong mga kaluta-lutahan. Wala ka mo gana magkaon. Kung kaisa nagasakit ang inyong atsan, daw masuka. Ang iba nagasuka gid and then nag-yellowish ang ilang skin. Please, magpa-check up gid. Basi may problema ka mo sa atay. O mag-take sa mga supplements nga hindi makahalit sa aton nga atay, mga clinical products lang gid ang inyo tumaron everyday, and please protect yourself against viral infection. Proteksyon ninyo man ang inyong atay against viruses magtumar sang Clinica D3 Bio everyday.

0: Mayong hapon sa kay Mamorlita Malvas. Basta nagapamati, subong si Mamorlita Malvas dira sa handumanan. Thank you, Gid. Kaginatrag ko ang akon nga mga messages sa page ko, Sunshine Lacson Original. Kay may mga friends kita, may mga listeners, may mga followers nga nagliligad pa giniya nga mga binulan. wala pa gid dyan matamyaw sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Gid. I'd like to greet also Ifaso C. Ifaso C. Ang ganyan yung iyang profile name, Facebook account name, Ifaso C. Thank you very much. Good afternoon. Sa kay Ma'am Salvacion Ferrer, salamat Gid sa iyong pagpamati, ma'am. I want for Christmas. I'd like to greet also Ma'am Eva Saura Takida. Ma'am Eva, good afternoon. Salamat Gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Sa mga friends ko, ng mga senior citizens, ba, mga love-love ko ginib na mga senior citizens, Ma'am Ililiinting Balinas, Ma'am Rita Raymakers, kung hindi sila makakommunicate sa akon, ginachat gid ko nila, Ma'am Rita, thank you very much. Basta nagapamati man subong si Ma'am Rita Raymakers. Salamat gid sa imo padayon nga pag-suporta, always, say it's your time to shine sa K5 News FM. Mayong hapon man sa kay Nanay Elsie Catalunya. Si Nanay Elsie kaina na greet ko na. Ay, by the way, sa mga nagapangita sang Clinica Products dira sa Barangay Tangog.
1: Sorry, ha?
0: I-check ninyo ang produkto sa kay Nanay Terry Ariego.
1: Kundi
0: Christmas. Kasi may kwandera, may disease syrup.
1: Pero di ba?
0: Hino-recommend ko gini ang Memory Plus pagid. Idungan ninyo sa may disease syrup. Ang Memory Plus, available naman sa Maze Wellness Product Center dira sa ground floor sa Plaza Mart Mall.
1: Do you know that?
0: Amuning nagabaid sang memory sang inyong mga estudyante, sang inyong mga kabataan. Ginabaid para magtalom. Recommended sa mga nagaedad 15 years old below. Memory Plus, once again, it's available dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. May balita nga ang pancreatic cancer ko, no? Or may bulong na kuno nga na-develop sa Amerika for pancreatic cancer. Kung na kuya, hindi na kuya maghulat nga mag-develop ang pancreatic cancer. Kay delikado. Prevention is better than cure.
2: Ikaw ang pag-asa.
0: Take your supplements every day.
2: Nasa'yo ang tayo.
0: Kag magbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street para sa libre nga pagpakonsulta.

Salamat gid sa kay Sir Leonardo Rilos, sa misis niya, si Ma'am Maribel Bustamante Rilos. I know nag-monitor gid sila sa bunga. All the way from Barangay Tangub, thank you very much. Ma'am Ludi Ducadis, good afternoon. Paglalaban po ang pag-ibig. Ang D3 bio, ma'am, pwede sa 4 years old. Pero kung baby, hindi pa siguro.

0: noon sa kay Sir Bornales Goles Gems. O sa mga suki, tadara sa Himumailan. Kumusta na kamudara, sir?
1: Angin ko ang buhay. Kung hindi ka kapil.
0: Sa mga suki man nato dira sa Barangay Suay, in Himumailan, sir, salamat gid sa inyo nga pag-monitor always. Sir Bornales Goles Gems, salamat gid sir, very supportive giniya sa It's Your Time to Shine program. Tuturan dili buon di in subong man sa Suay man siguro ay. Mamir na hambri-hambri, good afternoon.
2: Ipaglalaban ko ang pagi.
0: Ma'am Jona Duga-Duga, nagapamati right now dira sa Banwasang Hinigaran, good afternoon. Thank you gid.
2: Paglalaban ko.
0: Ma'am Ania Kayao, salamat gid for monitoring. Mami Lili Inting Balinas, once again, good afternoon. Manong Freddy, salamat gid sa inyong suporta. Sa mga suki natin dira sa Banwasang Ilog, good afternoon sa inyo. Virgo, basahon nato ng aton kapalaran for the day. Virgo, Agosto 23, subtubtub September 23. Swerte ka kunong subong sa kwarta. Bisan sa relasyon, swerte ka man subong. Kung may negosyo, maayo ang income. Libra, September 24 to October 23, likaw kagid sa sobra-sobra nga paminsar. Ilang permi lang nagadalo, maang imo nga paminsar. Permi ka lang seryoso. Basi kung maapektuhan ang imo nga ikaayong lawas, amo nang dapat mo nga likawan. Scorpio, October 24 to November 22, mahulog ang imo nga balatsagon sa isa katawo nga bag-o mo lang nakilala. Mo kilalahon mo gid sa anay. Sagittarius, November 23 to December 21. Medyo halog-halog ang oras mo subong hindi ka masyado ka sako and dapat kuno ang pangako tumanon gid ha. Kung may ginpangakoan ikaw, dapat tumanon mo gid. Kag maghalong man sa sunog, mga Sagittarius. Capricorn, December 22 to January 19, may jutay nga problema. Problema financial ini, pero may paagi pa man para ma-resolve or para ma-solusyonan. Kinahanglan panindugan mo man ang imo nga pangako. Aquarius, January 20 to February 18, likawan ang mangin emosyonan. Yerde kagidiyan kon mangin emotional ikaw. Malain lang ang imo nga buot. Kon may problema, pangitai lang sang solusyon. Hindi magsagi hibi, hindi magsagi pinangaki. Pisces, February 19 to March 20. May mga himuon kagid nga explanation subong nga adlaw. Ilabi na gid sa imo nga boss, may mga bagay ikaw nga dapat i-explain. May isa man kahitabo nga masaksihan mo sini nga adlaw. Aries, March 21 to April 19. Grabe gid sa subong ang imo nga guts. Likaw kagid sa away kay do puwerte kagid kay isog subong. Taurus, April 22 to May 20. Mangin matawhay ang tanan, especially sa relationship. Kung ano man ang imo nga plano sa tao nga imo ginapalangga or ginahigugma, mahimo mo gid. Gemini, May 21 to June 21. May nagakontra sa imo nga mga sikreto. May ginatago ka nga sikreto kag may tao nga nagakontra. I don't know kung ano ni. Halong-halong kagid. Kag mag, medyo mag, pulo panilag man. Pero mangin malipayon ka man sa sininga adlaw, suno kay bolang kristal. Cancer, June 22 to July 22. Grabe ang epekto sa relationship, sang pagbag-o sang imo nga mga desisyon. Pero ang imo nga, ano ni, ang mga agreement dapat ipadayon lang. Leo, July 23 to August 22, hindi magustuhan sang isa mo kaabyan ang giho mo subong. Tapos daw dali ka ko no mairidar. Daw ginaabot ka sang katok. Joke lang. Alas 2:55 ang ato na oras mga ka-K5. Salamat gid sa inyong pag-upo diri sa ating program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C, dapat kin sa aton lawas, first and foremost, nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sang aton immune system. Ascorbate ang ginausar sang aton mga cellula. Hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa aton immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang munang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga mighty C, pure C, super C ang usaron. Cause, bioavailability-wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kung alkaline vitamin C ginausar mo.
5: Ang comparison na, Sir Boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability. Compare mo sa mga alkaline, 100%.
3: DTX 500.
5: 3 to 4 hours, mas stay sa imudugo, din ipagawa lang.
4: Sa ihi.
5: Ihi. Mm. But ang mga alkaline nga vitamin C, it takes 10 to 12 hours. Meaning pa, sa alkaline nga vitamin C, pwede ka makainom at least 2 times a day.
4: Uh-huh.
5: Para may vitamin C ang dugo, at least mga kadamo ka.
6: Every 4 hours.
4: Mm. Why?
6: I-replenish mo gid.
4: Nga agadugay ang ginatawag nga ascorbate nga vitamin C sa lawas cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body like glutathione. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan niya liwat si glutathione. So partners rin ng glutathione. That's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa mighty C and pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
3: DTX 500.
4: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL ay isa bad kind of cholesterol. Ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Kanlansang lawas ng LDL.
5: LDL is not bad. Hindi ginman amugin na siya
4: ka. Bad.
5: Mm. So, because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha asang sobrang cholesterol nga gingamit sa imong selula. Gabad lang siya tungod kay way siya pili kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo mo na kadamo sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C, Sir Boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadutlan kabalatian.
4: Hindi
5: amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
4: Correct.
5: Diri ka gakapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi man sila nga nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton ka.
4: Pero,
5: tagisa lang kadlaw. Instead, pito kadlaw ka may lanat, tagisa lang kadlaw.
4: Saan kadlaw?
5: Tagdwa kadlaw.
3: DTX 500.
4: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
5: Correct.
4: 20%.
5: 20 times.
4: 20 times.
5: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, 20, hindi lang isa kapsula.
4: 20 more times. Sina.
5: 20 ka kapsula.
4: 20 ka kapsula sina. So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So, what happens if your innate immune system, kiuna-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis ni patay si ila. Dali na ni ila lifeblood, bali suicide warrior na sila ya. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang lifeblood na nila is alkaline vitamin C nga ara sa Mighty C and Pure C.
3: TTX 500.
6: Jul 7 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pag kwan sang DTX 500.
7: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imong blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
3: TTX 500.
8: Para malikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para malikawan ang UV radiation na makadamit sang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Hindi si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
1: Gah, matsoy ride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, mag-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Sakay ka, kidya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
4: Extend Supplement for Men!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Play!

It is now 45 minutes after 3. Ang bahagi ito at ang oras na yan ay always hot ito sa atin ang ating mga paboritong na suplemento. Always so natin ha, huwag natin kakaligtaan na mag-take ko rito religiously ng ating DJX 500, D3 Bio at ang ating MyTC para mapratiling ang manusul yung ating pangangatawan at iwaso tayo sa sakit. Okay? Proteksyon para sa buong pamilya. Alam na ho ninyo kung saan mabibili ho yan. Maraming salamat sa pagtutok ho ninyo. Itagat ko tayo bukas. Maraming salamat. Adios. Okay.

0: KK5 News FM News FM
1: D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo, D3 Bayo.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bayo.
1: D3 Bayo, ang D3 Bayo, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3.
3: Mga butika. D3.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan? Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max Sport Biotics. Kabulik sa pagpanami sa digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Roa City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon dumagatag palamati. Panayunong naton subong sa pagsipad-sipad. Ang matahong makasugpon sa aton drama sa kahinan. Kayugid maguhan sang leksyon. Yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan. Upod ka sa impyerno! Ah!

0: Ay, la. Pagawa ko din sa prison, labi. Pagawa ko nila.
1: Ay, Diyos ko. Mangita pa ako sang sarang ko nga mautangan sa kwarta. Kay may balayran ako sang 5,000 sa kalanaan niya ginrambulan ninyo. Ay.
0: Tambala sila ni Manong kagmanang lang ha. Pagwaol ko ni nila ta. Sige na la. Hindi ko di kasaho sa prison niya laya. Kabaho di kang kadamo lamukla.
1: Ay, tinguhaan ko. Pero hindi ako makapasalig nga makakita ako dayon sang kwarta. Kay bag-o ko lang ginprindang pensyon ko. Kay ibayad ko sa cellphone mo nga ginkauti mo. Ay, July, maluoy ka man sa akon ay? Tigulang na ako. Hindi na ako pagpabudlay eh. Ay, sano pa ako yung makapahuway sang ugta sa imo man? Panong dumabala nga ako na lang gid ang nagaulikid sa imo.
0: Oo la. Hindi ka magkabalaka la. Makapahuway ka gid. Dali na lang la. Makapahuway ka gid.
1: Dayabot sa imo nga bata ka. Sadiin pa ako sinimangita sang ibayad sa mga multa sa imo. Hands up na gid ang mga utod mo. Hindi na sila magbulig sa imo.
0: Sige lang la. Makagawa lang ko di balala. Kay may ilagi na sila sa akon la. May ilagi na sila la.

0: Kung ako si mo, Roma, brekan mo na lang na si July. Dumanog buang na gina sa iya. Parintihan ay man kami tuod, pero ay nadlok ni siya, yada ya. Adlok ko na siya magpalapit ya. Do, permi lang hadaan mo lang nablang kasigay ang mata. Kag, permi lang, ay nako, permi lang ginagawad ni Lola ya sa presuhan.
1: Day, gaan ko lang sa tsansa, ah. Naluoy man abi ako sa iya eh. Pero kung hindi pa gina siya magtarong, abala na siya ya. Brikan ko na gina siya ya.
0: Butsi mo da. Kapila ka man ang gahatag tsansa na siya. Abi mo ba na day? Kung siya na madayunan mo pila kaadlaw? Ah, bisan ilabo sa bato? Kaluluoy kagid lang. Himuon ka lang na niya manugsagod. Kag punching bag.
1: Layla?
0: Tuwi niya.
1: Grabe ka ba? Hindi man pagpakalaina sa imong sa amusin ng parinti mo, ay? Ang tao bala? Bisan ano pa kalain batasan, ginahatagan sang chance ka magbago. Maliwat gina siya, ya?
0: Oo, ah. Ipati ko na, Yaday. Ina ko na hindi siya adik. Kag hindi pagubang utok, ya. May chance, ah. Putsi mo, da. Pagusto ka, da. Imo man ay life, Roma. Last ko na lang giniya nga laygay si Moya Daya. Hindi! Kalanggit ka ba't isa ako nga mag-mention-mention ko anything about kay July? Hindi! Nag-ja-promise!

0: Bao si Lola, bala mo. Wala na kanila. Kabalo ka nag-head nga. Wala na ako kwarta. Puro na lang ko gani si A sa amon opisina, oh. Wala ka nag-head sang pugao niya, sako niya, laya. Wala nag-head. Pabayin na lang tapala sa pisuan, na. May na gani nga madudla, da, bro.
1: Ay, Dino. Pangitain lang ako sang mahulaman. Ibisan sa kaan ko pa. Ay, dusmil naman lang ang kulang kag mabawi ko na ang silpon naging kauti niya sa ginprindahan niya.
0: Pao, si Lula bala mo?
1: Sige na bala.
0: Paiputon mo gin kuya nga mang utang?
1: Ay.
0: Wala na ko gani isang utangan la. Puno na ko sa kautangan. May pamilya man ko nga ginasagod la mo. Tigagid lao?
1: May. Kun wala ka sa ihatag, wala. Edi na lang. Kun wala ka sa ihatag, wala ha. Idi lang ako paghambalis ang masakit. Oh. Nakabati ka? Dira ka na.
0: La? Siglain pa. Ako ba yung nagwa nga? May sala? Ay, ambot. Man, mayotani kun badala na lang na sa drug by bus ng operation ng animalya mo. Para wala na sang problemaon pa. Dukan nami na lang ipasalbe sa buisit, ya. Mangod ko man natuod, pero kapirwisyo naging katama, eh. Kapirwisyo naging katama!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: Ti Mayo, kay nabalik mo ng cellphone ko ah. Ay, ang apo mo ya, at siya igmi. Wala na na, tsansa ya.
1: Boy.
0: Ay, madalma nagilang ng pagka-addict sang apo mo. Abi mo, kung ako sa imo, iparihab mo na bala, chay. Plakadlaw bala. Basi maglala na gina. Ah, basi una yun kasi na bala.
1: Ay.
0: Tuon na yan, chay.
1: Ginhambalan ko naman ina siya. Pero, hindi ko man mapilit.
0: Ay, sus! Ah, planted day bala! Planted day bala sa mga parak bala!
1: Boy!
0: Para hindi na lang na makagawa sa prisuhan!
1: Ay, abaw ah! Hindi man! Hindi man na ila!
0: Ah, tsa igme! Ang mga tao bala pareho sina! Threat ina siya sa safety sang publiko!
1: Ay, tingwaan ko nga magbago siya.
0: Guda lang, magbago pa na.
1: Ay, laygayan ko siya sang maayo.
0: Ay, ambot lang.
1: Kag-iampo sa gidoong ha, nga magtarong siya.
0: Ate, kabay pa eh.
1: Kay kun wala na ako sa pilakadlaw, wala na gisang sang pamilya nga maulikit sa iya. Kay bisan utod niya, nagasikway na sa iya.
0: Ay, tinatural man lang na siya ikme. Kakapoy man niya bala maghala ka paayon kag maghala ka yayo sa pareho nila. Ikaw lang ya guro ang makaagwanta sa apo mo ya chay. Ay ambot lamang. Anta sige na. Tala ka ta. Updan ta ka sa presinto. Agud nga makagwa ng apo mo. Pero sa akon chay ha. Blacklisted na ginasaya. Hindi na ginasaya ka palapit sa balay ko. Tandaan mo gina, chay. Kag kon magkadtogid man siya sa lugar ko, ah, pasensya na lang kami. Kay ipatiro ko na lang na siya dahil kay banahon.
1: Bye.
0: Ipatiro ko na lang na sa.
1: Bye. Layla.

0: Siling ko gani nga, hindi nyo ko mabatas lay. Salamat kila. Salamat kila.
1: Kagkabay pa nga amuna ini ang katapusan mo nga pagsulod sa prisuhan to. Ay, maluoy ka man ay. Magbag-o ka na, ha? Pagtarong na para sa palaboto ni mo.
0: Ipos ng blala. Kabalun ako na iya. Tama lang wakal, blakin lingan ko. Malakat ko, anay.
1: Ay, ba... Ano? Ay, kagsadiin ka makadto, ha? Bag-o ka lang gani kagwa sa presuhan. Malakat ka naman.
0: Sabad si Mula. Kiputab na ba? Ba mo na?
1: Uy, uy, animal ka. Uy, kumusta mong ba ko?
0: Kung hindi mo pagkiputo ng sunghan mo la, hindi lang mo sinang matilawan mo sa akon. Sige, Mula. Ang katagi ko, Mula. Managayaw na ko si Mo eh. Nga tama lang nga warak-warak. Kaya ginalingaan ko.
1: Ay, sige. Sige, lakat. Lakat. Kaysa dasyon nga may mga rimalasyo ka, hindi na ako magsalod sa imo. Hindi na. Sobra ka na, gid. Sobra ka na. Wala ka na sang bisan jutay nga respeto nga nabilin sa akon. Sige, lakat. Lakat.
0: Hindi ka dyan mati sa akon, la. Sa... Dua! Ha? Hindi ka kaya mo tatambal, no?
1: Ako ba kanila?
0: Sige! Sige, wakal! Hindi ka natabunan ko ng baba mo kang ilong! Ay, ala! Ala daw kanding ang iliawon! Ala, sige! Gasiga ang mga matawaw! Patunta lang ka!

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epekti. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes.
7: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan na matamo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pamamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Kayo gid makuhaan sang pagtulunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kis direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal kaginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapaskog, kag mas ginpanami. Eye

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 8 kita karon sa bulan naman sang Setyembre, Siningatug 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kakifive, sa ato siga palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa nung pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Super FM sa MyCPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero nung istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod. Kagsamon siya TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga balantaw via Facebook Live at K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Ginabdan ako sa ako si kamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalaw ang Loyloy 4 ang Butchog Uchog! Ako naman yung si Kubos Ngalagan, si Kaki5. El Castigador. Alas 4:35 na check na daan si Kaki5 siya in Lacson. Hibala on time ang dalagko ng mga balita nasyonal. Kidugidugay karon hampangan na naman eh. Kaghihatag na naman sa inyong pipila ka mga detalye sa mga balitang lokal. Isa na gindi rin mga Kaki5 na balubantayan na ton kaysa bayan. Banwas ang La Castellana do may ara kuno gitawag nga wakwak. Oh, ay balaon ta na karon kuno kumatuod dini. No do ginpangaliwagan sang wakwak ang isa kadalaga. Oh, balaon ta na karon ang balita ni Kaki5 Red Salgado and of course ining pagpatag naman sang City Legal Office regarding mga Kaki5 sa pag demolish naman sa mga pipila ka mga ambulant vendors dira mismo sa may Kapitolyo o sa may dalan dabla sa may North Capitol Road sa Capitol Lagoon ng Kaki5. Kaya i-check naman karon ang detalye man sa mga balita ika naman sa Kapitolyo Provincial. Aran si Kaki5 siya, hibalo unta. Kaya ang House of Prosecution panel mga Kaki5, especially si attorney, ang private prosecutor nga si attorney Lorna Kapunan, naghambal mga Kaki5 nga tilingay mo na lang ilang witness kuno si Vice President Sara Duterte. Okay, ang tanan nga mga witnesses nga ila sini nga ginpatawag gagin pang cross examine sa nagaparayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang isa lang gid kuno yung ginatudlo mo. No, ginatawag nila gani nga queen. Ayo, siya ang ginatudlo bilang reyna sang mga butang na to mga ligasyon nga regarding sa confidential funds. Niya dapat siya na lang explicar, no? Kay ang tanan nga mga witnesses nga siling tigin pa release to ni Vice President Sara Duterte. Ibalaon ta ang iban pa kag of course sa siling naman ni Attorney Lorna Kapunan nga siling niya ang pipila ka mga testimonya ang nag-atagid ko nung pagtudlo niya kay Vice President Sara Duterte naman do. Bisan si attorney Michael Poa, si Vice President Sara Duterte kuno ang nagmando mga Kaki5. So hibaloon ta karon ang dugang pagid no nga mga detalye aron si Kaki5 Shine. Kay aton karon nga iga plastar kag si House Prosecutor and Batangas Second District Representative Gervillo Istro naghambal man nga dapat no delegate no kay nag-chat diri si kuno oy si Ruel Marion. Sir Rod, salamat sa imo sining pagbulig sa akon sining bata na ako na ay okay sige okay lang no palayon kita sige lang i-ara na siya. Plaster na ito magka-K5. Kay ang transparency, mo malang nang ginahulat naton mo nga dapat be transparent kita, especially sa mga kwarta sa gobyerno ginagamit naton. But of course, may mga palamangkotano ng ibang dira. Diin karon ng mga opisina ang may limpyo bihaw. At ikon magbalasahay na malang ni ka mag-ukayay ni isang mga opisina at isulusad jagid ni. Pero sa matutuod lang, nag-aran siya, ang pagka-aresto naman kay former House Speaker Martin Romualdez, kay sunod naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya, niya kabalok ka flight risk nga daan ni si former House Speaker Martin Romualdez, kay timayara siya mga jet mo, helicopter, kag may mga yate. Diba si Malagyo Blahaw? That's why gindakop na lang to nila, no? Si Martin Romualdez while nga naka-confine sa isa ka hospital. Siya ara siya, K5 Shine sa line number 1, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
2: Grabe si Rods ng mga kwarta, kag mga propiedad ni Kuano?
0: Ni Martin
2: Romualdez?
0: Oo.
2: Hindi na ko si Rods na masarangan nga taguon mo. Amo na ko nga agin convert ya into mansions.
0: Uh-huh.
2: Into shareholdings.
0: Uh-huh.
2: Kay bangod sang tuman kadamo ng mga kwarta nga nakuha ni Romualdez, hindi na siya kuno kasarang magsago. Sana all.
0: Dali lang, nakita ko din picture niya. Amo ni sa nagahigda, oh. Ang bayo ay naging pasuksok, ginbutang na lang sa... Doon nakakadlaw mo ko sa amos niyo.
2: Hindi. Kung may IV, may detector.
0: Dali lang. Nga mo niyaw.
2: Kaya
0: rin ba isa? Do, picture dali. Daw ginapakahuyan, tablang pungsod ng kagipad China.
2: Daw ginoang obra
0: ni. Nakayuhom ko kita. Gili ko ginang picture. Ginbutang ng dugan niya. Gamingalan nga si IDG. Tapos... Ayun!
2: May picture mo ko na nakita nga daw pasuksok sa iya sa kulit ang orange na uniform sa PDL.
0: Oo.
2: Kaya tiginakabig na ginasaya sa bunga person deprived of liberty. Sili ni Secretary Rimulya.
0: For mag-shot lang ni Galimo, ano? May kaso nga.
2: Mag-shot.
0: Plunder.
2: My God. Kadako-dako nga kwanin. Hindi ni siya makapiansa sa road.
0: Oo. Non-bailable ang plunder nga kaso eh.
2: Nadula lang ko siling ko duha kadlaw na miss ko ni nga mga pita. But ang natabo, abi mo siling ni DILG Secretary Rimulya, siling niya, kay tigin question sa mo, nga mo ni ang style permit sa mga matag-as sa mga opisyal sa Pilipinas, na kung arestuhon sila gani, mapa-hospital sila dayon. Si Rimulya, sila niya hindi. Ang kaso, yan ni Romualdez, siya lang niya ang nagsulod sa ospital antes siya ginaresto. Ginunakan niya ya. Do makadlaw kung nga daw maugas.
0: Di actually, kapalok ka damo-damo subong mga komento, argumento sa mga netizens mo. May iba na gambal kay K5 Shine, na siyempre stage lang. Ano niya, una ka lang tungadaan sa kwan. Doon ginawa kwan na nila, lagi na 4C. Tawag dira kay K5 Shine, doon may ara sila yung nga ano ni, ginalantaw na lang daan nga i-plastar ta na. By tomorrow, mapospital ka kay ang imong warrant of arrest pagwa lang naton by Friday. Padawa mo na bla. Oo.
2: Actually, tugay na naiya si Rods nga gaamuna.
0: Oo.
2: Sinong i-arrestohon kung napa na sila yan nakahibalo nga may magwa nga warrant of arrest. Amuna na iya sa una pa naiya si Rods. Mabalaan na yan nila nga mapagwa na warrant of arrest. Di amuni. Siyempre, nag-apply. Amuna na niya sila ni Rimulya. Yes, siya lang niya ang nag-una ang hospital antes ang pag-service, ang mandamiento di aresto. Kaya sa kaso ni Marcoleta, sa kaso sa iba nga mga high-ranking officials na gin-aresto, una-anay, gin-serve ang warrant of arrest. Then after that, nagtaas ang DP kag nagsulod sa ospital.
0: Oh, nasubuan ganito si Secretary, DILG Secretary John Vic Remulla. Ya kun ning ging kagtuan niya to, kag siya gitong nagpanguna. Gingisan na ipros na nga duam niya kay Baluka si Martin Romualdez siya ti kuani nag-eskwela niya dito sa US. Ti nag-eglisan na isla nga duwang nag-istorya-istoryan niya subuan kay ti friend ko man imo. Niya galing kay ti way kami sa mahimo ginaubra na mo namon trabaho. Oh.
2: Yes.
0: Di ba? Do ka nami pamatian no. O galing ang mga komento man sang iban nga kontra, ah hindi kontento eh. Tanan na lang sulion niya. Pa pakuno-kuno la na, oh stage la na, drama-drama la na. Pero kung do ay kasubong pasinaduan kag G5 Shine, kung ubra ka sang tadlong, i-kontrahon ka man. Kung di ka mag-ubra, kontrahon ka man. Oh, mano na lang ni sila man?
2: Ang mag-ublay sini, amiguhay sila, tapos isubong under hospital arrest.
0: Aha.
2: Ang mag-ublay kung makapalagyo pa bala.
0: Hindi na kay ginamon amo to ganyang bal ni Secretary John Vic Remulla niya flight risk nga daan si Kwan si Martin Romualdez kay may mga yate ni may eroplano may jet kag may helicopter ni til niya budlay na so basig gaido nila naka G5 Shine for pictorial purposes lang or for compliance abi butangan ta kapusas di butangos katri mo adaw mo na bla po hindi na iya kay total lang bayo nga ginpatapik lang sa dugan niya okay man gani oh
2: duha ko na ang iya ginapanagiyahan duha ka jet tatlo ka helicopter kag tatlo ka yate ha
0: oh, grabe
2: no magagi sa dagat pwede na siya maglupad
0: oh
2: amo na nga oh
0: pero perdi sa saton kami submarine te nga duha
2: kamabudlay lang kini
0: oh.
2: Kung bantay sarado na sa ospital makapalagyo pa
0: ati na guru ya alams na pero sa akin kun ako ni pusasan kun ka give shine mo ginapusasan ta ganing makawatan nga ras ospital di ba natiruhan na na ah natiruhan na nabunan pero ginagaid pa sa ospital yes
2: why kubla naguna-huna no sa pagkadamo gali medical condition ni Romualdez subong lang yan nagululuwa.
0: Ang warrant of arrest kag G5 Shine, ang warrant of arrest kag ang kaso maihatag na duha ka kwan sa tawo mo. Oh, nadumduman mo si Engineer Bunuan, Secretary of former Secretary ng DPWH. Sige pa sa kaan siya kaso, 'di ba? Naka-wheelchair man sa. Nadumduman mo to? Pero pagambal nga di mo sa state witness, nagatindog na sa ayo sa dayon. Tiya mo man ni matabo kang iba shine. But before matapos ang administrasyon ni President Bongbong Marcos, tikon matabo nga maka maniubran nila. Maayo man yun si ano, former Speaker Martin. Oo. Oh?
2: Hindi. Ang sa kaso ni Bunuan, sa gin-isa-isa kung ito ang aha medical case niya, daw atong dumay taning na sabla sa kabuhi. Oh.
0: Hapos lang na iya ah.
2: Pero kung pag-insindi, kung daw hindi na sa magdugay,
0: oh,
2: daw mo nabla bungod sa medical condition niya.
0: Oh.
2: With Romualdez.
0: Mangkutabla, kagipan siya si, ano, si May, arata si May, mangkutabla sa mga problema niya. Kay isugid niya, tanan, damo man ang sablatian, mambal na sa... lain matyag ko, Ma'am Shine, hindi ko magiyo, ha?
2: Let me share to the public, bala ko na nasubong ang kondisyon ni Romualdez.
0: Sige, go ahead.
2: My heart kag blood vessel disease.
0: Ooh.
2: Imagine, ha? My heart disease, my blood vessel disease, my unstable angina. Kung nagsiling ka si Rods, unstable angina, inablang... Ga sakit bughan mo, madula, sakit naman, kamo nang pag-insindi.
0: Ah, lain lang binga.
2: Stroke-related disease.
0: Mm.
2: Sabi sir, stroke-related disease, may diabetes,
0: abaw,
2: may hypertension,
0: abaw,
2: may high cholesterol,
0: abaw,
2: may underactive thyroid. Grabe no mga...
0: I-D3 bayo mo na.
2: Kung ano kadamo sa kwarta, yan mo amo man kadamo sa balatian niya ba?
0: Tanan na daya kay K-5 Shine. Tanan nga mga balatian, way budang na pati ingrown. pati, sorry, ano na, nang salugsog butang tanan na kay para at least madamo. Ba't kining aside, di may edad na gilman si former speaker Martin Romualdez kay K-5 Shine mo. Basta kay edad ka din mo damo ng mga gaginuwa na lang mga imbalances lawas ta. Bangod kay ti nagatigulang si Lula naton si normal na inga damo-damo ta balatian kay gatigulang ta.
2: Pero si Rod, ano mo are? Kontigado pa kag matuod ang allegation sa ombudsman. Dumalain gid sa buot mo, dumatulo luha mo.
0: Oho, iho,
2: ang piling sa ombudsman, ha, ni ombudsman Boying Rimulya.
0: Oho.
2: Siling niya, dahil sa sobrang dami ng pera na hindi na kayang itago, kailangan din niyang i-convert sobrang daming mansions,
0: wow,
2: sobrang daming shareholdings ang nabili niya para lang hindi niya itago ang pera.
0: Ooh.
2: Ang muna yagaliya ang grabe nga pag ano no, inablang paminsaron mo, may mga eskwelahan, nagakalaguba sa bagyo, gakalaguba sa baha, libo-libong mga classrooms, hindi mapakayo. Ang mga, makita mo ang mga tao nga ato dito sa mga remote areas, ang alagyan nila, bana lang para maka, ano,
0: maka-eskwela.
2: Kinahanggan mo ang medical, medical treatment, hindi ka makahalin sa lugar, maagi ka pa sa mga
0: puwerte Suba.
2: Na mga kapitok na mga alagyan na i-puwerte gidya si Rod, malaing bot mo, tapos sila yado, halos hindi na nila kaya itago ang kwarta.
0: Ang ilagi na problema, ya, kung paano na lang nila gastuhon ang kwarta, kita, ya, adlaw-adlaw ka pangita, taway, kung para may inugasto ta sa aton singa mga panimalay. Ang ilaya daw, yes. Kwa, no? Nagurong dugahaboy ka ng K-5 Shine sang minilyon to daway ka. Bahala, dada ko magbalik kung hindi.
2: Kung matuod ha, ang allegation sang ombudsman, halin sang tuig 2022, tugtog sang tuig 2025, naglabot sa 56 to 57 billion pesos.
0: Grabe.
2: Ang nabaton ni Romualdez, halin sa mga proyekto, halin sa mga komisyon, halin sa mga, you know, government projects na wala mapatukod kaya kanto sa ilang kwarta.
0: Oh.
2: My God!
0: Pero te, ambal ni House Speaker Martin, niya, may tudlo man sa kuno? Amo nang hulaton ta?
2: Ari si Rod, this is an information nga nakuha na to na few minutes ago. Matunto na ang duha ka Rimulya sa France. Nakaset na ang ilang schedule sa biyahe and they need to follow up the red notice na ginaayo nila sa International Police Organization. Si Boying, amuna siya ang ma-negotiate sa gobyerno ng France and si DILG Secretary John Vic Rimulya, amuna naman ang magpakigangot sa
0: International Police Organization. Di maandong pa to si ombudsman, hindi naman natrabaho sa ombudsman kay K-5 Shine.
2: We don't know, but you know, Boying is going with the DILG secretary. We don't know lang kung sa San Ogi specific.
0: Kadamo sa mga kaso sa ombudsman, ka dapat tutukan kay K-5 Shine mo.
2: Pero we need to get Zaldico. Inang lang makuha, gidyan nila si Zaldico. Kay tiara naman sa kustodiya, sa mga otoridad. Ining si Martin Romualdez, former house.
0: Pero pamangkot, ara ginman daan, ara ginman si former ako Bicol Partilist Zaldico sa France, ao?
2: Sa France, we don't know, but amo nang ilang plano, kagbago lang share nila sa publiko. Kabay pa si Rod, na ma-follow up nila, mahatagan man sa justisya. Ang 100 million kamang Filipino nga nagsakripisyo kayang ila nga kwarta ginkuha.
0: Grabe no.
2: Sang mga matag-as nga opisyal sa gobyerno. Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5
1: News FM live report.
0: Anyway, mga ka-K5, ako sa tutuod lang nga in my personal opinion, nagakalipay ko nga may amusli nga mga bagay nga nagakalatabo karon sa gobyerno. Wala ko nagakalipay bangod sa chaos. Nagakalipay ko kay at least no may agib lang nga may nagausisa sa mga corrupt naton nga mga opisyal sa gobyerno. Sang sa pasagdan dalang ni nagsundo ng tradisyon sang una nga ti himuon pa lang abuian o kung business ang posisyon sa gobyerno. Di ko may amuni kag may kahadlok. Ako yung mismo doon makasiling ko President Bongbong daw. Okay, ginang imusin ni Kwan nga pamalakad subong kay ti ginadig up mo. Although nga ti makasiling ang iban nga ti stage na da, drama-drama lang da. Pero at least may ara. Sang sa wala. Di ba? Di kon magsigisigi ni kag matahap ng iban nga mga kurap imbis nga 100% kawato nila. Masiling nga sa 50% lang nga kawato nila kay Kwan Gid. Ahil mo nun gid ka tama? Oh, ti mga kaki 5, ti kon mag ma-convict na ini ining si former House Speaker Martin Romualdez nga sa karon naka hospital arrest and of course si Zaldi Co kag mapamatud-an kag mabayaran nila kag makuha tong mga manggad nila mabalik sa gobyerno. Oh, tani mapartidahan man ta. Oh, damo man ta yan kwarta, damo man ta sulukton sila pangkwaon dala interest. Oh, pang auction da. Basi makabakal man ta mansion.
3: Oho, oho, oho.
0: Wait pa panahon mga kaki 5, wait panahon. Mabuhi ko na commercial pagbalik ko. Tutukan tani ining wakwak sa Banwasang La Castellana. May wakwak gidman ayhan pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
1: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160. Na best get ang TTX 500 para sa
1: ako. TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
7: Importante ni nga may bala na Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or ako mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig. Ini makabulig sa kuko.
6: Normal nga normal passing sang stool.
7: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom di TX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka di TX 500.
6: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
8: Basically Sir JP, ang color nila is a lin from bilirubin.
6: Oho.
8: Pag sa ihi nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo stercobilin.
6: Ay katanda sa amon nga medtech license medtech. No?
7: Ang baho sang pupo Sir JP actually halin man sa kuan mo mga bakterya.
6: Uh-huh.
7: Na syempre damo kagaw da. Ang nga nagaproduce ang mga gases.
6: So, amo lang medyo
7: baho. Oh. Mining pa ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat hindi sakit magpupo kag hindi budlay magbun-a. Try nyo bala no. Mag-shake mo kadagab isang kapayas lang tawo na to kung Indiano.
1: DTX 500.
7: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag Mighty C.
6: Pagkaga,
7: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500.
6: Uh-huh.
7: Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga nakanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
1: DTX 500.
7: Bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
1: DTX 500.
9: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, duwa-duwa ko. Tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin namin, nag-it sa akong mata.
1: TTX 500!
7: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw.
6: Oo. Oh.
7: Ang sinyalis naman sa hindi namin bawel, pareho sa pupo sa kanding. So kinanglan, ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, uh-huh. ang pinaka-the best nga toilet practice. Uh-huh. Hindi man namin, Sir GP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks,
6: di,
7: may mga problema na ng kulon da. Uh-huh. No? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
6: Justo.
7: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang ko magpupo man.
6: Justo.
7: Kay wala ka ka DTX 500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
6: Justo. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudihan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
7: Pito na ka type, Sir GP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
6: Kulang fibers.
7: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
6: Kayum-yum si boy.
7: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante ni Sir GP amo ni, gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
6: Oho.
7: Kung gahubag imo tinai IT, expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may business. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
15: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
16: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po lang kape, pre?
2: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift, OT,
4: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
10: 1.5 K5 News. Welcome back, mga K5. Sa atong sigabala tuntunan nga El Castigador may hapon nagpamati subong si Obispo Eduardo Galuna Sr., the former barangay kapitan sang barangay Vista Alegre, kag subong barangay kagawad yapon si Obispo. Very sharp pang mind. Kag of course ang amigo ko manog kapitan man ni si kagawad, na pinakagwapo ng barangay kagawad, pero pasensya gida, kapita kagawad, Jojo Galuna, ha? Ikaduha ka lang kay Obispo. Si senior gidyang gwapo, ha? Ikaduha ka lang kay Bisan Migo, ta kaya, si Obispo, dyan po ng pinakagwapo, ha? Pero daso ni Perdihon sa ni Jude. may nilang pagpamati sa taga-barangay Vista Alegre. Oy, dalangid la, naibla, no? Sa barangay Vista Alegre, may nagreklamo, madisako, no? Ining, why pa di Japon niya katapusan, ining presidential scholarship program na assistance na ginatag ni PBBM? Dami mga reklamo, tapos may barangay Vista Alegre, oh. Why ko pa ni Mistoria sa mga bigo ko na? Pero, may nagpadala, there is a ton, gadaw mga pariente, kagkapartidusan sa taga-barangay daw. Ay, oo. Way gi pangirang-ira no, da out of delicadeza bla dapat ani balaan yung ati pariente kag may mga hinablos kag daw kapredusan nyo da manghod o ranuman ipaiway na lang bla kay damo madapigado sa inyong barangay. No, hindi nyo bala bipag ako atanan ikaron nagdinalok ti aton. Oh, sige, pero ipaimbestigaran ko na nayantis ko magkomento gid mayada. I-check ko na si Kaki 5 Red Salgado bla. Kay daw na kuan ko niyo ang lalaki gali ni ang ginkuan ang daw ginapangaluyagan sang wakwak. Anong wakwak man? Sabagi chindi ko sa amon suna suma maglingit ang wakwak eh, siyempre pis-pis na no, nga muna ko nung nagapang dagit ang iba na tawag dra hubot na inang maagyan ka siyempre kita pahog so, sa mga magulang ko man mga dungol man wala sige lakat ka gwa gabi ka kay mga pulikro nagiton kagin sang hubot na inagin ang wakwak. Oh, dagiton niya kanati kung maginuganas mas kampo, dayon ko man kahapa. Inang duinto makong hapa kasi siyempre ba si dagiton ko.
11: Alright!
10: Oh, pero tibalawang taneng detalye, kay nagligan nga mga inadlaw doon nag-viral gid ang mga pipila ka mga video nga sige nila pinangita kagsuga ang wakwak. Abi pa istoryahon ta si K5 Red Salgado. K5 Red
12: K5 News FM Live Report.
10: Ibalita mo.
13: Yes, K5 Red, balayo pa ang ginakabig na ton nga Halloween pero sa may manwa sa la Kastilyana. Though, din kahadlok sa pila ka mapuno yung bangod sa naglupok niyang video or viral video, Kitibron, siya. Ito yung dalagar, may ara kung sa nagpakita nga wakwak o kung aswang ka Kitibron, siya. So, di pa dulungan natin, inigbanwa sa La Castellana, ang good kumpirmahon, kag pinalabot natin, din pila ka mapumuluyo, kag ilasin na ginaligar, Kitibron, siya, natabu ini mga Lunes na sa kaagahon eh. Kimati isang Domingo sa gabi, may na natukiba na sila, may na dumi na notice sila din ang adok, kalain ba na sa lugar.
10: Dali lang ginikwan, iplastar ta ng lugar, kagipabrit, ano ni kalayo, ano yung very layo-layo, ginikatama? Or inang...
13: Kinibarot sila siya, ang lugar, Sitio Lapaca, Barangay Robles, Manuasang La Castellana. Kung magpanulong, kada na malagikan, kada rin sa may barangay Hagimit, niya sa may syudad niya sa La Carlota, direksyon kada na sa direksyon pa La Castellana, may maagyan, kada na kakurbada, nga dalar, kada na maligya, bala sa mga kawayan, nga mga salaset.
10: Okay.
13: Dira ang area, ang Sitio Lapaca, parte siyang barangay Robles sa Banwasa La Castellana. Kay antes kira makalabot wala sa Juan Kitim Roads, antes kira makalabot sa may crossing taborda, amo na makita, mo nira kung going ka man sa cementerio kung proper sa Banwasa La Castellana, kay Kitim Roads, ang Sitio Lapaca. So, dira, dinaaligan sa mga tao, kamati may isa, dira katawo Kitim Roads eh. Dati, alias Ron Solining, isa ka lalaki, na ara na guru mga 40 sobraning niya sining ang edad Kitim Rods kaga may ara ini sa ginakuan man ginapangatubang man nga masakit siya sining alawas amuli siya kuno Kitim Rods ang ginapakitaan sinisang wakwakat di pinamakot na ton kuno ng sura sang wakwak sino sa kay Ma'am Janet isa madra sa mga residente sinisang lugar ang wakwak kuno Kitim Rods ang ulo sining iya kapistis. Si Dokta Lewis ko nang iya sininga Dokto Ka bala. Si Gwan ko sa kun ka ngay ni sa mga kingfisher bala nga mga istrakwa space. Or tukar bala kan nagko. May kaanggid kag taliwis ang iya sininga Tuka ka Kinebrod. Kag ang iya sinikulo yung lawas do ka ngay kuno sang amo nga do iya man sang kureng. Sa makita nila kuno Kinebrod sa inting wakwak doon nag-akos ko no kag doon nag-asaka
10: doon ginapulbaan ko haw
13: hindi
10: ko makun hindi ko makontrol grabe ginabutangan ko ni Kaki 5 Ethan sang background doon ka ginapulbaan ko sige why niya asawa ang lalaki
13: ang asaring lalaki sinisultiro pa eh
10: wala
13: inisip ng asawa. Pero artist kita pa na yun sa atos din nga report, maging padala kita na nakang video.
10: Aryo!
13: Sa atos din mga viewers.
10: Abi, butangan ta audio? But pwede butangan audio? Sige, butangan ta bi audio?
13: Kung makita, ginagawa ni Wakwak.
10: Ara. Uy! Labing tagol kayo doon! Bilibiyo ng babae. Ara gidya kuno nakita gidya ni Laya gidya bi onang babae o kaki fiber nakita gidya ni Laya
13: ugali man kini bro sir
10: uy
13: kay irang si alias Ronson sa naman nga oras kini bro sa mga pasado alas 2 sa aga daw nalipungan eh siya kuno kini bro sir Amuna ko niya, ang piiling si Manang Janet, yung painom, yung kuno siyang dana, ang gudan niya siya kay Brons ang maulian. Pero nakita, hindi lang, ang doon nagbaga-baga, nila ang gingira, paligiran nila, kuno siyang bato,
10: uy,
13: irang
10: wakwak.
13: Wakwak?
10: Pero ti, kung naluyag ang wakwak sa lalaki, meaning ang wakwak, kadwala na kabagay, either katapos ang LGBTQ plus or babae nga wakwak?
13: Oo. Oh. Ang mukid niya kasi Brons, kaya kumaluyagan, kakunos ng wakwak, posible mangin wakwak ka man kuno, kaya malupad ka mula ka doon, kita ka malukon, basi magpadulong, dira sa may bungahin river, wala ginagyan.
10: Tignan na respeto, tanig ka kay Pebred, ang mga pagpati natin sa mga katigulangan, kaya bisan kita sa una, ginpapati man na mo. Tidipindin niya sa tao, may away tayo nagasiling, away ang iban nga tao nagapati na, ang iban wala. Di ba, sige, mabal, iban na ano, manay niyong balita, inyong way napulos, kaya way kami nagapati. Pero sa iba niya may pulos na kay Gapati sila kay Kipebred, di ba?
13: Yes, correct. Huwag naman din napilit ang atong sila yung mga tagpalamati na magpati. Hindi ko may aras ang wakwak o kung may aras naman sa aswangan. Pero may aras, hindi ang mga pumuluyo natin kag followers sa K5 UCFM na nagapati hindi sa tuyaw, nagapati sa wakwak, nagapati sa aswang Kipebred. Pag nagapati man, nga epektibo, ining ahos, ang
10: asin?
13: Kanyang asin.
10: Oo. Di madumduman ko sa una. Araw, amuning lana, o?
13: Amunang lana.
10: Di ang lana ni, ang iyan ni Kalabanan, ginagamit magtawag lana, kag Ipebred. Ang ginagamit, kay Kabalok kami, mga albularyo, kuya nga mga katiuan, kag katiyaan mo. O, may mga albularyo, kuya nga mga utod sa taga-kaban, at utod, mga kapartidusan sa Kabankalan, nga Kabalo maghimu lana. Ang inahimo nila lana, munib lang lubi, ang ginabulad na lang lubi nga unod na. O, di ginahimo na nila, gina-oil na tawag na lana, munib ginabanyos na kay Kipebred. Ariya mo ning lana?
13: Oo.
10: Uy.
13: Mara ko na siyang lana, Kipebred, kasi daw isa ka kutsara na kinamangkot na pagani, isa ka baso naging painom sa lalaki, pero ito isa na ka kutsara naging painom, Kipebred.
10: Oo.
13: Kag diriti amat-amat ini siya nga naka-recover ay nagsuka ni siya kuno puti
10: ay
13: no patimaan na kuno nga dumay gakatabong siya nga malain Kipebred. Amuna ko nga ang ating ginmuligan na rin sa mga tao paghira nila sa bato
10: na
13: wakwak galitin natin do hindi guro na target iba yung wakwak ining bato nga ginamoy nila dito nagtupa sa atop sa isa kamay.
10: Hambal ganin sa iban, di may nagachat sa ako, no? Niya sir, ako, sorry ah, pero gapati ko, upod na sila permis ang tik-tik, ang wakwak ko, no? Ang tik-tik, amun ako nung unang doon ginasugo sa wakwak, gamay niya ako nung pispis ang tik-tik. Niya, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Gamuha mo na ko noon niya, tapos pagdagwa na kuno sa ilang target, eh, ang wakwak na kuno makasimpre, ang wakwak daw dako na yan, nga pispis, nga amo nang nagadagit, gali kay Kipebred. Amo niya, sunod niya sa mga nagachat sa kuno?
13: Gani man, Kipebred, sir. Kagati, granan niya, area, ang likod na daan niya, Bungahin River.
10: Uy.
13: Ako na siya ang ginagyan, tumulang sa pastan sa ito, Kipebred. Ang mga tao, dito wala manag, basi dito, binalim, or basi balagikan, sumabaw, pungit sa bukid, kaya siya nag-travel, Kipebred. Kaya kung tara muna ito, dira, ang idalong gabahin, dira siyang nakastilyan, ang munang Robles, kung diretso-diretso na ti, Vulcan ka na, o nalak, Kipebred. O galing ito, layo pa rin i-travel, pero wala lang yung may baluan sa mga residente dito. Kung nga, nagpadulong dito ang wakwak, dito, yas, sa may barangay Robles, Kipebred. So, ari pa matiyan na ito na sa payag ni Ma'am Janet. Iring nakainsindi kung ano ang wakwak.
10: Sige. Pamatian ta sila.
13: Nagpakita. Yes. So, ari Kipebred si Ma'am Janet.
11: If ginpainom sa lana na kun.
14: Ginpainom sa lana?
11: Oo, dahil nagsuka siya.
14: Pinakami sa kabaso nga lana?
11: Or? Hindi, daw isa, hindi, isa lang kakutsara.
14: Isa kakutsara, okay.
11: Oo. Pagtapos si inom, nagsuka sa ang niya suka daw ano daw nablang
14: itom
11: hindi nang puti sa puti nga daw rugby daw amo ni kalaba o ginpatukdan ko da gani o kay hindi pwede nga hindi matukdan gintukdan pagtapos siya tutod sangaga naman to yung pagtutod niya tingin pasalihin ko daw sa sulod kay hinko ba si wala magbalik naman hao
14: wakwak pero
11: ang wakwak
14: pero ano na sa magsiling ka wakwak pispis ano nang tsura is na ba
11: pispis
14: ano mga ano kadako na sa
11: Gamay lang agar, home lang siya mo. Dara o halinda sa bahay, kwan, lubi.
14: Pero doon mga 3 feet, 5 feet, kung nakataas na, hindi. Man.
11: Gamay lang.
14: Gamay lang?
11: Gamay lang. Mm-mm.
14: Mga ano man?
11: Mayuta, neto ang nalipong nga nagbulig man sa iya, kay nakita iya, gidya.
10: Uy.
11: Nga babae, garhom.
10: Babae?
11: Si Rene, dito si Rene.
10: May la...
11: Kay si Rene, amutong naghaboy da sang wakwak na nga na ano, na... kita ya gidya te ako ya nafocus ko sa iya bulig mong kay nanggit o masamo
14: okay pero ining wakwak first time niya nakita o pala nakabisis ka
11: amo pa lang ni
14: amo pa lang ni
11: amo pa lang ni halin sang 61 ako subong amo pa lang kuya kabulig sang amo ni
14: pero ano na ginahimo sa wakwak kapangaon na sa tao bata
11: ambot lang hindi ko kabalo kay basta si suntilo ya nag ano sa imo naging gitom sa mo
14: nagapangtuyaw dumay gahom ni wakwak
11: dumay gahom dumay power sa.
14: Pero may ara man sa wakwak na malain, may ara man wakwak ka maayo. O puro lang gindi tanan-tanan sila malain.
11: At yung mga malain, sila nga elemento, yes sir, yeah.
10: Oo. So kaki favorite, may nagbulig, galing nga may nalipungan. Ang nagbulig, nalipungan siya?
13: Actually, kinabrad sa muna si alias Ronson.
10: Oo.
13: Muna isa ka nalaki na nakadalipungan, nga ginaligar nila, ginbisikahan sa wakwak.
10: Aw!
13: Nga ginaligar man nga naluyagan sa wakwak.
10: So hambal ni ma'am, babae, gagarhom.
13: Babae ang wakwak, yes.
10: Ooh.
13: Babae ang wakwak, kinimrod, sir.
10: So meaning, paano ma-identify ang garhom sa babae ng wakwak man? Ining wakwak nga, gagwa ang iyakwan? May ano siya, wakwak kung babae, pis-pis, may ano siya, may dughan? Oo.
13: Wala lang ito, matumod kiti, dolog mo kinimrod, sir. Kung may dugan yung wakwak, pasilain ko ng wakwak ni Brits. Pero ang binig ni Brits.
10: Diyan, nagsulod si Sir Boy, ginpa-explain ko siya. Ko, sir, ano na mag-identify babae ng wakwak man? Linya, kung babae, siyempre, laba buhok nga wakwak. Oo, laba buhok. Kag, lain niyang itsura kuno sang wakwak nga babae. Oh, bakto gid ako no kay babae gid ako nung nagbisita kay ngalan wakwak mo. Pero kon laki ti lain to, hindi ko lang pagmention ng ngalan nga laki. Okay. Pero ang aton kag favorite hindi niya sila nga kaladlawan una no man.
13: Yes,
10: na siling ko may pipila sa aton nga may nagapati nga nalaw ayan sini nga balita. May pipila sa aton nga nagapati sini special minte sa mga tawo nga nagapuyo sa bukid. Oo. Pero ti ambal ya to, tiantong edad ya, bagun sa nakasalapo sa musina. So, hindi ayan makatugas ang kakugmat sila to?
13: Well, actually, kiginim Ron, siring nalaki,

0: Ako, ining makuwag ka.
1: Oo.
0: Pwede ka kabalo kung ba, nga pakya na kapatay ng suga or ba, di ba laging tanaw na niya ka nga pula, aga pula ko nag iyasin nga matake fibrose. Or ba, posible dito nga sa iyasin nga paglupad, napatay ang suga, kag nakita.
1: Ari, may nag-comment kag Ipebred. Ari, balaan ko dugay, nagini siya. Ari, subong sa Facebook page na to. Si Choi Tagoy, ingalan niya. K5 Rods, basi naluyag ang wakwak sa nalipong nga laki. Balik-balikon ginaasakin ang lansukbit gid sa habak. Tapol nga luya. Amo na ang bal ni Choi Tagoyo. Tapos may nag-commit man eh, si Papang Kenneth Yung ko, balikan niya ka na, balihin lang kamo kag mga muyo. Di amo ni mga pag-advising iban. So posible, tsakto na kay Kon, hindi ka nagustuhan sang wakwak, bunon, kagton, tosiko niya ka na iya. Pero kung gusto niya ka na, ti hakson. Pero sa piyak na bahin, diri kita, hindi ahiya nagutman na ning biktima, kagipay Brad?
0: Well, actually, sa pinamangkot na ito ni Kikip Rods, hindi biktima, nakakaon, makuno na kapaniapon ng Kikip Rods eh.
1: Uy.
0: Kompleto mo na ni siya, wala na kita kamalo, kung basi kulang.
1: So, na-interview, tagit exclusive, exclusive mo na-interview ang biktima?
0: Ang biktima, Kikip Rods, nagpaiway, gina ang mga himata, sila nga hindi magpa-interview, kung may ginapangatubang isang problema, siya sila nga kaugalingon. Kwando lang alang, Kikip Rods, pero muna na po ta.
1: Lang taon ta na yung background sang biktima ka kay Pebred kon basibla kon gaka gahallucinate siya o ara ginatrangkaso sa ginahilanat siya nga siyempre kung ginahilanat ka grabing init sang ulo mo daw gaha ang mga hallucination mo grabe na ho nga kag ang ako niya ginahambal kay Pebred diri kaya sa piyak nga side for those nga wala nagapati no nga basi bala kon may bulong siya nga ginatumar nga wala siya nakainom or may balatian siya sa iya sining kaugalingon those are mga factors kag Ipebred nga pwede man naton nga malantaw mo
0: posible gid kita Rods or sa tuban di kay init subo ka magdampi sa may banwa sa La Castellana do pila naman kadlaw nga do nag init wala ang panahon kay Kevin Rods kaya basi posible mo na kanang ikabangdanan pero galing kiti majority gid sa mga tao dito ginapatihan nga may nagpakita gid yang awakwa o kuna suwang nga nag control o kuna gahum gid para malipungan ining si alias Robinson kay Kevin Rods
1: so ina tanan under investigation and under confirmation pa ginahulata pa nang may ara gid guro eksperto nga sarang nga makahatag sina nga mga bagay kay kun si Ma'am Chuli yali niya permi lang kamo bala kanta sa mga gospel songs oh para hindi para wala sang disturbances oh madula ko ng mga disturbances hambal ni man ni Ryan Doy niya sir sa tutuod lang wala ko yag panglabutawa pero kun matuod ba lang na kag kun single man lang ang biktima patulan niya na lang ang wakwak kag ila tag ila aswangon ang mga kurap nga politiko dako pabulig nila sa Pilipinas. Ay, ay, hindi niya pagpakadlaw. Ay, wala ka kung mga bagay. Patulan na lang. Tuod, no? Patulan na lang para at least pang aswangon itong mga politiko. Hambal ni Bing Selfin, hindi nasa pag-untatan kung hindi niya makuha. Ay, ala ka, tuod. Hambal bagi ni Joy Tagoy. Ginabasa ko yung mga komento nila. Dapat nakwaon man ang bahin sang wakwak kay basi ginapato-patuan lang sa... Ah, oh, tiyo, pangitao na Joy Tagoy kung sa di na itong wakwak to.
0: Yan, yeah, ni Kipo Rods, basi, balang ati, naluyag yun man sa guro, Kipo Rods, abugin ang majority, yun kagati, nilaan ni si Juan, guwapuhon man si alias Ronson, Kipo Rods.
1: Sa una, bi ma, dumduman ko, gamay pa ko kay Favorite, pero may ginang istorya sa mga katiyaan ko, nga, uy, si Juan to, may tupad kami balay sa una, nga hipuson, babayi. Uy, nagkita pagwa kay... na-arrange na ko nung kasal nila sang ano ni nang iban ba lang atinuga oh nang nya kuna na naluyagan na sang inkanto so hindi mo da pwede mapangaluyagan kay mapangaluyagan mo da mapatay ka tiway gito bala sang may nangaluyag ahay kaluluoy lang to bala sa babae hasta nga nag galin ako to sa amon way gitok pamana kay nakulbaan ng mga laki magpangaluyag iba si tuod nga may naggatanda na vlog kag mga luyags la kundi hindi sa kabalik la puli kag Ipebre daw.
0: Masila ina na guro kay Rod sa nakwane pa anda pa si Karibal na guro kay Rod. Pero actually
1: hambal ni Alvin Espanyola niya ikog pagi lang katapat niya.

0: tikog pagi. Yan mo pag hindi ginagamit sa muna pang hampak sa mga aswang. Inang ikog pagi, inang ikog, yaka, pepper, ginabulad na. Sakit-sakit na kay simpre, garas-garas ng iya nga punta. Ha, katilaw ko na hanot, kay fiber mo. Sakit, sakit-sakit klaseng balakol ng ikog pagi.
1: May isa pa na kaya kinurot siya ng ang manunggal.
0: Manunggal? Oo. Ang balay namun sa una ari, si tatay, si nanay, si nanay patay na. Si tatay gapamati subong, mga magulang ko gapamati subong sinigaran, mga kapartidusan ko sa magkalano. Totoo, di ka kipabred. Ang balay namun sa una, halin sa bintana, hasta sa may pertahan, ang iya dekorasyon manunggal. Ayo, tiyan mo niya magpagpati sa mga katigulangan ta kaki-fibred mo. Hindi ta na iya maibitar.
1: Kag, siyempre na pati, hindi yan ako mayari kasi ni si Imo, siling ako luyaan. Kag, dapat ko no kaki-fibred siya ang bintana, mubutangan mo gitermin sa gina-asin ba lang na nakabutang sa, sa Yahong. Ang gututing, hindi kaki-fibred siya, hindi pagsudlong sa manain ni
0: Espiritu. Tapos may mga sigbin pa na... Si tatay kung dan mahilig ni magpati ya sa una kay kabalo ka kay Fibred sa tutuod lang may manghod kung alaki mo. Na istorya ko ng ako na lang amo na lang ya kabuhi kay para at least ti may mga huring-huring sa una ngang manghod kung alaki kuni na napatay kay Fibred gamay pa kami to kung pinakaagot may agot ng alaki. Sus na patay ti ginsulod kuno sang sigbin. Ti kada gabi ito kay Fibred may abon as tatay nga ginaburibod sa alagyan sa bintana lulumpatan. Alagyan da kay para mabalaan kun anong agis ang sigbin mo amo ng mga pagpati. Ti ilan iya sang katigulangan ta ka kay Fibred but why ta niya gina discount ang mga pagpati nila kay ilan iya pagpati. Ang ato ginadala ta lang ni kay may nagpadala sa aton nga gusto man nila ma-aware man sa isning mga bagay. Why mataga ga palapnag sang kahadlok dira sa may Barangay Robles?
1: Wala hindi kay Fibred sa ang ato lang madiris ba papresentar natin sa gapatas ang impormasyon na nakuha pa natin sa mga insidente iniangot man sa mga nag-viral man nga video nga gikan man sa ilak sila mismo kay Fibred.
0: Tiway tayo nag-ano ka kay Fibred? Why tayo nagpitsi-pitsi nga magpatiling niya sa mga Facebook post na? That's the reason why nga nagkagtog itas lugar to conduct an investigation para makuhaan to interview. So sa nagapamati na lang niya kung mapati sila o hindi atong gina-present lang nato ng duha ka side kay Fibred mo although hindi naman nato makuaan to side ang wakwak to do bani choy tagoy hindi naman to makuaan ang wakwak sang ano ni sang impormasyon pero nagkagto kita ya wait iya nag siling nga nagpati lang tadayon sa mga post may na-interview kita kag nagpamatuod nga amo ni ang natabo ti anong tanakaron kay amo nang natabo dito sila.
1: Kaya naging sili ang ato pinimapisa din ang atsipong polisa na lakas niya stage of tumuloh itang go at the 50 kay Fibred ang isipan po ano yung lugar at wala mo sa evidensya at sila kay Fibred
0: ihan
1: sili siya
0: di lang dula-dula si kay Fibred balikan na sabi no? Balikan na sa ginakwa na mo ni Magka K5 ba? Sa siling ko na, why kami nagpamahog di sa inyo? Ang amon ba, may nagpadala di sa amon, that's why ginasiling ko, ipa-verify itang information, no? May mga bagay, may mga taong nagapati, so be it. May taong nga wala nagapati, so be it. Ti plastar na yun amon. Kag may mga eksplenasyon man ang mga otoridad naton, kiti wala man sa mga ebidensya nga makuha. Kaya mo ganing ambal ko kinasin ko basi kung may mga problema ining lalaki or nanoman galing kay may mga iban nga mga witnesses mo. Just like si nanay ito kayo nag-interview, nag-suka pa sang do rugby, tapos siya patungod pa inom sang lana. Those are the mga facts nga nakuha naton dito sa area, meaning may natabo nga mo sina. So, hambal pag ganing Ma'am Ninette Marquez, siya ako yung si Rose Gapati, gid ko. Hambal ni Julie, ni Vialo Mugdang, good afternoon si Rose Gapati man ko. Ang balimbing selfie niya, kapin pagid kong bilog ang bulan, amugin na ang ila, inugwa, sang wakwak, ayo. Hambal ni Ma'am Junro, sa Via Loreho, niya bagakay, amun sang unay, niya ginatuslok sa atop, niya kugon. Ay, tsakto ta, Ma'am, ano, Ma'am Junro, kiting balay na mong sina, balay na mong sang una, kugon, kagnipa mo. Gabaka, agakwan na statay, may bangkaw, nga bagakay. Bagakay, bla. do kawayan nga gamay, muning ginahimo namon bangkaw. Oh, tiyan mo ni mga pagpatis ang katigulangan, tas ang una, bali Ma'am Chuli, kuladol niya iban asin, kag aho, sabit sa pertahan, kag mga bintana, kag ikulintas. Tiyan mo na mga pagpati, those are the beliefs sa nato si mga utod. Kagi pa, Brad?
1: Yes, tigabali kita, Kevin Rod. Actually, hindi padulungan man sa kapulisya naton, pero galikit yung wala siyang daw concrete kid balang ebidensya hiding sa wak-wak. Ag ipatpat pa natin buwas ang statement pa ni Mayor Ania Hunico sa La Castellana. Kamatay sila Kevin Rod siya nang wala gapati. Pero tiya, akang bali sa mga tao na kung tuhod gid ba na, dapat gid yan nga dubli, gid nga paghalong sa membro sa pamilya.
0: Correct.
1: Hindi gid pagatagdan, no kumpensa, na balang tungod sa nga doka problema, dira sa internet, dira sa La Castellana, di ba si balang mag-ubra sa mga projects sila, kung pauli, gabi, kaya ba si tuhod, balang wakwaka.
0: Oo na.
1: Di ba si isa pang basulon, kay gahabalya, hindi mabitanan ng mga pumulyo sa La Castellana, nagapati nga wala, may
0: araw
1: hindi katigulangan nga nagapabilin ka nagapati labigit sa bukid ni area,
0: yes.
1: Like biak na bato, barangay Sagan, barangay Kabakungan, may mga pagpati hindi katigulangan nga sa una, posible hindi nga may ara sa mga amuning asahi, balang aswang kinidrod, nga nagapakita, pero wala man kuno sang may nagakapataya, nagapakita lang, pero posible nga
0: basi bunga lang sang panghuna-huna o amo nang iban. But anyway, salamat kay Kakipa Brad.
1: Okay, salamat kay Brad. Samantaya na katong sininga kompleto ng detalye. Boss Kadlaw sa Puro de los Pueblos. Kinadulong sa atong sa Power Trio. Katong sininga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 by UNVCO. Hanggang atong man sininga DTX BT Soap kag DTX Coffee Mix. Kaupon si Patrol kay K5 Martin de Maisep kag K5 Jack. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kag Garingawan sa Negros. K5 GCFM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. But anyway, ang aton ginadala lang aton sa kakinan bangod kay ti may natabo dito sa ila. So, hambalon tang away tagapati, ti aton niya pagpati. Hambalon tang nagapati, ta ti inyo niya pagpati, ano? So, kada isa sa aton may mga pagpati mo. O, ti inyo na lang na. Ang importante na kagtuan naton na imbisigaran sa aton sa Chief of Reporters kay K5 Red na ibaluan kag nakahatag naman sang pagpatag man ang gwapo nga mayor sang Banwa sang La Castellana, no, sa kay bro Mayor Aniho Nicor, mga kakipay, and of course si Vice Mayor da si Ate Vice Mayor May Mangilimutan. Oh, salamat sa taga Banwa sang La Castellana. Kag si bro ko man ang hepe nga pinakagwapo sa marang asang La Castellana Pinpi, si Police Major Romulo Hipilango the 5th. Gambal sa kun bro, kadalawag mo sa kun kumpleto may the 5th pa yamo. Yamo tanaya ka bro, yamo tanaya ka miguhay nga daan niya ti tanan ti kilalahay. Ambal Mercy Martisano, amon sang una bulo bagakay kag manunggal nga ginabutang sa tanan nga parte sang balay. May dagay al mention. Try nyo bala, habuyan mo asin sa atop patalikod kay maiguan mo na siya. Naka-experience kami na. Oy, grabe nga mga experience siya sa mga tagpalamatita. Oh. Hambali ma'am may dagay, mahaboy ka kuno sang asin patalikod. Hindi yung haboy ka atubang. Kuha ka sang asin, talikod ka sa atop, kagabuyon muna. Oh. Oh, tiyan mo na yung mga experience yan. Eh. Hindi ta niya ma-discount. Hindi ta niya pwede nga ma... Ano, hambali ma'am ni Netya, mayutani kon pariho sa kon papa sir kay iya lang na orasyonan para magpalagyo. Ay, oo, may mga orasyon. Ika balo ka, may mga pagpatin. So, unang may mga orasyon-orasyon, especially sa mga manugbot-bot, manugluya. This time, sa ilo kita sa ibang mga balita, i-check na naton. No? Si, gayohom ko di kay Kuano Lia, grabe balita mo si Rods ba? Si K5 Michelle Patinyo. Hibalaon ta balita ni K5 Michelle, inibala mga K5 ang duwa ka mga persona, oh, paldo sang maintuan ng kuntani nga manugbakal gasolina sa barangay Panukoyo. Naintuan? Check tabi si K5 Michelle.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, ibalita mo.
3: K5 Rods, duwaya ka mga wala makilalaan nga persona ang paldogit. Pinsarabala sa mail ang natangap nila K5 Rods.
0: Wow.
3: Sa isa ka senior citizen, dari sa may barangay Pakanukoy, nga nagabalik ya sa ni mga tingi-tingi bala nga gasolina ay nabalang ginasulod ka kay Five Rods sa mga butilya sa soft drinks. Aha. Tiyang natabo diri kay kay Five Rods iling duha ka mga lalaki nagpalapit sa senior citizen kasi nag-offer sang gasolina nga ti mas barato bala ka kay Five Rods kumpara nga ti magbakal to siya sang container.
0: Aha.
3: Nga ti gataas ang presyo sang gasolina subungabi mo kagaya ni mga krudo.
0: Aha.
3: At igin palapitan nila ining senior citizen kay ginaseran kay kay Five Rods sa presyo nga 1,200 pesos per 20 liters
0: wow.
3: Kay Five Rods ha sang gasolina. Si syempre kung ikaw nag-negosyo, tingi-tingi.
0: Dali lang, 1,000, pila to?
3: 200 pesos.
0: 1,2, sa, pila ka litro?
3: Daw, 20 liters, yun yung kay Febron. So, basta total, 200 liters pa nan, ang ilagin offer, nag-ayuanay, naglabot sa size mil.
0: Titag si Sinta per liter, mahal, Japon eh. Kung ako is nagabaligyan, ikaw magbakal. Sa isa ka container nga 1,200 pesos, 20 liters lang, ti-divide mo ang 1,220, 60 pesos per liter?
3: Pero quite one to kay Febron, kumbaga doon, tinob.
0: Ah.
3: Kasi na, 5 mil lang. Ang ilang baligya. Kumbaga doon, nag-ayuanay sila.
0: Pila ka container, tananhaw? Pila ka container, ginbaligya siya?
3: Ang ilagin offer 20 nagnubo sa pulo ka container sa 20 liters.
0: Ay, okay. Oo. 20 pulo na lang gali ka container nga tag 20 liters gali ya. Sala nga akong calculation. Sige, go ahead ka kay Five Michelle.
3: Tama na ka kay Five. Sinasugot ining si tatay kay Titi Sara bala mayara ka na sang 200 liters sa size meal mo. At kung itingi-tingi mo ni kay Five Rods, makaginan siya. Kagidya, kumbaga mapaldo ka kung tani. Kaya ang explanation, sinindua ka mga persona nga wala makilalaan, may kunsyabo sila kuno sa isa ka kagasulinahan. Nga wala na lang ipangalanan, pero hindi na siya kagasulinahan daw kay man sa pakanukoy kay Five Rods. Siling niya makakuha.
0: Dari ko sa exciting part ka kay Five Michelle, anong unod sa container? Go ahead. Pero excited na kung may baluan. Pamati, mga Kakipay, pamati para di ka mong maskaman sa balita ni Kakipay Michelle. Go ahead, Kakipay Michelle.
3: Yes, actually, Kakipay, but gasoline, kagitsaya, nakatugong yun. Ang exciting part diri, ang duhanga na paldo, wala niyo sila nagiliya connection dito sa gasolinahan. Kung baga nagkadoto sila, kay mapatugong yun sila kuno abi kay Kakipay Rod, gintugongan. Ang pulo, tanan ka mga containers.
0: Mm-hmm.
3: Pag sukot, ang hambal sang duha, balikan lang namon ang bayad kay kulang gali ang ginpadala. Doa mo na di kay Five Rods. Tuyo nila ngay karga na tani ini mga containers ang gasolina apang wala nagpasugot ining pump boy.
0: Kasi, okay.
3: Ano ka mo inyo, wala mong magbayad, dalon ninyo
0: correct.
3: Gasolina.
0: Uh-huh.
3: Wala na pasugtan, wala madala di modo, wala madala ang paling kay wala labot nga wala matigayon ang ila dito nga modo sa may gasolinahan. Pinaka nakaluluoy gidiya ang senior citizen sa
0: Uy.
3: Kay Five Rods.
0: Oh.
3: Kay si ginpadala niya ng site mail kay suno sa iya bayad na nito tay kay si kinanlan man nito show money sa may gasoline station kay hindi man kami katugong kung why kwarta. Doa mo na bisik kay Five Rods. Karon ang tigulang amo ni ang nagulat-ulat naglalabal yung tatay why nakabalik ang duha ka persona sa kay Five Rods. Di mo do gitangab gidiya ang iya site mail.
0: Guy.
3: Nga kumpani, ginansya yan ha. Nagkuhan pa, napalid pang kwarta sa kay Five Rods. May ara din ano sang pahayag ang officer in charge sa Karon sang Bacolod City Police Station 8 si Sir L.D. Ponso or si Police Lieutenant L.D. Ponso Bernardo sa kay Five Rods.
4: Ano ng gasolina? Dalawang tao yung ano. Parang ininto lang nila yung isa katigulang. Para makuha ng pera, which is tinuturo nila na yung gas, meron daw silang contact na gasoline boy.
5: Uh-huh.
4: But in fact, wala talagang kaalam-alam yung gasoline boy.
5: Uh-huh. Mga so, ilang liters, sir?
4: Mga 200 liters.
5: Oo, sa halagang 6,000.
4: Mga ganyang klaseng modus or diskarte ng mga kababayan natin, huwag kayong magpadala-dala kasi sayang yung mga perang pinagkitaan ninyo. Imbis na mapunta sa pamilya nyo, sila pang nakakablo. So, ano lang tayo, be vigilant sa mga gakatabo sa atong palibot.
0: Oh, bali daw ito nga, tani, gidiagli maginansya. Ni kay kon 6,000 pesos ang ginatag sa tigulang, kabaylo sang 200 litros nga gasolina, T6,000 divided by 200, T30 pesos ang per liter dapat o. Ting gasolina, subong do mga sobra 50 na magkurong litro, ti makaginansya, gidyatani, ang problema, scam.
3: Oh. Yes, kasi five roads, amulan na galing. Kaya dati yung masubo pa di hindi kilala ni tatay, itong duwa nga nagpalapit sa iya, kasi five roads, baga hindi tagadira sa ila, kasi pa dayo nang ginapangita sa atong mga kapulisan. Ang gasoline station, dati wala man sila sa five roads maano, although nga pinapakita.
0: Ang ginadisplay mo ng ano, nga container, amuni siya, ho?
3: Wala na ginkuha actually kay Kay Fevros ang mga container dito kay wala man nadala kumbaga sa Kay Fevros dito na lang tuya sa
0: pinahan. Pero ti makuha man to sa tigulang na nagreklamo kay ang gasolina to man to gali.
3: Oh, pero wala bayad kay gindala ang ano.
0: Ay, okay, okay, okay, okay. Abi ko gani nagbayad kay kulang lang. Wala gisa gali nagbayad ya. Kalu oy tigulang no. Ang pump boy, luwas to yung pump boy, kaya tiyato lang tong gasolina. Mm. Ang problema, ang size mill, why na?
3: Ay, kaluoy. Ang pump boy, wala gidya kay labtanan, tuduha nga to, kung baga doon palabas.
0: Amo niyo, Brown, to, balikan mo tong station 8, ang balon mo, sir, paritrip na tong CCTV sa gasoline station, kay every gasoline station sa Bungkaki 5, Michelle, may mga CCTV na. Oh, ipa-check na to pa request sa police, may imo letter ta kung mag-request para mapa-present ang CCTV. Unless otherwise ang CCTV sang gasoline station for compliance only lang.
3: Yes, isa pala sa
0: kita. Oh, may CCTV ang inyong gasoline station? Yes, may we have a CCTV here, 24 hour CCTV. Ang problema way gandar. Amo lang problema kung isa mo. Di guba sir, guba CCTV namon. Oh, pero kung gusto gid sang gasoline station nga magbulig sa tigulang kag sa awtoridad to fast track sa sining investigasyon para ma-identify ining mga tuntong ani, no? Mabulig na slaya. Sige sir. Ipadala ko ta subong simo ah. Bisan ga program ka pa sa K5. Padala anta kada ka K5 Roads. Lang taw ko dito guys sa WhatsApp ko may video na di mo. Oh? Ma may ma-send na di karon. Oo.
3: Yung tingwaan naman actually kasi sa Brasa pangitaon ining si tatay yung problema doon sarado itong iyang daw siyang isanggi niya may gasolina ba't balikan naton buwas ah ng taon takon ano ni kamusta si tatay matapos sinataba na niya sa ismail ba siguro wala siya nakabaligya bangod niya wala siya pang baligya kasi sa Brasa kasi wala siya nadulungan kag wala na siya kwarta kasi di padala yan na to ang iyang sa ismail pesos kay kay Fabron.
0: Sige, salamat kay Kipay Michelle.
3: Yes, sa KK5 Roads balita, agikan sa patrol, kaupon si KK5 Martin din naisip na ginadulongman sa aton sa kaluwan ng DTX 500, Mighty T, kag D3 Bio. Ako naman si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat sa balita, bawa ang ining mga scammer. Why nagid ka mo, Braho, now? Manginto, nagid ka mo para mabuhi? Hindi pwede nga magpaningwa man kamo kag sa mga tao madali naghinga mo man nga makaginansya isip-isip kamo especially kwarta may init sa mata sang tao oh inang pakitaan kamo mga bandol-bandol nga kwarta budol money oh ibudulon kamo nugay gi kamo nga kagto baligyaan kamo da sang mga gold da gold bar nugay kamo painto hindi kamo magpainto oh kay ang tao ya mangita gidaway para mga panginto. Oh, this time check ko si KG5 pwede pa. Si KG5 Carla dasig lang. Hibalon ta. Ang balita naman ni KG5 Carla Defensor Longa ining sa update ah. Sa Maiga Kwanbla sa isa ka mall dres Bacolod kay may duwa ka mga individual ginsulod ang isa ka mall sa Bacolod di balon ta ang pitakauling update. KG5 Carla please stand by.
2: K5 News FM live report.
0: KK5 Carla, ibalita mo.
6: Yes, sir, KK5 Rod, ginsunod sa duwa ka mga individual ng isa ka moldri sa syudad sa Bacolod kay inasang kaagahon las dos, mga pasado las dos sa KK5 Rod. Susunod rin kay Police Lieutenant El Defonso Leonardo Jr., officer in charge sa Bacolod City Police Station 8. Tiini nga insidente ginagabig nga trespassing with malicious mischief sa KK5 Rod. Kay tungod nga may ara sila sanging guba nga ispiho. Ispiho laman ini kay KK5 Rod pero ti wala na dakpan.
0: Why tada pictures, video sa mga naguba sa mall para may balawan ta?
6: iya wala ka kay Fabrog nga tinguan taman nga makakuha kita pero ti wala may na provide ang aton sini nga mga kapulisan na kay Fabrog pero may ari kita diri sa nga porsyon sang part na lang nga naglibot ang aton sini nga mga kapulisan uh-huh. sa isa ka mall diri sa syudad sa nga Bacolod kay K5 Road ay ti sa ila sini nga paglibot wala manila natalupangdan ining duwa ka mga persona kay ti sunod diri sa aton sini nga kapulisan sa ila sini nga imbestigasyon nga may ara sa nga ang ila sini pa lang panggabi nga mga nga gwardiya kay K5 Road may ara sa nga flashlight nga duwa ka persona
0: sa di nagagi sa likod sang mall sa likod sa likod dito o sa diri sa tubangan.
6: So, amo pa ng ila, sini nga ginahibalo kay Kay Fabrod, kundi in ginag-agi. Kaya ang mga pertahan sa nga mall kay Kay Fabrod, may roll up pa, kag wala man naguba.
0: Kay ina, pertahan. Ang ina nga mall kay Kay 5 Carla, damo-damo na history. Yes. Nga nasudlan, ginbrungkal. Diba si same Japan ang ginagyan dito?
6: Wala, may nakitaan nga entry ng aton sini nga mga kapulisan ka K5 Road. Ginawala talang itila ang release ng CCTV sa isa ka mall ka K5 Road. Agad ito nga mataod, kag ma-checkyar,
0: Pero ang mall mismo nga administrasyon ang nagpa-record sa police, why?
6: Yes, ka K5 Road.
0: Ati okay?
6: One, nakabaton siyang call ang aton ni kapulisan and then nag-proceed ini sila sa lugar. Good to nga i-check ang mall kay Kifer Road. So, ginlibot in nila pero tiwala sang presensya.
0: Yawan ka na kay hindi codes na. Mapuro-purok na sa barangay Singkang.
6: Amo gani.
0: Timo.
6: Amo gani. Pero ti, padayon.
0: Amo na dabing lugar kay Kifer Carla nga exit area. Oh, nakapangita na kung dadamang kay Kifer Carla mo. Sali. Nakaubo mo ko ba?
6: Pero as Patrick Sir Leonardo sa area sang gusirihan ini na mataan ang duwa ka mga persona ka K5 Road kag ti amo ni na kabingilang isa ka trespassing ang ini nga insidente ka K5 Road pero ti padayon pagyapon ang ila sining investigasyon.
0: Basi bala na, nagsira lang ang mall ato pati ang duwa sulod kag K5 Carlao.
6: Amo pa na amo na gani ka K5 Road.
0: Nga niya managu ta sa kwan managu sa mi. Pagkasira sang mall, why guro ma-check mayad. Oh, pag ti pinang muka nila to, galing kiti wala sang entry wala points, wala diin din sila nag-agi.
6: Yes,
0: unless otherwise may nagbulig sila nga kwan nga tawo nga nag nga mayabi.
6: Oh. problema kay Kay 5 Road pero ti sa investigasyon sa aton sini kapulisan wala man sang may nadula sa groceryhan sa department store kay ting iba diri nga mga stalls may mga may mga tabon man ini sila nga mga tela wala man na, may nabuklas wala man sang may nabuka kagang aton sini nga mga stalls dira nga may roll up nakasarado man wala man sang may nabuksan kay Kay 5 Road. So ang ginalantaw diri isa groceryhan lang gyud nakit-an ining duwa kagati wala man sang may nadula kay Kay 5 Road based sa investigasyon na sang aton sini nga mga kapulisan sa Bacolod City Police Station 8 kay Kay 5 Road. Amo na nagaling nga ginaimbestigahan kay tungod nga wala nakit-an ang duwa ka mga persona nga namataan sa aton sini security guard o kung sang ila sini nga security guard nga nagaruving sa area sang mall kay Kay 5 Road. So may ari sang pahayag nga nagikan kay dolang alang
0: dali. Alang-alang na, okay na. Why na? Sige lang. Salamat gid kay Kay 5 Carla.
6: Yes, kay Kay 5 Road, so palayan ang ilas sininga investigasyon na may kaangtanan sa alleged trespassing kag malicious thief mischief dira sa area sang Singkang Airport na kay Kay 5 Road. Ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo inis kay Kay 5 Carla dapat sir para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
0: Ngano man nga mall man kapila na dai ang kwan mo? Daw duwa na da ka insidente nga na-cover ko. Halin sa may mga armado ng mga kalalakin handa. Do ka kwan sa nga mall no? But anyway, base sa security lapses man o nano man o nano nga pagkahimtang dira, still investigation pa man sa aton sa mga otoridad. Uso subong kinawatay no eh, dapat tulog ligmat kamo magtulog kamo kung gabi panglak nyo mga balay nyo panglak nyo mga motor nyo no gay kamo da tulog ng motor nyo oras agwa isulod kag ipanglaki kay subong damo-damo kawatan oh ti uldo nga ti nagalibot mga otoridad naton kaso kulang sila sa manpower sila man lang gidabantayan sa mga kawatan mo oh ti sa mga kawatan da untap tinyo na kay basi basibit kamo bla no? Masibit ka mo sang dagom, kag kurikol. Oh, kag yawan ka mo bla ka pang ano ni, pang bugnot. Wala din pala horn boss naman magka K5, same time, same station, sa ngala naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM, Bacolod, sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kaki-5 Rimuel, kaki-5 at kaki-5 Adrian, ako naman si kaki-5 Rod sa Palma, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Martes, Setyembre 8, 2026.
1: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 38 anyos nga lalaki na sapuan patay sa Escalante City.
1: Sa balitang nasyonal, Romualdez naghakot sang tuman kadamo nga mga mangga at sunod naman sa Ombudsman.
0: Sa balita, international onset climbers patay sa avalanche sa Russia.
1: Tag sa balitang sports, sa Philippine boxing team luyag nga makadaog medalya sa ASEAN Games matapos ang 16 katuig.
0: Para naman sa aton balita, entertainment, Robby Domingo grateful sa iya fatherhood journey. Lasay Sai.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Apektado sa gyapon sang southwest monsoon ukon habagat ang matako nga bahin sang Luzon kag Visayas. Sunod sa pag-asa maka-experience sa mga pag-ulan ng Zambales, Bataan, Pangasinan, Central Luzon, Cavite, Batangas kag Occidental Mindoro. Maka-experience naman sa magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpanginat ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag Aurora, bangod naman sa epekto sang trough sang Sadto, Bagyo, Pilandok. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon, nakip na ang Metro Manila kag Visayas, ang maka-experience sa partly cloudy nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Maka-experience naman sang mainit ka panahon ang Mindanao apang sa hapon kagabi, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Wala sa may nakita nga bago nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ng partly cloudy to cloudy na panahon sa probinsya, Buas ng Adlao, nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura ang era sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabril Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 ka sa mga detalye na sa aton mga balita nasyonal o kon balita lokal. Sa pinakauna nga balita lokal, nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka 38 anyos nga lalaki sa kilid sang dalan sa sitio home lot barangay Hunob-Hunob sa siyudad sa Escalante pasado las 9 kaina sang aga Martes, Setyembre 8.
1: Ginkilalang biktima kay Ali Maniha, may live-in partner kag residente naman sang sitio mainit barangay Malasibog sang Sabitan nga siyudad.
0: Base sa initial nga investigasyon sang mga otoridad, posible nga na disgrasya ang biktima samtang nagamaneho sang iya XRM125 nga motorsiklo nga nagaduag sang blue kag black.
1: Naibaluan nga antes pa man naglunta ding insidente mga pasado las 5 sang kagahon, isa ka residente nga kakita sa biktima nga nagamanihon man sa iya sininga motorsiklo.
0: Apang matapos ang pila ka oras, isa ka concerned citizen ang nakasapo sa biktima nga nagahalapaon na sa lugar kag wala na nagagiho samtang natumba naman ang iya motorsiklo.
1: Bangod sini nagapangayo pa sang bulig ang concerned citizen sa apang nga ginbawian na sang kabuhi ang biktima.
0: Samtang ginpahayag man sang Eloy sang biktima nga nagchat pa sa iyang iyang anak kagabi kag nagsilinga mainom ini kaupod ang iya mga foreman sa Poroclubi barangay Hunob-Hunob.
1: Nagrespond din naman sa lugar ang Escalante City Police Station kag nagpaligayo naman sa imbestigasyon na agud nga matumod ang posible gintunaan sang insidente.
0: Samtang sa iban pa nga balita, ginsulod sang duha ka mga individual ang isa ka mall sa siyudad sang Bacolod ukon Bacolod kay nasang kagahon Martes, Setyembre 8.
1: Sa interview naman sa K5 News FM Bacolod kay Police Lieutenant L. Defonso Leonardo Jr., officer in charge sa Bacolod City Police Office sa Station 8, ginakabig ini nga insidente bilang trespassing with malicious mischief.
0: Sunod kay Lieutenant Leonardo, nakabaton ini sang tawagikan sa security guards sa nasambit nga mall pinaagi sa 911.
1: Gilayon naman nga nagpadala sa kapulisan si Leonardo kag nagpadala gayon naman sa imbestigasyon mga takna pasado las 12:50 sang kagahon.
0: Mayag sang security guard iya nakita ang duha ka mga individual sa grocery section sang mall.
1: Dugang pa sang OIC, wala sang may nadula nga grocery items sa mall.
0: Sa karon nagapadayon pang imbestigasyon sang kapulisan agud makilala ang duha ka mga individual.
1: Sa dugang pang mabalitang lokal, pro-NIR, ginabi-abi si Police Brigadier General Riales bilang bag-ong Regional Director. May kampiyon nga balita si KG5 Carla Defensor Longa.
4: Ginabi-abi sa Police Regional Office Negros Island Region na PRONIR, si Police Brigadier General Rodicindo Reales bilang bagong Regional Director sa ginpatigay ng Arrival Honor Ceremony sa PRONIR Admin Building Camp Alfredo Montilibano Sr. Barangay Estefania sa siyudad sa Bacolod, Martes, Setyembre 8, 2026. Kasunod ini sa iyang pagpungko bilang Regional Director sa PRONIR kahapon nga adlaw, Lunes, Setyembre 7, 2026. Nalakip sa nagtambong sa arrival ceremony amo ang mga katapos ng PRONIR Command Group, Regional Staff, Personal Staff, Provincial Kag City Directors, Regional Mobile Force Battalion Commander, Chief of National Support Units, kagiban pa. Inigabalitag na dulong sa inyong Sound DDX 500 Mighty Seagull B3 Bayo. Ini si K5 Carla Tomasor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang kahalitan sang nasunog nga truck sa atubangan sang NOHS sa Bacolod, nagdangat sa Shinil Pesos. May kamyo o kung kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
5: Banta nagdangat sa kapin 100,000 pesos ang kahalitan sa nasunog nga delivery truck sa atubangan sang Negros Occidental High School sa Araneta Avenue, Barangay 39 sa siyudad sang Bacolod, pasado las 12 sining adlaw. Base sa interview sa K5 News FM Bacolod sa driver sang nasambit nga truck, samtang nagamaneho ini siya sa nasambit nga dalan, ginhambalan lamang siya sang iya nakasugata nga nagakalayo na ang idalom nga bahin sang iya nga ginasakyan. Gilayo naman nga nagresponde ang katapo sang Bureau of Fire Protection sa lugar kag tigayon nga natapna ang kalayo. Samtang pagsungaw naman sang krudo bangod sa guba nga return line sang fuel pump ang gintunaan sang kalayo. Wala sang may nasamaran sa nasambit nga insidente apang partially burned ang among salakyan nga isa ka Isuzu Elf. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang NBI NIR Office and Clearance Center sa Kabankalan ginbuksan na. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenyes.
6: Ginbuksan na sa buong adlaw ang National Bureau of Investigation na Negros Island Regional Office sa siyudad sang Kabankalan Setyembre 8. Ginpangunahan ni Mayor Benji Miranda kag Vice Mayor Divina Gracia Miranda kaupod ni City Administrator Attorney MacLord Ogzafra ang blessing kag ribbon cutting ceremony. Yaraman sa mga kahiwatan si Attorney Jose Ermi Monsanto, Regional Director sang NBI, kagiban pa ang mga officials sang ahensya. Naghatag naman si Mayor Miranda sang 100 ka mga libreng slots para sa ma-process ang NBI clearance. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lasay 12 kag sa katapusan na ng balita lokal. Lalaki nga nang buno patay sa La Castellana bangod sa ginaligar agaway mikropono sa video kay machine. Napasaka na sang kaso. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Napasaka na sang kaso nga murder ang lalaki nga nang buno patay sa isa ka lalaki nga si alias Donnie nga ginaligar ng agaw sang mikropono sang video kay machine sa Barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana sa tung Setyembre 6 pasado las 8 sang gabi. Ginsiling ni Police Master Sergeant Francis Marilio investigador sang kaso nga nadakop ang suspitsado nga si alias Jovel 20 anyos pinaagi man sa iyang himata kundiin ini nagpanago sa nasambit ng barangay kagining nadakop kagapon nga adlaw Setyembre 7 sang aga.
8: Na-provide kita sa isa ka witness or na-interview na to ng isa ka witness nga si Ariel Landisa nga isa man ka pakaisaman o relative ni isang aton nga suspect nga si Jovel. During follow-up, dito ginsaysay isang aton nga witness nga si Ariel sa aton nga responding police officer. Iyaman ni gin-updan ang aton nga kapulisan sa balay sa aton nga suspect nga nahamtang malang malapit man sa balay ni isang aton witness.
7: Sinupa sa kay Barilio nga nakaangkon sang pila sa liog, dughan kag siya ng biktima ginatanaw na yung kabangdanan sang iya kamatayon. Sa D3 Bio Evening Newscast. Dinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay 14 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginpahayag sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG Nga mag-file sila sang motion sa Sandigan Bayan 3rd Division agud nga masaylo sa kustodiya sang Philippine National Police kon PNP si Anay House Speaker Martin Romualdez kag isaylo siya sa PNP General Hospital.
1: Sa pahayag ni DILG Secretary June Vic Rimolya, may yara na nga nagkaigo sa kapasidad ng PNP General Hospital agud nga mabantayan ang mabulong si Romualdez.
0: Pahayag pa ni Rimolya, hindi pabor ang DILG kag PNP nga tugutan si Romualdez nga makatener sa Cardinal Santos Medical Center nga isa ka pribado nga ospital.
1: Sa piyag nga bahin na ginpatayag naman sa ombudsman nga naghakot sang tuman kalamo nga mga manggad si Anay House Speaker Martin Romualdez sa sulod sang tatlo katuig.
0: Gin-convert o kung gin-convert ang nasambit ng mga manggad sa mansions kag nagkalain-lain nga shareholdings kag wala gin-deklarar sa Statement of Assets o kung liabilities and net worth o kung solence ang Anay House Speaker.
1: Sa dugang pag mga balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rimolya subong nga Martes nga ila na gina-follow up sa pungsod sang France ang Interpol red notice nga ginpagwa naman batok sa anay kongresista nga si Zaldi Co.
0: Pahayag ni Rimolya ang iautod nga si Ombudsman Boying Rimolya ang una na nga nag-anonsyo nga magapadulong siya sa siyudad sang Paris agud nga maistorya ang mga kapulisan kag mga diplomat sa France agud mapapauli si Co pabalik sa Pilipinas.
1: Magluwas kay Ombudsman Boying magapadulong man ang Interior Secretary sa siyudad sang Lyon agud nga i-follow up ang Interpol red notice.
0: Madumduman nga may panibagong arrest warrant si Co, may kaangtanan sa kaso nga planter kung saliin Co accused niya si Anay House Speaker and late 1st District Congressman Martin Romualdez.
1: Una na nga naaresto si Romualdez sa Cardinal Santos Hospital sa San Juan City.
0: Sa iban pa nga balita, national gin-appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si Manny Pacquiao bilang secretary kag lead convener sa National Anti-Poverty Commission o CONAPSI subong nga Martes si Tiempre 8.
1: Sunod kay Marcos, dako ang pagsalig si kay Pacquiao agud nga makabulig sa pagpasanyog sa mga tikang sang gobyerno batok naman sa kapigaduhon.
0: Suno kay Pacquiao, hindi ini pamulitika kundi matuod nga serbisyo sa publiko agud nga siguraduhon nga ang tagsa ka mga programa sang gobyerno ang direkta nga mabatyagan sang tagsa ka sektor sang mga pigado nga Pinoy.
1: Ginpangunahan ni Presidente Marcos ang sabitan nga outtaking kaupod si Cabinet Secretary Benhur Abalos.
0: Sa katapusan nga balita, national kinahanglan na nga itudlo humulin sa grade 8 students pasaka ang paggamit sang contraceptives. Suno sa Department of Education o kon DepEd.
1: Hindi matapos nga ginpamangkot ni Akbayan Representative Percy Sindanya ang DepEd kon ang insakto nga pag-usa sang kondom ang nalakip sa reproductive health education para naman sa mga estudyante.
0: Posible nga sa matinis sa teenage pregnancy kag paglaptas ang HIV sa mga pamatanon sa Pilipinas. Lasay's Jesse Shete.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, 11 ka climbers patay sa avalanche sa Russia. May kampiyon ng balita si KK5 may hikilan.
9: Patay ang 11 ka climbers samtang anum naman ang missing matapos magluntad ang avalanche sa Mount Mizergi sa Russia. Sulo sa mga rescuers, 5 sang hapon sang Domingo oras sa Russia, nakabaton sila sang report angot sa nagluntad ng avalanche sa bukid. Sa isa ka unverified na video sa social media, makita ang pagdaludlo sa snow-covered ice sa isa ka bahin sang bukid. Nahibaluan nga 33 ka climbers ang yara sa lugar sang nagluntad ang insidente. Kagpulo sa ila ang gilayon nga naka-evacuate, samtang anum naman ang nabuligan sa mga rescuers nga makaluwas. Dugang pa sa mga rescuers, mangin mabudlay ang search and rescue operation para sa mga biktima, bangod sa kondisyon sang alagyan sa lugar, kag sa risgo sang avalanche nga pwede magluntad. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Philippine Boxing Team luyag na magkadaog sang medalya sa Asian Games matapos ang 16 katuig. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuaz.
10: Apat ka mga Olympic medalist ang igapadala sang Philippine Boxing Team sa Asian Games ngay patigayon sa Japan. Luyag sang national team nga makadaog sang medalya para sa Pilipinas sa nasambit nga kompetisyon sa Asia pagkatapos sang 16 ka tuig. Angot sini nga handom 7 tanan ka mga boksidor ang magarepresentar sang Pilipinas kag pangunahan ini Nanda Yumir Marshall, Carlo Paalam, Nesty Petesho kag Ira Villegas. Ipatigayon ang pahampang sa Setyembre 21, duwa ka adlaw matapos ang professional bout ni Marshall. Nagalaom ang presidente sang Boxing Alliances of the Philippines nga si Marcos Manalo. Ngayara sa kondisyon si Marshall pagkatapos ang hampang sa Los Angeles, agod gilayon nga makabiyahi ini padulong sa Nagoya. Para sa balitang sports nga gadalong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranhuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Robbie Domingo grateful sa iya fatherhood journey. May kampiyon nga chika, si K5 Ivy Cordova.
11: Grateful ang host nga si Robbie Domingo sa iya fatherhood journey. Matapos nga nagbata ang iya asawa nga si Mikey Pineda, 4 kabulan ang nakaligad. Ginpakigbahay ni Robbie sa social media ang pila ka mga litrato kaupod ang iya anak nga si Baby Emmanuel. Pila ka mga netizens ang nagasiling nga hindi pagpaanadon ang bata nga maghigda sa iya dughan. Apang ginsabat naman ini ni Robbie nga nagadako ang iya bata kag iya gina-cherish ang moment nga ini. Mayo 2026, bata ni Mikey si Emmanuel. Nagsugod date sanday Robbie kag Mikey sa tung 2018. Nangin engage sa tung 2022 kag nagpakasal sa tung 2024. Si Robbie ang nakilala sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus sa tung 2008 kag nagtapos bilang runner-up. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Wait, what na? Artista man ang iya asawa?
0: Doon kon... Di ko sure.
1: Private, ano siya, personality.
0: Si Mikey.
1: Oo. But anyway, congratulations ha. Amo na bi ang kinanglan kay siyempre...
0: Gina-cherish mo. Ang mga kabataan mo. Oo. Ang mga bata pala subong ka-K5 roads. Kadasing magdalag ko.
1: And most especially subong ang technology subong ka-K5 gene. Once nga ma... nga mahook na mga kabataan daw ay nagamatter ang mga ginikanan
0: na bago ka lang paras na kay Alex Gonzaga sino magdahom nga ano 1 month na siya nga nagbata
1: si Alex.
0: Grabe no kadasig no dusang sando lang
1: ay namian ko bi kay Robby especially mag-hosting sagad gi siya sila na bi ang ginalantaw
0: ko isubong 4 months ginapahigda iya pa na sa dughan niya dugay gatakang-takang na gacrawl na na
1: hindi ko daon po hindi kawalok ka ang attachment sa bata mas nami gani nga ipalapit mo na sa say mo kaya para mas ma-feel sa bata kay hindi na naibi madula sa pinsar sa bata ang nagigda ko sa dugan ni Papa
0: correct oo.
1: Magdako na siya akong madugduman kung pa gani nga ginamuamon ni tatay ang buhok ko samtang ginapasakay
0: sana all ako lang may nadumduman
1: ang gamay ka pa madumduman na blang nga may ginikanan ka ngayon niya palang gasi mo at least hindi niya madula.
0: Nan. Amo na nga gina-cherish nila kay kadasi yung mga kabataan subong magdalag ko. Subong nga panahon, bala, matkibot ka. Isa na katuig na nakalipas.
1: May mga kategori na kagibagin, especially sa mga magkarelasyon, magpartner. Nga, ang bata, kung ang lalaki, bata anay. Sa bata, kung pagbuwas ang bata, ano mo, ikuguson, at ipanon. May mga kategori na.
0: Muna?
1: On the next stage, the...
0: Lain naman.
1: O, kayang bata, tapos na. O. Oh. Lain naman. Sa Iloy.
0: Lain naman ang imo. Dugalusot, tagyapon, ha?
1: Ha?

0: 4 to 5.
1: Sec ka rin, baka naman.
0: Siya ang ano, sa DOE?
1: DOE? Oh. O brown out kag sa kaipresyon. Sec, ikaw ang hinahanap namin ngayon.
0: Sino sa gani?
1: Ha?
0: Sino sa?
1: Si Secretary Sharon Garin. Garin Tisado.
0: Taga din.
1: Taga Iloilo.
0: Ah, okay. Hindi ko siya kinala.
1: Dito sa Amon.
0: Sorry, hindi ko taga Iloilo.
1: Oo. Baka naman, Sec. Ay, grabe. Nagiduga sakit mo. Dughan ko sang 5 pesos. Isa ka sang gasolina.
0: Oo. Sakaan ka sang gasolina.
1: Nubuan, tapos, sakaan ka piso. Pila ka, 5 ka pesos. Nubuan
0: hindi,
1: ka si Dimos.
0: Panawagan ka si Dimos.
1: Kasabad. Imo na lang. Inanin
0: ng chat. Sabi lang kung palumba-lumba lakat. Halin ka sa isa ka... linya, una pang atras mo sang sa abante.
1: Bala na kamunda ah. Mga ka-K5, amuyantong dalagong ang mga balita sa buong Martes, Setyembre 8, 2026.
0: Bante, man, boss, nga atlao, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Mga sunod ng Larga Vista program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveres. Sa pangalan sang bugos ng pwersa, sang numero unong estasyon sa Bacolod, kag Negros Occidental, kaming inyo nang intag balita ako si ka-K5 Jean Chatita.
0: At naman si ka-K5 Rongod sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ba, daw maayong kondisyon ta pre, aw?
7: Ah, oo, good pre.
6: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
7: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
6: uy,
7: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
6: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Bakal sa mga butika.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako,
5: ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
5: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
4: ikapsula mo.
5: Extend,
4: Supplement for Men.
5: Gawa sa maca,
4: isang herb
5: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
5: Like flavowaska,
4: epektibong sexual potency herb.
5: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
4: Extend, Supplement for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo Vistar.
1: Broadcasting live nagikan sa Dakbanwa, Sambacord, Philippines. Ako si Julius Mareveres. Kag ini ang Larga Vista.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mareveres. Larga Vista!
1: At exactly 33 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga!
1: Ini ang inyo bagong atinimanan sa balita, ibaro komentaryo kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko. Diri sa akong bagong apulian sa kahanginan.
2: Ito

0: Lorca.
1: As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit. Ngayong anayban sa kahanginan magluwas sa kamaturan, wala sang iban nga ginayahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Katulad siyang nagliligad ng mga inadlaw, liwat nga nagapanugyan ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang State Weather Bureau pag-asa nga magulugal-umon tubtub sa magal-umon nga panahon kaglapta-lapta nga pag-ulan o kung pagpanaguob ang aton sini ma-experyensyahan sa kabugusan nga bahin sang Visayas. Ilakip na ang Negros Island Region bangod sang southwest monsoon o kung hangin habagat ang importante maghanda sa hinali nga pagbaha o kung flash floods kagpakatiphag sang duta bangod sang hinali nga pag-ulan o kung mabunok nga pag-ulan sandig sa panugyan sang pag-asa.
1: Lorga Vista.
0: Nagahilapit na ang tiempo galing o kung ang tiempo swerte sa industriya sang kalamay at least diri sa Negros Island Region kag ilabi na diri sa Negros Occidental ang ginakabig sugar bowl o kung ang sentro sang industriya sang kalamay sa bugos nga pungsod Pilipinas.
1: Lorga,
0: sa piyak sini padayon pa ang kapipiton labi na gid sang aton ordinaryo nga mga pumuluyo idala na ang mga pribado nga mga kumbuyahan kag kooperatiba nga nag-intra sa modernization program sang pangruhan para sa transportasyon kag ang nabilin nga mga old jeepneys ang pamangkot madayon na gid man bala ang ginpasalig sang LTF RB nga ayuda sa ila. Hibalaon ta na karon dugurugay up next sa aton pagpangalagad. But first let's have a sneak peek na no ang pila ka mga nagatuhaw karon sa internet nga tutukan ta karon dugay-dugay. It seems to me nga ang isa sa sentro karon labi na gid sa social media sa Facebook amo ini ang pag plastaranay kag pagpaindis-indis sang China kag Amerika kung sino ang mas may makusog nga pwersa militar. Unahon ta ni. Let's have this video nga nagapakita sang armed might sang pungsod China. Let's have this video. Alright. Kadtuan ta karon dugay-dugay ang ini nga video. And of course at around 7:30 ang aton sini makihibalo makatalanhaga nga mga ihibalo bantayan karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Now first, let's have a sneak peek na ano bala ang pila ka mga video nga ara sa social media kay man ang plastada sini Banwa ang ikaduha na guro ang kahoy na unahon ta ang parte sa pungsod China. Let's have this video ang arm strength sang pungsod China. Alright? Try ta. Let's have this video. Roll tape. Okay. Kadtuan ta karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Lunsay nagapurugiot ang mga modern jeepney corporations kag cooperatives kadakip na ang mga traditional jeepneys bangod sang biyahe ay karon nagligad nga bulan mayara ginpasalig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga tabang para sa ila. Hibaroon ta na karon dugay-dugay kun bala na dayon na gidman o kun madayon gidman ang ila sini nga bulig nga pagabatunon. Alright, first let's have this video. A sneak peek na no ang talakayon takaron dugay-dugay sa tensyon sa bugos nga kalibutan kag sa aton makatananhaga nga ihibalo at around 7:30 karon nga gabi. Unahon taring video na no ini ang pagpakita sang puwersa militar sang pungsod China. Video number one.
2: China's military power will shock you. 3,304 aircraft, 5,000 tanks, 1,005 fleet vessels, 913 helicopters, and a $281 billion defense budget. With over 2 million active personnel, China is now the world's number two military power.
0: All right. Bantayan karon dugay-dugay, may importante kita nga talakayan parte sa paghanda sang magtimbang nga bahin, China kag Amerika. Daw amuna ini ang ginatawag nga pagtutuos sang duwa ka mga superpowers sa kalibutan. But mind you, Banwa, ang importante karon sa ila sini pagtinulukay masakit yadtong mga pungsod nga lantawon mo mga maggagmay ina katulad sang Pilipinas nga iplastar ko karon dugay-dugay subong pati ang gagmay nga mga isla sa Pilipinas tuman ka importante para sa China kag Amerika. Explicar ko na karon dugay-dugay, pati ang Afghanistan importante para sa China, Russia kag Amerika nga ipatag ko man karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Yari ang ikaduha nga video para sa aton makihibalo, makatalanhaga nga ihibalo diri sa Larga Vista. Unahon ko ni indi ni dugo ha, kahoy nga daw nagadugo nga nanong nga klase kahoy ini. Yari, lantaon ta.
3: That's earth.
0: Uyala.
3: That tree is about to bleed. The dragon blood tree.
0: Ooh.
3: Found only on Socotra Island. One of the most isolated places on earth. It produced things that looked like they belong somewhere else entirely.
0: Edo uhong kahoy.
3: And this comes out deep crimson. It looks exactly like blood.
0: Uyala do dugo tagok gali ini.
3: Produced by the tree itself. For centuries people called it dragon's blood and used it as medicine, dye and varnish. And the color isn't just dramatic. That resin seals the wound.
0: Protects
3: against infection. Even its shape is a survival system. That flat canopy shades its own roots, captures mist, channels That's every earth. Drop of rain down. And that tree is about
0: All right. Ang panawag sini dragon blood tree, meaning kahoy sang dugo ka dragon. Makit-an ato sa isa ka isla nga jutay lang nga tawo ang nagakadto diri sa planeta ta. Pero hindi ato sa Mars ha, sa planet Earth ato. Amo tong ginatawag nga dragon blood tree. Patilaw pa lang ato. Karon dugay-dugay at around 7:30 ihanda ang inyong mga cellphone sa nagalantaw sa aton live stream. Duro pagid karon ang mga video nga ipakita ko sa inyo sa aton makihibalo, makatalanhaga nga mga ihibalo, mga pinasahi nga mga pagkabutang sa aton sininaturalesa, parte sa kasapatan, parte sa iban pagid nga mga butang. Kag may bag-o kita karon ha nga bahin sa aton sini makihibalo, hindi lang parte sa nature kundi parte sa emosyon sang tawo. Bantayan nyo na karon dugay-dugay, may binhi pagid kita sang kinaadman karon dugay-dugay sa aton makihibalo at around 7:30. Kung wala kamo sang load, hingagaw na nga daan para makita nyo karon ang aton mga videos nga ipakita at around 7:30. Una nga istorya tonight.
4: Lorga Vista.
0: Sang nagligad nga bulan, may ginpatigayan nga dialogue ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB sa mga modern jeepneys kag sa mga traditional jeepneys diri sa Dakbanwa sang Bacolod, may ginpasalig ng mga bulig, may ginpasalig ng mga ayuda ang pamangkot, nagtupa na bala.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
0: Alright, pabalik sa aton nga pagpangalagad sa inyo para tuntun ng Larga Vista. Ari, unahon tani ti anon mo kay na plate na karon na Adrian. Okay? Alright, unahon tani anay ang parte sa gintanyag. Do we have Mr. Marce Ochia sa linya? Si Marce Ochia. Unahon ta siya ang ano? Ara na da kay ina pa. Alright. Now, ang plastada amo sini nga may gintanyag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang ano panawag siniman, ang LTFRB angot sa angot sa plano sini nga pag unahon ta na lang anay si Mr. Rudy Catedral nga paghatag ayuda sa mga korporasyon nga nagsulod sa ginatawag nga modernization program sang gobyerno sa tong tiyempo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Na ang balita among sinibanwa nga may ara sang problema sa biyahe-ay. Precisely because suno sa mga modern jeepneys, pigaw ang biyahe-ay. So that's why nga sila tagpati ang traditional jeepneys naghiwat sang istoryahanay nagligad nga bulan sa daga LTFRB. Ti unahon ta ni si Mr. Rudy Catedral.
4: Larga Vista.
0: Sir Rudy, may gabi?
5: Yes, good evening kay Five Julius.
0: Sir, nagtupa ng ayuda way pa.
5: Ate, nakaluyan kay Five Julius, wala gid no kag wala man ta sa mga ayuda bagid nga ginahatag ang aton nga gobyerno.
0: Sir Rudy, balikan ko lang makadali atong i-refresh ta lang ang panguna-una sa aton mga tagpanamati. Nagligad nga bulan si Secretary Mendoza nagkadto. Di na ganing ginpasalig sa inyo?
5: Yes, kay Pai Julius, no, may ara siya sa aton nga pagdayalogo, may ara siya ginpasalig sa aton, kag aton ginisahan man. Ang tanan nga 2022, 2021, 2020, kag 2019, nga mga provisional authority iya pag-renewon kag tagaan sang tiyansa nga maka-renew, and then na tanan nga mga franchise holder sa siyudad ng Bacolod iya gid pag-renewon, and then ang aton nga mga modernized jeepneys gaan sang ayuda man tag 20,000 pesos every month or within 3 months gaan nila, no, i-subsidize. So amo ato ang mga pasalig kag aton ginisahan sa dialogo. Upod man sang subong OIC head sang OIC chairman sang LTFRB attorney Greg Pua kakipay Julius.
0: All right. Pila supposedly ka old jeepneys ang dapat tatagan ayuda gani sir?
5: Ati diri sa siyudad ng Bacolod tanan nga mga active nga nagadalagan ka almost 600 units sang modernized jeepneys diri sa siyudad sang Bacolod, and then na ang mga registered nga mga unconsolidated, as long as registered ikaw o kon updated ang imong mga provisional authorities, maka-avail man ikaw kakipay Julius.
0: Aha. Pero may follow up ka mga giniwat kung exactly san ogid nila kuno tani ihatag sir.
5: Yes, kaina kahapon ato kita dito sa Metro Manila, nakipag dialogo liwat kita sa aton nga national chairman sang aton nga LTO no sang LTPRB nga si attorney Greg Pua siya nagapasalig nga padayon kag wala lang sa miginatag na specific nga adlaw kung saan ogid o kon date kung saan ogid ang ina nga pagpanghatag sang ayuda but ang isa ka sigurado dito nga ang tanan nga 2022 20 below nagadepende kag maga sumiter pa kami sang amon nga motion for reconsideration kay ti iyagit ipagaprubahan kung qualified ang ina nga motion for reconsideration anong rason nga wala marinyo and then iaprubahan niya man para nga mapadayon ang palangabuyan kag the same time ang ginahangyo sang local government nga mapadayon ang mga traditional jeepneys sa siyudad sang Bacolod kay ti balaan sang tanang kulang gid ang number of units diri sa siyudad sang Bacolod kung madula kag hindi ina marinyo
0: so that would take some time. Galikat ti amak mo ang i-review 6,000 individual units, gidya?
5: Ang sa 600...
0: 600, I mean. Oo.
5: Ang aton ng mga modernized units sa siyudad sa Bacolod nga mayari kita din subong. But ang active din, yara lang sa mga 335, Julius.
0: Pero what I mean sa mga, ano panawag ni, sa mga traditional jeepneys, pila supposedly ang i-review pa nila?
5: Ate, ang aton di ang numbers ang modernized traditional jeepney sa siyudad ng Bacolod. Consolidated, kagaan consolidated. Kung tingbon naton, yara sa 1,700 eh.
0: Oh. So, suliton ko lang as it is, nagahilapit ng Pasko, pero do wala pagid kasanag, gali ni ang ayuda kung saan umatupa.
5: Yes, kung sa ayuda, yate, para sa ato na, nadam lang kita nga wala sa ayuda, pero ang amon nang di, dako iniya nga Paskwa para sa amon, kung marinyo ini ang aton nga mga kauturan nga wala gidya marinyo sang nagligat, bangod nga wala makwalified sa memorandum circular nga 2023 lang. Kung inali nga mag ma-approve ang ini nga 22, 21, 20, 2019, dako na ini nga Paskwa para sa aton nga mga driver and operators nga marinyo ang ila kag maligal ang ila nga mga papilis sa pagkagpamadayon ang ila nga plangabuyan.
0: Gani baw kabay pa sir kabay pa may ngagaw nila si Rudy ha. In the meantime si Rudy salamat gid sa tiempo.
5: Ati madam og salamat kag vibe ano no kag Julius no kag sa tanan nga tagpalamati sang vibe news madam og salamat kag mayong gabi tran.
0: Good night, good luck sir.
6: Lorga Vista.
0: Mr. Rudy Catedral sang Bacod Manibela. Te, wala pa. As of now, para sa mga traditional jeepneys nga kapin 1,000 lapit-lapit 2,000, wala pa kaatagan kung ano gid exactly ang matabo sini sailuhanta ang mga modern jeep corporations. Kung ano ang sitwasyon kay supposedly ang matabo sa ila magabaton sila sang 20,000 nga ayuda para sa kada unit. Alimbawa, kung may ara ka na pulo ka unit sa imo korporasyon, magabaton ka mga 200,000 pesos para sa sini nga mga salakyan. Agod nga malagas ang imo sini nga monthly amortization o kung bulanan nga hulog para sa ilang nga mga modern jeepneys. Kati ginutang ini mo. Ginutang ini. So meaning may ara ka amortization bulanan nga hulugan para sa sine nga mga salakyan. Ti ang pamangkot nag-abot na gidbala na process na ukon wala pa.
6: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! makadala sa pag-awig at matapat ng pang-inu-inu sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Fista upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasupa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marimbides. Larga Fista.
0: Sa aton nga pagpanumbalik istoryanta gihapon ang parte sa bakunahay dito sa Dakbanwa sang San Carlos kay man importante ini nga public health concern. Istoryanta man ang pagpatay sang isa ka tawo dito sa Banwa sang Calatrava, and of course we have reports gikan sa kay K5 Wilson Villena sa Bacolod City Hall. Ina kag iban pagid nga mga balita. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matsyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: This is K5.
6: K5?
5: News FM. Your official news and music station.
7: Of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
8: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista. Gina-acknowledge talaga nga aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso mayong gabi. Nagapamati na karon sa hook up sang Fabulous Radio Toboso Click FM. Mayong gabi sa inyo tanan.
7: Larga Vista.
8: Mayong gabi man sa atong mga tagpaminaw diha sa Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati karon pinagi sa facilities sang CPSU Radio Mascovado.
7: Larga Vista.
8: Now, ang pambukas kay mga balita at komentaryo nga inyo nabatian wala gid lamang madugay gindala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe, D3 Bio kag DTX 500 indi lang masaligyan nga tagdala sang libre nga balita ihibalo kinaalam diri sa Larga Vista kada gabi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan sa pagpabakod kontra sa balatian.
7: Larga Vista.
8: Ang masunod nga mga balita kag komentaryo nga inyong batian sa gyapon dala sa inyo sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
7: Larga
8: May update
7: Vista.
8: Kita karon dugay dito sa Metro Manila. Ang pinakamadako nga balita amo ang pagtikma sa former House Speaker sang Pungsod Pilipinas nga gilayon na ospital.
7: Larga
8: As Vista. Expected, basta ganit lagko ng mga personalidad ang pagadakponti masami diretsyogid ini sa ospital.
7: Larga
8: Samtang nagakinagula sa politika dito sa Metro Manila, may ara ya tumiha isa ka alarming development, isa ka klase sang subay ining ginatawag nga fire ant naglabot na diri sa Pilipinas. Ano bala ang epekto sini sa pumuluyo labi na gid sa ikaayong lawas sang tawo kag kasapatan.
7: Larga
8: Bantayan karon dugay sa aton sini nga pag pangalagad. But first, let's have K5 Wilson Villana unahon tani roundup of reports gikan sa Bacolod City Hall kag iban pagid nga mga politika beats ni K5 Wilson tonight. Wilson, good evening. Please come in.
9: Ang mga big kay Sir Jules, no, so official na nga ginulsar sa Bacolod City Government ang duha ka mga hotlines si Sir Jules, no, nga mangin mapinuslan noon kaysa tagsa-tag sa Kabacolod noon. Nga mapinuslan noon kaysa Jules unahon at natun danay, no, ang isa ka hotline kay duha ini, una hotline for administration kag ang hotline for emergency kay Sir Jules. So ang una is ang hotline for administration, pwede ini siya magamit kay Sir Jules, no, amo ini siya ang 034 479-6100 kay Sir Jules. So paagi sa ining hotline, pwede kita makatawag, no, sa directly sa Bacolod City Government kag makafollow up o kung makapamangkot kay Sir Jules sa kung ano man yung mga requisito sa aton sa kinahanglan sa LGU kaangay na lang may kumafollow up kita sa aton sa mga medical assistant, mapollow up kita sa aton sa mga permit sa business. Hindi na kinahanglan kay Sir Jules na magpadulong pa kita sa BCGC agot ipollow up ang mga papeles kay kay sa Diyos o sa pagin o sa tawag, pwede mo naman lambot, no? After siya nakakit sa Diyos, may ihatag na tawag si Ganiman, ticket o kung reference number ang LGU. So ang sura sa reference number kay sa Diyos, BCD dash, tapos may number, initial kay sa Diyos, no? Kaginang reference number, pwede mo man ininatraka kay sa Diyos sa ilas yung official na website, ang mo inang case 6100.pakulod.gov.ph kay sa Diyos. So, dira makita mo na matrack mo dira kung kamusta na ang imo sining requisito sa follow up. So, mayo ini kay sa Diyos, no, kahit hindi pa paano, hindi mo na kinanglan mag-pity, hindi mo na kinanglan mag-gasto para lang mag-follow up kay sa Diyos ang imo sining papel. Kandugan kasi may ang mga personnel na gin-assign rin, no, na pag-patul sa mga tawag, nag-undergo ini yan, may sila sa training kasi sa Diyos. Kagabas, mamangkot na lang ato sila mga hantay sa pagpalamat kasi sa Diyos. Kung nga, may AI nga una na nagsabat o kung may taro, actually, kilala taman nila nga una sabat. Required nila sa si sa Diyos ang NPC. So, magtawag sa isang number na bala sa for ilong for English, sa press for ilong progress, so, mamamot sa sana. Required na siya sa NPC antes ika-direct sa tao na di kami mo nga masturya sa imo kasi sa Diyos.
8: Ako na mo so, may recorded anay nga voice prompt.
9: May voice prompt, anay, required na siya kay sa Diyos.
8: Oo.
9: Ito, hindi naman siya pwede hukso. Kaya po kinaya ang ano, for, na siya for hotline.
8: Uh-huh.
9: And pati sa Diyos, may arap pag ito sa hotline man, niya ginunsar ang pakulot ng GU, amo naman niya ang localized 911. So, sa August 14, ito sa Diyos actually, nagwa na ang certificate no sa DILG na ma-operate na ining hotline sa ginagamit naman siya ganit. So, sinila ang kagapon no, sa actually yung lunsar sa open sa publiko na ano, naging 100% naging na nagagana ining 911. So, napapangkot sila kung ano matapo sa isang localized 911 na localized 911. So, ang data system, kung ang data center na kito Diyos sa inyong mga tawag, ito ini sa Bacolod City Disaster Risk and Action and Management Office na opisina dari sa may barangay Tapuling. So, ang masabas ato, hindi na Tagalog, kundi Ilonggo, kasi ito Diyos hinigay no na ang ato sila na pag-istorya sa mga tao dira sa sa cellphone na ito. Kasi ang purpose mo sa kito Diyos para mas matasig na pag-responde, kasi right away, kung dira mismo sa Bacolod, diary mo na nawag, magpunta automatic sa dispatch na yun ayon ang mga ambulance kinanglan man and then automatic man si 911 na mag-direct man sa DST kung may sulog o contingency kung may crime man na matapo kasi sa Diyos. Pero isa lang, pagpulang din yan, hindi ka sugod kasi sa Diyos, patutubig din talagawan ang kinatawag na prank calls kasi sa Diyos. So may na-record na ako sige na sa TDRMO, isa sa Diyos kasi sa Diyos kung manawag. Tapos wala man nag-aambal kung ano. So, totally, apa o kung wala dito sa may pastorya kasi sa Diyos, no, sa numero nga department. So, ang ginobra, sinisang CDRMO, kinatawagan ay na yung ilaliwan kasi sa Diyos, kita si emergency kit magdala. Kasi amo na galing ang problema kay Franco, siya kasi sa Diyos. Ang ginobra naman nila to address naman si Dick, kasi mabudlay-budlay magla kasi sa Diyos na interest ni although we do have the SIM card registration act na. Kasi contradicting naman ini siya, so naman sa mga previous ng interviews rapon, sa mga PNP especially, sa PCPO, nato niya si Director, Colonel Eugene Patonga, kabutlay na matrace tungod sa nga Data Privacy Act na mag-introduce.
8: Huh?
9: Tungod sinis sa Data Privacy Act, hindi madali-dali nga makuha mo ang anuman ng mga data sa ina nga number ng introduce sa telecommunications company kung sa nila registered ang ina na numero ng introduce. So that's the challenge naman yun, no? In terms of investigation naman for the prank calls. Kaya itong
8: mga introduce,
9: no? Hindi lang emergency ang ginatawag, subong sa 911, even kung pangayo sa bugas, kung pangayo
8: sa data, kasi natin ay justa!
9: Ginatawag man ginatawag mo sa 911, so mo ina mga challenge subong sa CDRMO.
8: Wells?
9: Yes,
8: base pilakadla ang problema sa pagigugma, itawag naman da?
9: Ngara, kikikipa Diyos nga nagpangayo sa abang, mga away, palalain na.
8: Uy!
9: Kuha na mga love life niya, lahilo, nananaya sa nga. At like kung may mga proseso, may kuhaan kita, may mga problema, kita si Q Asia, may ara naman na sa hotline para sa mga problemado na ito, sa mga kautura, si Kipa Diyos.
8: Uy!
9: Kung may process naman, aniwat, no, sa LGU, lain naman yung hotline, 911 is intended only for emergency purposes.
8: Correct.
9: Hindi siya panampangan. Wala ka rin kung nagkampa. Nag-infectious in this ka, nga pre-tan itong isa ka tao na magsabag ng kung ano man yung emergency, nakao ng oras niya tungkol sa mga prank calls.
8: Ay, Diyos ko.
9: Kaginamitawan din sa CDRMO. Ilan din nasubutan din ang kinakuan sa mong nila. Kaya just kinabok sa nagkaturo testing pala kung gagana. Kitman. Testing pala kung minagasapag. Kitman. Nagkaturo testing pala kung madasig. Kitman ang kuan. So, ako na ang mga...
8: Pero Wells, ang practical question dere is this. Kung cellphone ang ginagamit ko, kasi I think, jutay na lang guro ang mga balay nga may ara sang landlines. Kung cellphone lang ang ara sa akon, pwede ko kadayal rekta 911?
9: Yes, kita, just ang 911 niya, directly na yan, may load ka man or wala, using your mobile phone, pwede, kaya katawag niya kasi kasi it's an emergency hotline niya.
8: Diin na siya makonect sa local ng version.
9: Yes, sa local, automatic na kaysa Diyos kayo nakasystem na siya pagdiri ka sa pakulot at dial, automatic pakulot sa data center ang matagon.
8: Testingan ko, Wells, ha? Testingan ko, Bisubong. Dali lang, Git. Sige, be, testingan tabi.
9: Papano lang sa ila kasi pa Diyos nga...
8: Dali lang, Git. Ari.
6: Your call is now being connected.
8: Ah!
6: Local 911 agent.
8: Aba?
10: Hello, 911 ba callers? Where's your emergency?
8: Hello, ma'am. Good evening. Nag-test lang kami, ma'am, sa K5 niya. Si Julius.
10: Sige.
8: Yes, ma'am.
10: Sir.
8: All right, thank you. Good evening. Okay, ma'am.
10: Good evening, sir.
8: Okay. Okay, thank you. Oo! Mayo ah! Mayo! Uy, pero why ta namang kot kung sino tong nagsabat? Hindi na guro pwede, no? Oo, kay basi masalaan ta nga mamunpal ta ato niya bla? Ay. Pudasig. Oo, no? Very nice. Pero Wells, kung magtawag ko, hindi magbuhin sa akong load.
9: Ay, hindi. Why na yan, Kipa Jones?
8: Totally
9: free.
8: Wow.
9: Sa walang unload sa Kipa Jones, pwede kaya katawag sa 911. Ako na sa mga publiko, kasi hindi ko katawag sa 911. Kaya wala ko load sa liwag. May load kaya sa wala makatawag.
8: Oh, very nice.
9: Kaya ka Kipa Jones ang 911.
8: Doka world class na sa aton, Wilson. Diba? Doka world class na. Sang una magamba ka dial 911 sa Amerika lang na yay. Oo.
9: Yes,
8: oo.
9: Ang kinanglan na lang siguro na improvement sa Diyos is ang tracing, no? Sa mga nagaprank calls, wala mo na lang ginagawa.
8: Correct.
9: Man sa system sa Diyos kasi it's a challenge year ano nang sabi sila nakatinuig na challenge sa Diyos sa pag-trace din sa mga scammers kaya mga nagaprank.
8: Hindi ka Wells, liog lang ko bi pamangkot. Kay may best nga, di ba? Nakita tama na sa mga TV shows sa Amerika, may ara panahon nga limbawa ginasulod abing balay ko. Nanawag ko 911, tiya Diyos kay ang hold up, pero ara na sa atubang ko ginatayaan niya na kupusil. So hindi na ko kahambal. Pero may capability ang CDRRMO to do a reverse directory, meaning pinaagi sa akon call, malocate nilang akon address?
9: So far, kay Kisa Diyos, among pa na ang kinanglan, improve na system kay Kisa Diyos. Ang nga niya, ang challenging, ang madasig sa pag-trace pala. Pero kay Ama, in terms naman niya sa pagtawag, ang muna nasig, ito pa siguro, kisalihan kay Kisa Diyos, na kung magtawag kita, yung sige, dama, ano gina sila tayo, mag-dispatch ko na tayo sila sa team kay Kisa Diyos.
8: No? Pero ako, hindi na pamatudan ta, at least tonight, dasig, gidyang sabat. At least.
9: Oo.
8: Wala
9: ka pa kapulo kasi kundo kay Kajo sa ara na dayon.
8: Wala pata ka paminsar, Wilson. Wala pata ka paminsar kung ano i-prank ta sa bat na dayon. Diba?
9: Yes, si Kajo. Kasi naman, kung sila nga kabalo naman kita si Kajo, no? Ang data system na to, limited naman na especially kung tanan niya mga personnel niya nakakater na sa tawal, di ano matabo na si Kajo. So, di naman hindi makato ang tawag, spill off, yung kinatawag pala kay Kajo sa
8: tawag.
9: Matawag. So marikta naman ini siya sa Metro Occidental nato ng database.
8: Oh.
9: Sa provincial disaster reduction and management office, sa PDR rin o naman niya, amo naman ini makater sa mga nagsululubrang at awat no, na hindi makuha sa mga Bacolod, Bikifejo. So localized again.
11: That's interesting. When you say at any given time, pila lang ang ma-accommodate sa ila trunk line nga tawag?
9: Sa Bacolod.
11: At any given time, oh.
9: Bisa atong sa nito kasi just nga pag-istorya kay Dr. Purna, kaya sila sa 20 sa mga personnel o cater calls no in a day, hindi po just 24/7 ito siya. So,
11: What I mean, ano oras, subong it's 7:16. Halimbawa, may isa kagatos katawo nga nagatawag subong sa 911. Anong matabo sina? 20 lang anay ang ila maakomodar.
9: Maakomodate sa nga Bacolod. Isa Diyos din na sobra. Masulod na siya sa, ano, sa PDRMO.
11: Okay.
9: Sa database. So, yung managyan po, nilikainon mo na siya gapon. Hindi sa lain naman niya database. And ang PDRMO naman na ma-responde sa panaan na
11: manayahan
9: ang dispatching team kay Kipper Jones.
11: So at least sini nga si Mana is week number one.
9: Yes, si Kipper Jones. So ano na as part of launching, although sa namata na August 14 pa lang yan Kipper Jones, ara na na yan in 14 na lang.
11: Ay, very nice. Very nice. So, hibaloon ta niya. Bantayan ta.
9: Yes. Si Kipay Diyos, ang mga nalala nga, doon siya balita, ito sa Bacolod City Government Center, nga ginatulo sa inyo sa kalwa sa MyEC, D3 Bio, DTX 500, kaga DTX, confirmation nila, mga si Kipay Gulson Villana, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, hoteling awas sa Negros, K5D, sa
12: Trans. Lorga Vista.
11: Antes kita magkanto sa dugang nga balita, gay ka kay K5 John Versales, arilang tawaan na, bala, sa naambal ko na, wala pa natapos ang giyera sang Amerika sa Iran. Nga, ari lang tawa. May ara na tukiban nga basi ini nagalapta na naman nga video sa Facebook, sa social media, nga basi may ara. That's why nga silingko, ang propaganda is a very important part sang gera karon. Kag ang propaganda is very easy to do subong may ara na artificial intelligence. May AI, hindi necessarily Amerika ang nagahimo sini, hindi necessarily Iran, bisan sinulang. Ari, may isa ka video nga nagasiling nga ang Iran naghahanda kontra sa Amerika paagi sa ano, may ara sang underground facilities. Yari lang taon tabla, video parte sa Iran.
13: Iran may be hiding something beneath the Strait of Hormuz that could completely change how a future naval battle is fought. Reports point to a secret IRGC facility where underground tunnels reportedly house military transporters, personnel, possible drones, and regional radar displays. These hardened facilities are designed to conceal and rapidly deploy fast attack boats, anti-ship missiles, drones, and other asymmetric weapons. The strategy is part of Iran's broader anti-access approach, using underground tunnels and dispersed launch sites to survive airstrikes while keeping the ability to threaten shipping through one of the world's most critical maritime choke points.
11: All right. So ang ginidiya sang Iran kay kun airstrikes ang pagambalan, kun ining ginatawag bla warplanes, mga eroplano panggera sang Amerika ang ila kontra unti baldagid ang Iran. Ang ginimo nila ang ilang missile facilities ara sa idalom sang duta, ano panawag sini, may ara sila underground facilities ginlubong nila sa idalom sang duta samtang sige ang ila kapasidad na kontrahon ukon tirahon ang mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz.
12: Lorga Vista.
11: Amo inang update banwa, duro pa kita update karon dugay-dugay parte sa girahay and around 7:30 sa aton makihibalo. Hibaloon ta ang pila pagid ka makatalanhaga nga mga bagay sa aton kalibutan. Kalakip na karon dugay-dugay ang nalimtan nga balita iniya for me is very interesting. Karon dugay-dugay ha, kundi may ara kita ginatawag World Wide Web. o kon internet. Mapati ka mo sa indi, indi tawo ang una naggamit sang internet. Kundi, Ari Banwa, I tell you, kundi kahoy ang una naggamit sang internet, amunin ginatawag World Wide Web. Kung ang tawo may World Wide Web, may internet sa bilog na kalibutan, ang kahoy may ara World Wide Web. Ang internet sang mga kahoy paano? Ipaatag ko na karon dugadugay. Sa aton makihibalo, makatalanhaga nga ihibalo nga may idugang kita nga binhi sang kinaadman. Istoryanta man karon dugadugay nga complex o kon masyado kamasalimuot ang emosyon o kon balatsyagon sang tawo. Nga kung tama kita ka malipayon, nagahibi kita. Nga kung tama kita kaakig kon kaisa, nagahipos kita. Ina karon dugadugaya sa aton bag-o nga bahin sa Larga Vista, binhi sang kinaadman. Bantayan karon dugadugay. Diri kita una sa balita, area ini very very important ha. Bakunahay gihapon kag may update kita sa gintiro sa Calatrava. Let's have K5 Jong Versales tonight. Jong, may gabi, please come in.
14: Yes, K5 Julius.
11: Ari ng amigo kong taas ang self-condolence. Oo. E diba? Hindi ko marabutay na sa imo ginambal, Jong, ha? Self-condolence, gidi, ha? Ay!
14: Nagsala, self-confidence.
11: Oh, self-confidence, oo. Oh. Salig sa kaugalingon. Ay, mayang gabi, gali kay Nadet Cartagena and family, Jong, ha? Dira sa Escalante. Nagapamati, okay, gid sila subong. Oo.
14: Actually, kay Pam Julius, gin-set aside ko lang anay ang ining update sa bakuna. Kay may ibang rin nga blita, ganang tulo, humanong nga medyo mataling haga.
11: Ano na?
14: Kay, pagka-insidente sa tapong pagpanapungol ang nagresulta ganyan sa pagkapatay kay Pam Julius.
11: Ha?
14: Huh? Oo.
11: Grabe, ano?
14: Ang tawag ko sa ni gani, suntok ng kamatayan.
11: Bo! Isa lang katapungol?
14: Isa lang katapungol kay Pam Julius. Oh!
11: Di na igo!
14: Okay.
11: Sige.
14: Ining una nga na insidente nagluntad sa itong tinitidan nga Sabado. Isa ka biktima kay Pam Julius nga pangayaw nga ginkilala sa kay alias Wendell. Actually, taga Barangay Poblacion, Valle Hermoso, Negros Oriental. Sang tinitidan nga Sabado sang hapon sang inisya ang ginilegar naglagaw diri sa may Barangay 5 kay may ginbakal, ginsundan ini siya sang tatlo ka mga suspetsado kay Pam Julius ang ini siya ang nagpauli na bala pagwa na siya sa National Highway diri

0: I mean, live-in partner, ang ginaligar, gintapungol man kay Pao Julio sa iya sini nga live-in partner nga hubog.
1: Uy!
0: Patay man.
1: Uy!
0: Oo.
1: Pirang edad?
0: 31.
1: 31 sa sulod sang ila balay?
0: Sa sulod sa balay sa ugangan sini nga biktima.
1: Uy!
0: No.
1: Ulo!
0: Ati ang, ati ang rason, selos. Anyway, balik ka na ito ning inis sa kay alias Wendell. Kahapon, formal naman ni nga nakuan, formal na nga nasangat ang kaso nga murder. Batok sining the suspetsado. Actually, tatlo sila. Dua ang nadakpan, isa ang minor. Nag-ara subog sa guidance office diri sa San Carlos City PNP. Kay pagkabaton, abisang aton sining nga mga kapulisan sa report niya. Muna may ara sa insidente sa pagpang tapungol dito sa may barangay to. Hinalin man dahil nga na nagresponde ang atin sa motoridad. Kag nanakpan ang ining suspect nga ginkilala sa kay Antonio Barcelo, kanyang yas ni upod nga 17 years old nga si alias Bebe, which is allegedly daw amo to siyang nagtapungol kay Kipang Julius.
1: Ha?
0: Hmm?
1: Bata ang nagtapungol kiti 17
0: as
1: years alleged. Old do oh, as alleged.
0: As alleged. Oh.
1: Uy.
0: Na. Ibalok ako na no ang pinakarason sa to.
1: Mm.
0: Allegedly, ang ining biktima daw gintawas bala kay Ipag Julius.
1: Ginpa?
0: Gintawas.
1: Tawas man?
0: Ina ba lang nagbakal siya inang, nagbayad siya inang shabu. Instead ka shabu mo ba ato niya, tawas ginatag sa iya.
1: Ah, tawas!
0: Oo.
1: Oo, bali ang gwa daw gin-swindle, sabi.
0: Oo.
1: Uy. Hala. So, bali nagbakal siya sa buo, ang ginhatag sa iya, tawas.
0: Tawas?
1: Oo. Tinangakig siya. Tinangakig siya nga na nasalaan mo kuya nga baho ilok, haw. E ba? Na. Uy, grabe. So, ang aligasyon, gatuhaw karon ang aligasyon nga atong gintapungol niya, manugbaligya droga.
0: Oh, ano na? Ti, ang allegation is sa muni, kaya kundi nagbakal siya.
1: Mm.
0: Ang yung kwarta ginbayad is 500 pesos.
1: Okay.
0: Gintagaan siya sang urig. Ugaling lang, kay suno pa daw nagkinumod siya nga kadutay mani man.
1: Mm.
0: Ang gamay mani. Ti, amo to, ang natabo, ang ining suspect, kay nagreklamo siya, suno pa, gintagaan siya, ginbaloan tawas dito pag siya mas nagagintagin.
1: At tawag sina gali sa inyo da, tawas.
0: Oo, gintawas. Oh.
1: Gintawas, meaning gin-gin-gin-into eh.
0: Oo, oh, gininto na.
1: Oo, galing, when applied to shabu, ang buot silingon sina, gingaan katawas, peke nga shabu.
0: Peke nga shabu.
1: Oo. Ti, hindi man pwede nga ipablatter mo na, jong mo. kay dakpon ka na kapulis. Kaya ang isa ko no kay illegal nga butang, hindi mo man pwede reklamo.
0: Hindi, gin
1: siya. Ay, grabe, no?
0: Di, karoon ha. Sino, pa nagkinumod-kumod ba lang ni siya kung
1: okay. Aha.
0: Kag naglakat.
1: Oo.
0: Di, ambot, ano, basic why guru ka? Kung basic why ka baton ining mga suspitsado kung anong pinanghambal niya kay Pablo Julius? Sinusundan siya.
1: Ooh. So, bali, ang aligasyon nga nagdayo ini siya halin sa Oriental, nagkatuda siya para magbaligya siya bu allegedly.
0: Mabakal.
1: Ah, danay. Sino ang taga Valle Hermoso, ang victim or ang suspect?
0: Ang victim.
1: Ang victim. Hmm. So, ginbaligyaan siya, di ba? Nagbaligya siya. Allegedly.
0: Actually, mabakal siya kay siyang magamit.
1: Ah, siya magamit. Pero ti, siya paya ang gintapungol?
0: Oo, ti, though, sa ato na pag-itsindi, amo malang tatanay siguro ang purpose sa mga suspect. Tapungulo lang bala?
1: Oo, ti, pero danay, paano siya kabalo nga tawas atong unod nga wala iya pa man nahit-hit?
0: Hindi. Kay actually, dira nga area kay Pao Julius, may mga porsyon na dira nga pwede mo makuan mo. Pwede mo insigida da yun ma-hits bala.
1: May ru-ruan da?
0: Ati, amo na mga huring-huring.
1: So bali ang gwa mo sine. Nagkitanay sila sa highway sang barangay ano ganito?
0: Barangay 2.
1: Barangay 2. Dira sila nagkitanay o kung ginkadto ni isang victim ang suspect?

0: Ah, dali pa. Din ka to ya dito sa may barangay 5. Kay
1: Yung
0: daw to
1: barangay
0: dito
1: 5.
0: oh, barangay 5. Kay ang barangay 2 kag barangay 5 daw lapitay adaw at banganay lang bala kay Julio Sao.
1: So
0: daw highway lang ang kwan.
1: Nagkadto. Yes, nagkadto sa barangay 5, nagbakal siya bo. Nagrikta sa barangay 2 para magro-ro.
0: Hindi, dito siya sa barangay 5 na mismo nagpa possibly nagro-ro kaw gamuto nga nag dito na siya nag-start kwan reklamo.
1: Oh, sige na, no man nga klase, kargaman, do kapigaw, aw. Siya daw siya, daw tawas, giniguro mo. Nga mo na, be. Do wala ko na, do wala ko part na tibas. Diba? Ay, grabe, no? Di kay nabati, meaning nga sangga kumod-kumod siya, nabatian sang suspect.
0: Di ara siya tubang nga, probably. Kikita.
1: Ah, oh. Okay.
0: Kaya wala naman na abigin divulge siyang PNP mong.
1: Mm-hmm.
0: O, nakuha ta lang na sa atong siling pagpangusisa dito sa mismo nga lugar. Ugaling lang mga residente, hindi ba sila magpa-record. Kaya kung dito sila, kaingod lang nila nga daan to ang mga...
1: Oh.
0: Pero gin-share nila sa atong ang...
1: Pero ang subo ni Jong, ang 17 anyos, manugduso, gali allegedly sang shabu.
0: Sama na kay Pam Julius.
1: Rugoy.
0: Ti, ari ay. Sa nagligad na interview na itong si, kwan sila mo, si Lieutenant Colonel Kanha. Gin-confirm na kay Pam Julius nga may ara gadya diri sa syudad, sa San Carlos, ng mga minor na ginahimo kabayo.
1: Kabayo?
0: Runner.
1: Runner, oo. Meaning ang gwa sila ang ginapadala sang istupa. Istupa na panawag mo. Pre, may istupa kada pre. Stuff bala. O, kung sa English, stuff.
0: Ah.
1: Okay. Oo. Oo, kay...
0: Wala na yung deny ni Hepe.
1: Uy.
0: Kaya according sa iya, siya mismo galibot mo.
1: Siya uy.
0: Siya mismo kasi gao. Kagara, ganyan visible. O galing lang, ikabudlay kay Ivan Julius. Ikuan bala? Itawag sini. Ikabudlay pang... pangdakpon ng Ipab Julius, eh, ito siyempre, ang layo.
1: Ay! Kay kabataan. Ati magamuna, parang nga makatuon sila sa ila katunto, kumo kay okay sila nga himuon kabayo, paguyuron ta sila karwahe. Diba? Are, tinuntoning inyo, ha? Hindi sila pagprisuhon. Hindi sila pagkasuhan. Kung madakop, community service, paguyuron karwahe. Ngari, kay gusto nyo magkabayo kamo, ha? Ari nyo ay. Hindi gani takdan tabladyong sangkwan, sang arado. Na. Ari, kay gusto nyo gid mag-experience kabayo kamo, ha? Ari nyo ay. Na. Dason putik-putikon taman eh. Yes! Siya! Abanti! Na. Ay, oo.
0: Ay, isa na sa ginakasubo sa ato. Sining, PNP personnel.
1: Well, pero sa tuod lang, Bladyong, ako wala ko gakasubo. You know why? Sa sining kalibutan, ang tawo nga mango should without themselves. Inabala ang kunwala kagagamit sang utok mo. Ikaw lang ang pamaagi para nga ikaw lang ang mangita pamaagi nga madula ka sa kalibutan. Diba?
0: Yes, Kipam Julius, ara na, okay na.
1: Ara na. Balik ka na. Oo. Ado na, adlock ka gulpe sa karwahe, aw?
0: Hindi, nandula. Hindi ta ka mamatian.
1: Ah, subong, okay na.
0: Okay na.
1: Okay na. Okay. So, muna pala si Lingko, I think layinis ang nature nga kung wala ka gagamit sang utok mo, te kundi, madula ka sa kalibutan, eh. Na, ginapaiskwila ka sang nanay mo. Makriminal ka gid imo, iya. Ting mga balang iban siya mapinchindihon ta kay pigado amuni amuto danay ikaw ya guro nga gambalambal na wala ka kainchindi kung paano magpigado ikaw jong manggaranon kapag kabata mo hao
0: hindi man eh nagdako man kita sa uma kay Pab Julius
1: asa man nga uma ina
0: sige ito sa tubuso kay Pab Julius
1: oh
0: tingman ang inagyan natin man
1: te anong nga agyan mo jong sige beng
0: pangguna, pangtapas tubo, pangarado, obra sa nang humaya.
1: Ay, ay. Tingaway ka man nag-pusher sang droga. Di ba?
0: Ara na yun sa pagpaningwa.
1: That's why. That's why. Amo ni gani nga gusto ko, wasakon ini nga pangunauna, nga si nga hindi mo gin man mabasol ang mga kriminal eh. Labi na gin mga kabataan nga kriminal. Ti si Rimuel Alcantara, hindi man ni Manggarano, no? Hindi why man nagkriminal. Si Adrian Gantalaw, hindi man ni Manggarano pagkabunag. Tinga wala man nagkriminal. Diba? Ako, diyong wala man ko nabunag sa Manggaranon nga ginikanan. Tinga why man ko nagkriminal, aw? Kay gingiyahan kita sang ginikanan ta. Diba? Ginpaintindi kita nga makulbaan kita sa Ginoo. That's another. Ikatatlo, ginpabalo kita nga para magtinada nga ton kabuhi, maninguha gid kita. Ti wala pa man ko nagmanggaranon, diyong, pero gapaninguha ko. Kagkabalo ko, magpisan. Kung sa Bisaya, magkugi ba? Di ba? Magkugi. Oo. Na. Kay kung dili ka magkugi, mapalit kita pagi, unya himuon putik. Na, ibunal sa imuha. Ana.
0: Sakit kay ng binsol.
1: Binsol. Na, ana, bay. Ana. Di ba? Kadu hindi ni... Hindi ni acceptable nga rason, Jong, ah. Ha?
0: Gani.
1: Di ba? Pero, Jong,
0: yes.
1: Ibalik ko ginabuhas ang imo balita, parte sinang a minor, ha? Mm. Inang ginahimo, kabayo, kay kulang na ko sang tiyempo para sa sunod kong atopiko. In the meantime, ining napatay nga alleged drug user or shabu user, ti ano ang matabo ni sa bata nga suspect?
0: Ako din kay ina, kay Police Captain Rodney Saruna, daw mangin witness siya kay 5 Julius sa incident. Amo na ang pahayag kay ina ni Police Captain Rodney Saruna. Ang makargahan sang kaso, ina yung legal age.
1: Uy! Allah! Ti even if ang nagsumbag ang 17 years old.
0: Sa bagay, hindi pa man gito confirm allegation pa man lang to 5 Julius. Kag tatlo sila mo, ang isa wala ang dakpan. Ang isa man to bala. Ang amo gito yang
1: kumul. Te lang tawa na kay nagpati-pati ka sa istorya nga sinya. Why taya baya ay pre basta trupa ya unungay na. Te lang tawa na. Te trupa lagyo? Trupa.
0: Ginsinggitan man lang to sila sang kuan gani mo ginsinggitan lang sila sang mga bystanders man bala kay Pab Julius
1: nga?
0: Kita.
1: Kundi
0: gintapungol nila. Pagkatumba, siyempre, common reaction bala sa mga bystanders. Yung singgitan sila. O, nagkinarangkaran sila na yung dinalagan.
1: Pigaw eh. Pigaw, tropa, ginbayaan? Ay, sus. Pati-pati maning 17 years old. Diara, himas, rihas ka da. Para sa imo tropa. Oo. Amo ning resulta, kon ang imo nga utok wala mo blag ginagamit?
0: Ah.
1: Oo. Ah, di ba? Na. Pati-pati ka man imo iyang pre. Basta kuan niya pre, isa gita ya pre. Mm. Di ba? Kon mahasol ang isa, hasol ang tanan. Te ara. Oo. Oh.
0: Hasta lang sa istorya ya.
1: Hasta sa istorya. Te pero ato yang nagbakal man ang napatay. Ti malas siya kay ang nabaligyaan siya sang tawas. Ti di mo do ang guwa si ni Jong napatay tungod sa kumod-kumod.
0: Pati muna, o. Oh, kag basis sa dugang pagiging informasyon, dugay na ni siya galing ang pirming galagawan dira nga lugar.
1: Kaya, suki. Suki.
0: Daw suki.
1: Aragay.
0: Alos ka na kwan, sino pa, dra siya gapundo sa may intersection gina na yun sa buhaan.
1: Balik na barangay to. So, ang gwa ginpangita, yagid ang iya kamatayan dira sa barangay 5.
0: Di mo nang medyo masubo.
1: Oh, nag-amag siya sa iya kamatayan.
0: Mm-hmm.
1: Well, subo tuod, pero at the end of the day, imo to responsibilidad eh. Why man yung pulis ng gambas niya to, bakal ka to. Di ba? Hindi mo man niya mabasol sa gobyerno. Di ba?
0: Correct.
1: O hindi mo man niya mabasol sa imperialistang Amerikano? Di ba? Na, amo na da. Oo, oo. Sige kung mga aktivista ni sinya tungod ini sa bulok nga sistema sa imperialistang Amerikano kag sa burokrata kapitalismo kag sa feudalismo. Ti ang gagago mo ya mismo. Anong matabo sina? Di ba? O, ay kamay mo da. You know? Di ba? Ay, oo. Galing kay ti condolences sa pamilya eh.
0: Ganik man
1: ho. Oo. Oh, subo. Di ama kay mas na.
0: Dari sa piyak nga bayan ni Kim Julius, dari naman kita sa sining live-in partner ng babae nga 31 years old. Dari kaluluoy man yun.
1: Nga.
0: Tatlo ba yan ikabilog bata?
1: Uy!
0: Puro, oh, puro pa mga gagmay.
1: Ay!
0: Pagulangan, 9 years old. Ang ikadua, 6 years old, manog 7 this year. Kag ang kamanguran is 4 years old. Dua kabayi, isa kalalaki.
1: Ahay.
0: Ang nakuha natin kay nang information kay hindi na magpa-interview with both sides.
1: Okay.
0: Hindi na sila magkan o hindi na sila maghatag sang inabalang statement kay doon nang ginagamo ni sila kahapon dito sa police station kay Bob Julius kay nagbunta ng insidente mga last dos. Kay yin dala ni isang pamilya sang ining suspect bala ang ining victim diri sa hospital. Siguro sa pagpatay nila okay lang. Pinapatay gid kay Kev Julius. Di antes nakabalo ang pamilya naman sining niya sa side sa victim. Aga na.
1: Uy.
0: Oo.
1: Antes so wala na nadala sa hospital.
0: Nadala pero wala gid siya mamakuan, wala gid siya ma-revive.
1: Oh. Di, pero ano nga klase panapungol ah? Gin kastigo gid tudo, patupa gid sa ulo na no.
0: Amo ni ay according kay ina dito sa na istorya naton actually ang family sining victim.
1: Okay.
0: Hindi kita pungol kay Ivan Julius.
1: Ano?
0: Ginhaboy sang kwan sang inibalang ang solar light na wala nga nang lapad kita kana.
1: Okay.
0: Amo na ang ginhampak diri sa may kwan sa may liog na yon sining biktima.
1: Tangkugo.
0: Based diris hindi diri sa may liog.
1: Ah, sa likod.
0: Sa kilid diri sa may dalong pipingig bala.
1: Ah, okay.
0: Oo.
1: Aha.
0: Nan. According ina sa statement sa ila sining kamagulangan nga bata kana niya.
1: Plastic o kung steel ang ginhanot sa iya?
0: Daw steel na ang covering sina.
1: Pero wait. Ang lain ginhimo ini sa atubang sang kabataan
0: sa ining kamagulangan nang kadang isa tulog na nang isa. Ang nakakuan gid bala naka-witness.
1: Ay. Nagligad to may nanay nga ginbuno sa atubang sang kabataan.
0: Tiini subong niya.
1: Subong nanay na naman ginpatay sa atubang na naman sang isa ka bata.
0: Sa isa ka bata.
1: Ay Maria, kagusep ni Jong nga mga istoryang imo ni man.
0: Ang motibo is as alleged celos.
1: Celos. Same man to sa ginbuno yang iya asawa, celos man.
0: Lain to ya sa motor to ya.
1: Ah, motor to ya. Ah.
0: Oo.
1: Ah, okay. Ay, Diyos ko.
0: Na. Di, ang ining suspect, sa bagay, ara naman ining suspect subong sa diri sa custodial facility sa San Carlos City PNP.
1: Pila ka tuig ni sila higugmaanay?
0: Namalawig-lawig na kay Pab Julius. E, tatlo na ilang ang kabataan mo. Hindi na matray sa ila sininga, kwan sa ila sininga Iloy.
1: Ay.
0: Kag ang driman sa kwan, driman sa side sa pamilya sang suspect, hindi naging sila ya magkwan magatubang.
1: Tinagbunga ng inyo pagigugma tatlo kabuto. Nagsilos-silos ka pa imo ya?
0: Hindi siya ya among ginasilusan suno pa
1: sa
0: biktima.
1: Ay, sorry, I'm sorry. So bali ang babae among gaselos sa lalaki.
0: Oo.
1: Nga daw si Derek Ramsey ang tsura ni kalaki ya.
0: Wala ko kakita.
1: O kung daw si Adrian Gantalaw.
0: Wala ko kakita.
1: Kung mga Adrian Gantalaw, daw pwede silusan. Kung ang migo ni Adrian Gantalaw, Adrian, kung ang migo mo daw duda ko, no? Hindi, pwede. Kung ako, toto Adrian, pwede. Oh, migo ko gini si Adrian mo. Kung mga Jong Versales, bitoto, yan. Pwede. Pero seriously, seriously, kay ay ambot Jong ah. Okay. So bali nagapangimon, natungod sa pangimon sang asawa, naginaway sila.
0: Mm, kag amon niyo, pareha sila abi nga hubog kag Ipab Julius. Kay prior sa insidente, daw halin sila sa isa ka birthday party,
1: bala. Ay. Te. Oo, uy.
0: Uli nila dito na sila naginaway sa sulod sa Puluyan sa ining kwan sa ining balay sang
1: ugangan
0: sa sini, sa ugangan sining biktima.
1: Okay. Now, so nag-enjoy-enjoy pa sila, nagkaon pa sila posible lechon dito sa birthday. Pag abot nag kinamrasanay sila. Oh. Ay, duka subo nga istorya man ni Jongman.
0: Gani.
1: Ay, nako.
0: Live-in partner na subo kung isa sa muna yung suspect daw. So, no, grabe yes, hindi nga pag kinulsol kay Pam Julius. Kay why siya maglaom nga mo tugaling matabo sa no pa sa iya sininga partner.
1: Ay Maria kagusep. Subo man yung mga istorya ni man. Anyway, buwas isugpunan ko ni Toto Jong, dala na ang imo na balita sa mga minor bala nga ginahimo kabayo. Ti ay ambot nga istorya ni. Ay oo no, inang do normal na lang mga bagay nga amo ni subong saton 108 días antes magpaskwa ti pero amo ni ang gakatabo saton kalibutan no didto ya sa abroad inaway diri sa aton niya pinamilya asawa kontra bana bana kontra asawa kabataan gapanumbag patay gabaligya droga ay ambot.
0: Amo na nadubli na gani ang effort sang PNP diri kay Pab Julius nga parang nga makuan bala ma kontrolar ang in and out sa sining illegal drugs
1: galing kay bisan anon mo na Jong hindi ni masarangan ka pulis
0: galalae na gani ipan nga mga
1: diba?
0: Ting personelo okay
1: kay bisan anon mo Jong ang tawo ya nga gusto mag hit droga mangita na pamaagi
0: gani pero kaluyan bagod man sa efforts ng PNP at least nag minimize ang inibalang crimes kay Kipag Julius dire sa syudad when it comes to shooting. Unlike last year nga lain-lain dito ya every night may itumbag dyan kay Kipag Julius
1: tungod na sa away sa mga sindikato sa droga.
0: Allegedly ang pinaka main reason is lansiyanay.
1: Ah, okay.
0: Or, nabalang offset.
1: Offset? Ano na siya?
0: Wala bayad.
1: Uy! Hala! Ah.
0: Ubong daw, nagkalma na. May mga insidente nga gatuhaw nga may kaangtanan man sa Gapon sa pagpatay. Pero hindi na drug-related. Minimal na lang kayo.
1: Oh, grabe.
0: Lain na nga mga cases like para sa ining gintapungol atong ginbuno dito sa may kudkud mga amunan ang mga
1: ay Diyos ko. Sige damo kita istoryan padugang Buwas Jong.
0: Ano naman?
1: Hello Jong?
0: Yes.
1: Damo pag kita istoryan dugang Buwas. Oo.
0: Gani.
1: Oo. do kay ti amo ning ginatawag bala mga istorya nga gamarinate dugay eh. Ini ya seryoso na gid ni. Amo ning mga istorya nga pwede mo ya i-marinate bala Jong. Pwede mo ya huluman sa langgaw kag patis o kalamansi jutay abe. Hindi niya magpanos.
0: Hindi.
1: Kay ti ginapadalman mo. Amo nang nanamian ko Jong sa imo kay makapalawod kaya upod sa akon. Oo. Amo na. Oo.
0: Wala taman kita untatan kay Pam Julio sabi mo wala mo naton gina kanan bala wala naton gina set aside ang ini mga sahig
1: nice
0: syempre inang lantag ini tukibon liwat kapin mga nakuan ina balang daw na daw na lipatan na kag daw na makuan
1: kag wala kaya konsentrar sa binun-anay lang bala kag tiniruhay eh ba na very nice sige Toto Jong ah. Pero siling ni Romar Duran, siling niya grupo sulod sako, Sir Jules. Na, dugang pagkitsasin niya batsoy nga wala utok. Oo. Edison Torres, may gabi man ko no. Ernesto Nipangge.
0: Dira to ya. Dira to ya last year.
1: Ang ano?
0: ay nagsulod sa ako.
1: Ay oo. Hala oo no. Ay nano, damo pagigali.
0: Hindi nalang magkalasapan yung sulod sa ako.
1: Hindi atuyas out the night pagani kamot.
0: Daoy, napangin.
1: Oo. Ay, ambot ng kalibutan ni. Kadangerous na gid pare jong sang world no? Di ba? Kadangerous na gid sang world.
0: Now you know.
1: Oo, di ba? Ako na iya inang makihibalo na iya diri sa Larga Vista. Now you know. Eh ba? Anyway, karang dugay-dugay after sang imong report. Oo. Sige, sige. Ayos. Okay,
0: so, kakipam dulu sa salamat amon yang madulo naton nga report sini ngagabi para sa Larga Vista program madulo sa to sang D3 body text favorite kag Mighty si ako naman si K5 Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Ragros, K5 News FM.
2: Larga Vista.
1: Ernesto Nipangues sa Purok Herbias 2, Barangay Villamonte, ini may gabi katimpla ka na DTX Premium Coffee, wala. Ako yung pagpuli ko, matimpla gid ko. Sang kape nga hindi digulpi ang DTX Premium Coffee, husto lang ang sangkap nga kape medium roast, hindi mapait, hindi kamasalan, tarsier o konzombi sang imo asawa. Ang pinakanami sa tanan, ang iya sinipatam is stevia, plant-based sweetener, bisan type 1 o kung type 2 nga diabetiko, aprobado ini para sa imo kaglabi kaglabaw sa tanan. May ganoderma, amo ining milagrosong uhong nga makabulig bato sa kagaw sa imo kalawasan.
2: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, sa aton makihibalo kag binhi sang kinaadman, bantayan, very interesting ang aton ni istorya sa inyo tonight, plus may ara pagid kita ha sang istorya parte sa gera sa kalibutan kag ang pagtuhaw sang fire ant ari na diri sa Pilipinas nga dapat bantayan pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: Subong nga adlaw. Tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stimula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
5: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis patay ka. Gamay lang a portion sa selula.
4: Patay ka.
5: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang a portion sa selula atakihon na patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacking siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
4: Pigaw na absorption sa lawas.
5: So di na magamit ni inisilila, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga alawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga-produce da sang ano gitawag free radicals, sir boy.
4: Correct?
5: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
4: Correct.
5: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala ka sina, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka, kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid niya kung gainom. Ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga selula.
6: Ako si Maria. Basta asid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas, mga butika.
4: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, nga ala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Camille, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ala na sa D3 Bio.
5: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka D3 Bio kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pag gid Sir Boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio malayo kaya sa cancer hindi kadaliya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot as hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duham lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
4: Free radicals. Mm-hmm.
5: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi ya.
4: Wala kabuhi ya.
5: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
4: Correct.
5: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at the Wattow.
14: 101.5 K5 News.
15: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipat-sipat sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
16: Nagligad nga bulan, nagpandam ang Iligan State University or Mindanao State University, Iligan Institute of Technology dito sa Mindanao, nga posible magaluntad ang kalitan sa mga duta agrikultural matapos nga natukiban nga may isa kasahi sang invasive species sang subay dito sa syudad sang Iligan.
15: Larga,
16: istoryan ta na nano ang posibleng halit nga pagkadalon sang fire ants. Karon dugay-dugay. Ari unahon ko anay ang magkihibalo diri sa Larga Vista, makatalanaga nga ihibalo nga ginadala sa inyo sa Kalwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Ari, kung gapatay ka mo nga ang tawo ang una naggamit sang internet, hambalon ta ka mo tonight, sala nga. Ang una naggamit internet, hindi lang ugaling World Wide Web, kundi World Wide Web sa kalasangan. Kabalo ka mo ano? Ang una naggamit internet, kahoy nga. Ari, lantaon ta, video number 1, nano paano mag-communicate ang kahoy?
0: Gonna blow your mind. There's an entire network right beneath your feet.
16: Uy.
0: Meet mycelium, the hidden network fungi used to help trees communicate, share nutrients, and even warn each other about danger. This wood wide web can stretch for miles and is the largest living organism on Earth. It's like nature's social media for survival.
16: Uy.
0: So, next time you're in the forest, remember, there's a whole world working together right beneath your feet.
16: Uy, halagi na bantayan kagali. Ang ginatawag mycelium, ano ini siya? Isa ka klase fungus. Nano ang fungus? Sa simple kaglaktod nga paminsaron, ang fungus, ang hatag kong halimbawa, uhong, fungus ina siya. Ang gapakatol sa imo tiil, fungus man ina. Ang gapabaho sa imong kinatawo, labi na sa babae, fungus ang gatuga. Sina? So meaning, it's a microorganism. Kung may ara ina, sa idalom sang duta, amo na ang ginagamit sang mga kahoy, agod mag-istoryanay. Ang gwa sina, amo ng linya sang ila telepono. Nag-istoryanay sila kung may peligro. Halimbawa, kung may ara insekto nga nagachibog sa dahon sang isa ka kahoy, ang iya to kaingod, pabalon niya ina pinaagi sa mycelium. Kung may ara kahoy nga tagumatayon kumo kay tigulang o kung nagamasakit, ang imuon sang kahoy sa palibot, gaan nila na pagkaon. Very, very amazing and very interesting. Makatalanhaga to say the least. Yari, video number 2. Nano ini ang World Wide Web, internet sang kahoy. Video!
14: A tree's root system is much more robust than most people think. And these roots are actually connected to other trees in the area that form a complex network.
16: Oh,
14: this network essentially allows them to talk to each other about potential threats, like insect attacks and fungal infections. And if one of the trees needs food, the others in the area can send nutrients through their roots, ensuring that all the trees in the network remain healthy.
16: Uy, kanami, no? So, di mo do ang kahoy. Kung magkadto ka sa isa kalasang, amot saan o ka last nakakadto sa lasang, Toto Remuel, nga nakalakat ka sa forest, gidya bala? Ako dugay na eh. Ako mga 10-15 years ago. Pero, kung ka isa, magsulod ka sa lasang, labi na gid sa diri sa Mount Canlaon Natural Park, shadow kadamol mo. Oo, do maminsar ka nga ginabantayan ka sang kahoy. Kag ang matuod gali, subong nabalaan na sang siyensya, nga hindi lang isa ka kahoy ang nagabantay sa imo. Bilog nga kagulangan nga ah. Kay ang kahoy, makaistorya sa kahoy, makatek siya. Amuning ginatawag nga root network. Atong ginasiling kubla, mycelium. Makaistorya na yung siling nga pre. Do may tigi, di ba lang nga naghapon sa akon, siya preparar ka da kay base sumailo sa imo. Dason kon may isa kakahoy nga nagapalang luya kag kulang pagkaon, kulang tubig, pwede galin na siya padalan sang iban nga mga kahoy. Nga, very simple. It is for survival. Kung ang tanan nga kahoy healthy, ang bugos nga kagulangan healthy. So meaning bintaha sa tanan kung kada isa maayo ang ila nga pagpangabuhi. So very interesting. So amo ina, ang aton makihibalo tonight. Makatalanhaga nga ihibalo World Wide Web. Inyo na balaan dire sa Larga Vista.
17: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista!
16: Ari ang Tesco Marimtan, bantayan ang aton talakayan sa fire and nano ang dapat bantayan sini. Labi na gid sa mga duta agrikultural, nano ang pwede niya ihalit sa mga pananom diri sa aton. Kay nakit-an na to sa Iligan City sa Mindanao, nano ini ang fire ants, isa ka invasive but silingon nga pwede ya tabugon ang iban nga mga insekto sa isa ka lugar kag pwede siya makapanghalit. Nano ini nga klase sang subay. Bantayan karon dugay-dugay, ari anay, hindi tagid pagkalimtan. Ang nagahatag baterya sa ginakawat sa inyo selula, ang DTX 500. Ang free radicals, ukon ining latak, gikan sa mitochondria, amo ini ang nagatuga sang pagtigulang sang aton selula. Di mudo pagtigulang man sang aton lawas nga ah. Tungod ang free radicals, ginakawatan niya baterya ang imo selula. Kung may ara duro nga antioxidant sa lawas mo, amo ini ang magabalik sang baterya, makalikaw ka sa baratian kag hinali nga pagtigulang. Diin ini makitan ang antioxidants, of course ara sa prutas, sa utan, sa husto nga pagbahuway, vitamin C, paglikaw sa bisyo, and of course mag-inom ka sang DTX 500. Duro ini, pinaagi sa desugared sugarcane extract kagdahon sang amargoso. So once again, likawan ang pagtuktok sang imo selula, ulian sang ginkawat nga baterya ang imo lawas kag imo selula diri ka sa DTX 500. Ang iya pares D3 Bio, amo ini ang duro ang elemento gikan sa extra virgin coconut oil nga nagapaalam sang imo immune system. Tungod sang sini nga John Wick sang imo lawas, ang kagaw virus, fungus o kon bakterya patay kang kagaw ka. Tungod duro ang medium chain triglycerides sa D3 Bio. Hindi pagkalimtan DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ang inyong masaligan nga tagpangapin sang kalawasan, agod makabato sa balatian.
17: Larga!
16: Alright! Ari, sa iluhanta, ang isa na naman ka-video, balik kita makadali sa inaway sa kalibutan. Ang pamangkot, nano naman ang interes sang China kagrasya dito sa Afghanistan? Sang nagligad, kundi abita ang kano nagkadto lang sa Afghanistan kay atuto si Osama Bin Laden? Hindi gali nga. Sa Afghanistan, duro gali ang rare earth, ang critical minerals ba? Amo ini ang elemento sa duta nga ginagamit sa artificial intelligence. Ginagamit sa paghimo sang microchip para sa computer, mga parte nga ginagamit sa mga radar nga ara sa mga warplanes, sa mga satellite kag iban pa. So critical minerals, rare earth nga ginatawag. Yari, lantawon tang isa ka video nga nagapatag sang ginbayaan sang kano ang Afghanistan, interesado pa ang Russia. Yari ang video.
18: China winning in in Afghanistan and USA losing. Afghanistan wasn't just about terrorism. It was sitting on the most valuable minerals in the modern world.
16: Hello.
18: The exact minerals America desperately needs to compete with China. America withdrew in August 2021. Within weeks, China was meeting with the Taliban, signing multi-billion mining deals for rare earths that America now imports from China at record prices. 20 years of war, 2,400 American lives lost, and China walked in and took the prize.
16: Uy, amo to. Hala. So meaning, ang interes ang Amerika, muna blagi na siling ko, ang dalag ko ng mga nasyon, sila tanan, Amerika, China, Russia, interes lang nila niyang ila ginapinsar eh. Sa tuod lang, dala na kita dira sa Pilipinas. Nga, tikigaaway sila, kada isa wants global dominance. Gusto nila maghari sa kalibutan. Tiang Pilipinas is a key ally sang Amerika. Ti kinamigo man ta sang China, pero ti at the end of the day, ang pamangkot dire, diin kita makabintaha. Diin ang nasyon nga nagakabig sa aton nga abyan gid, indi lang kay galamiton. Ti hopefully ang aton gobyerno can decide competently and with the best interest of the Filipinos at heart.
19: Lorga Vista.
16: Kaya mo lang na anay ang parte sa gira, ari katuan ko anay importante iniya sa aton. Fire ants, nanong natabo, nakitaan dito sa Iligan City ang isa kaklase sang fire ant nanong ini subay nga ginatawag invasive, nanong matabo. Nano ang buot silingon sina, pwede makapanghalit sa kasapatan kag pananom ining fire ant. Ginpaandam sang Mindanao State University Institute of ano panawag sini? Technology nga may ara potential, mahimo, may ara pagadalon nga epekto sa agrikultura ang ining mga klase sang subay nga nakit-an dito sa syudad sang Iligan. May ara lugar eh, Barangay Rogongon. Now nanong matabo, pwede ini sila makapanghalit sa mga pananom. Oo. Kag nano pagid. Pwede man nga ti ang tawo mabalatian kay ang ila sini kagat highly venomous sila. May ara toksin ang ilang kagat, mabutoy-butoy ang imo panit. May kita ka muna may ara isa ka klase sang subay nga pula-pula gid bala nga do ka dakko gid ya sang ulo nga kun magkagat sa imo daw gina tutdan ang sulod sang panit mo, daw gina kalayuhan bala. Dispues pagkaligad sang pila ka minuto, gabutoy-butoy ang panit nyo. Are, lantawunta ang isa ka video parte sa fire ants. Dapat bala kakugmatan iniokon indi. Yari ang video.
20: This is the realm of the most successful creature that has ever lived. So is this.
16: Uy.
20: And here.
16: Uy, ala.
20: It has been adapting, evolving, for 150 million years. 14,000 species.
16: Wow.
20: They are nearly everywhere.
16: Uy.
20: Thriving.
16: Subay ang ginabot nila ni Silingon, ha?
20: This is the story of Solenopsis invicta. For 80 years, it has been on a ceaseless march across the United States.
16: Uy.
20: Racking up $6 billion every year in crop damage,
16: hello,
20: equipment repair, and pest control.
16: Uy.
20: Conquering 340 million acres in 13 states.
16: Wow.
20: And it's still on the move. Globally.
16: Uy.
20: Now, scientists are cracking their ancient secrets to success and survival.
21: We knew that we could speculate all day.
16: Okay. Amone ang ginatawag Solenopsis invicta. Amo na ang scientific name sang ginatawag commonly as fire ants. Sa sulod sang 80 anyos na nga nakaligad, sige ang lapta niya, dala na dito sa Amerika. Binilyon kadulyares ang halit sa pananom. Sa mga guba nga appliances, nga ating short circuit ang mga appliances, tigi natunan siya, nga kabalan nga klase insekto ini, abe pamatian.
21: And the ants, we decided to bring them into the lab and obtain visual data.
20: Enlisting crime scene forensics to track the invaders back to their origins. And breeding winged assassins to hunt them down.
16: Uy,
1: the questions
16: Allah.
1: That I frequently get asked is, what's going to happen when the flies run out of fire ants to eat?
20: How could something so small be so destructive and create alien worlds?
16: Hello.
20: With collective behavior and swarm intelligence, it is a super organism.
16: Uy. Katahom nga dokumentaryo. Fire ants. Okay. Documentary ini banwa parte sa fire ants. Solenopsis invicta mo nang scientific name niya. Nakitaan na di sa Pilipinas sa Iligan City nagligad nga bulan. Are. Okay.
20: This is perhaps the most feared, even reviled, of them all. The red imported fire ant.
16: Bo, imported, ah?
20: It doesn't belong here in this South Georgia lawn, or even on this continent, but it's here to stay.
16: Uy.
20: The fire ant is native to the floodplains and savannas of South America.
16: Ah! South American ni Halin Galit Banwa.
20: Sometime in the 1930s, they hitched a ride on a cargo ship.
16: Uy.
20: And were dumped in an Alabama port.
16: Oh, dito sa Amerika nagsakay siya sa barko.
20: Oh. Invicta had found the land of great opportunity.
16: Uy.
20: A fire ant's paradise.
16: Uy.
20: We have been their scornful yet benevolent neighbors ever since. A mature colony can hold a quarter of a million fire ants.
16: Uy, ila.
20: Their mounds
16: can
20: be 18 inches high and are often identified by a freshly tilled look.
16: Ooh.
20: Inside, an elaborate system of tunnels and chambers extends down into the ground.
16: Uy, grabe.
20: Like ants the world over, these insects are highly efficient earth movers and clever architects. Climate control and safety.
16: Alam ang subay gali banwa.
20: Ants don't have the internal ability to regulate their body temperature like
16: we can. Gali.
20: But they can build and they can mobilize.
16: Uy.
20: On cool mornings, workers bring the entire colony, queen, eggs, and larva, up into the sun-warmed mound. In the heat of the day, the ants methodically retreat back down into cooler ground.
16: Ay! So amo gali na, ang mga fire ants, shadow kapisan, no? Kun aga, tikundi tugnaw sa idalom sang ilang, ano panawag ni, sa ila pugad, dalong duta, bala? So kinanglan, painitan nila ang ila ray na, kag ang ilang mga larvae, ining mga bata, bala? Nga mabuto mangin, future nga mga subay. So ginabutang nila sa initan para hindi mapatay sa tugnaw. Kung mag-init naman kag mag singkal ang adlaw, ibalik nila sa idalom, amo gali na ang fire ants. Pero sugod pa lang ini ha, nga delikado ang fire ants. Buas sugpunan ko ini.
19: Larga,
16: pero wain ako sang tiyempo ang sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara sa technical side. As always, ang inyong alagad sa mikrofono, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night. para sa kampyon nga balita. Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon San Negros, K5 News FM.
3: Larga Vista!
19: K5 News FM.
22: D3, Bio.
23: Problema sa pangkaso?
24: Hilana, sipon, kagubo.
25: Tugasong virus, kagbiklobyo.
26: Ang D3 Bio ka na.
27: Ang D3 Bio.
28: Puno sang lauric acid.
29: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
30: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
31: Mag D3 Bio.
32: Adlaw-adlaw.
33: D3 Bio.
34: D3 Bio.
35: Senior citizen ka na bala?
36: Kag medyo
37: lipato na.
38: Ibalik
39: kag protektahan ang memorya.
40: Mag D3 Bio ka na.
41: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio.
42: Nga isa ka sahi ng brain food.
43: Kag gantin luman sa aton uto
44: rason
45: nga gandami ang memorya.
46: Mag D3 Bio.

0: ni Kuturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics, nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
11: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Number 1.5 K5 News.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang ganit-carot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Isiling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
14: Ano na yung interval?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, dayo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imong ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kaina, magka-problema sa imong nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
19: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
15: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Mil?
19: Kung wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C, no? Hindi na lahog, Sir GP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first in generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no? Di na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga

0: bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
1: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, syempre magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
0: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. Mm. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Mm. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nagakontrol sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
1: Mm. So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
0: Siyempre, taas cholesterol. Mm. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoy mo nimo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
1: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Mm. Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Mm. Hindi ka man tambok, may tsansayhan nga mag-high blood ka?
0: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang ban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
1: May ara ba na, Doc, sang sintomas nga mabatsagan kung may ara ka sang hypertension?
0: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinika kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayagin inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo, DTX 500! DTX 500!
3: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag, ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis. Ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas. Kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints, hindi
0: pala magiyo. Kalain na taon, Sir GP.
1: Oo, kalain. Wala labot sa sakit, eventually magka-loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Kalain, gani, no? Straight lang yung mukaan.
1: Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag mighty sure pure sick kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia, ang nagapurma sa kidney stones or nephrolithiasis. Mm-hmm. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sa imukan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imukan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Simple, plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla, kasudlan. No? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gout arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong ka DTX 500 kag may TC. Wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag may TC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag indi mo na mauntay. Disable ka na amo nang lain ina kon indi ka kabato. Magkabato ang lain na mapurba pig na bato
1: sa kidney
0: no, mga urate stones. Grabe na pili ka DTX 500 ka kag may TC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 gag may TC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
4: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 gag may TC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 gag may TC nga makitaan man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy no bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw no exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas ini ang mangin transferred antioxidant no pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory no ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids no nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mighty C.
5: Correct kada Doc Sam no plant extract tawang ba nila transfer depends no ano nga dala sina phenolic compounds daw pagit polyphenols flavanols and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds ini ang effect nila sa oxidative stress grabe amo ninga kontra inflammation amo ninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula kung ga DTX 500 ka buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imosilyula. So, kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag-DTX 500 ka kag mag-Mighty C.
0: May pang tanom no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, tipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
2: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay,
2: DTX 500.
6: Masaligan,
2: epektibo,
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Di na ka, no? Ang ginibatsak ang ako na UTI.
8: Kapila ka maginom
7: sa
8: DTX 500?
7: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nalik kami sa DTX 500. May nagko ginibatsak.
2: DTX 500. Information sa ikaayong lawas.
1: Namihan ko to sang ambal nito, transferred antioxidant. Meron mga blood transferred baho. Alin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
5: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
0: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
1: Uy, uh-huh.
0: Ara na. DTX 500 na. Beauty Soap.
1: Oy, kuno. No? Beauty, ha? Hindi pa size kita, Beauty Soap. Wow.
0: Guwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon, mm-hmm. para ang purpose na to na, Sir Boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok, magwapo ka, guwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
5: Bantayan yun na, ha?
0: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, Sir Boy,
1: Clinica.
4: Clinica, dear friend. Ah,
0: amugin na yan.
5: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Diafresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Diafresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Diafresh deodorant.
0: Pagkasabay na ta! Pinaka-the best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Coffee Mix, your healthy coffee. Nga healthy, iti may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pamangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
4: may budget ka.
0: Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase nga kape, nami ang iyang mga ingredients, Sir Boy.
5: May ergotayunin.
0: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
5: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
0: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3Bio Coffee.
5: Uy!
0: Para rikta na, Sir Boy.
4: Uy, bago naman ha.
0: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Pero kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, Sir Boy. From Isaka Herbal Oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
5: DTX liniment.
0: Kabalo ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga balagyot. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
1: Pwede produkto nito, Kamil.
0: Amo na nga, islan ko, anay, kaya nga, hindi magwanta ang piki, anay. No? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila. Ano na lang
4: damo naman?
0: Ano naman, kopya-kopya na lang.
1: Gani, no?
5: DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan.
0: DTX 500 Liniment.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
8: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
5: Parang pila na may mong sugar?
8: 136 na lang. Na-minidyo kayo akong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako galing si Ariel, nagkantos sila yung isang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, Atubang sa PLD City, McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
11: Case information sa ikayong law.
1: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
0: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
5: Tulog ka.
4: Mga bata.
0: Tulog. Okay, para mag para ako magtubo. Now, nabalaan na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides yung ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isan da, i-trigger ang imo mga amino acids para patubuo ng muscle yun lang.
5: Amuna,
0: mga tissue, mga organs, ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
5: Wala ka gatubo, wala po ting yung maximum growth, no?
0: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom D3Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
5: Wai pa na. Wai pa na lang tango sa tiro.
0: D3Bio. Ha? 15 years old pa na. Ti subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
5: Champion.
4: Ginausap lang.
5: So di ka na na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang Clinica D3Bio.
0: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang D3Bio.
4: D3Bio.
5: Tigid ang Clinica D3Bio. Yeah.
0: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
5: Ay, ang muna.
0: Hamon ang bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
5: bantayan nyo.
0: Ang complete probiotics kag maghalo ang Clinica D3Bio.
5: Daw
0: ga pista sa good bacteria ang imo tiyan.
5: Daw ga pista mga soldado.
0: Once nga ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
5: Amo ni kampyon nga pinasug bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Hindi ya maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, ang complete probiotics sang Clinica mapuslan ginyas ang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sa fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3 Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga Klinika D3 Bio everyday.
2: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Malakas, mga butika. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Galing kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na galing.
14: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang may TC.
2: May TC. Mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique. Juan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotic sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man si Aisatan Palma, sinadok ang D3Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
4: Uh-huh.
0: Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom D3Bio, gamot daw ang flower.
5: Ay!
0: Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
5: No? May testigo ka, J.J.
0: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
5: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3Bio, no. Sakto na ang D3Bio, ang Clinica D3Bio ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
4: Mm-hmm.
5: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-Clinica D3Bio, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola ga iditri bayo.
4: So ang extra virgin coconut oil sa nga D3 Bio, Sir Boy, no, makapreventin siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Laban na sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa nga ulo, no. So makabulig ining D3 Bio tungod sa nga extra virgin coconut oil, kay ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto si Sir Boy, no, sa sinangarason ang D3 Bio makabuligi sa mga tigulang confirmi nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides si Sir Boy ang antioxidants nga ra sa D3 Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
1: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 Bio. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-gita ka sa imong intake ng carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang D3 Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga
0: wala namin type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lepi sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Kasi Lane, ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
9: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Mapakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
12: Mga kapamilya, mga suki, nga mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon nato ng Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo, matanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginhatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginhatag sa ato, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa ato nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga man nagkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mong ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa ato. Muna nga dalayon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi pagin kita magpadayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumunulog sa inyong banal na luklukan. Salamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubayt ngabahay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kaya din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial at protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Parin kita subong magaturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang nisya nga paanggid, makita ta nisya dres kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan. Dere sa Matthew. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa statong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid na nagsiling. Ang manog sabog, nagkadto sa pagsabog. Kagsang nagsabog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin walas sila sing madamo nga duta. Kag sigilayon nagtubo sila bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila, kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon, kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, gingamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang adutanon, nga mahangpan ang mga butang hindi makita sa mga butang makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintutunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya, apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangod sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit. Kag sa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabati. Kag wala man sila makahango. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling. Sa pagkamatuod, makabati kamo apang indi gid makahango. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang indi gid makahango. Kay ang tagipusoon, sining katawhan gin kibulan, kag ang ila mga igdulungog halos makabati, kag ginpiyong nila ang ila mga mata basi makahangop sila sa ila mga mata, kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod nga ayuhon ko sila. Habang bulahan ang inyo mga mata, balik Kristo sa iya mga itutunan, kag makakita sila. Kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo nga madamo ang mga manalagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw, kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang butambalog diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sangod kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang adutanon. Amo na nga, pertika suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung asurte kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo natani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga suerte nga may mga gingamit ng Ginoo sa una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na nga diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman, kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtanaw kay Kristo kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi, adlaw kagabi. Busa, hambal ni Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malakot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa higad sa mdala. Ilang taon niyo subong makatura? Pwerte kasako ang kadamaan. Mamati ka nalang tani, kaangayin rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo. Hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magbaathag. Ito, imo nalang batunon, imo nalang hangpon. Pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano nalang ginahimo nila. Amo na nga, suwerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20 kag, ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini, nga may pag-intsyende. Ha? Dari. Amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang waling gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang panghingabot bangod sang pulong, sa gilayon, nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, nagalumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo ini siya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katloan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Pangud sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog, wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali, na binhi, na ginhulog sa duta, duyag ni Kristo, nga tuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ibanghilyo. Ang pagsabog sini, nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iyakap, katutum sa Diyos. Siya nga naghatag sang paanggid sang dutay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amuman ng mga kasuguan na nagadumala sang dutanon ng mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sigad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sa kag kapagros kag paghidayit. Samtang ang kadamaan, padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinaguso kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa kapulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magduso sing Diyotay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahom nga kapatagan sang Dinasarit. Sa pihak sini, nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid, kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masak. ang isa nagasabog sang binhi kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsab-sagob, ang manugsab-og naglakat sa pagsab-og kag sang nagsab-og siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin wala sing madamo nga duta kag sa gilayon nagtubo sila kag wala sila sing kadalumon sang duta kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila nalaya kay bangod wala sila sing gamot sila nalaya kag ang iban nagtupa sa tunga sang mga tunukon kag ang mga tunukon nagtubo kag naglumos sa ila apang ang iban kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga tungod kay ang iban kag nagpamunga sing maayo isa kag atus kapilo ang iban kanuman kapilo ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo wala mahangpan o indi nahangpan sang mga tao sang iya panahon. Ang paagi sang iya pagkari indi suno sa ila ginapaabot nga aman kabalo sila nga ang mag-abot nga hari isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo dila sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa nga aman mangod kay ang ginikanan isa lang ka panday dayon pigado muna nga indi igid sila makabaton, indi sila makapagpati amo na nga indi sila makabaton kag daw indi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong Hesus amo ang pundasyon sang bugos nga ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw nga mga serbisyo sini may Diyos noon nga pagtanggo. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tion ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Dios magpabutyag. Ining mga buluhaton kag ining hulubaton kag sa mga tradisyon nangin balabag sa ila pag-amo kag pagbuhat sang matuod nga relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype kag naguyat sa ila nga mga tipo kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe maghinulsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3, versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutanon nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsabog. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Mateo 3:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginharian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon na mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa ka patuwas nga tipunon pagkatapos ang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sa mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunodlo nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag or nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkanto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patod nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo, hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton, siling ni Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. Juan City, 17, Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa magasidlak sa templo sang kalag. Kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manog sabog naglakat sa pagsabog.

sa aton nga balatutunan, aton tapuson sa pangamulo. Dakilang Dios, muli kaming dumunulog sa iyong banal na rukulukan sa magitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Dr. Miloy at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection. At ngayon din sa lahat ng makaunin. At itong lahat ay sa magdalangin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: 라디오
1: Kampyon Radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM. Oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. This is your tonight show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the night kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano naman na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. So mong agap i-text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kay sa ating Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinyon o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 0927-7448-940. September 8, 2026 is a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natong tanan every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Good evening. Mayo, mayo. Good evening, si Moki Pem Girili.
0: Kamustang mo nga, Lolo?
1: Well, so far, so good. So good so far. Mayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5, ha? Ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Hindi gin magkalipat sa sabong panahon. Aray na kita sa bulan sa mga bear months, abi, no? September na kita, October, November, December na ta. Lang ko yun ta niya. Tapos yun ta ng tuig nga 2026 nga may maayo kita nga panglawason. Layo sa masakit kag balatian, ha? Padayon ang exercise, padayon ang pagpabalhas, padayon naton himoon ang pagpili sa mga masustansya nga pagkaon, ha? Inigin magkalipat sa priskang autan. Magkaon gi sa mga utan o kung ining tawag natin ng mga prutas, ha? Kag abilipyuhing palibot natin, ha? Kaya mga lamok, mga bakterya, kagaw, ara lang naga hulat sang kagiyunan. Katagaan kita sang masakit kag balatian, ha? O galion natin nga maglimpyo sa aton paniwalay, sa aton ogsaran, ha? Kaga siyempre layuan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Ang stress isang naghahatag sa pag-andar sa mga high blood, paghatag sa atong sang peligro nga makaangkon sa stroke o kung heart attack ang iman pang mga sakit kaga delikado sa kalabanan. Stress, ha? Kang inigin magkalipad kahit magpabalhas, ha? Kaya ang kada ilig sa aton balhas, isa ang nakadakong bagay kaya ginalimpyuhan aton ang aton sistema nga mahigko. Higko nga nagahatag sa aton na balatian. Higko nga nagaguba sa aton sistema kag nagatugas sa masakit kag balatian. Higko nga halin sa hangin, sa tubig, kag sa mismo sa pagkaon naton. Higko nga ininatawag naton nga toxins, ah? Mga free radicals sa aton palibot. Gani unahon ginaton mga ka-K5 ang aton kayong lawas. Ilabi naging lapit na matapos ang tuig 2026, ha? Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mapisan magtultol sa mga higko, mapisan mag-eliminar sa mga toxins sa aton nga lawas, mapisan maglimpyo sang aton selula para hindi kita makangkon sa sakit kag balatian. Kag ginariperya mga damage ng mga selula, ang aton nga mga tissues, kasubong man, ginatagaan niya sang sustansya ang aton sistema.
0: DTX 500 himo ini sa Ampalay Extract, ha? Ginabataya ang atong nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kun lapaw gin man sa level, ginapanubo sa nga blood, sa nga DTX 500, ha? Kag maipikto ini nga pagyas gid sa insulin. Kag subong man may aras sa Ampalay Extract kag ining super antioxidant. Nga nagabantay sa mga free radicals naman nga katulad sa toxins. Ang tugas ini is panghalit sang aton selula kay nagahimo sang sakit kag blatian kag pwede ka matay sa isa ka tawo. Nagandam kay naga proteksyon sa aton ang super antioxidant nga halin sa tubo nga makuha naton sa tagsa kapag inom naton sang DTX 500. So gani likaw sa sakit kag blatian, adlaw-adlaw inom kita DTX 500. Alas 9.50 na nainom ng Mighty Shea. Ship on o buhilan at allergy ang aton problema. Kinang natalang pa sa kaon ng resistensya at depensa pagi sa pag-inom sang vitamin C. Kakun vitamin C ang pag-amalan, ang number one gain ng aton pilion, ang Mighty Shea, ang alkaline ng vitamin C. Madasig sa maabsorb sang lawas. Abot silingon, madasig masama ka pwesto ng pangalamang depensa kang maghahatag sang resistensya sa aton. Kaya hindi kita makaangkot sa sipon o buhilanat, allergy, asthma, kaiban pang sakit sa subong ng panahon. Ang isa ka kapsula sang Mighty Sea, depress na ng kaon kasang napulo ka oranges, ha? So kinanglan natin mga tatay, mga nanay, every day sako kita sa pagpaniuha kag pagpatigayo sa aton obligasyon sa panimalay, bawal magkasakita. Kailangan pa sa kaon ng depensa kag resistensya. Kailangan mag Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Aha. Nainom ng Dito Bayo? Duwagi ka kamot gahan sa lot, no? Basta Dito Bayo, duwagi ka kamot, ha? Kaya man ang Dito Bayo, kamudlay sa aton nga sitwasyon sa mga panahon. Tungod sa virus, no? Mga bakterya yung ma-aton na masolusyonan. May mga bulong na sa mga bakterya, mga kagaw na yan. May mga solusyon na kita nila. Pero ining virus, no, kamudlay niya po, no, miskan mga advance ng mga nasyon sa ibang nga pungso, dami, no? No, may mga advance silang nga himalo sa medisina, no, wala sila sa nga may hatag sa ito nga bulong, kinabla injeksyonan ka lang, kinabla inuman mo lang, mabuwan ka mula sa nga kalitan sa nga gintuga sa virus, mula. Wala sa kya po, ha? Kailangan lang natin is always maghalong, magdepensa, maglimpyo sa aton nga panggawi. Aha, mula na ang permitugon. Mayo lang kay may-ari kita sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo may extra virgin coconut oil with vitamin D3. Nga mo ini ang nagapin sa aton selula. Nga hindi makapalapit ang mga virus in kaso ginman makasulod sa aton nga lawas, sa aton nga sistema nga gusto maghalit. Nga kung mas mahalita na kita gani, no? Ang infection kita, makangkong kita sa paglain sa pamatsyag, kagadasig lang mag-deteriorate ang aton ikayong lawas, kagpili nga makangkong kita sa madasing nga kamatayon. Tugas ang kahalitan sa virus. Ang D3 Bayo na pamatud-an na during some time sa pandemic nga nagahatag sa aton sa proteksyon, prevention, nga hindi kita basta-basta makangkon sa sakit o kung kalitan tugas ng virus. Basta importante kada adlaw pasiguraduhon giginom ka sa D3 Bayo. Kay wenta ka malukon diin kag sano kag anong oras nga pwede kita atakihon sa mga viruses sa aton nga palibot. So hindi makalipat ha, D3 Bio, DTX 500, Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Nga saranggin mamakal sa halos tanan nga mga butika. Sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Ang gusto nyo maratong ang presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Katulang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton nga medical alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Cinco minuto siya lang kang mag-alas 10 na mga kakifive, ha? Tawag na kamo sa aton nga hotline para maka-i, para maka-i kita, maka-i-istoryhanay. Tawag na kamo para maka-i, maka-i na kita, maka-i-tikay. Mga problema sa pagigugma, sa panimalay, o kung ano man nagatublag na sinyo, ha? O kung may opinion ka na, kung may ara ka na sa gusto ipautuhas, aming nga lahat siyang buot. Ha? Sa imong palibot na nga nagnasawayan, abi. May nasawayan kasi imong palibot, pwede mo man itawag sa atong hotline. Ha? 0928-611-2263 kag 0927-748940. Ha? Good evening sa tanan natong nga mga suki from Hinubaan. Naka-tune in sa K5 News FM Hinubaan. Ha? Good evening especially sa kay K5 Makmak, ha? Mga K5 man naton dila sa may Sipalay, hindi man pagpulhi kanagabi. Kaya kapamati sa K5 News FM Sipalay, good evening, ha? Sa ato nga mga suki from K5 News FM Kabangkalan, La Carlota, K5 News FM Hinigaran. Nagsubong mandri sa Norte nga bahin, may nag-tune in sa ato na sa K5 News FM Victoria, sa Cadiz City, kag Sagay, Escalante, kag Canaon, kag K5 News FM Rojas, Capiz, hello! Kamusta na nga akong amigo na Norman Balinsoy, Norman Black? Ayo ka na, pre? Ano ka, pre? Nakita na ka sa Facebook, nagahigda ka sa hospital bed. Nagpa-hospital ka. Na ano ka, nagpa-paltak. Nagpa-circum guro si ano ay. Miguta Norman Black. Kapila ka kayong circumon, piman? Kabalo na na si, no? Okay, mayo. Mayo kay na. Mayo kay okay ka na, please, all right, ha? Take good care of your health, ha, pare. Kaon gin mayo sang masustansya nga pagkaon kag exercise gin kag tulog sang mayo, ha? Hindi ka magpa-stress pre, ha? Hindi ka na mag-vices na kag hindi makabulig sa imoy kayong lawas. Abili ka, we, ha? Ano na malipatan? Ikaw pa malipatan. Malipatan lang ang malipatan lang iba, hindi lang ikaw. Migo ta kaya? Dali lang gin malaki, may cooler kita. May nga busy mo, Norman Black, ha? Paayo ka pare. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, siya lang mo?
0: Ari na siya, Jiriliho. Ari na siya. Mayong gabi na, Lucifer. Ah, Lucifer, Lucy. Ah, nag-lagaw-lagaw pa. Dali lang panginagin sa Singapore, ah.
2: O, tiwala ko ay nakamatwa. Kikapula, nuwagis ka. Nuwagis yan, lolo.
1: Sobra ka naman ni Mo, 2 kabulan. Isa lang kabulan?
2: Kaya, di ka lang kang Dok Ramil sa kwa, sa abroad?
1: Ah, si Dok Ramil yan nagkaduya sa Europe, yati ako, yati hasta lang ko sa isya.
2: Dala ka niya,
1: tanan
2: niya nga mga tawan,
1: dinadala
2: to sa abroad.
1: Ah, di, oh, okay yan. Malalis pa na si mo, karoon mawasi, mabaktulan mo pa na din.
2: So, pwede ko, wagi ka kita, pati sa imo, Jay.
1: Ah, oh, dyan ay kamala ko, nainom mo na, Lucy.
2: Oh, naunom ko na, DTX 500,
1: MyCC, and Little Bio. Ah, bow! Kompleto, galima.
2: Jay, manami ang ako, Jay.
1: Diyan ay kamulas kang ina, Lucy. Kang ina, nagpapinicure, manicure ko, abe. Ang bahayan ko, 600, sakto na.
2: Aba, kamahal ka lang si mo magbayan. Ano lang pala? Sige, kamahal ka lang si mo magbayan. Sa namin si mo magbayan.
1: Hindi, kaya mo nagsukot sa ako sa manicurista, no? 600, sakto ng presyo, manicure, pinicure, 600.
2: Hindi, mahal ano na ko na kayo. Sa 150 lang na sa Spandler.
1: Di ko na ikaw, Yami, mag-manicure, pinicure, pilang sukot mo, Bea?
2: Ah, sa ikaw, libre lang kay...
1: Hindi. Kalma ba lang?
2: Ako, si... Oh, Yami, sa tuon, baka nablang sa akwan?
1: Di ko na ikaw...
2: Sa isang tiyo na, kasi mo ko nablang kakato ko na kay Robert Pacardo ka kay... Bitch,
1: Cantalao. Oo, balaan ko may relasyon ka mo, ah.
2: No. Hindi,
1: hindi lang isakto ka panokot mula sa manicure, pedicure, abi sa imo, abi sa regular, abi, ikaw.
2: Marato lang ang.
1: Pila gani.
2: Kung ako nang sinta na lang, aba sa ikaw.
1: Hindi gani ang regular malaya, anay, malaya ang isakto ka panokot, anay. 150, 150, 300.
2: Ako, 150, 150, kamot.
1: Bali 300?
2: Pwede,
1: ganasa
2: kaway bayan,
1: mamangkot
2: ka pa mo.
1: Ah, okay, okay, okay. Hindi ang mochiling ko, nagbayad ko 600, na-perdi ko?
2: Hindi na lang sa istorya na, Jay, kaya manamiyaw na ko, Jay.
1: Hindi ang istorya, talaga, kaya ko lang ako namiyaw.
2: Bayad niya, basta ikaw kay
1: langga sa kangakwan. Di ko na, kung mag- Kung na mo-chilling ko na nga, kung mayan, sobra to 600. Kung ikaw yan, 300 lang.
2: Sobra na nang imang ibayad, pero sige lang, kaya damo magkakwarta.
1: Hindi man na, hindi ko ba't ko silingon, siguro ko mag-amon ang istorya, kasi nasun si Imo, ko lang, si Imo lang ko mabang manicure, pedicure eh, no?
2: Wala ka sa
1: kita
2: dito sa K5
1: News FM? Oo, sa mabog ko siyang tower, blaga tiner, masaka ka lang.
2: Ay, hindi ko to yung nabla ko yung mulog.
1: Di mo na gani, mabay ko si mo 600 na lang, kayo masaka ka mo.
2: Hindi na lang po, sa K5 News FM, may ko nablaga drama.
1: Ah, dito.
2: Sa Rayo Foundation.
1: Eh, kaya gusto ko yung pushing niya dito sa babaw tower. Dito mo ko may manicuran kang pinicuran sa babaw sa antina na sa K-Pipe.
2: Di na na yun man, wai kong tutol ya.
1: Di lang tower na lang tas-taas na lang masaka ka na lang na.
2: Ay, hindi na kami istorya, Jay Lolo. Manamya ko, Jay.
1: Ay, hindi ko yung magpatamya yung istorya, Dana, ya.
2: Kaya naku, wala
1: nahidlaw
2: sino kayo
1: kaya nagigan na. Nagpa-abroad ka. Nahidlaw ka sa akin, hindi ka magpa-istorya sa akin, no? Di ano, Simo, sa ano lang gusto i-set in
2: a... Dito lang taga ka ng Rayo Foundation kay Robert Pagano ng opisina.
1: Nga, di... Ah, dito kasi may budiga yon.
2: Sa budiga, sa bulong, kay Pirmi ko kakuha bulong Dok Ramil, taga ako Dok Ramil, bulong.
1: Ang bago pag... Gary Mayuman. O, tay, sige, pala. O, panamiyaw na. Panamiyaw.
2: Ako ka ng pabato.
1: O, sige, panamiyaw na na.
2: Ah, may gaping sa pa-family Villalobon, Juliana, Vigil, and Beauty, and si Makoy, Yabana. And dito sa Magsungay, si Jan-Jan nga anak sa akong gipinikuran nga si Kwan.
1: Ah, manantam mo.
2: Kasa Mandalaga ng Nathaniel Carinderia. Busing, good evening.
1: Mati ko huno si Nathaniel. Sumong damo pilas ang iya ko ko.
2: Away, nag-away lang sa kapapinikyo. Ang iya lang asawa.
1: O gani na siya, gani nga asawa. Ako no, damo ko ng pilas ang mga manikyo.
2: Ay, ay, ay.
1: Ha?
2: Mo
1: damo ko no ba eh.
2: Binaklaro ko kung kayo mati naburon akong mata.
1: Mati ko no si ma'am ko no siya wa ni sir na ko no gakyang-kyang na kita ko damo pila siya niya niya dadlo.
2: Papagay Jay, kay mauya pa sina sa mga tao ko nakabati. Abi na sila di sa kabalo.
1: Oh, kono ko damo ka ko no na pilas ko no? Tapos ko no, kung may maog ako ko ko no, ginasakot mo gabon.
2: Ay, ang gupo ko kapandun na siya.
1: Inam lang mga maog ako ko blaya, ginasakot mo gabon.
2: Hey, kamusta na kali si Jerry Lee?
1: Hindi kay ginalain mong istorya kung may baog siya.
2: Ay, hindi na kuwanan mo ka, mga kusin na mga kakulong mga...
1: Hindi, kung may patay sila.
2: Huwag pa ito matatay yung anak ko, Jay. Amo na ng ubra ko, Jay.
1: Diyan ay kamati mo lang. Dapat niya sa mga... Mati mo lang, dahil sa mga suki mo, kung may patay sila ng kuko, dapat niya yung may discount na ya.
2: Hindi ka matagawa lagi kayo bayan, basta ikaw.
1: Hindi na siya, ganit ko may baog na kuko, hindi mo na magmamahalan, pabaratuhon mo na.
2: Hindi ko yan manukot sa imo, sa iban lang.
1: Hindi, huwag makuya, makuya patay nga kuko. Bala sa mga customer mo lang may patay nga kuko. Hindi mo na magsugton.
2: Hindi mo lang dawang istorya si Najee. Ay, magiging natin sa mga sa customer ba?
1: Hindi na siya ganit ginari.
2: Ang puto mo, tumulag ang masahe dito sa City Mall, bala sa Mandalagan.
1: Ah, ginalain mong istorya nga. Manicure. Ah, manginalain mong istorya. Ang ato na naisyong gilanon, bala kayo ha, bala.
2: Yes, yeah, I will massage to your body.
1: Ah, manicure, tanay, bala kayo matiko ko, no? Damo.
2: Ah, hindi ko naman manicure yung ginapadiscourage.
1: Matiko ko, no, mga inglod ko, no, hindi mo na makita, kayo tugon nga malabo na mata mo.
2: Hindi, may ara ko, kuhaan ka ng... bang reading na ginagamit.
1: Di ang reading mo na daw, expert naman ako now.
2: Wow! Dili ko pinapagaan, Teresa. Ang among kapitan, si Juan, Medic Reyes, Thailand.
1: Di na siway ganyan ang reading mo na nga di para na kundo. Hindi mo na kuno, hindi mo na kuno sakto sa grado sa mata mo. Kundo.
2: Ay, hindi na lang kung ito nga, wala si Raji. Ano naman mga mascarage ko sa meron mo.
1: Hindi na siya ka mamangkot lang, Kuya Malaya. Hindi, may mga syuglan ng galapta mo na nakalabot sa akon mo. Nga ang imo, ati para na kuno, huwag pa na may bas.
2: Come on, Jay.
1: Ha?
2: Come on,
1: yellow. Pila pa lang balayra sa imo. Pila pa lang balayra sa ati para mo.
2: Super kulit.
1: Tak pila pa na utang mo sa para mo kay bayaran na lang na.
2: Bay ko kakuha sa optical ya.
1: Di balay ko man gani, no? Sa sadok mo na bakal na taga 5 kabisos siguro na.
2: Aw, ay 5 kabisos di. Kunangin sa akong mga isipara di.
1: Di do expert naman ako, no? Grado si na.
2: Hindi kampate na sila kay mga tismosa na sila.
1: That's why gani gila mamangkot. Taka kung ginadamo na napilas ka tilsang yung manikyor kay habol ang niper mo.
2: Maabos din itong babae dito yan kung Domingo dito sa Kuala, downtown.
1: Tita nang gabang bae dyan o gindakop naman.
2: Wah, ay gindakop ko eh. Lala sila na kaya lapis sa relipan.
1: Oo, okay. Tatang gabang bae. Kikotob nga wala kalisisa, hindi ka kabahid subong. So, yung pagdakop ang iban, yung pauntat ang iban. Kasi yung kayo mo yung kapabahid daw.
2: Ay, ang dak mo na kawatan. Damo mo na usob na kawatan, Jay.
1: Hindi, ang niper.
2: Puntay mo kawatan.
1: Ang niper. Ang niper mo mo lang habol, yung bala. Hindi mo na napabahid.
2: Ang mga kalahin, matimog yun. Ay, mga niper mo na nang inuman. Sige na, Jay!
1: Sige, mamaya.
2: Ang mga kapatid mo ba? Rayo Foundation.
0: Oo. Oh, sige, sige ah. Nakulit na lang ka. Bye-bye na.
2: Bye-bye.
0: Wala, hindi gulat. Di super kulitan eh. Iyan dahil pang abuyan na manicure dan. Amalo mo siya karoon nga damo bilasang iya ko sa mero. Na-discourage mo kung sa mero ko ako. Lahog na na. Expert na yan si Marie Lucia. Si Marie Lucia, eksperto na yan. Amo na yan iya yung halin siyang unaga ginaubra mo. Kung magkapabitirana, bla, sa pila siya yati siya unay. O sumong niya nga, gisi na niya, itso diritso na na. Layo kaya sa tawag nato niya nga titanos ah. Kaya ginahuluman niya na sa alkohol yung iya nga mga niper. Ang iya nga mga pusir yan na iya. Ha? Ang mga pusir yan na iya. Nag-luso sang illegal na druga. Ang mga pusir yung naglimpyuhan man. Alas sa Jess magkaka-K5. Hello, good evening.
3: Hello, mayong kabino.
0: Bo-sosh, arinag ako niya. Palangga na si Nailin. Oh, Nailin, musta?
3: Yes, no, maayo man, no, ah.
0: Bo, na, musta ka na, nainom mo na, day?
3: Oo na, nainom ko na ang D3 Bio, DPX 500, no, kag may PC.
0: Abaw. Kamusta ka na sa inyo na sa Ruhas, Dan? Ano, nakabalik ka na sa obra ko na arang kapagyapon sa luyos ang pinalangga mong banang si Fred.
3: Ari ko dilo sa balay, no?
0: Ay, ano na tabo si mo? Huwag ka na yung plano magbalik sa imo ka massage sa karir?
3: Oh, pero nilang abing nagalain akong pumatsyag, no?
0: Ay, basi, nagadala ka day, ano? Mutali, ha? Basi, nagadala ka?
3: Mo, kabay lang.
0: Nagadala ka, ha? Nagadala ka, guru, ano na? Amot kong tao na. Na-ano ka na yaw? Nag-asuka ka kunaga?
3: Hindi. Kay pag, ano na bala, pag umpisa bala nga nagataas na ang dugo ko bala, no?
0: Oo.
3: So, firmi na lang nagkatakit ang ulo ko, tapos firmi ako nanghihilo.
0: Ah, tiki na lang na, ano na, nag-change diet, magiging kang mampacheck up, kagin ba si hormonal imbalance na, ha? O wala ka man ga, no? Wala ka man ga panamkon?
3: Grabe ka naman. Malabo na na yan, no?
0: Eh, basi mo lang yung malaya, ha? Okay, wala man niya siya imposible akong kaluyaan niya nga magpanamkon. Kasi ano ginayabi nga kung makaka ang bata mo kapit, abi?
3: Imposible, no, ah?
0: Aha, ito na kanina siyang kapati kita sa mga bagay nga hindi matabo. Imposible ka man. Pero kung pananglita niya matabo na, posible ka na, eh.
3: Matabo,
0: ignan
3: daw, ako
0: nagyurong
3: pinakamalipayon sa
0: binog
3: na kalibutan.
0: Ah, nugay ka na naging malipayon niya. Sumot mo sila ngayon na ilin na huwag ka na nag, ano, huwag ka na nag-working sumong, huwag ka na nag-trabaho, massage?
3: Why na, no, pero... is ginapatawag lang ako diri kung sino ang magpa-service diri ba na sa amon
0: di na kay ano bla kay Miss M la yang ano bla yang massage sa clinic yang wait na lang nagbalik to
3: wa ay no wala
0: so, oo di na ka hey. Oo mga pila na kabulan kito kabalik siya to
3: siguro mga apat na kabulan.
0: Pero naka-alis istoryahan ay makamuantis sa ikaw nag-desisyon.
3: Yes, nagambal na ko nga, hindi na
0: akong magbalik. Ay, si okay, ho. Sundra ka lang sa balay mo, Abi, no? Kung gusto mo yung pagpapamasahin, o ano lang, sa, ano, ganun, pa-service na lang, no? Alam mo na? Oo. Di ka musta
3: nga. Ano ka Pinoy, kung wala lang tani galain akong pamadyag. Okay, pero subong termina, binagalain akong pamadyag.
0: Oo, masiguro namin mo galain ulo mo.
3: Ang ano? Ang ano?
0: Masibla yung mamatsyag guro, hindi guro lang na rin matsyag. Magalain guro ulo mo.
3: Para ka naman no ah.
0: Kung ngadaan ikaw ngadaan niya, may pagkamaldita ka mo.
3: Para na, no? May year 2027, madugay-dugay.
0: Ang gimalugay ang ini si Ilin, ni Misty Sahoni siya. Ang iyan ang kabatasan, no kachila, bla.
3: Doon nakita mo,
0: ginabi ko nga. Ay, wala ka. May nagpakita mo sa ako sa picture mo. May alam ka galing sa sagtang?
3: Wala yan, no, ha?
0: Oh, ano? May alam ka sagtang sa nagpakita sa ako sa picture? Ang imutsura na si... Ang tsura mo na si Marian de la Riba?
3: Wala yan, no, hindi yan.
0: Ay, hindi ito ikaw?
3: Wala kaya, no?
0: Mag-sendo ka nito si Sunshine Cross.
3: Hindi yan, no, ah.
0: Mapacheck up kita, Ilen. Kung among inapirming na reklamo mo, galayan matiyang mo, sa imo na edad, pila na si mong edad, masumong kila po na birthday mo?
3: Siguro, sa Biyernes, di ba, September 11,
0: Ako. Oh, tingin mo, silingon mag-51 ka ba si mga ginaminopos ka na may hormonal imbalance ka na irritable ka per me? Well, irritable ka per me?
3: Yes.
0: Ah, di makonsulta ka na sa clinic ni Dr. Mel para may mahabalansin na naingin mo yung ginabatsag, ng malibyuhan, ha? Kanto sa clinic ni Dr. Mil kay parang hindi maglaan pa matiyag mo mag... Tapos hindi ka na panamog yung kaon kanon?
3: Ya, nagagamay mo lang ako ng kaon niya kanon. Di paano pa kanamit ng tudan?
0: Kagtapos, hindi ano magkaon sa salad?
3: Ay, dali na lang, dali. Ano, no?
0: Dali na lang birthday mo. Hindi ka na magkaon na yung salad, ha? Ang tatina na yung salad, nalay na kaya yung salad, do hindi na pabor sa imo na.
3: Yeah.
0: Hindi masiling totally nga hindi ka naging magkaon, ha? Kundi nang saktuhan lang mula, mga pulo ka hamal, guru.
3: Inang mga ano lang siya, balalo? Inang mga tikim-tikim lang, balalo?
0: Na, tikim-tikim ang imo ya kay udak na yung imo. Kagtapos, ang soft drinks mo, yung ta... kuhaan na lang na soft drinks mo, be?
3: Kung kis ano, ang isa ka litro.
0: Ah.
3: Kaya kong
0: umusin. Itong sugidan na kami, kilala kong mababayeng isa ka negosyante, ha? Pamahaw kung isa, pamahaw na, panyaga, panyapon, may arak na sa sanginay ng mga soft drink. Kanami siyang lawa siya, very healthy. Kano naglaan ang matiyag yung hospital, ay wala nakagawa sa hospital, direkta na sa morgue. Kay gali, kay gali.
3: Ang limawa na, Bilok.
0: Yo, kay gali, grabe ng iyang blood sugar, gali iya. Ha? Kahubin pa kag negosyante nga babae, kag mayong lawas ah. Galing everyday, wala isang absent ang iyang soft drink. Naglaan pa matiyag niya, gin-confined sa hospital, kag wala na sa kagwa, ay, rikta na lang siya sa ginlobong siya. Kaya tungkol niya, grabe naging iya nga, blood sugar ka palang lapaw na tungkol sa soft drinks.
3: Pero halimbawa, abi mo mangkot na kung sa imo pwede na.
0: Ah, ano ka laba? Laba eh.
3: Hindi, ano
0: na? Ano?
3: May kumangkot ka ba?
0: Ano?
3: Inang, halimbawa, dabi, kung mag-inom abi ako sa soft drinks, si... ibutang mo mga tunga sa litro. Kason, damuon ko nga inom ka tubig. Hindi na guro makalabag ang soft drink, no, no?
0: Uy, ano ginang vitamins makuha mo soft drinks, ha? Okay, puro na siya sugar?
3: Eh, kasi nung maluang ako, kung di ako kainom mula soft drink, so, matiyag ko daw, hindi kompleto akong adlaw, lumo.
0: Pili ka, mabuang ka, kung mamasakit ka. Hindi, ngayon lang na muna, guro, i-amatamaton mo na.
1: Ah, mata-mata mo na ang soft drinks mo gamay o kung untatan mo na ang soft drinks mo. Kay sako ni Baluan, ang halos na nag-soft drinks na ga-develop gi diabetes. Kag may mga tao gi nga mahilig sa soft drinks, pamagkutom mo sila taas sila ang blood sugar. Kalabanan. Oh.
3: Yes, ha? Oo. Kag,
1: patik, ang kagid sa nugid, ha? Sa doktor o kung sa klinik ni Dr. Mil, ha? Permi kaon ka man prutas, kag kaon ka man sang masustansya ng mga utanon mula na, mga vegetables, ha?
3: Oo na, sige.
1: Oo, tapos exercise ka, kag tuduhan mo ako kay Fred.
3: No, manang ngaw lang ko.
1: Yes, yes, go ahead, go ahead, go.
3: Okay. Salamat sa inyo, no, ha? Bago ang tanan, mayong gabi sa inyo, J. Lolo. Kag maayong gabi sa kay Sir Jeremy. Kag sa akong gali, kwen niya kay Inday Jean, sang Lambunaw. Inday Jean, maayong gabi sa imo. Kag sa mga family, Mansano, mayong gabi. Jile Nicole, mayong gabi. Kag sa kay, ano, mga family di sa'yo. Kag ilang yung nagibiri pa akong bana, ga, mayong gabi sa imo.
1: Yung
3: dia. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Bye, love.
1: Bye. Okay, sige, sige. Okay, sige. Alas 10, 20 ng oras daton. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix. Ha? Hello, good evening. Mayong gabi. Sino ne? Ay, nadula siya. Ha? Nadula.

0: K5 subong ang kalabanan makita naton sa social media subong nga si Martin Romaldez nga ginatagaan sang serbihan sang warrant of arrest aras sa ospital. Nagasukso ko na bisang yellow o kung na orange nga panapton sang BGMP. Pero daw hindi satisfied ang mga tao, kailanglan ma-interview kag ma-criticize si Martin Romaldez, ma-imbita sa Senado, bla, sa Senado, daw i-hearing sa mula sa mga senador, kati trilyon ang involved nga kwarta nga nadula sa kabansang manual. Trilyon ang nadula sa kabansang banwa sila ni Ralph Lecton ni pang-interview ni sila about sa PhilHealth mula nga ginakuha nila 60 billion mula about sa mga gold bars nga ara sa Central Bank nga ginbaligya nila nga pamangkuton sila kundi nila gindala ang binilyon nga mga kwarta. Kag ang kuto pagid sang involved sa pag-transaction sang PDIC pagini. Daw halos tanang nga madlagko nga may mga pundo ay hinsa sang gobyerno. Ginapangkaksagi nila ang PhilHealth. Grabe. Daw ka-insulto ni sa mga Pilipino. Kay man ang PhilHealth daw amo ini ang nagatindog bilang public service bla. Kay man kung ikaw, pigado ka, kag wala sang dalang panabi, may ara kang maasahan nga PhilHealth. Pero galing ka gusto sang tawo, maklaruhan ini, nga agintandog nyo niya ang PhilHealth yung budget o kung nga pundo, abi. Pero unahon, tagin si Martin Romaldez kasi si Ralph Recto, daw sila ning utok, eh. Dapat mahusisa ni sila sa Senado, gito. Payo ka Martin, kay may dapat ka i-explica sa taong bayan. Payo gin si Martin Romaldez, ha? Kaya nga the best nga doktor ihatag siya ng kinanglan ang iyang abuses. Ang kinanglan ay iya sa bat. Mabatian sa mga pumuluyo sa Pilipinas. Hindi pang isiling abing pagpagdugayan da, kaya ba si tinuig na sa karong sa ospital da? Ha? Kaga dugay-dugay gali niya, maibutang niniklaran da nga si Martin Romaldez patay kay gali niya manikin. Kay gali manikin ang inbutang. Ginapakita do si Martin Romaldez kinwala kagiho kay gali manikin. Nga si Martin Romaldez wala kasalbal sa iyang ginamatsyag sa ospital. Naglain pamatsyag o wala na mahingagaw sa doktor. Nadula ang iyang paginahuwa subong mga kabiyanan. Wala na kita sang sukton kang mabatian nga espinasyon parte sa flood control kag mga anomalia. Gaimbulbado si Martin Romaldez kitungod nagtaliwan na siya. Amo naming balita, Bino. Kay gali yato niya ang ginabutang siya sa hospital bed niya, munyika. Manikin gali nga ginpahimo nila nga daw tutuod ganyan nga tao nga daw buhi. Gimla. May ara na subong niya, ha? May ara na nasubong nga daw buhi ganyan as in daw tao ganyan. Daw parihas ganyan ang itsura. Nantanan lang himuon kati siyempre naman. Punta ni hindi lang maglabot sa amusin ng apuntong drama hive lang. Kinalan sa mga Pilipino ang explanation gani, Sir Martin Romaldez, mabuhi ka dapat. Dapat maisusplikaran mo ang Pilipino para maintindihan nila ang imong bahin kitungon you deserve sang natawag due process. Alas 10:25 ng oras natin. Hello, good evening, ha? Mayong gabi.
1: Hello, good evening.
0: Mayong gabi na, sir. Tinugod na lang tingog ta. Sino na eh?
1: Rex, Dinolo.
0: Oy, Bigo Rex. Bigo Rex, kamusta ka? Kamusta ka?
1: kumusta ka?
0: Okay, siya sa alright, kuya. Wala kuya problema, nainom mo na.
1: May tistay
0: sa arbitre, bayo, gapo na. Ate, okay, okay. Nailama ko si mo, pare. Kamusta nang balita si mo, abe? Daw, damo ka na grun.

0: Kasi sa Sabado, si Sarah, ginda po, nila. Wag nang surrender, abe, si Sarah, kaya tumon may waran to bares.
1: Yes.
0: Pero katingalan ko di Lolo, kaya nga nakpo nilang si Vice President, di ba may immunity, sa sila sa Presidente. Oh.
1: Amo ganun na.
0: Ito katingalan, ano, questionable, no? Pero silang, karo na muna, kay Kumo, doon ang matagan sa Malacanang, nga doon ang ibuwal ang ibang na tao sa panatabo kapag pusa ng pag-ano kay Sarah. Ang ginimo nila, naging balansi naman nila. Ang director sinisaila, ano, maayo, makalalang din. Si Romaldez naman kuno abi ang ginda ko, pero hindi siya kadramahan kaya nga tadakpo sa chance nga si Martin, hindi siya mapriso, kaya hindi siya madala. Kaya nga man,
1: nga.
0: Ang yabi, abi mo ko nang nung yabi, di Lolo,
1: yes.
0: Inuna na to nila kuga ang apat na soldado sa 18 Marines nga nagrekanto. So, but ningon, tungkol sa recantation sa apat, ang ano karon ang VOG, o kung ang ombudsman, kag ang nag-akusar kay Romaldez, no, si ang ombudsman, ang pag-recant naman natuto sa DOJ.
1: Oo.
0: Ang rason karon ni Romaldez, amun eh, baski labo, mas ba to?
1: Oo. Oh.
0: Paano nyo ko makusar ang nangawat ko? Kaya ini apat nila nugid, hindi ito matuon. Nga ginpilit lang to sila ni Marculita, ginpilit lang to sila ni Defensor, kagibayaran lang to sila, nga patupatuan ako. Ako na nila nga ano, so tungkol may recantation, kagbay ano na nga, hindi ito matuon, naku ini ngayabi para si Romaldez ma-absuelto sa kaso. Amo-amo sa kaso ni Bunuan, balang ilulo. Sa kaso ni Dingo Estrada, sa unang kaso sa Sandigan Bayan, si Bunuan kag si Dingo'y upod. Adi, ang una ganun, why sila maupod ni Dingo'y? Si Dingo'y silang akusado. Sa ikaduwang akusasyon, upod na ang pangalan ni Bunuan. Di ang masadya, karoon ang muna yun. Ang hambal na Manila, hindi pwede nga kasuhon ini ang ikaduwa nga kaso nga si Bunuan ara kay tungod ma-dubol Jopardi. Sumot si Ningon, ang kaso lang na ni Dingo'y nga wala to si Bunuan, amo ang ipustro. Pero ang kaso niya ni Dingo'y upod si Bunuan, hindi pwede kay dubol Jopardi na. Natawag lang ang mga arkitekto nila sa kaso. Terrible ka mga alam.
1: Mayogan ni nagakatabo na kay because ang ila ginaobra amo na later on ang ila nga buho nga i-question sila, no? Ang ila nga ginaobra nila na is medyo kung magapangil ang ginaobra ni Bendaloni remedios ni mo mayo managani nag-amo na sila kag may nagasakripisyo nga tao galing abino pero makita mo kung paano nila idalon ang kasuguan. Paano lusuto nila ang mga kaso sa proseso sang aton galaye, no? So, madamo sa mga maalam nga nag-analyze kang nag-tanaw sa giho sa mga sabahin ni Romaldez. Mayo managani nga makahimo sila sa mga muna nga mga tikang kay parang nga maging question na plakadlaw sila. Hindi mula?
0: Sinamit mo ang nag-bulbol sa liog nila.
1: Oo. Oh. That's why ganing bilangkadlaw, amun na ang ilang ginadepensa, amun na magiging question sila kung magkambyo ang administrasyon. No? But of now, ang atong himuon is ara na si Romaldez. Ginbalansin nila ang sitwasyon sa imong ginambal nga ang tao kay na maibwal na katungkol si Sarah nga ganaw ginahingabot na especially the people of Mindanao do hindi kumpormi sa tikang sang administrasyon, no? So karon ginimo nila kuno abi si Romaldez ginakop man nila katungkol involved si Romaldez sa flood control naman niya si Sarah yati siyempre sa impeachment naman hindi bla.

0: no karon para patas aron na si Romaldez para mampawan ang kainit sa tao, pero I don't think kung daw na achieve sa administrasyon nga mampawan ang balatsagon sa mga tao sa ginhimo nila nga pag aresto kay Martin Romaldez. Dapat si Martin Romaldez ibutang sa investigasyon, no? Karon paano na kan maimbestigar kay Aras Hospital? Hindi iya mag-advise ang doktor nga he is fit nga para sa ginatawag nga investigasyon kay Galhain Pamatsyagya, see? So gahimo sila alibay, gahimo sila excuses nga para maimbestigar si Martin Romaldez. Si Martin Romaldez kinalan masabag niya sa tao kay because amo na ang kinanglan due process explicar yang kagalingon niya kay ginatudlo siya nga isa sa mga imbolbado nga mayor sa ining corruption nga flight control. Ha? Kinalan man pawan siya, kinalan mag-ayo siya. Pero after two months, three months, no, after mag New Year, hindi pag siya mampawan, alay na niya. Hindi na nami iya kuma after niya mag New Year iya, matapos siya 2026 iya, hindi siya makabungko kami Misty Garcia sa Senado because ang Senado, it represents the people of the Philippines. Kinala sa mga Pilipino may baluan kung ano ang iyang mga rason, pabor man o kung hindi pabor, importante yung masabat niya ang nagkaigo ng mga pamalangkutanon sa mga pumuluyo sa Pilipinas. Di ba? Hindi mo lang siya paghiwitan, ha? Kaya para mabuhi siya. Yes, go ahead.
1: Kanina, nagreklamo si Erwin Tulpo. Isa na mga tulpo.
0: Si Erwin Tulpo?
1: Ano ni?
0: Oh.
1: Nagreklamo siya.
0: Ano kuno?
1: Ano pala ang kahimtang?
0: Ano kuno?
1: Siya, ano kaya pala ang kahimtangan sa mga senator judge? Nag-declare si Kapunan na kailan mapapakita agad si Sara sa impeachment court, no? Mm. Kaya para sa accountability, muna ba niya, yan pakita ka. Pero te, ginsagag naman sa mga abogado, na te, hindi niyo mapilit ang isa ka ginaakusar sa atong konstitusyon na mag-appear din siya sa korte. Mm. Kay bisag gali sa layan, nakabutang gina, gasa po, ibalik na pala sa una, Blagidoris Coriata.
0: Yes.
1: Pwede lang niya kakagto ang isa kakusados during sa iya appointment. Inaya, sigurado, makagto siya kay, na siya makambal siya guilty or not guilty. Oh. Mm. Sa appointment niya.
0: Mm.
1: Oh. Tapos, pwede naman siya ta-appear liwat sa panahon sa iya promulgation ng sitinsyahan na siya na binita yun siya o ano na. Kung gusto niya mag-attend niya na kagustuhan niya, no, pwede. Pero kung hindi siya gusto, wala siya makapilit sa iya. Pero nagdrama si Erwin Tulpo, sige niya, anong yung plakaimkangan tadi? Kaya ibang taka-senador, wala din rin, hindi makita. Ang isa ato sa abroad, na pabulong. Ang duwa, na priso. Sila niya, ang aton ba na pagbuto? Two-third gapon sa 24? Ang mga dumadrama, gina niya. Kaya may balak si Tulpo na panubuan. No, kita mo.
0: Si Bendalo na siya, si Bendalo ya. Dapat niya disisay siya ang, para makonvict si Sara. Sang mapapatunan sa impeachment niya. Kilala ni si Saiz ka mga senador mabuto nga mapabor sa iya impeachment.
1: Diorte, himbalik naman ni Escudero ang ambal bala sa aton bala nga canon law sa section 31 na the duty of the prosecutor is not to convict or acquit but see to it that justice must be done. Patagan niya ang tao sa due process.
0: Mm-hmm.
1: Nabalik-balik ka pirmin ni ano, hindi yung prosecutor kaya, hindi mo yan tuyo. convict mo din siya. Sana na siya.
0: Oo.
1: Ang ipakita mo dahil sa prosecutor naman niya, ang papel mo dahil tuwag na i-prosecute mo sa nga akusado mo sa sa'yo mga sanang ang ginasupitahan nyo. Pero, see to it, na justice must be done. At lagan niya sa
0: fair justice. Fair justice kinapat. Oo. Di karoon ano gusto ni Tolpuya?
1: Ang gusto ni Tolpuya, istoryahan na nga. Di ba kundi, again, dapat tanya may kinse pagka, ano, maka-witness nga ma-appear. Pero, gina-trust na. Gina-trust, iwan ko kabalo ko ng witness, wag mo nang alatras. O kung nakita sa prosecutor nga mga witness ni wala yapon pulos kang mahuyaan langit sila. Ganun. Gusto gani sa ibang nga senador na ipakita na si Kernel na chika kay
0: Alin
1: ba sa sugod na ba puro sila chika, sila chika kasi isa to ka Kernel na lipat sa nga alam kasi isa to
0: ang sugilanon sa investigasyon sa senado nagatoon na kay La Chica no? Nga hindi abi nga hindi abi maghahambal abi si Jesus Cordero no? Nga ipatawag na lang si La Chica. Nga si nga wala si Jesus Cordero abi kay willing man magatubang si La Chica abi no kaga daw daw siya ng point person sumong nga siya ang nagdaho sang kwarta kag nag-disburse sang kwarta nag-distribute sang kwarta nga hindi siya pagitawgon kay siya gali ang may yabi sa mga sitwasyon ni nga dapat maklaruhan sa sitwasyon sa impeachment ni Sara Duterte no. Nga hindi sila magsugot, abi patawag si Kernel La Chica, abi, no? Sa anong rason, abi, matyagan mo?
1: Hindi ba ng prosecutor, hindi ba magtawag? Kaya ba lang kasi ba maging hostile witness
0: lang? Pero kung hostile witness, hindi na pabunod. Alex, galayo tingog mo.
1: Karoon kung tawagon nila si Kernel La Chica, ang mag-uat siya na hostile witness siya gyapon. Di ka nun, di admirable, no? Antagonist, antagonistic man gyapon. So, kabalo silang mga mamuhian silang parangan siya ng chika. So, ang himuon nila, hindi nila nila pagpatawag, kaya mahuian lang yun sila.
0: Not unless, not unless nga sila chika, no? Mapabor sila, abi, no? Sila chika, may pulo kamalita, bingat nag-unod, nag-50 milyones, no? Kaga doon matyaga nila niya, loto na ni La Chica. Yeah. Sige, patawag ta sila chika, kaya tungo sila chika, mag-testify, kaya tanan nilang aligasyon, may kamaturan, kaya sila chika is a point person sumong, nga rin diri ang dakong ebidensya nga para mapamatud-an ang ilang aligasyon nga gastos ang kwarta nga hindi mayo no sa proseso abis ang OBP may kamaturan kay sila chika naghambal niya o tsakto na karon ko sila chika karon magpabor kay Sara Duterte karon amo na problema nila pero kung magpabor sa ila siguro sila chika. That's why sumong gina-delay nila kaya ka pamangita sila sa pamaagi kung paano nila kamango sila chika.
1: Correct. Ang gina ang dapat.
0: Kay man bilyon ang kwarta, bilyon ang kwarta nila, no? Nga para ipanuhol ini nila, panuhol nila kwarta ni. Nga sila chika, bakla nyo. Bakla sila chika. Ha? Basi madalas sa tatlo. Malima ka bilyon, gastuhin nyo pulo ka bilyon para mabaliskan lang. Nga, once nga sila chika, magpabor sila, madelikado ang sitwasyon ni Sara mo.
1: Delikado.
0: Oo, delikado. Diba?
1: Mag-ed.
0: So, that's why subong ang ambal nila, nga daw wala man dyan sabi nga, ha, nga maimplumensyahan nila si Kernel La Chica.
1: La Chica.
0: Gin-divert na nila, no? Gin-divert na nila, anay, sa duwa ka bagay. Pag-akusal kay Sara Duterte, no? Pag-atak siya sa warrant arrest, kagay Romaldes, duwa ka bagay na tabo para may lingawan, anay, ang paminsaron sa mga Pilipino. Samtang nagpangita sila, sang alag yan kung paano kamangon ka makonbinse sila chika o kung sa ano mga pamagi nga hindi magpabor sila chika kay Duterte o ni mas pabor sa ila. Hindi ba?
1: Amo na amo ginaplano sigurado.
0: Nga amo sinag ginapinsan nato because amo ginamaminsan ang sindikato.
1: Ha? Ah? Dinolo, sindikato ka man sa una.
0: Hindi ah. Grabe yung mga angkulo. Awo na, awo na. Sa mga sine, wala nga makita na to yung mga, ha? Yung mga sindikato, wala nga yung plano mo sindikato. Mga kawatan kung paano nila eh, kwaon ang mga kawatan nila. Kaplano sila. Ang ilang, ang ilang nga thinking mla, no? Ang ilang nga thinking, kung paano sila maghimo sang magpasad sila sang mga binutig, no? Para nga klaro nga kumbinsido, gina-convince nila ang tao sa mga rason nila nga hindi mabutikan nga may aras sila malaing tuyo lang himoon mla. Tiyan mo na kiramaldis na, oh. Doka nami na siyang tikang sang administrasyon kay gin hospital arrest hasta san o kinanglan mabat niyan sang tao ya.
1: Pero ang mga tao yung nasa Sydney kabalog na ka drama langit siya. Yan ay ang delikado ng dinolo kay pinamangkot ko bala nga halos pa ng mga estasyon sa abo nila katabo estasyon yung mga mainstream media halos na hindi pabor kay Sara, no, pabor pas na kay Romaldez. O, mga sapa, kilay mo kumamati sila mo. Gani, kaya hindi ka rin mga media nga aras mga sa mga mainstream, sa mga ano nga mga stasyon, kung sino ang tag-iya, tag-pabor sa isa ka-politiko, amo nang sundo nila, mandar sila, hindi ka maghambal kontra kay amo ne. Kaya mga oligark, gani, barkada sa
0: tagtiya
1: sa
0: istasyon. Ang ining henerasyon sang pamulitika sa aton pungsod, ini siya, ang awa siya bong, iya sa mga manggrano kang pigado. Ha? Ang mga grupo ni sang administrasyon, puro mga oligarchs, mga negosyante, no? Ang tanan ng mga tanan nga mga negosyo sang gobyerno, no, nga supposedly operated by government, no, ginabaligya sa mga nakapwesto sa mga private person nga sila mag-operate. Just like sang pagkor, tandaan mo pagkor, ha? May ma-invest nila nga tao nga sila na ma-operate sang pagkor. Ang pagkor na lang niya, supervise na lang sila. Ang botsilingon, may investor naman nga makapot sa operation sa pagkor. Kaya ang pagkor, kada adlaw, bilyon ang kita ng kwarta.
1: Ha?
0: Tandaan mo na ang pagkor. Kisubong gobyerno, pang ni mga kasino ni, ag-operate ini gobyerno, pila kadlaw, no, base makibot kita, sumong palangandaan may insider kita nga nag-tip sa aton. Nga ang pagkor, may gina-propose na nga pamayaran ang mga empleyado, no? May ma-operate na sang pagkor, kaya ang pagkor na lang ma-supervise na lang. So, sino ma-operate na? Private person nga magka-partner sa gobyerno, pero sila ang magaganar, hindi ang kaban sang aton pungsod. Kuni ina nga private person nga mag-operate sang pagkor mga kakaypipe. Most probably, may ang luto ni every day, grabe yung kwarta ni di. Basta may kundin ang negosyo sang gobyerno, pasya sa mga electric niyo, mga kuryente, no? So, pasya government... government ini ma-operate siya, no? Mahala sila sa mga expertise, pero hindi paghatag sa gobyerno sa private person. Kundi makapot ini ang gobyerno, kaya ang gobyerno para sa tao. So ginabaligya nila ang mga gasolina, ang mga minerals naton, ginabaligya nila sa mga lagko nga negosyante, kay mga lagko nga negosyante, isa ka dako nga bagay, nga ginafront nila, is either membro man sila sa ina nga dako nga tao nga mag-invest, isama sila ka mga investors, nga kung wala lang siya sa pwesto, ara gapon ang ilang nga negosyo kay tungod nga, sang tiempo nga ra sila, naging kabahin sila kuno abi sang oligarch, pero ang oligarch, ila manggali nga grupo.
1: Ha? Ako nga, si Duterte, dunuto nila, kay si Duterte, aking sa oligarch, aking sa drug lord, aking sa NPA.
0: Ang kontra ni ang kontra sa mga Duterte, Rex, ang kontra sa mga Duterte, hindi lang sa nasyonal, kundi sa international pagid. Ang Amerika pagid kontra, kontra sa mga Duterte. Ha? Di amo ina, grabe. So, ang tao galing, no? Ang tao galing, hindi magpasugot nga, mientras tanto, mapigado, nakita mo. Pwes kagabi, na-discuss ko di ang ligwasan, Mars, nga kung i-explore galing ni ka mag-unite ng Pilipinas ang Mindanao sa ligwasan Mars. Makita nila ang dako nga disposito sa natural gas kag oil. Nga kung sa diin makalibel kita sa Saudi Arabia kag sa Brunei. So why not? I mean, muna tutukan natin nga para nga maging isa ka dako nga bagay kang makahatag solusyon sa ating kapigaduhon nga mga Pilipino. Nga hindi abi mo na pag debatihan sa Senado. Kaya mang ilang debate, ang mga impeachment about sa posisyon. Why not abi explore naton ang mga dunang mangga naton nga para mapustan sa Pilipino kay sumun sugod subong eh. Perti na kapigado mga Pilipino, di ba?
1: Nakita pa nga sa ano na sa dokumentary, ina mo na sa ano na sa
0: Marbola. Ligwasan Mars. Dali ka so ay gani, no? Niligwasan Mars pa lang na sa dutan sa Mindanao. May arap pa pagkid sa Surigao Deep. Sa Surigao Deep naman, makita nila ang ang heavy water nga pwede ina i-process nga maging hydrogen nga pwede igatong sa mga makina nga ang iyang aso. Ang iya bugas tambutso is sa water vapor makabulig sa global warming. Sa Benham Rice, dako nga pondo sang natural gas kag oil kag ibang mga minerals kumpara sa Palawan sa West Philippine Sea. Kag mandamo pagi nga mga area sa Pilipinas nga ari diri kag natawag nga GOD or GAD, gas, oil kag deuterium. Ang muning tatlo ka mga source of energy nga ginapungkuan sa Pilipinas nga dapat i-explore na naton nga para na it's about time nga mapustaan sa mga Pilipino God, gas, oil, kag deuterium. Say mo, Birek.
1: Hindi nila pag...
0: Sinong gapugong ang Amerikano? Ang gapugong Amerikano, ginapagamo kita, ginapadivide kita, hindi sila gusto mag-isa kita. Kaya tungod, just like what happened to Africa. Africa is divided nations. Wala sila nagahugpong. Pero sa matutuod lang, ang manggag nga naghatag, ang naging kuwa nila sa Africa, amo nagpa-improve sa England. Amo nagpa-improve sa ibang nasyon para sa Africa. Butangan nila sang ginamo nga para hindi mag-isa ang Africa. Subong nakamarasmas ng mga Afrikano. Amo man natabo sa aton di, ginadivide kita dire, kay ginabutangan kita sa mga bagay nga para hindi tayo mag-itsindyanay. Dapat mapukos kita ya.
1: Divide
0: and conquer. So, di sige, mamati lang ito na son ka mga kabanata. Rex, ha?
1: Oo, nga, tumerkal mo na, Dilulo.
0: Yes. Lapaw na ko. Isugudan mo ginabi.
1: Thank you very much. Thank you.
0: Sige, isugudan mo ginabi mo. Sige, Rex, thank you so much. Thank you. Sige. Mga kakibay ba, ha? Ha? Ika mo man ang magkatawag, makabuti, para maka-explicar, magamo sa inyong inyong observation, sa inyong komento, sa inyong mga opinion, ha? Sa atong pagbalik, ha? Mag-commercial ta na kadali, matawag lang mo liwat, ha? After sa commercial na ito, mabalik kita, and then padayunod ang atong program. This portion, gadulong sa atong sa DTX Coffee Mix, ha? Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Maligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gud ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
6: Muternamax, Max Epektibo.
7: Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan. Bugs For Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan. Bugs For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinicas For Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
12: Performance mo bala? Maluya na?
13: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Welcome back sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa atong sang DTX Beauty Soap.
5: Kamon nga dapat gin na itong tistingan. Huwag ka man perdihon kay tistingan mo man. Total anyway, nagpangabon ka magig magpaligo ka lang sige ka lang pumuboto, big da. Abi tistingi one time lang ah. One time lang. DTX Beauty Shop, ha? Para mapamatudaan mo kung ano gin ka nami ni nga bon, hamot yung lawas mo, yamo. Daw ginaamag ka siyang mga palibot, mabi. Kung lalaki ka, di simple, daw ginaamag ka siyang mga babae. Kagkahamot siyang lawas mo, eh. Kung babae ka man, di simple, kanami kay kanami siyang panit mo kahipid bla kagkapino ah do porcelana. DTX Beauty Shop ah hapos lagi ni baklon aral siya tanang ka grease pan machine one time in your life abi isa lang DTX Beauty Shop ha ang mga punggod mo kag mga dead skin mo na. Ang mga white heads kaya mga black heads, magkaladula, hindi ka? Mapula-pula ang guya mo, do mansanas, hindi ka? Ang mga wrinkles mo, abig ko may edad-edad ka ng mga pikas-pikas mo da. Ang mga alap-ap mo magkaladula, hindi ka? Kagperti ka bukal ng habon, kagahapos mo lawan niya, hindi kaya? Kapaputi sa ilok, hindi ka? Abitis tingin ha? Nagapadula sa punggod, sa mga inagyan sa punggod, nga nagabubho, ipidon niya. Kanami eh. Abitis tingin abi, DTX Beauty Soap ha? Available sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Sa mga suki inyo ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar, maguta lang. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kag ibang mga produkto ni Dr. Miloy, katulog ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung magpa-check up nila yun ha, sa aton nga medical and alternative doctors, libre, wala sing bayan. Okay. Ini yung bahin ba nilang doon sa atong law? Siyempre sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hey, Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa man ka masaligyan na suplemento sa atong panahon. Doon dalaya man ang tanan. Kay number one, kid, wala siya sa side effect kag wala siyang overdose ni because natural food supplement siya. Pag yung pinasahi niya, kaya hindi siya tanong, hindi siya sa utan ang iya nga panakot, kundi halin siya sa shark liver oil sa atay sang magis. May oil dira kag ginagamit di rin eh. Sa malawig na panahon sa mga tao, nga nagahatagin sa mayong epekto sa aton panglawson. Nag-repair sa mga damage na aton nga selula. Kaya nagapabaskog sa aton korason. Nagapatinlo sa aton dugo. Kag sa aton kidney, subong man sa aton nga atay.
4: Kag sa aton nga korason nga magmaayo pangsyonar. Nagatunaw sa mga bara sa ugat, kag maayo sa mga babae kami kung may dysmenorrhea. Maayo sa mga babae may mga ining tawag naton nga mayong mabla. O kung may irregular monthly period, abi. Sa mga babae nga may problema sa depression. Sa may problema sa prostate abi. May mga ining tawag naton nga gout arthritis, ha? Takto na nagapinitin siya kag pagsakripisyo. Inom na kamo sang Dr. Pinoy, wala sang overdose, wala sang side effects. Ha? Aprobado sang BFAD, nga pwede nyo gid mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the generics pharmacy, kasi mga butika kag pharmacia sa inyong lugar na, sa may Valladolid, sa San Enrique, sa may Kabangkalan, Binalbagan, Hinigaran, Draman sa La Carlota, Murcia, Talisa, Ima Magalona, Victoria sa Cadiz, Sagay, kaghalos tanan nga mga banwa kag kasidaran sa Negros Island Region, available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Kag sa tanan nga mga butika kaman kag farmasya sa Panay, available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Mayong gabi, J. Lolo. Ako gali si Gerlay. Gerlay, Nilo, gali lo. Salamat gali lo sa advice. Salamat gali lo sa advice mo sa akon, no? Always giko nagapamati sa imo, ah. Tamyaw lang ko na sa imo, lo. God bless, ha? Mula na, July, akong Gerlay. Pangmuyo, giday, ha? Mga problema mo na, ah. May sabag gina. Proseso ina sa pangabuhi ng mga pagtilaw. Malampasan mo gina, magpakabakod ka. Kasi mo pagkabakod, no? Updagin ang Ginoo, pangamuyo, gigay, wala sang malampasan, o kung wala sang imposible ng mga problema nga hindi mo malampasan, kung upod mo ang Ginoo sa imong pagpaninguha sa imong mga pangamuhi. Hello, good evening, good evening.
6: Hello, may gabi.
4: Sino ni?
6: Tawagin na kayo mo, no? Si Atul Galea.
4: Tanong ka lang, tingog mo, be? Sino si Anne? Sino ni? Hello? Hello? Ay, nandun siya. Oh, na, oh, I just need to.

Uso di sinubaan ang tagimata. Magkod na ko sa imulo, ano ibulong, ano ni ibulong sa kakatol sang akon mga mata. Lawas pa, damo-damo, di gilulong sinubaan. Madamo gigas, ano na siyang ano, sore eyes? Tagimata? Aha. Abi-interviewon ta na ba si ano ba? Si Dr. Sam abi? Si Dr. Sam Samon nga clinic sa Bacolod. Chimpuhan ko ginabas nga ining pamangkot mo. Masabat ni Dr. Sam Pedrosa, no? Ang ginasaligan gini Doc Ramil Oya. Daw hindi ko makarikta hatag sinisang advice kung anong himuon sina kay basi kung lain ang mahatag ko bla. Basi matamaan bla kag mag patulo mo sa mata mo, makita mo babae bla, gapanti na lang kagabra. Tamang katinaw mata mo, galapos bla. Mamangkot na kay umangkot na kay Sam Pedrosa, Dr. Sam Pedrosa, para sa mas nami gidyang advice halin sa doktor, ha? Sige, ha. Matayin na basta kay hinubaan, damo na sinyo gali ng tagimata. Anong tagimata? Timos-timos? Ano ni sa sore eyes? Basta tindihan na ni Dr. Sam Pedrosa, ha? Na sa hinubaan, tagimata ang problema. Mayong gabi, G-Lolo. Ang Jeremy Mayo lang nag-tune in ako. Balik ka na, Gid. Hidlaw na ko sa ima. Si Lorna ni Sang Sumag. Lorna! Lorna! Lorna, tihi! Lorna, mayong gabi na si Munday, ha? Kamusta ka, Lorna, tihi! Lorna, tihi! Lorna, tihi! Ito, Tulintino. Dali lang kay may cooler kita, nga nadula kagina. Ha? Gabalik siya? Okay, sige ha. Mayong gabi, Jerry, kagya J. Lolo, ang Greek ko lang da gabi. Wala na basa, no? Liwag lang ko, Jilo, thank you, Gid. Nakainom na ko sa DTX, kag D3 Bio. Basi matulugan ako, liwag lang ko basa. Greet lang ko ka na gabi, si John John Hinanda ni Galisang... Sandra Paella, hinubaan. Okay. Sige, sino ni? Si Jun Jun. Good evening, J. Lolo. Greet lang ko sa Kanso, Kanso Gimban, Formel Kagawad, Ramon Roque, Gonzon Family, Villanueva Family, kag Pari Rene, kag Mare Vicky, Jun Jun Hinanda, Galitsang Porok, Sandra Paella. Hinubaan, Bacolod si hinubaan, no? Hinubaan, okay, sige. Thank you, Gid. Good evening, nagpapatig kami sa imo programa, J. Lolo. Nakainom na kami sa DTX 500. Good ko lang si George Suarez, kag Antonio Banana, avid listener sa imo programa, J. Lolo. Diri sa may Tabao, Valladolid, salamat gyud. Boti Tabao, do may migo ko na ga si man. Ginkantuan na mo na sa Tabao da, ha? Do da mo na na isda sa may Tabao, ha? Do may pala-pala, style man na sila na nga nanukaan sa mga panagat, bla? Kamusta ka mo na taga Tabao na? May dumansuryahan na tawag na kung ano sina na? No, pala-pala ha. Dog na dungkaan sa mga mangingisda bla ha. Kag daw dira ang daw dira na plasta kag daw damo daga pangumpra nga mga bulante kag mga negosyante bla. Sa mga isda sa ano ni sa inyo lugar na sa may Tabao Valladolid. Mayong gabi na sa inyo ha.
Good evening, J. Lolo. Ano tamo sang dugay kang wala naka... Dugay kang wala si nene ng tiray ni sang... Oo. Sige. Okay, sige. Nagbakasyon, nagbakasyon. Kaya nakilala na mabakasyon ikaw kayo di for so long time. Gagitagaan kita sa pribilihyo nga magtrabaho every night. Gitagaan kita sa pribilihyo nga magbakasyon, anaya. Na ti okay lang. Para makaregain kita sa aton nga good health. Ha? Nagbakasyon, nagpaliwaliwa, naglagaw-lagaw, kag nagbangita uyab. Ti unfortunately wagi ka kita. Ah, asin ano ni si Makmak ni, tagay nubaan eh.

nano ni Bo Macman. Ang tagi matalo amo ina ang matubo sa mata ni kapitan sang kung madayon ang lima katuig nga na termino. Mahalabok batani kap sang tener sa barangay. Oh, ano ni? Lagpag ka makmakaw. Kawag di ba lang kang explicar mo ni? Magpaliwanag ka ha? Sa

Isa ka problema nga ginpadala sa aton kag aton pagkabasahon. Dear J. Lolo, bao dear. Mangayo man ako sang advice J. Lolo sa akong nga problema. Isa ako ka driver, family driver J. Lolo. Family driver ha. Matuod Lolo, gwapo ako. Sinong lali, simong laway ka hao? Ang ato nito sender ko no mga kakivibe, no? Family driver siya, no? Kag na ginaako ya ko no, matuod nga gwapo siya. Do naghangin ang ato nga palibot. Matuod di Lolo nga gwapo ako, huu. Ang akon ama naluyag sa akon. Ah, Mugalina. Ang ama ako no naluyag siya mo. Ni guapa na mamaw, wow, dalaga na. Oh. Ano sultiro ka? Ang akon ama naluyag sa akon. Ang ama ko nag-edad sangar. 39. Anyos, mo 39 years old, gararap ni. Kang magwapa man ang akon nga ama J. Lolo. Ang edad ko yelo is 35. Isa kabis J. Lolo si... si Ma'am ginasilip niya... Ha? Si Ma'am ginasilip niya ako kung maligo ko J. Lolo. Ay! Si Ma'am mo pang kasilip, si mo. Ginalingling siya kuno sa ama. Kung maligo siya kuno, ano gaublas ka kung nag-derp ka? May ara ka sa ginasukso kung wala ko maligo? Gagalingling ang ama mo, haw? Doka, dako, ginasang imo nga, ano? Nga bu? Butkon. Isa ka best ni Lolo, ginasilip niya ko kung maligo. Kag si Ma'am, nakita ko gid, naga-imagine. Kag paggwa ko sa banyo J. Lolo, gintawag niya ko, hala! Nakita niya ko no si Ma'am niya, nga ginasilip siya. Sang may nga Ma'am, guro gawbla sa guro maligo, guro bla. O kung ano, ha? May brief siya, kung may shorts siya na, no? O sa tagapaligo siya ko no, ginalingling sa sang ama niya. Kag nakita niya ko nung ama niya, nag-imagine, oh. Nagwasa sa banyo. Ari na, nagwasa sa banyo. Kag si Ma'am nakita ko nga nag-imagine, ah. Kag sa pagwa ko sa banyo, gintawag niya ko. Gintawag siya, Ragoy. Kagin pamangkot ko kung nahidlaw ako sa akon asawa. Kuning bago paligo, nagwasban nyo, nag-guro, nag-panampi na sa tuwalya. Nadali nila na, hindi? 39 anyos ang iyama, kanang-kanang, gwapahon. Niya, dali malanay. Hindi pamangkot ko si mo. Niya, wag ka man may

Sa pagpuli namon ni ma'am, hubog siya kag nakibot ako, kag ginhikap niya ang akon batuta. Kangilo. Ginhikap niya ang akon batuta. Padayonon ko ni Jirili. Padayonon ko ni. Higya. Ari na kinagagat sa kinigang family driver siya, di ba? Si ma'am niya karoon niya, di ko wala kay may kantuan ko. Mainom-inom ko, nagkanto si isang kabar, may. Karoon, mapuli na si ma'am niya, no. Do medyo upo sa mga amiga ito, abi. Do medyo disimple yung driver puli, di ba lang? Si ma'am niya hubog na. Si ma'am niya do medyo grogi na. Do ginplano, isang miyang ama, blang agwapahon. 35 ang edad. Samtang nag-drive siya mo na, oh, rasa kilid ang ama mo na, lagapiyong-piyong. Nakibot yung aton nga letter sender samtang nag-drive siya. Nga ginhikap ang iya nga tangki digira.

Ginhi ka biya nga kun batuta, Jilolo. Kag nagsiling siya, ubaha ang ibo siler ko. Ayo, sanga ginkumus sa ginkaptan niya ang tangginigira nga dala hutik sa atong nga leader sinder. Samtang ginakaptan niya ang matik ang bahin sang kambyada, ginambala sa kulo sang amaya, ubaha imo largo. Guro kay nakita sang amaya samtang tong kapaligo siya, no? Ginasilip sa sang amaya. Kag nakita yaman ang amaya, nga daw nag-imagine samtang nag-silip sa iya nga nagapaligo, nga nagahublas, guro. Kag nakonbinsi gurong ama, guro, gun panulayan ang ulo. Ginahagad nga magwa sila sa mga barkada, yakang drive-ban, sabi, hubo puli. Kag tapos samtang nga nag-drive sa, gulpyada lang nga kaptan abi, ginhikap sang iya ama ang kargada, ya? Kaginambala siya, uba, ang imo nanggo. Uba, hun kuno ang dilargo, dirili. Mari Yosef, mga kakaypipe, gaabi. Ga-drive ang tao. Nagamaniho sa salakyan, paubaho mo dilargo. Pakilid, bala, papunduhan ang salakyan, ma'am. Madisgrasya ginagron. Kung rasya ko nang ipakilid, mga kapamunod niya, ikaw lang ang madisgrasya.

Lolo, siyempre, lalaki ako. Ano abi ang himuon ko, G-Lolo? Bariusim nga magkotor mo ba ko man? Kung anong himuon mo man, balaan mo na naya. Kailangan ba bang i-memorize yan? Siyempre, lalaki ako, G-Lolo, no? Ano abi ang himuon ko? Ano abi ko nung himuon niya? Wala siya kabalo sa himuon niya. That's why. Alin abi siya manabila? May ako baday, mablada. Ma'am, sige na mama. Ako ka-drive sa mga mama.

0: Ano ko nung himuon niya, bebe? Eh, mamagotong tayong mga listeners, sabi, ano himuon niya sining sitwasyon, bebe, ha? Hello, good evening. Ay, nano, yauya ka man. Tawag-tawag, himo yung kagapatsyon mo, nano. Uy, hindi ka nalang magtawag, di mga muna mati ka nalang. J-Lolo, advice siya ko kay ang bana niya nakahalata na sa amon nga duwa. Ina the words dirili natigayon ginman gali no. Di siyempre lola laki ko beno himuon ko be no. Ha? Binalbal lagi gurong yamay. May bana gali. Mayutani kon dalaga to, kon laon to, kon balo to. May ba nagaliin mo, ama? Nga, ano, matabahong imo yung tuyo na. Amo na, no, ang ibang rugambal yan. Di, tiyansa na na yan. Guwapa nga, mahamot-hamot, paputi-puti, babaw, makatilaw ka sang pearly shell. From the ocean. Kapangayon sa advice ato na sumunga gabi. Ang atong nga letter sender, kaya doon may relasyon sila sa ama niya ni nga gwapa, pero doon nakahalata ng iyang amo, ang bana sa iyang ama nga doon, there is something-something sila nga doon sa iyang ama. Ano kunong himuon niya sini? Mano ka pa daplag yun ah! Gahulay ka pa yung guro yung ama. Tinggaan ulo mo. Gahulay ka pa yung guro yung siyang problema. Ganyan guro yung. Total, nakuha mo naman kaga natilawan mo naman. Blag yun na, kaya mo nang resulta. Na ginilabtan mo mimo. Hindi imo, ginilabtan mo. Tani, biskan ano, tani yung siyang ama. Nga mo sinayal, ikaw kaganya. Kay siyempre, damo mata sa palibot, makahutik sa bana, ay pila man lang 5 milya, damo na yung matrabaho, si mo yung riding in tandem. Di madulaan kang inobra. Pero siyempre naman, sa nakuha mo naman, ano pag inabing, takto na na. Lagyo na. Samtang may chimpo pa, dati na nagagalihog lang, ha? Gabuta. O dati na inagkag magpalayo ka na da, kagay hindi medyo arana sa peligro. Ang indikasyon nga nakahalata ng bana, isa na inagka-warning sa imo, ha? Ang masunod sina, inahalata na madakop ka na. O kung madakpa na ka mo. So, hindi na paghulata nga magka-problema pa ikaw, kaga... mataya pang kabuhi mo dira. So, letter sender, pangayuan mo ginasang kapatawaran kay man kung isa imo manahimuon nga ina nga bagay niya tiki ang ama matuyan na ganun yan ang ginbigyan tiyan mo na gani. You know what is right and what is wrong. Balan mo mali at ang tama at mali. Mali ang ginaubra sang ama mo. Karoon ang imong sabatya. Huwag mo kundi sa lalo. Kaya ang ama ko ito yung nag-ingan nyo sa akin mo. Puti nagsugot ka. In the first place, may bana siya. Kaya hindi mayong tuyo iya si mo. Hindi mayong tuyo iya sa bana niya. Nga luiba niya. Ginpasugtan mo. Kaginbaton mo. Ang iya nga gusto nga hindi mayo. So, may sala kay malano man ang isakto kagsala, di ba? Because you are 35 years old. Ara ka na sa isakto ng edad. Balan mo na ang tama at mali, ha? Mali ang ginaubras ng ama mo, pero ginubdan mo siya magpakasala, ha? So, may sala kagyapon. Hindi na yung rason niya nga, di siya mo niya ng garit-garit sa akon. Alibay na yan. Baliba na yan. sa likod sa ulo, daton niya malantagin niya kung anong tama at mali. So gani, it's not too late. Ha? Kaya pinapabalukas ang panahon na dapat ka na magpalayo. Dapat mo nang tatan kagbaguhon ang kabuhi mo. Basi ko ma-birth, ang birthday mo masaylo sa November 1. Babalaan bisang bana, bibara guya. Kastiguhon kagiguro. Nakalain niya sa mga amo na yung hilabtan mo yung ano ya. Parihas mong lalaki. Umayo lang siguro yung mga kigurong bana. Sa iya asawa, hoy, naging agaw mo na siya ako ng akong driver. Kaya galing ba na, galing biag, yarili. Agin iya yung ginagigan ng asawa. Yung ginagawa sa sang tutoy. Tutoy. Sang galogali sa panganan, toys mula. Kaya gali iyang driver, gali iyang bana, iyang may relasyon, magkali kay biag, gali iyang bana. Mabi, mag-amuna, Bino. Mari Yusef. Pero hindi. Ang lang bana, yan, o hindi maguro babae, o kung hindi man niya, ha, agi, ha? Lalaking lalaki, base mabutang sa problema, ha? Alas 9:39 na. Mga kakaifab, ini kabahin na dulo na sa atin sa Gina's Seafood Restaurant, ha? We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamakasal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: X4Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. X4Biotics, gabulig sa pagtapa sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, X4Biotics ka!
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
7: Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta po lang agabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipaghiwalay.
2: Paano kung nabala, lusutan
0: lo. Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan ay kung bala, paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang hinabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Ay, hinabaan naman siya. Aray! Aray! Ang laki ng buhot kon mo. Aray! Kala ko siyang puwak mo. Aray! Hehe, awa. Jay Lolo, ako naton bulos na iber si Yalo, ha ha ha ha. Si Tata Mata ni. Tata Mata? Kung ikaw ni, ako na lang. Mas kanina pa ko nung malo mag-drive, himaloon mag-drive. Kiti, guwapa ang panguntra. Galing, may bana, ni na. Ay, muyo lang Tata Mata, may bana to ya. Ma disgrasya ta tu ya kang taluhon naton ang kapwa naton. Good evening, Sir Gino Lodi, ba Sir Basta Driver, Sweet Lover, Basisya, Gapalingling, ano ni Gapalingling, sana all, from Bilen, Sanga, Banhaw, Basisya, Gapalingling, Kapanglingling. Bilen, aray! Good evening, J. Lolo. Sino na ni Santango? Paki-greet alang ko lo, ha? Sarah Phil family, permi nga sila nga pamati sa imong programa. Rafael family. O ini nga bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant, ha? Di malanyo na na, ha? Alam sa matik na. Basta gani seafood restaurant sa Bacolod, ha? Gina Seafood Restaurant ang aton katuwa. Kay Manti, siyempre, hapus tuntulon. Likod lang sang 888 Chinatown Square, ha? May parkingan, damo sila yung waiter. Nga nami ila servisyo, ha? No? Welcome na welcome, kagid bala. Kagdasig ang luto ay 10 minutos lang yung luto mo niyang imo yung order ya. Iba na yung kapuluti, matamong gahilab na yung chan mo sang hulat, luto nila, huwag yapong gabot. Kagkabarato, kaglimpyo sang lugar, may parkingan sila, damo sila kusinero, tistingan kid ang ila sinigang nga isda abi, pili ka isda mo. Lapu-lapu, ulo sa lapu-lapu, gingaw ha. May blue marlin man. May tangigi man. May lison man. Di ako nakatilaw sang abalon shell. Kuni birthday gabi ni, ni Sir Eljan, ang aton na Vice President for Operations. Si birthday ni Sir Eljan, dito kami nagkaon sa isa ka Chinese restaurant. May mga buhi man to ng mga isda. Kag dito ya abalon shell bla, no? Daw bulas ang volleyball kadako nga shell. Gaara sa sulod sa aquarium, buhi pa bla. Pati si Doc Ramil na curious. Kasi si Doc Ramil yung nakakaon siya na vegetarian siya. Ting iba to na tiyan punduman. Ano na siya man? Ikaw, ano na? Balon shell? Bawag, you know what? Sa Ginas, may araman nina. Ipaluto mo na adobo style, ha? A balon shell sa Ginas, wow, namit na amit. May diwal man dirli sa Ginas, ha? Ikaw yung diwal ka lang yung tubangan, espiho. Sa Ginas siya, diwal nga shell. Diwal nga shell niya, i-bake siya. O, kung i-bake, i-grill siya galing. Isugba siya bala. Butangan barnish, butangan butter. kang before niya i kwaon sa baga, butangan sang fried garlic kag sibuyas dahon. Woke na meet na meet sang sinugbang diwal. Istingan man ang ilang butter garlic shrimp, a bestseller nila. Ang ilang kasag, ang locos, siyempre naman, available get everyday ang locos, ang kasag nila, pasayan. Madamo kapilian, tanawa sila Facebook page, bla, ang ilang mga luto, kang mga menu, kang may ara sila function room, no? Function room nila, kung may anniversary, birthday, kung may okasyon kamo, pwede nyo gin ma-okupar ang lugar. Basta pabalaan lang si Ma'am Gina ahead. Temprano pabala. Kasi antis-antis one week before sa inyong event. Ha? Para mabutang na sa reservation. Ha? Kung anong oras, anong adlaw. Ha? Para maging ma-nami ang inyong pagsaulog kung anong mga okasyon. With Gina's Seafood Restaurant. Ha? May function room sila. Bukas sila Monday to Sunday. Alas 10 nga, gaya nag-aso ng ilan ng si Murillo. Ang ako subong paborito yan, ang sinugba subong at ang igi, Jirili. Wow, sinugbang at ang igi. Isaw-saw mo na sila yung sinamak mo lang at tuba blada ni Marigina. Sinamakan niya, tuba mo. Kahamot-hamot sa sinamakan niya. Isaw-saw mo ang magong making sinugbang hiniwa lang tangigi. Kano, midterms, ganyan niya. Why, kuya, kakaon ka noon, ha? Pamasawan, kuya, ang isda, ayang preska-preska, ganyan, gisugba. Tapos malusan mo din sang higop, sabaw, sang sinigang ulo, sang lapu-lapo, ha? Kana may turns, Gideya. Adlaw-adlaw ang tao gabaha sa Gina Seafood Restaurant. Makasigurado ka, Gideya. Barato sila. Kag nasig ilaluto ay. Kag siyempre, press Gideya Permi ang ilang yung seafoods, ha? Kag kuminyente, ha? Kitungon ang parking nila, no? Ara lang sa sulod sa compound, may nakabantay. So, ang imo na lang himuon, tutok ka lang yan, kung tutok lang nga tutok, sa imo nga pag was-was kaon sa mga manamig na luto sa seafoods, ha? Only at the Gina Seafoods Restaurant, mga kakifay. Bisitahin nila Facebook page, i-type lang nga Gina Seafood Restaurant, ha? In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 at J. Lolo. Thank you again sa pag-upod sa mga sabong gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dili lang gyapon sa K5 News FM. Ako naman si K5 at J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Ha? Bye-bye.

FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón na radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hmm. Hindi lang ni carot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
2: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Isa din nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
3: Tabaw?
6: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
3: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
6: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly.
3: Na, no?
6: That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP? Kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
3: Bawa.
6: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientist kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
3: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidant. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PRC. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria, sa kada selula, ang nagaresulta sa dini base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato niya selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PRC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gituag oxidative stress sa cellular aging.
3: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
6: Amo na ang finale sang sining nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpangisa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
3: 40 pa lang cancer na.
6: Pala kaunto prutas, pala kaunto gulay. Pero subong wala na, wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag MyTC or PureC adlaw-adlaw.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan naginom DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagpigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: DTX 500.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa hambali, Doc, especially sa mga babae, dako ang mabulig kung ga-DTX kag MyTC or PureC ka daw. Sa mga babae, atensyon ha, mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the Orac scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
6: Ang nami sa DTX 500 kag MyTC or PureC, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may ban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid, Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MyTC or PureC. With DTX 500 kag MyTC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, sir. Come, boy.
10: Me. Welcome. Mm. Yun, no? Mm. Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sa benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sa baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto na kamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 to ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
6: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta sir boy.
10: Correct. No? Salamat.
6: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Mm-hmm. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
10: Why na? Why na sa chance? Kay ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Ginaka. No? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
11: Sa DTX 500. Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
0: DTX 500 Mighty C alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Papalis sa mga butika.
13: Para sa libreng check, bisita halang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Tanan Gapaligo. Mm-hmm. Purong iban baho.
6: Mm-hmm.
3: Tanan nga paligo. Purong iban may punggod. Alap up. Tanan nga problema sa skin.
6: Mm-hmm.
3: Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit sa boy.
10: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial. May guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Gapaputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? may papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni may madidikakaw, Doc Sam? Mm-hmm.
14: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga protection sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Klinika Dio.
6: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe yes sa Klinika Dio Fresh, hindi gid niyo paglipatan. Oh.
10: Mag-Klinika Dio Fresh deodorant na kamo.
6: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
10: Uy, mag-Shopee!
6: Ara na, pagitaon lang lang Klinika de Alternativo Store.
10: Coffee time!
6: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Mm-hmm. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
10: Stevia.
6: May ara pa siya sang ergotayon.
10: May ergotayon din nga sa gano mushroom. Nga balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Bakwa mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE. Mm. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Kampiyon.
6: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
10: Paborito ko man na.
6: DTX Coffee Mix nga, paborito Sir Eljan.
10: Paborito ni Sir Eljan ka, kabata si Sir Eljan. Kung no, ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, giga-detox sa lawas, no? Puno sang antioxidant, ganami ang pamatsyag, layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension, kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
6: Paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
10: Ni Kevin, Sir Kevin Bigay, paborito ni
6: Sir Rin sa Iloilo.
10: Kung gusto mo yun, nami.
6: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
10: Wow! Panami, no?
14: Prebio Coffee.
10: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
6: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
10: May pagkaon. Ipabalunan.
6: May probiotics, may prebiotics.
10: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
6: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
10: Good bacteria.
6: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Altao.
10: Yes. Siyempre.
6: Gapamasad sa DC nga babay.
10: DC ha? DC na may nagslang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi sa si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapan namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
6: Feel young, perform young.
10: Namin, diba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
15: Oh, i-feel mo gitang young?
6: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
15: Kag-perform sa yang. I-feeling ang yang kag-perform sa yang.
6: Extend food supplement.
10: Nami lang may mute no, napunggan ko lang.
6: Anyway.
10: Sige.
16: Sa ikayong lawas.
17: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
16: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mababats
10: mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
6: Sila gini ya?
10: Oo. Ang sila UTI, man. Bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
6: Correct.
10: Ang solusyon, antibiotic. Tekon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
6: Patay ang mga good bacteria.
10: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa
3: ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
18: Talk ni Doc.
19: Thank you, Sir JP. No? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI. No? Because abang ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa tawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
6: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
19: Wow.
6: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
19: Wow.
6: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
19: Fungi na
6: no? No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
19: Mm-hmm.
6: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
19: Dasig ba?
6: No, D3 Bio. Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
19: Uy, isa ng bacteria.
6: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
19: Mm-hmm.
6: Patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
19: Wow.
6: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidim mo Spore Biotics,
19: champion.
6: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakantos ano?
19: Kisala panghugas.
6: Oo, sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila
19: hindi infectious. Hindi
6: infectious. Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
19: Oy, Sam,
14: ha? Ano na, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio namin, Sir Boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodos sa isang natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang muna siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria gina amat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahilting aton nga gut. Kung hilting aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
19: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Spore Biotics, no? And probiotics nga da sa probiotics mapuslan gid sang lawas na nga a makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot sa si imugat no agi sa si mochan may may gina hydrochloric acid agi sa before pag ani sa tumaro ni initan siya guba na siya iniyang probiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no may forma ni siya gyapon sa imugat para mo obra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na yung natawag nga spore biotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikat ilan niya padamoy-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo di ang pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem, ginapromote sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3Bio.
16: D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3Bio.
16: Ang D3Bio. Ang D3. Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
21: Para sa libre nga check-up, bisita halang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo.

0: cell differentiation. In the process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
1: Oh, so, kumbaga, so, ang role ya sang cells, ginagaan gina role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sang mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang chan, dapat pang absorb ka nutrients. Amuning advantage.
0: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3bio kag Sporebiotics.
1: Uy, amunang technique da, ha? Mag-probio tandem, kid.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka, bla?
0: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama.
0: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
2: maabsorb gid sang tuol.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: Oral sa Pilipinas, atin niya pagpangalagad, las 4.38!
1: Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga!
0: Mayong aga sa atin niyang mga tagpalamati, K-5 Itan, ha? Ikaw bilang direktor ko, ha? Welcome na sa atin niyang pagpangalagad sa Balitang K-5 sa umaga. Adlaw kita karon sa Miyerkules, K-5 Itan! Petsa 9 sa bulan sang Septyembre sa tuig 2026. Pagpangalagad kita tob-tob lesay sang takna sa aga na pagdulong sa inyo sang mga mainit kag mga preska. Ha? Mainit na preska pa? Ano man kung mainit daw linaga, kung preska daw isda. Nga mga balita sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K-5 sa umaga. Partner na aton ka K-5 Babes Gantalaw. Ako naman si ka K-5 Robert Pacardo. Partner na aton sa technical side, K-5 Ethan Dalitson Boy Sarmiento. Naubdan kita sa aton nga mga kauturan, mga tagpalamati, sa nagkaklain-lain man nga mga merkado publiko. Salamat kita sa pagbugtaw nyo sa tagsa kaaga diri sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K-5 sa umaga. Of course, ang aton nga patrol nagalumbayag na sa kabugusan nga Metro Bacolod sa pag-monitor sa mga dalagko nga balita, police reports, or any untowards incidents nga nagkalinabo sa aton nga palibot kabay pa nga wala lang. Mabugnaw ang panahon, subong aga, maulanon, madanlog ang dalan, slippery when ano, kipibitan? Ha? Oko, slippery when wet, mga kakipay. Di, wala mo na unang microphone mo ka pa mangkutunta ka. Kayoon mo, ha? And of course, atong makauturan ng mga vendors da, binagin sa Libertad Public Market, mga manog isda, manog karne, manog lamas, manog utan, kung ano pang mga negosyo da, may mga karinderya, manukan, mga kakipay, salamat kid sa tagtakaga, sa inyo nga pag-upod sa atong nga pagpanagad sa pagpangalagad sa Balitang K-5 sa umaga. Kag siyempre upod dira ang DTX sa coffee mix ang kape nga healthy, mga kakipay. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, may sangkap sang amarguso kag chia seeds nga amunay ang makadulot sang makadulong sa aton sang ikaayong lawas ta. Kag kung nagkakapi ka man lang, mga kakipipe, ang kape nga healthy ang DTX Coffee Mix. Pila na lang ka adlaw na manok ga do ginabutong lang ang chimpo K-5 Itan. Pitsan webe na may 21 na lang ka adlaw na bilin sa bulan sang Setyembre, mga ka K-5. Ha? 21 gitman. Yes, 21. Dugangan mo abis ang Oktobre, Nobyembre, Disyembre, tatlo ka adlaw sa 90 dias kagsang 21. 111 kakipaiba Itan, ha? Sobre, nobre, disyembre, may nabinta abida plus ang 21, ha? 101 nalang nabilin kaadlaw para sa tuig 2026. Daw ginabutong lang ang mga inadlaw kakipaib Itan. Sang una, ginabibiron ka pa, subong ano nalang, subong Diyos ka nalang permi. Sa aton nga pagpangalagad, siyempre, may kaupod natin sa Dimadugay ang aton nga partner in crime, partner K-5 Babes Gantalaw, nga muni subong ang aton nga partner subong from Banago with Love. Nakantaon tani karon ko. Iba niya from Russia with Love. Iniya from Banago with Love. From Banago with Love. Oh, sino ka nagkakanta na? Anyway, daton yung mga kauturan, ha, hindi git ka mo magkalipat sa adlaw-adlaw naton yung pagwa sa Parimalay. Ang epekto sang haze o kung ining aso, grabe git gali, no? Grabe git ang epekto halin sa India. Ang epekto sang sunog, sa dito sa India naglakot na sa pila ka mga country kag ako do medyo nagbatyag gid eh, no? Nagbatyag kita sining aso sing kimpod sa aton nga matugnaw pa kung kagahon kag masami pa nga nagaulan. Kag daw hindi gid magpakita si Aring Adlaw dito sa Luzon, grabe gid ang epekto sang haze at the same time sang hangin habagat kag may dala nga mga pagulan. Inakon nga ang apektado mong kulturan. So, pag unon tagi na nga itong immune system mga kaki-5, hindi pagkalipatan sa pag-inom ang inyong D3 bio, mga kaki-5, para pag-on ang itong immune system, mabato kita sa anuman ng mga balatian, plus ang DTX 100 jag MyTC. No? Check na ito ng itong partner sa piyak na linya.
2: MyTC, gani.
0: No?
2: Basta MyTC, lawas abtik per me.
0: Oo, oh, ari na ito kita mo. From
2: daw diretso na.
0: Daw isip-isip ko daw 60 kilometers
2: ba. Diretso na.
0: Diretso. Ato deadline.
2: Diretso na, hindi na magano, hindi na mag...
0: Oh, daw ay ganda raw, itanaw. Oh, ari na.
2: Ano na daw hindi mo ay gano'n nga ton nga feeds out?
0: Kayuhon mo itan.
2: Kayo ano mo tan?
0: Oh, may 30 na taga monitor Junjun na susina, mamuwi ni Dayon. Oh, marapol naman gilita dugay-dugay kakipay babes. Sang bugas, pulo ka kilo.
2: Grabe ba?
0: Kag isa ka pulo ka kilo, isa ka lima ka kilo. Kag may ara naman kita nga irapol nga tatlo ka box sang DTX Coffee Mix sa mga KSS nga miyembro nga upod sa Advocacia sang Foundation ang piso ko bulig ko.
2: Ayos ah. Sige mga kaki-5 sa atong sining mga suking mga tagpalamati ha. Ototok na kamo diri mga kaki-5 kay sa jahon din karon nga aga. Sa jahon ta niya. Pila ka minuto man.
0: Hello. Lagas ah.
2: Sa jahon ta niya, sa jahon ta niya. Ariglado sa atong sining mga pangulong dinalan mga kaki-5. Sa mga balita lokal, barangay ginareklamo na isudya mga sa barangay mga estudyante nga nagabaton bulig pinansyal mga himata lang sa mga opisyales amo ni ang ginareklamo na sa barangay mga kaki-5.
0: Kaya muna karon natin good vibes man karon parte sa mga barangay kapitan ni Kakipe Babes. Bago nga regional director sang pro-NIR mas pasang karon ang mga crime prevention efforts sa rehiyon.
2: Libre, libre, libre nga kapon sa SM ni.
0: Libre kapon sa nun sa mga sapat. Kukon sa mga tawo.
2: Sa mga sapat.
0: Abi ko pati sa mga tawo kay...
2: Pwede man na kung magpakapon ka.
0: Magpakapon ko liwat ka, Kipay Babes. Kay...
2: Kapon ka na?
0: Basi mahambal ka, wala ko nakapon. Nga anga mapakapon ko liwat. Hindi, kay do alang-alang ang una to nga kapon.
2: Gile?
0: Oo.
2: Kung sa mga tinigang pa, bulutanog pa to?
0: Bulutanog. So mapakapon ko liwat kung may ara at ani.
2: Gile ka?
0: Ikadwa nga kapon. Kay daw walang alang tumla do ka. Daw kalain kit tsura ito sa una bla. Oo. Himuon kay di duwaon taka kapon bla. Oo. Kung sa Spanish pa ni Kakipay Babe, sabi mo ko na nung kapon. Kabalo ko nung anong term nga kapon sa Spanish.
2: Ano?
0: Al kapon. 100,000 niya kahalitan sang sunog nga delivery truck sa atubang sang in OHS Bacolod.
2: Aha. Duha ka mga individual gin sulod ang isa ginsulod ang isa ka mall diri sa siyudad sa Bacolod.
0: Police Station 2 kag Police Station 8 sa Bacolod may bagong nga hepe.
2: Amo ni mga kaki-5 ang mga balita naton diri sa aton sining pagpangalagad mga kaki-5 na dulong sa Kalwan sang Power Trio. Ang Power Trio mga kaki-5 sa aton sining mga suki ara ang aton sining DTX 500 D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C nano ang mga babagay kag nagakadapat para sa aton lawas. Siyempre ang Power Trio kay kada kadako sa binipisyo sa aton sining lawas nga madulot sini mga kaki-5. ang DTX 500 pa lang adaan sa mga simpleng mga katikatis lawas mo. Ginabuligan niya na ni mo. Kung may katikatika, alimbawa karon ang katikatira sa latrasan mo nagtubo kay matingita gina sila sa mga maunod mo.
0: Kung din itong mahubok, kag ditong sirado, dito na to sa matubo.
2: Dito na to siya?
0: Kay dito ang tumpok sang init,
2: na
0: kag dira sa mausbong dopariyo sang bulkan na ining kalibutan mo, kakipay babes. Dira na sa matubo ang lawas mo ng kalibutan.
2: Correct.
0: Kung din niya parte sang lawas, dito siya matubo.
2: Aha.
0: Pero sa dugan, way man gatubo.
2: Way
0: gatubo ang, ano ni katikate.
2: Way gatubo ang katikate sa mga dugan.
0: Anong kinalain sang katikate kag uyapos?
2: Ang katikate, kung isa matubo na sa gulpi sa kundi lang partes lawas mo, hindi lang mahumok sa siling na naton. Kundi daw punggod lang na kung isa kadako mo.
0: At ang uyapos siya?
2: Ang uyapos?
0: Oo.
2: Amunang way ko pakabala.
0: Kunta ako niya daw ang katikati do gamay-gamay lang ni sa uyapos. Kaya ang uyapos ya, ang mataya ni daw pertig ning mataya.
2: Amo no?
0: Na. Do
2: do. Kubag na ginaya ni. Inflame.
0: Hubag
2: na ginaya ni na uyapos din ni katikati.
0: Kaya tanya hindi naman ni katikati.
2: Ano na?
0: Hindi man ni
2: uyapos.
0: Uyapos.
2: Ano na?
0: Ang aras, ano na sa tubang yan yung hubag?
2: Hindi. Bukol-bukol.
0: Mga bukol-bukol. Ito, hubag na ginaya, guro.
2: Siya mo na mga kaki-five, akin ang lano na ito ng DTX 500. DTX 500, nag-regulate ni mga kaki-five sa blood pressure para sa mas masulo, malusog. Healthy. Ang heart. Nag-promote man mga kakibab sa glowing kagmas sa bata nga panit. Nag-repair sang skin damage mga kakibab. Nag-balance mga kakibab sang blood flow. Kag nag-hatag sang masigla nga pamatiag mga kakibab. Kondisyon kung baga. May superior antioxidant. Nga nag-neutralize man mga kakibab sa mga free radicals. Nag-prevent sang oxidative stress kag premature aging. Amo na mga kakibab ang DTX 500. Ang D3 Bio naman mga kaki-5, kaya mo ni ang pinaka-importante ining tatlo gid mga kaki-5, ang D3 Bio. Nagapabakol ba sa aton sininga mga katulanan, labi na gid sa may mga edad-edara na. Especially mga kaki-5 sa aton sininga mga katigulangan nga wala sa lang og exercise, pigaw ang kalsyum. Mga kaki-5, diri na kita mga kaki-5, D3 Bio. Madasig ang absorption mga kaki-5. Kaga posporos mga kaki-5, importante na. Nagapugong man sang osteoporosis, kaga fracture, delikado mga kaki-5 sa mga katigulangan, mga katulanan. Matipalo ka na karoon, kamatumba ka. Dali-dasig na sa ma-fracture kung pigaw ang imosininga. Tulaan mga kaki-5, pigaw sa kung wala calcium. Labi na sa mga may mga tigula o may mga edad-edara na.
0: Mga gurang-gurang.
2: Mga tigulbam.
0: Mga tigulit. Malit.
2: Mga tigulbam. Amo na mga kaki-5. Akin ang lano na to, mga kaki-5, ang D3 Bio. May TC, siyempre. Pabakuro na nga to ng immune system. Mag-take ka sa vitamin C na pa-relax ka na. Ginaparelax, ginapapahuway, ginapatulog, yaka kita mo ulit ang iba.
0: Wala pa.
2: Ay ginapatulog yan.
0: Wala pa. 421 late ka na bala ng 421. Kayon mo.
2: Kayon mo.
0: Kipay babe, sabi mo may nagaginuwa subong sakwan sa social media. Ining pagkapriso bala sang ni speaker Martin Romualdez. May mga tungtugid diya bala nga mga editor sa Kipay babes. Way man ta nagambal nga sa ni pero galing kay ang tawo ginaisla nila ya ka Kipay babes ang buaya. Grabe gini yung mga katuntuhon sa atong yung mga kauturan.
2: Oo. Kita mo magaling nakita ko?
0: Kita mo nagali. Oo. At gin-repost ko gani nakakipay, babes eh. Oo. Abi kipay bitan, ipakita mo ng picture gin-send ko sa imo. Oo, amo ning katuntuhon sang iban. Kundi nang baha dapat dito lang tayo enjoy ang buhaya. Oh. Why siya ka-enjoy kay na ospital siya? Oh. Hindi pala nami lang ilangoy sang buhaya kun ara sa baha. Oh. Oh, ang baha sa karsada tungod sang isyu sa flood control. Ga-enjoy niya dapat ang mga buhaya. Pero kisaga masakit man kakipay babes ang buhaya, ara man sa ospital. Oh, araw. Araw. Ang mga kakipay tanawa niyo bala. Ahay. Way sa ka-enjoy maayo kahit na-hospital siya.
2: Lain matsag ni buhaya.
0: Oo. Abi mo bisan aircon pa na da. Mas laing gidya kunara sa siya sa baha kang iba, babe. Nagalangoy-langoy, no? Priso pa siya, oh. May CIDG pa nga bayo.
2: May house arrest. Oo. Hospital arrest ang buhaya.
0: Hospital arrest ang buhaya. Pero wait, nagambal nga sa speaker, Martina, ha? Ilad ay buaya giniya nga tutuod. Gin butang ilad sa sulod sa ospital.
2: Abilidadan
0: niya mga. Anyway, ang pagka-ospital ni buaya, mga kakipay, ginadulong sa inyo sang amo na kun wala nagaditribayo ang mga buaya kakipay babes. Kay perti kapag uni nga mga tawo, pero kun madakpan gani, makasuhan, perti lang nga ka ospital. Inang daw hindi matapikan balatian kakipay babes nga mga politiko. Daw hindi matapikan sang balatian. Healthy kaayo kakipay babes. Si tanan mabakal nila kakipay babes mo. Tanan nga mga parte sa ilalawas, layo silang balatian. Kaya anytime pwede mabakal, pwede bisan mahal nga doktor, bayaran nila. Pero kung may kaso na ganit kakipay babes, kung may warant, gulte lang nagaka-hospital. Gakapugday. Gakapugday na yun. Wala na tang iban nga kantuan kundi hospital. Kung hindi na magpanglugayawan, hindi magpabulong sa iban niya country, karon kayo naka-hold ang departure, hindi na lang nagpa-hospital ang buhaya. Wait na may memo da. Anyway, masakiton man gali ang mga politiko kakipay babes nga pag may kaso.
2: Ang mga politiko, gagagakarga pa lang sa mga malumalita sa kwarta. Wala, ganyan problema. Pwede ganyan ka basko. Pero kung makasawa na gani,
0: nagagambal pa natin nga, paldo, paldo, paldo!
2: Pag makasuhan, gulpe lang. May breeze ang liog.
0: Gulpe, nagaluya kakipay babes. Eleksyon sang barangay kapitan, ma 5 years na kakipay babes. Ginbutuhan na sa kamara. Ati ma-elevate ni sa Senado. Ma 5 years na ang term.
2: Kung naman tiwayo na eleksyon.
0: Wala pa man mabalaan kung ma-eleksyon o kung wala. Pero ang confirm lang, gusto to lang atagon, nga ang eleksyon niya sa Nobyembre, wala pa mabalaan kung madayon o kung hindi. No? Pero confirm na ya sa kamara pa lang, nga 5 years ang termino sang mga barangay officials sa kakipay babes.
2: 5 years?
0: 5 years. Bangod sin damo naga aspirar eti, makon mo 5 years ka makapungko, lawig-lawig, gawaya panghimanwa, panghimaryo mo da kakipay babes. Bangod sin may mga inconvent nga gusto pa magpadalagan liwat sa kakipay babes sa ilalas nga term. Kipay-bitan, idulong inis ang DTX Beauty Soap, ang gapahamis ang kutis, kag ang Clinica Dio Fresh, gapamumot sang ilok, ang aton niya good vibes, upod kay Kapitan, kag ang Treasurer.
3: Sigurado na nakat na hindi ka madakpan?
4: Sigurado na ni, kay madayon ang eleksyon, kinahanglan, tanan nga ebidensya, tutdanta.
5: What?
4: Ano ni siya?
3: Amo na siya kap nga 100,000 nga bonus sa matanod nga wala mo ginatag.
4: Ha? Tutdanta ni. Budlay na nga mabalaan sa mga tanod ko. Kay kung mabalaan nila, sigurado bitayon gid nila ako suli. Ano naman ni?
3: Eh? Amo na siya kap ang 35,000 trabiling mo pa si Bo nga ginparilis mo sa akon nga wala ka man naglakat.
4: Tutdanta ni. Budlay ni mga ubod sa banta.
3: Ari pa ka ko.
4: Ano naman na?
3: Amo na siya kap ang 200,000 nga ibamakanta ni sa mga basin nga ipanagtag sa mga pamuluyo ta kaso ginbulsa mo.
4: What? Pugar delikado ta sini. Inani para wala ebidensya. Iko mabalaan sa mga pamuluyo. Sigurado gid mapirdi na kusunod nga eleksyon. Ara, wala na ebidensya. Natutda na tanan.
3: Mayari pa ebidensya kap. Gabusong ako kap. Ikaw ang tatay kap. Patay ka sini kung mabalaan sa asawa mo.
4: Ay, ipunggul gid ipa. sa pers kagawad tanga may inkwentro sa akong sa mga kapitan.
2: Pati yung pagbusong na ipako mo sa...
0: sa kontra, sa kontra.
2: Sa kontra.
0: Abilidadan. Abilidadan. Ara ka mo sa hospital. Oh, baby, baby.
2: Oh. Paldogin ang isaw.
0: Forward, forward, forward. Di kayo pabitan sa akong personal. Ay, mga good vibes man ta. Sa akong personal account.
2: Forward mo na sa akong.
0: Thank you, thank you.
2: Hindi mo gano'n di ma-forward. Diyan na kita karoon na tayo.
0: Bisan mayo, performance mo. I-report namin kayo, Krambel. Pigado, performance mo. Sige, habla. Sa personal account na mo na. Pag hindi mo na makipawitan, hindi mo na ma-forward, tandaan mo lang.
2: Tandaan mo kitan. Oh.
0: Ikampanya na mo sa tanan din ng mga angkor na pigado ang imo performance. Oh. Tapos ang kasaysayan mo. Tapos ang bugas-bugas mo. Hindi ka na to kabayad sa imo nga. Ay, hindi gakas. Gakas na to sa subong. Gakas na. Hindi ka nakakas. Nungutang ka na. Gayway ka na bra. Oh. Okay.
2: Ayaw. Ikaw yung kaya pala. Ito gina...
0: Gina-personal. Gina-personal ko gina,
2: gina pa iritar mag-insiitan.
0: Oh. Ito mong kampiyon performance siya. Isan lang. Isan lang.
2: Isan lang. Loi ka tan mo. Loi ka tan.
0: Kaya ka nami. Gina sa imo klase tao. Subong man mo lapit-lapit ka lang. Kisan ko gina pati... pati latrasan mo mo.
2: May bagong house bill subong. House bill number 10971. Ginaprobahan sang House of Representative naga set na sang fixed year term ang barangay para sa barangay kag iske eleksyon eh. Ang Senate bill 2387 gin pasanan ni Chase Escudero, si Chase Escudero na ganon nagpropose sang 5-year term kaga postponement sang BSK sa Nobyembre 2028 na. Ang Senate Bill 2067 yan na ni Amy Marcos.
0: Ay gali.
2: Naga-suggest nga i-improve i-move ang barangay sang unang kabataan election sa Oktobre 2027. Tungod nga nagatupa sa All Souls Day ang November 2, 2026. Tiyamon eh. Ang pro sa 5 years term, mas may stability kaga continuity sa barangay governance, makaluwas ang gasto sa isa ka election cycle, mas may tiyempo ang mga kapitan kag iske leaders sa pagpatuman sang projects. Amo ang mga rason.
0: Ay, gali.
2: Ang mga nag-oppose, mga opposition, ginatawag sa iban nga violation sang right of suffrage. Ginapakita nga wala pa na implement ang 4-year terms nga ginsit sang inibasis sang Republika ka 12232 sang 2025. Election lawyers pareho kay Romulo Makalintal, kag mga grupo pareho sang NAMPREL, kag PPCRB, nag-insist gid nga dapat madayon ang barangay kag sang gunang kabataan election sa Nobyembre 2.
0: Yes.
2: Tiyamo na, amo na mga
0: padlagan ta, padlagan ta.
2: Padlagan ta.
0: Kay Pebred, ready na yung magpadlagan si Stefania. Red kung, Salgado.
2: Kung magpadayon sa 2026 election sa November to, kag elected officials mag-service ang 5 ka 12. Basi mo dayon gi maniguro kay di primahan pa nimo. Ipasaka para sa babaw, di ba? Sa Office of the President. Tikon di abi makwan, di abi mapirmahan ni. Kung ma-postpone ang sunod nga election sa November to, kaga kada lima ka tuig na mag-eleksyon. Ti may chance pa niya. May chance pa ni Pang.
0: May chance pa ni.
2: Pwede pa ka padlagan. Lagan ka na yung luwa ta.
0: Lagan ta. Balik-balik ang dinalagan alin sa Takuling pagkanto sa Banago ko.
2: Na, muna. 2026 mga kaki-five ha. Balantayan.
0: Sige.
2: Arigat. Tema commercial kita anay.
0: Commercial tanay bugas bugas itan.
2: Si George Pedida Gaspi aragino. Ma-commercial kita anay mga kaki-five. San dami balikay kita matapos ini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ga brain food. Kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na.

0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Muti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke,

0: Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
1: Muter na Max! Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
2: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
12: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
13: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
14: Alas 5:10 na mga ka-K5.
15: 5:10.
14: Inangabahin doon sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kagawin, nagapabakon sang dipensa sang atong siningalawas, batok sa cold virus kag infection sa mga kag-K5, ha? Mayara nga alkyglycerol nga nag-activate sang white blood cells para sa mas maayo pagid nga mga protection. Kag nagapabakod sang atong sininga tagipo heart. Kag nag-regulate sang cholesterol. Mga kag-K5, ginabahagan-haga niya ang bad cholesterol. Agi na pataas ang good cholesterol, mga kagabit. HDL. High density level. Nagabulig sa pagpanubo sang blood pressure, mga kakifay. Nagahatag man sang moisture kag elasticity sa panit, mga kakifay. Kag nagaprevent sang wrinkles kag da dryness, mga kakifay. Antioxidant man nga naganeutralize sa mga free radicals, nagaslow down sang aging process. Amo na, mga kakifay. Dr. Pinoy Squalene Capsule, tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy. Sa Silay kag Talisay nga mga butika, mga kakifay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sige. Oh, dere na kita, mga kakifay, ha?
3: Oo.
14: Ano pang atong siningakuan? May good vibes ka naman?
3: Mm-hmm.
14: Why ka tukibs?
3: Oo, oh, may arai.
14: Nadulang akong tukibs.
3: Oh,
14: sige.
3: Gusto mo ang tukib?
15: Sa K-Fi! Tukib sa K-Fi! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-Fi sa umaga. Tukib sa K-Fi! Tukib sa K-Fi!
3: Kipay bitan, daw ma nauli-uli ko, pasinsyaon mo gid ko, pasinsyaon mo ko sa akon mga kasalanan, kabay nga mapatawad mo ako, kay ako bago ko lang ginsend. Pero pagpaumanhin mo lang, kay tagaan talang karon isa kalitrong ako. Okay. So, Kipay babes, nagpangamuyo kita kay Kipay bitan, kay karon man, sa up naman na siya, ako gali may sala.
14: Ikaw may sala.
3: So, subong okay lang mag-hands up ka kay Kipay bitan, nga hindi pa ready kay bag-o lang naging send. Mm. Mga kakipay, iningabahin ginadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee.
14: Mm.
3: Kabalo ka mo bala nga ang DTX Premium Coffee, ginpatamis ni, hindi sang tubo.
14: Mm-hmm.
3: Kalamay nga halin sa tubo. Hindi. Halin ini sa tanom nga stevia.
14: Uh-huh.
3: Inaakon nga nga kung may mga diabetic ka mga kilala, kag taas ang sugar, o kung diabetes mismo,
14: mm-hmm,
3: kag nagamantiner sang native coffee nga wala sang kalamay, may sabat na matamis ang inyo panamil.
14: Mm.
3: Safe ang DTX Premium Coffee kay manami pa ni healthy. Mm-hmm. Kay may sangkap sang mushroom extract, mga kakipay, kag kananam sang iya sabor.
14: Mm-hmm.
3: Matamis pero safe sa diabetes, kakipay babes.
14: Mm-hmm.
3: DTX Premium Coffee, may ari diri nga isa ka case si K5 babes.
14: Uh-huh.
3: Hambalang kamo kay idulong niya na sa inyo, free delivery pa.
14: Mm.
3: Basta pag abot dira, pamahawan nyo lang kami. Mm. Oo. Uh-huh. Ari, kakipay babes, ang isa sa lugar nga pinakalamig nga nag-negative 70 degrees Celsius ang Katugnawon. Kakipay babes, ari sa lugar kundi ini, lantawon naton sa aton tukib.
16: Ito ang maliit na village ng Oymyakon, ang lugar sa mundo na itinuturing bilang pinakamalamig na tinitirhan ng mga tao. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Siberia sa Russia, sa loob ng Republic of Sakha o mas kilala bilang Yakutia. Ang usual na temperatura sa nayong ito kapag winter ay nasa negative 40 to negative 55.
3: Grabe.
16: Ngunit noong 1924, umabot sa negative 71.2 degrees Celsius.
3: Paano sila mabuhi?
16: Nakamababang temperature sa Oymyakon. Ito ay dahil ang Oymyakon ay matatagpuan sa isang valley. Napapaligiran ito ng mga bundok kaya natatrap ang hangin sa nayon at bumabalot lang sa buong lugar ang lamig. Bukod riyan, ang ilalim ng lupa sa Oymyakon ay may permafrost. Ibig sabihin, nananatiling frozen buong taon ang makapal na layer na nagyayalong lupa nito na umaabot sa 300 to 400 meters ang lalim.
3: Grabe.
16: Ng mas lalong paglala ng lamig sa village. Tanging pag-aalaga ng mga hayop na kayang mabuhay sa matinding lamig gaya ng Yakutian cattle at Yakutian horse ang pangunahin nilang hanap buhay.
14: Mm-hmm.
16: At para makasurvive sa matinding lamig, nagtayo ang mga villagers ng central heating system na gumagamit ng coal-powered boiler. Ang mga heating pipe na nakakonekta sa central boiler ay dumadaan sa bawat bahay upang magbigay ng init sa loob. Walang running water sa village dahil nagyelo agad ang mga tubo. Kaya't ang mga residente roon ay kumukuha ng malalaking bloke ng yelo sa nagyeyelong ilog. Dinadala nila ito sa bahay at unti-unting tinutunaw sa bariles upang may mainom sila.
3: Na, grabe, tama mo na, no? makasurvive kay
14: sa Russia niya?
3: Oh, Russia.
14: Sa Russia kag sa kuan?
3: Oh, from Russia with love.
14: From Russia with love.
3: Oh.
14: Pag sa unang quarter sang 2026 ang Russia nakapagwa sang 1.2 million katulinada sang mais. Nga nagdako sang 68% kumpara sa nagligad nga tuig. Ang balor sini naglapaw sa $260 million.
3: Grabe, no?
14: Ang Iran, amo ang pinakamalapad nga importer, mga kakifive. Ang Turkey, nagdako ang import sang 6.5 kabisis, naglabot sa $88 million. Ang South Korea, $25 million nga balor sang gin import man, mga kakifive. Ang China kag Kazakhstan, tagsa ka $13 million kag ang China nagdako man sang 2.5 ka bisis. Mga kakifive, corn ha?
3: Mais.
14: Grabe, usom gali to sila, no? Aram gali sila to, bigwari kung dila na sa Pilipinas ang mais na.
3: Grabe. May area man sila to nga talam ng mais.
14: May area man galito sila ng talam na. Pero lain ang ining mais ni, lain ang guro nga variety. Ang mais ni, yung para lang yung guro dito, yung may variety ng mais mo.
3: Gani.
14: Diba? Maamo mas ang tubo.
3: Yes.
14: Ang polisiya dito, mga kakifive, ginabalik sa ang sang Russia ang export duty sang mais nga 232.6 rubles. Anong rubles man? Aras sa $3.01 kada tulinada. Pero ang pagnubo sang ruble, nagbulig nga magapabilin nga complete competitibo ang presyo.
3: K5 Vincent.
14: Amo na ang aton sininga
3: to keep sa K5. Balitang K5 sa umaga. Variety na diya mo. Presyo sa merkado. Saot. K5 Vincent.

0: Wi-Fi, Bantay Merkado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kay K5 Babes, kay K5 Robert. Ano to, pang? Pilato ka million to, pang? Grabe, no?
1: Grabe, no?
2: Grabe. Ang imo nga pamangkot, kundi ko magsala, kung Robles, ang kwarta na sa nga Russia, kay K5 Babes.
3: Dali lang, labay lang ako. Kung kay Rigacho kay Jerry Krabal, nakajakit sang itom. Jerry Krabal, upon mo na.
1: Silingko daw. Silingko daw, ikaw ganda makasabat sa pamangkot ko nga Robles.
2: Ang kwarta doon ila, nagkitin ko sila Kikwe Babes Robles, ang ila kwarta sa Russia.
1: Russia, okay.
2: Sa aton mga kotoran dira, ang aton nga precious subong sa aton kunsa.
3: Parak!
2: Ang aton nga lamas mga kakipay. Lamas! 220 ang kwadre ha. Ang presyo sa aton nga broccoli mga kaki 5 200 naman ang aton nga presyo diri sang red curly ang aton diri mga kaki 5 pag ang aton nga sibuyas dahon sa una nagalabot lang 90 shen kaki 5 babes kaki 5 Robert subong 140 na ang bugkos sang aton nga sibuyas dahon mga kaki 5 mangkot ka kun pila naman sibuyas Bombay 90 ang kilo mga kaki 5 kag sintojes ang ahos oy nagambay sila nga ginalawag mo presyo ko barato kayo tiki mayar kita maka autoran diri nga ginaputos ka kay babes dai man ang presyo nila atre dibagsakan mo rekta kita dibagsakan kay para may idea ang aton nga mga bumalakal kag ang gusto nga magablobalikya dira amo na nga bagsakan kami rekta pasensya na kamo mga kaki 5 ang kilo sa patatas subong sintojes kag ang ahos sa sintojes
3: nga dogdogon mi na site ka sa layo aw.
2: Kaya totoong karatulan nakita ko
3: abi ko lain ang gina abi ko nga pili sang lamas nga gato gato tuad gasulod sang lamas sa sakobla
2: tapan ka pati sumunaw
3: grabing sight mo eh do matya ko bla do turo ka nga kanding kung mag sight bla
2: nakapunta ka pata ka na ano
3: grabing sight yan mo eh do may pagka sniper ka daw ano do may pagka scout ranger do hindi matindihan. Oh. Abi tadlong, abi tadlong, abi tadlong, plak tar abi tadlong. Daw may naginatiid kaya eh. Na.
2: Na. Na mina dekay may.
3: Daw feeling ko daw manuklo kombok bla.
2: Diretso kami start na na. Ano din ko mga mangkot kay Kipe Babes 14 ang kilo sa
3: kalabasa. Di pa side view ka na sumong, di pa side view ka na sumong.
2: At umbrisyo. Wala ko na, wala ko yung makita. 14 ang kalabasa, 30 ang talong, mga kaki 5, 80 ang kilos ang kamatis, mga kaki 5 na tondra. Kagampahitan na ito, nagsisinta ang kilo mo. Bangkot ka, tugabang. Kwandari, kakipa babes.
3: Ginapanggabot lang ng tagabang.
2: Tugabang. Kagang ato din alugbate. Tag-20 na lang ang bugkos. Maligad, 35-40. Subong 20 ko para ito. Subong ang danlog pag inablang kipa babes. Ano na? Ang inabotan sa laswa.
1: Okra?
2: Hindi, well, ang dahon na bla.
3: May danlog pagid?
2: Danlog na blang.
3: Kaya ang nabalaan ko yung nga danlog, alugbate.
2: Alugbate.
1: Alugbate.
3: May ara pa kaya danlog nga takway. May danlog man nga kwan.
1: Basta alugbate na to ah.
2: Tapos may danlog pag ina nga dahon nga tag-20 man.
3: Sige, sige. Ihay na nga rong istorya ka danlog. Lain naman madumduman takaroon sang danlog ni. Anay nga slippery when wet pa lang yung istorya ko kayo na.
1: Sige ha. Sige ha lang.
3: Kayoon mo. Kayoon mo ha.
1: Makadanlog ka gin karoon.
2: Tugabang. Tugabang. Robert.
1: Tugabang.
2: Tag-20 ang bugkos. Sa una, 35 ko.
1: Daw mo na, daw mo na ang paborito ni Manuel Ramos mo.
3: Speaking of tugabang, speaking of tugabang, okra nami gina sa tambo. Tambo bala pang ano ganang balila nga dlagko nga tambo bala na. Nang maitom-itom gibla nga tambo nga do. Do so do paak na ko bla.
2: Kita dere yang ang ginakita ko di permi puti nga gina.
1: Ginakwa na
3: di itom na siya kun may panit pa. Ano gani tawag nila kun dito ka sa puno pa. Bawo ari ang ano eh mga tigulang na. Anyway, bida. Ano pa?
2: Tambo.
1: Sa tambo. Alin sa kawayan tambo na eh.
2: Ari ako may sa tingog mo, Luya. Asin to juice na kilo ko sa So far mo lang aton nga presyo na dinhi sa Libertad Public Market nga ginadulong sa inyo sa liwat. Ang aton nga mag
1: indicate. Basta si Manuel Ramos na piaran ko perme magkapit de gala swa perme mo.
2: Wala oras ba. Kag sino pagi kay Gibi Babe si Toto Prias.
1: Si Toto Prias.
2: May ilig mag laswa na kiti
1: si Migo Jomel ya.
2: Egg na ya. Ang ilig siya niya ang hotel, dire bagtas permiso ng Libertad
3: Public. Si Ma'am Cathy de los Santos.
2: Ang Libertad Public Market.
3: Si Ma'am Cathy de los Santos niya, ang ilig niya, sinugbang at along niya.
2: Ang ilig naman ni Gaspar kay Kipe Babes, ang manabit, sinugbang dahi, sinugbang at along.
3: Kaya Ma'am Manit Leong Corsiga, sapat niya lang nga na inatanong ang talong niya, sa pagkalagba ng klase talong ba?
1: Amo nang ilig ni Leon nga ni Nanet.
3: Oo nga, itanong.
1: Ngay tanom.
3: Oo. Oh,
1: mahilig si Nanet magtanom sang mga talong mo.
3: Oo, oh, mga talong. ano ba gid?
2: Oo, amo na nang kikipi baby.
1: Amo si Indang Sarad katong hilig ya.
2: Makotabi si
1: Kikipi Robert. Ginatanong eh, ngayon si Jonathan.
3: Si Ma'am Indang niya, ang iyan ang ginatanom.
1: Si Indang Sarad, ang ginapatanom niya, si Jonathan, niya tayong tamne, talong ko.
2: Hindi, kwan, itanom na din talong mo.
1: Itanom na din mo talong mo.
3: Oh, may raffle, pagaliko. Sige, proceed.
2: Giovanni Cordero, ang atat amigo na Giovanni Cordero, a friend, Ries, si Tatay Gijon, cooking store na gumanda sa Kakipa Babes, Boss George, araman ka mga Kakipa natin na sila ni Ma'am Edith Cabinuman, Arden Canoy.
1: John, nasusina, ano ang ginatanom yan ni Man?
2: May ilig mo na magtanong-talong Kakipa Babes.
1: Si John na susinam sila rin niya pang itanom ng talong mo.
2: Abi ko pa ang brituan ng talong mo. Ikaw anon po ang talong mo. Ay sila ni Totong Toto Drake, sila ni Nuna is may gataan kay Kipay Babes nag-mentor sa atin Mary Jane Chavez, Mary Jane Ortex. Uy, konsing itiri ha sabagot mag
1: rapport. Uy, konsing itiri.
2: Konsing itiri
1: Arada si Big Big kay si Norme
2: Loto sang
1: si Jonaline.
2: Oh, arada pride nga talong may
1: ngagalan na kay Arnel Rodana.
2: Konsing itiri kag parinyo si itiri Mami Kate si itiri mga Kakipay ang aton nga produkto available ang ginalawag naton da hindi siya ginom da sa mga synthetic dira nga mga bulong para malikawan naton para hindi maguba ang aton kidney mag supplemento kita mga Kakipay ba klinika Ditri Bio klinika Ditex 500 kag ang aton nga Mighty Seed alkaline based vitamin C ara sa may Bago City kay Kiko Babes. So okay, panahon ka dali. May barangay sumag, sila trading. Pasulod sa syudad, Jimber Marketing, mga Kakipipe. Kagpakad po sa minority, Poliano Store, mga Kakipipe. Ang atong produkto, available dira mga Kakipipe. Ginalawag ni Kakipipe Babes, Kakipipe Robert. Ara dira sa mga ginalawag namon ng mga karinderya, mga store, mga Kakipipe. Kansi di man silingan, araman may kape. Hindi ka kaluwas eh.
1: Kansi di man silingan, available lang atong silingan. Kwa na? Ang atong kape.
2: Oh, may
1: Ditex Coffee Mix.
2: Ditex Coffee Mix ara sa may bread ko kag sa may man barangay man silingan mga Kaki 5 hindi makalipat sa iwan.
1: Fritz sa Carbausa.
2: May nga dira sa imo. May nga kay Councilor Homer Baez mga Kaki 5.
1: Councilor, may nga Councilor.
2: May nga dira sa imo kag sa ato mga kautoran hindi makalipat produkto naton mga Kaki 5. Base lechon, hindi makalipat base lechon at dala na Raneta, prop lechon ng Barangay 36 sa gatan Mr. Bros ara to pang Bamsi kag sa
1: Mr. Bros.
2: Bago City mga Kaki 5 available dira ang aton mga kape pagid kung makamakal ka mo 300 balorbe nga pagkaon dira may libre ka mga DTX coffee mix mga Kaki 5 Kaki 5 babes so
1: arena
2: Manini-mani, gali. Manini-mani.
1: Bro, mani. Ate Christine, kag nanay Lourdes.
2: Ma'am Lourdes.
1: Pasko nagpaan, pila pa kong kailan lang. Ngayon panahon na para magdaigon.
3: Mamugas-mugas si Vincent Coralde sa Libertad.
1: Ah, oh. Kampyon! Hanot!
3: Hanot!
2: Pasko! Pasko! Pasko na namang muli, tanging araw nating kinagamitan. Pasko, Pasko, Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig na kahari. Pasko na naman, kay tuloy ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon,
3: abot, abot na ka. Abot na ka. Abot na ka. Gaingon ka na.
1: Nakatanag na ba?
3: Hindi.
4: Okay man.

0: kung naka-drive ka sa motor, mga kakaibay, may single, ha? Oh. Kamu ni, ginakamatay isang isa ka rider ang na-aksidente dira sa Maydalan, Araneta, mga kakaibay. Diri sa siyudad sa Bacolod. Aber, anong status ni? Kamusta ang medical bulletin? Oh, oh, patay na gani. Kaki 5, Carla, may defensor.
1: News FM, Kampyon Report.
2: Good morning, Kaki 5, babes. Kaki 5, Robert, the rider patay sa nagluntad niya aksidente sa Dalan Araneta, siyudad sa Bacolod. Isamente, dira sa Atubag, din mismo sa isa ka subdivision na Kaki 5, babes. Sariya sa nga barangay Pahanukoy. Iniyang bikima, ang kilala kay Wilson Jimar, 56 anyos, residentes ng barangay Bambulak, siyudad sa nga Silay. Saging patigayo ng investigasyon, tag na ibaluan niya nagbiyahe si Jemar gamit ang iyang sininga motosiklo halin sa sur padulong norte nga bahin sa nasambit nga dalan. So sa inisya ang nakabunggo sa isa ka bato kag tindo nag ano ini nadulaan inisya sa control kay kita base sa Pedro Fort tag nagdiretso inisya sa Center Island. So ti hindi gid na control ang iyang sininga motosiklo kag tinabunggo inisya sa Center Island kag ti nalampos gid sa dalan ini nga biktima rason nga nagresulta sa iya sini nga gilayon nga kamatayon. So dead on the spot ini nga biktima kay K5 babe sa K5 Robert sa Taluoy mano kay ti naka ano lang initial sa bato nakabunggo kon na anan lang ni ang bato kag amo niya ang resulta napatay gid ini siya bangod nga na impact balang iya sini nga ulo sa dalan dera sa area sa nga Araneta kay K5 babe sa K5 Robert. So so karon ti amo ni ginaproseso naman ini siya agibaloon ta kung na complain ako nara na ang iya sining nga pamilya kay kagab ini siya natabo ang ining insidente sa dalan Araneta na sakupan sa nga barangay Pahanukoy kay K5 babe sa K5 Robert.
0: Sige day.
2: Yes, K5 Babes sa K5 Robert report gikan sa patrol. Upod sa patrol ka K5 Vincent Coral. Dahil nga balita na dulong sa inyong sangdiri at 790 Cycle D3 Bayo. Ini si K5 Carlo Dr. Barang sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM.
0: Maraming nga salamat ka K5 Carlo Medevensor. Sa imo sining report mga ka K5. Ay kaluluoy man to yan. Amo na gani kung kaisa. Halong kagid, ah. Mga ka-K5. Sige! That boy Mendoza, may nga ga. Dire na kita, mga ka-K5, sa atong sining K5 kamustahan. Matabid na kita sa Rojas, Capiz.
3: Balik sa imo, SM Jubert.
4: Thank you so much, Rex. Sa syudad sang Iloilo, from Iloilo, diretsyo naton mga kaobdanan sa probinsya Kangantike. Good morning, Sir Wilmar, Senator Cruhay.
5: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas. May adayad gig nga aga sa mga friends natin dyan, no? Nga nag-tutok natin sa Western Visayas sa Negros Island Region. Nakapuro pa nga, pirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, Sir Jubert.
4: Kanamis ang signal sa ating mga kablanan sa probinsya kang Antique. Sa Iloa na ito, natin sinigang sister station. Bago lang gid, nagtapos ang ikaapat katuig ngayon na celebrasyon. Sir Michael Calibo, good morning and welcome.
3: Thank you, Sir Jubert. Good morning. Good morning, Bacolod. Antique kag Iloilo. Good morning, kampiyon ng signal. Naka DTX Coffee Mix na kami. Manayanayang tiyempo di, kampiyon ng signal kahapon kag nagpatigayon man kami sa aton nga aktibidades para sa ikaapat nga tuwing anibersaryo. Balik sa imo, Sir Jubert.
4: Pasko kang signal sa Aklan. Thank you so much, Sir Michael. Diretsuan na ton. Balikantang mga gungan sa Bacolod. Sir Babes, good morning.
0: Mayong aga, Sir Jobert Lago, mga kaki 5, diri sa amon, kaina, medyo marotality, pero subong naman na yan, na. May problema kay naka-DTX, Coffee Mix, kag naka-MyTC naman kami.
6: Good morning.
0: Ah, may nga aga. Kampiyon, signal mo riya pang, may problema, back to you.
4: Bacolod, namin signal yun din sa amon area sa cinema tinio na amon din sa Capiz Makanay-Kanay bago lang natapos ang ulan mga ka-K5. Diretsuan at kumplito ko na itong sininga mga balita kaya rin natanan nga grupo mga ka-K5 unahon ta ang syudad sa Iloilo si Rex sa mga balita. Proceed please.
3: Mga dalagto nga balita diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo ang mga law students from Rojas City sa La Purisima kag sa University of St. Lasal sa Bacolod. Ari di subong sa may Central Philippine University kaduha sa

0: Adlaw para sa bar examination. Sa judgery may ginatawag siya pasalubong ang mga law students na suportaran ang ilas ng mga bar takers. Dere, masuro sa judgery sa amon. Ang isa pag ginamon ka balita, may isa dere ka gin-operate, no? Sa bypass operation, tang ato sa mga kapulisan, tungod niya nag-mayday. Ang gin-mayday, droga kag drug paraphernalia. Sidakpan, ining si alias Toto Dodoy, 31 anyos, taga Barangay Boulevard Mulo. Gin subject man sa operations sa nagligad nga mga sinimana, waay madakpan kay lumumpat sa suba kag naglangoy-langoy. Ipagtapos sina, pagpilakaadlaw gin may day, ang illegal drugs kag subuman, drug paraphernalia, pero gin panginwala ya. Pero ang balsa pulis, namonitor ka kay ginamay day mo ang illegal nga droga. Sa piyak nga bahin, mayayari na kami din isang kaso sa leptospirosis, maduwa na ka mga ordosin na ka mga persona din ang naklamatay tungod sa leptospirosis, kag masubra siyan ka mga kaso ang nabalag, no, sa probinsya asang Iloilo. Nagmayari na kami din nga tirador sa linabahan, bla, na no, ginakawat ang ining mga linabahan sa laundry shop. Ang ginakawat, ginatotimingan, masako ang staff sa laundry shop, kawaton. Pagkatapos, ibalik niya. Ang panaman talaga ko, balita rin sa amon sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Balik sa imo, Sam Jubert.
1: Thank you so much, Iloilo. Buwas mga pita nga duwa. Alin sa Iloilo, sa Iloan na to, na ang probinsya kang Antique sa mga balita. Antique, go ahead, please.
2: Talalupang doon namon nga balita just sa may probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas sa Sam Jubert. 1.2 million ang ginabanta, no, base sa BFP Operational Procedures Manual nga halit nga ginbilin kang sunog sa Sangka Boarding House just sa may Barangay 8 San Jose. Kang tinalikdan nga gabi eh, kay 5 Western Visayas na kasanagon last 12, may nabatian lang kung mga naga-star rito, naga-board nga may nagsirit. Nagkababaya, turo nagkalayo, oro nang anda ka dyan nga circuit breaker. Turo sa BFP, napatay man, napalong man sa gilayon ng kalayo matapos ang masobrasang oras nga pag-firefight. Kagwara man kanukang may ginbayular ang nasambitan nga boarding house, anda ka dyan nga pagsulundan. Subong man ang iban panamon nga balita sa may bugasong, usugid man ka dyan ang mga krimen dyan sa Antique ho. Kay ang kaimaw sa Irimnan rito, pilason matapos ginbuno man kang anang imaw lang man sa Irimnan. Na birthday galisanda ka dyan kay 5 Western Visayas. Tapos nag bais-bais, anay nga mapauli rin dyan ang biktima. Nagyan na anang alibayan nga may kalalis. Nag duksol man to, naging traman rito. Ang una nang anak kabais, suratan akmaan, nga mo man to galing nag sunod, gasunod rin ka na. Kag gin buno ang diyang biktima kadya nagapadayon nga nagapaayad sa may Angel Salazar Memorial General Hospital. Mura mga balita namon just probinsya kanti kay balik kanimo SM Jubert.
1: Thanks so much Sir Milmar sa mga balita sa probinsya kang Antique. From Antique, Balikanta ang aton mga kaugtanan sa bansang Negros Occidental. Sir Robert, go ahead please.
3: Mga balita na Monderia sa Sir Jobert sa Negros Occidental kag Negros Island Region. Bakulod mga ka-K5 sa nagliga. Ito daw nagdangop kay dang nagdangop sa K5 News FM Bakulod ang mga concerned citizens sa isa ka barangay agod nga magreklamo angot sa pagpanagtag sang bulig financial sa idalom sang bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Sano sa mga nagareklamo, wala sila ginpahibalo angot sa nasambit nga programa. Wala sang transparency sa pagpili kag mga himata lang sa mga opisyalis sang barangay ang pila sa mga nakabenepisyo. Base sa ligasyon, ang mga benepisaryo amo ang anak, apo kag himata sang barangay treasurer kag iban pa nga mga empleyado sang barangay.
4: Sa piyakabahin, isa ka rider na disgrasya sa Aranita Pahanukoy kag bilang mga kakipaib, ining si Jimar 56 anyos dead on the spot. Pumuluyo sang Mambulak ka Silay City kag sunod sa information halin siya sa norte padulong sa southern part sang Negros apang sang ulihi na kabunggo ni sa isa ka dako nga bato siguro nagtalang sang dalan. Dead on the spot ining biktima mga kakipay. Bisa man siya kolektor ang napatay kahapon pagkatapos nga na-aksidente man sa motor na tabo ini sa Manbil sa Tangub, mga kaki-5.
3: Panukoy, bro?
4: Sa Panukoy, no? Dead on the spot man ini mga kaki-5.
3: Sige. Amo ng mga balita na Madriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis!
1: Thank you so much, Sir Babes, Sir Robert, sa mga balita sa Negros Occidental. From Negros, ilo kita mga kakaivive sa probinsya kang Aklan, sa Kalibo, Sir Michael, sa mga balita. Go ahead, please.
5: Sa mga balita sa Banos, ang Kalibo kang Sabilog, ang probinsya kang Aklan, bilang kaupod sa celebration sa ikaapat nga tuig nga celebration sa K5 News FM Kalibo kahapon, nagpatigayon sa gift giving activity sa Banwasang Numansya sa Ati Village, Barangay Aliputos, sa nasambitan nga Banwa. Ang programa kaparti ini sa gin anda sa K5 News FM Kalibo bilang pagpasalamat man kag paghatag sang malasakit sa komunidad mga ka-K5 sa ikaapat nga tuig nga celebrations nga anibersaryo sang aton istasyon. Of course, ginapangunahan ini sang aton na CEO kay Doc Ramil Oy kag nga naghimo sang outreach program upod man ang aton stage manager Ma'am Gloria Villas Manyo kag aton mga kaopdanan diri sa K5 News FM Kalibo. Nagapakita gid lamang ini ang K5 News FM Kalibo nga hindi lang paghatag sang balita, no, kag ang mission man sini main kabulig sang komunidad para sa paghatag sang programa kag pagbulig man sa mga umuluyo mga ka-K5. Duma naton yung mga balita, ang sangguniang panlalawigan sang Aklan naghiwat man kahapon sang legislative inquiry may kang tanan sa frequent power interruption, meaning sunod-sunod ng brownout diri sa amon mga ka-K5. Yung pangunahan ini sang Committee on Laws, Rules and Ordinances naghimo sang legislative inquiry para ma-examine ang rason sang pabalik-balik nga power interruption na nag-attender din ang Akelco kag ang National Grid Corporation of the Philippines kag Department of Energy mga ka-K5, no. Kag sa katapusan nga balita, Chief Populis, sa Banwa sang tangalan gin alerto subong sang tangalan PNP man ang aton mga pumuluyo, no, nga kun sa din gani ang pangalan ni Police Major Jason Mausig nagamit sa scam, no, nga ginaaligar nga nagapangayo sang 10,000 pesos nga load, no, pero sunod sa kapolisya, sa kapolisyahan wala nang pangayo sang load o kun kwarta sa GCAS si Police Major Mausig kag ginalerto sini ang aton mga pumuluyo, ginaadvise ng publiko nga magpadala nga hindi magpadala sang kwarta o kun anuman nga mga ginapangayo sang scammer, no, kag magatawag dayon ang aton nga mga pumuluyo sa aton tangalan PNP kung may makaduda-duda nga mga mensahe nga mabaton. Amo nang mga balita di Sir Jobert, balik sa imo.
1: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita halin sa Kalibo mga ka-K5 diri sa amon sa probinsya sang Kapis sa siyudad sang Rojas. Ang tinadikdan nga adlaw nga init na nagamakot na mga ka-K5 ang politika. Diri na nakaabot na diri sa amon ang in charge sang federalism mga ka-K5, may gipatigayon nga federalism assembly diri sa may Banwa sang Pilar. Ang nagpanguna diri mga ka-K5 ang ilang presidente si Governor sang South Cotabato, Governor Rinaldo Sukuyan Tamayo Jr. Yamo ang nagtipon sa mga kapitanis kag mga barangay officials mga ka-K5 diri sa probinsya sang Kapis. Tatlo ini kahugnat karon mga K5 nga mga areas ang ginapatiguyunan sang assembly sa sining federalism mga ka-K5. Samtang mga taga Iloilo, may taga Iloilo diri mga K5 nga nagpangayaw sa pagro-ro sang illegal drugs nga gin-operate kapon sa aton mga katapos sang kapulisan sang PDIA Region 6 Kalakipman, ang PDIA Kapis kag Gimaras mga ka-K5. Inilala ang ining taga Iloilo nga taga Barangay Rizal Palapala Iloilo City nga si alias Ace o 24 anyos upod ang taga Rojas nga si alias Junjun 28 anyos kag amuning nagamintinar diri sa may Barangay 9 Rojas City sang drug den payag-payag mga K5. Diri sila nagaruro, may bisita sila nga si Queenie or si Queena 26 anyos kag president residente naman ini sang Barangay Baybay Rojas City. Na-recover mga more or less mga napulo tanan ka plastic sachet 18 gramos ang kabugaton sini mga K5 nga na-recover sang aton sini nga mga tapos ang kapulisan nagabalor ni mga 122,000 pesos mga K5 kay karon ara nakahunong sa Rojas City PNP. Samtang o ari sa amo, no, ang anay konsihal sa isa ka banwa diri sa banwa sang o sa probinsya sang Kapis, duha ka sunod-sunod nga nagpadalagan siya pero na pierde na sa duwa kasunod-sunod na pagpadalagan niya SB member wala naka-files duwaman kasunod nga naka, wala ka-files sa statement of contribution and expenditures sa konsusi, gin-disqualify permanente sa commission election, hindi na siya makapadalagan pa sa kung ano nga posisyon. At the same time, hindi naman siya mapuwent bisan barangay kagawad o kontanod mga ka-K5. Ibalo ko naman, kung alam mo sa statement sa name at tinion, kay ginatawagan ka po ni makontak ini Anay Kagawad or ISBE member mga ka-K5. Ako na mga dalag ko nga balita dali sa probinsya sang Capiz, kita na naman.
6: Balita K5 sa umaga.
3: Madam Ogen, nga salamat ang Iloilo, Rua, Santiki, Kagkalibo sa aton sininga mga sister station. Sa aton sininga mga suki, dira mga ka-K5. Ha? Salamat kay Dadboy Mendoza. Sa aton sininga mga viewers karon nga aga, Johnny Meritita, mayong aga. Kag Dave Salimbot, John Asusina, George Pineda Gaspe, Vince Delphine, ang Marian Store, mga kagvedera sa May Paglaong Village, kay Sunny Store, upod ni Sanita Viniegas, Mr. and Mrs. Sanita Viniegas, kag Alma Imbang, sa Sears, mga kakivay, mga taga Sears na mayang agalan dahil sa inyo.
4: Felix Bulotano sa Pin Store, Villa Monte, Kakipe Babes, Ma'am Inde Villesa sa Kabug, and of course, mayong agaman sa kay Engineer Danilo Herotse kag Ma'am Inday, sa Alihis kag Majubitumlos sa Adila Mansilingan, si Indang Sarad kag si Jimmy Rica Plaza kag si Maria Luz Rica Plaza, Jonathan Sarad sa Sumag.
3: Areglado. Sige, bawi kami buwasa sa amon sining ang mga suking ang mga tagpalamati. Why na kita panahon, may panahon pa pero hindi na aton. Ma'am Mereros Lingaya kag George Lauso sa Tutong Store Sanduman. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kakifive Colin Covey ang Insider Van Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Ramil Oy, ako sa Kakifive Babes Gantalao.
4: Ako naman si Kakifive Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
10: Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Charmy. Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suave sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suave ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
4: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
13: Mark
12: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungaanang sa Miyerkules, Setyembre 9, tuig 2026. Makita kagmabati naman kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ato ng mga Pangulong Dinalan, bangod sa kanta nga Mary Jane sa video kay Machine, lalaki patay matapos nga ginbuno sa La Castellana, Negros Occidental.
13: Lalaki pilasun matapos nga ginbuno sa nakaupod si Limnat sa Bugasong Antique.
12: National. 5-year terms ang barangay SK officials aprobado na sa Kamara.
13: Sweldo sa Singaporean Prime Minister plano idonar sa charity.
12: EST Cola kampiyon sa PVL Invitational Conference 2026.
13: Balita. Yeng Constantino hindi pa handa ng mangin Iloy.
12: Unemployment rate sa Pilipinas sa bulan sang Hulyo nagsaka sa 6%. Sa detalye sa mga balita. Rider na aksidente sa Bacolod, patay. Patay ang isang kalalaki matapos maaksidente ang ginamaneong motorsiklo sa Dalan Araneta, Barangay Panokoy, siyudad sa Bacolod, Martes ang gabi, Setyembre 8. Ginkilala ang biktima si Wilson Hemar, 56 anyos, kagresidente sa Barangay Mambulak, Silay City. Sa ginpatigayon ng investigasyon, nahibaloan nga nagabiyahe si Hemar gamit ang iyang motorsiklo, gikan sa sur padulong sa norte nga bahin sa nasambit nga dalan, sang nabungguan sini ang isa ka bato, rason nga nadulaan siya sang kontrolas kag nagdiretso sa Center Island. Nalampos sa dala ng biktima nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon.
13: Bagong original director sa PRONIR, mas pasangkaroon ang mga crime prevention efforts sa riyon. Ginpayag sa bago naman nga original director sa Police Regional Office Negros Island Region nga si Police Brigadier General Rodesindo Reales nga ila mas pasangkaroon ang mga crime prevention efforts sa riyon. Sunod naman kay Reales, mas importante ang crime prevention kaysa sa magluntad pa ang krimen bangon mayara inis ang psychological effect sa mga biktima. Bangon sinigin na doso naman ni Reales ang crime prevention kung sarin hindi dapat magluntad ang krimen kag dapat yara ang mga kapulisan sa mga karsada o kundalanon. Si Reales sagi ka naman sa Region 3 kung sarin siya ang anay Deputy Regional Director for Operations kag na-assign sa Supervisory Office for Security and Investigation.
12: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
14: DTX 500 Morning Newscast.
12: Sa dugang pa nga balita, bangod sa kanta nga Mary Jane sa video kay Machine, lalaki patay matapos nga ginbuno sa La Castellana sa Negros Occidental. May balita si K5 Red Salgado.
14: DTX 500 Morning Newscast.
15: Bangod sa gidaligar, agaway sang mikroporo sang video kihan, isa ka lalaki ang ginbuno patay sa barangay Kabakungan, Banwa sang La Castellana, Negros Occidental.
16: Sa mga pumuluyo sa barangay Kabakungan sa Banwa sa La Castellana, gabangon sa aligasyon nga agaway sa mikropono sa video kay Machine sa kanta nga Mary Jane sang Ages, ginbuno ang isa kalalaki nga nang agaw sa mikropono. Ginikilala ang biktima nga si Alias Donnie, 40 anyos, samtang nga suspitsado. Amo naman si Alias Jovel, 20 anyos, kalunsay mga trabahador sa humayan sa nasambit nga barangay. Ginsiling sa mga pumuluyo sa lugar nga ginpapauli sa tag-iyak at sanggi ang dua bangod sang agaway sa mikropono ang mainit na pagbuluhanay sa mga tinaga. Abang sa ulihi ginaligar nga ginsundan ni Jovel si Donnie kag ginsumbag kag giniman ang ginbuno. Sunod naman sa kay Police Master Sergeant Francis Marilio, investigador sa naglutad ng insidente, kay nakaangko ng biktima sang pila sa liog, dughan kag tiyan nga ginatan-aw ng kabangdanan sang iya kamatayon.
17: During sa post-mortem examination conducted sa aton nga municipal health officer, ito ini ang naagom nga pilas sa aton nga biktima. May ari sa liog, may isa sa likod, kag ari sa abdominal nga portion, sir.
16: Para sa DTX 500 Morning Newscast, and it's K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros.
18: K5 News FM.
14: GTX 500 Morning Newscast.
13: Pakipilason matapos agin bunos ang nakaupod sa limnas sa Bugasong Antique. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
14: GTX 500 Morning Newscast.
19: Padayon nga ginabulong sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang sangkalalaki matapos nga nakaangkan kang pila sa nawala nga porsyon kang anang lawas kang dya ang ginbuno kang nakaimaw sa Irimnan sa Barangay Ilaya Bugasong last 10 sa gabi Setyembre sa East. Ginkilala ang biktima kay alias Hans, 33 anyos, sangka construction worker. Kagang sospek amo si alias Walter, 21 anyos, wara ti obra, kaglunsay residente kang nasambit nga barangay. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong MPS, anagin pahayag nga ang darawa kaimbolbado ang nagatan kang sangka birthday kang andaman kakilala, kag imaway man nga naginim-inam. Apang sa wara nagbuhay, may pagbinaisbais nga natabo sa biktima kag sospek. Rason nga nagtindagran ang biktima agad nga maguli sa andang balay. Apang pira ka metro sa linsaan na ginatindagan, nakita anang anang bugto nga babahi nga may kontra nga isa raman sa nag-attend kang birthday. Rugturon kang nagparapit si Hans agad nga magsaway. Apang gulpi naman nga nagsalad sa eksena ang sospek na si Walter kaginbuno ang biktima. Matapos ang pagpangbuno, nagtuyo magpalagyo ang sospetsado. Apang nahulog dya sa kanal kag nakaangkan kang gasgas sa lawas kag pila sa anang mata. Sa talada na inquestran ang sospek kag magapangatubang sa kaso nga frustrated homicide. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
14: GTX 500 Morning Newscast.
12: Lalaki arestado sa kaso ng attempted homicide sa Bayes Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
14: GTX 500 Morning Newscast.
20: Ginakip ng pulisya ang isang worried person sa kasong attempted homicide sa sityo Mohon, Barangay Kalasgaan, Bayes City, Negros Oriental noong Lunes, September 7, 2026. Ang akusado na hindi pinangalanan ng pulisya dahil sa Data Privacy Act ay isang 48 anyos na lalaki, residente ng Barangay Nabhang, lungsod ng Ayungon. Nagtakda ang korte ng piyansa na nagkakahalaga ng 36,000 pesos para sa kanyang pasamantalang paglaya. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan mula sa Conduct Prevention Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Ayungon Municipal Police Station at Bayes City Police Station. Nasa kustudya na ngayon ang pulisya ang akusado para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Asod-asod nga kaso sa pagpangawat sa Kalibuaklan, ginakabalakan sa mga negosyante. May balita si K5 Leonardo Viray.
14: GTX 500 Morning Newscast.
21: Nagakabalaka ang pinaka mga negosyante sa Kalibo sa sunod-sunod nga insidente sa nga pagpangawate nga nagakanabo sa 10 oras ang gabi hasta sa aga. Suno kay Mr. Amil Bungkalane, presidente sa nga Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCC si Ayaklane. Natukiban sini nga kalabanan minor de edad ang naimbolbar sa mga insidente. Kagabisan nakikita sa kuha sang CCTV kamerang itsura sa mga suspect. Naburlayan si Gapo ng autoridad nga maghatag sang aksyon bangod nga mga minor de edad ang mga ini. Posible nga ini man ang rason kung nga wala sang may kahadlok ang pila ka mga minor de edad nga maghimo sang malain bangod protektado ini isang layi. Bangod sini nagapanawagan si Bungkalan sa mga ginikanan sang mga minor de edad nga disiplinahon sang tama ang ilang kabataan parang hindi maimbolbar sa kung anuman nga mga krimen. Samtang giningan yung manibungkalan ang kapwa negosyante nga dugangan ang siguridad sang ilang mga establishmento para nga makalikaw sa mga kawatan. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
14: GTX 500 Morning Newscast.
12: Security measures ng Western Visayas Police handa bisan pa madayon kung hindi ang 2026 Barangay Kagsangguni ang Kabataan Elections. May balita si K5 Karen Badilla.
14: GTX 500 Morning Newscast.
22: Mga K5, preparado ang security measures sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 pananglitan nga madayon man o kon indi ang 2026 Barangay kag SK Elections. Suno kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga nakiginunano na sila sang COMELEC Region 6 angot sa pinili ay kagula pa matumod kun madayon. Apang suno kay Tuanyo bisan pa nga madayon o kun indi ang eleksyon, preparado ang kapulisan sa bugos nga Western Visayas para sa ilang security measures agud masiguro nga safe ang tanan kagula sa may matabo nga insidente nga maangot sa pinili ay. Samtang kung may baluan suno kay Tuanyo nga may nagagwa na nga impormasyon na posible sa tuig 2028 pati gayunon ng eleksyon sa barangay Kagsangguniang Kabataan. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast.
13: Kapin 49 milyones ka pesos nga balor sa ilegal nga sigarilyo na kumbiskar sa Mabalacat, Pampanga. May balita si K5 Aylina Sanchez.
14: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sabat ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang tinatayang 48 milyong halaga nang inihinalang ilegal na sigarilyo sa isinagawang joint police operation sa Mabalacat City, Pampanga madaling araw nitong Setyembre 7. Ayon sa PRO3, dakong alas 12:30 ng madaling araw ng maharang ng mga tauhan ng Regional Special Operations Group, Regional Intelligence Division 3, Mabalacat City Police Station at CIDG Regional Field Unit 3 ang isang Isuzu Giga Wing Van sa MacArthur Highway, Barangay Kakutod. Samsam sa truck ang 759 master cases ng modern cigarettes, kabilang ang 329 na kahon na red packs at 430 na blue packs. Wala umanong BIR tax stamps ang mga produkto na tinatayang nagkakahalaga ng 48,955,500 pesos. Apat na sakay ng truck ang naaresto, nakumpiska rin ang sasakyan at tatlong cellphone. Sinabi ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jess B. Mendez na bunga ito ng mahigit isang linggong surveillance at intelligence work at bahagi ng kampanya laban sa smuggling at iba pang ilegal na kalakalan. Tuloy namang isinasa ilalim sa dokumentasyon, pagsusuri at beripikasyon ang mga nakumpiskang sigarilyo habang inaalam ang mga kaukulang paglabag ng mga naresto. Balita mula sa Mabalacat, Pampanga, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas.
14: K5 News 7. DTX
12: 500 Morning Newscast. First runner-up sa best booth sa 37th Philippine Travel Mart. May balita si K5 Road ni Dalanon.
14: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ginkilala ang probinsya sa Capiz bilang best booth first runner-up sa regional provincial level sa ginpatigayon nga 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center sa Pasay City, Metro Manila. Ginpakita sa probinsya ang pinasayag ang konsepto sang balay kawayanan nga nag-service symbol sang pagkakilanlan na kultura sang Kapiston sa patag sang turismo. Tinutuyo sang Provincial Tourism Booth na mapakilala ang mga destinasyon, kultura, produkto, kag iban pa nga turismo sang Capiz sa mga bisita kag tourism stakeholders nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Ang nasambit nga pagkilala pamatuod sang padayon nga pagtimakas sang probinsya nga iduso kag pabakudon ang industriya sang turismo samtang ginapabugal ang identity kag resiliency sang mga Kapisnon. Para sa balitang regional, ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News 7.
13: Sa katapusan nga balitang regional, Puerto Princesa, Palawan ginaduso bilang bagong sports tourism destination. May balita si K5 Grace Belostrino.
3: Hinikayat ng Philippine Sports Commission o PSC ang Puerto Princesa at Palawan na lalo pang paunlarin ang lungsod bilang isang sports tourism destination. Ito ang mensahe ni PSC Chairman John Patrick Pato Gregorio sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Palawan Sports and Youth Summit 2026. Ayon kay Gregorio, malaki ang potensyal ng Puerto Princesa na maging destinasyon ng mga malalaking pambansa at pandaigdigang paligsahan dahil ang mga sporting event ay maaaring magsilbing daan upang dumami ang mga turista, pamumuhunan at oportunidad sa komunidad. Samantala, binigyan din niya na hindi dapat tingnan bilang gastos lamang ang paglalaan ng pondo para sa sports, kundi isang investment na maaaring magdulot ng pangmatagalang benepisyo sa lungsod at sa mga mamamayan nito.
2: Ako si KK5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
12: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
5: Balitang National.
6: Balitang National.
12: Sa Balitang National 5-year terms ang Barangay SK officials aprobado sa Kamara. Sa botong 211-13-1, aprobado na sa Kamara ang 5-year term para sa mga opisyal sang barangay kagsangguni ang kabataan kahapon sang hapon Martes, Setyembre 8. Sa idalog sang House Bill number 10-97-1, iasini nga gintuyo nga palawigon ang term of office sa mga opisyal sang barangay kag SK sang 5 katuig. Ang mga opisyal sang barangay ang mahimo nga magserbe sang tatlo ka termino samtang ang SK ang isa lamang ka termino.
23: Magutod nga rimulya magapadulong sa France sa good pangitaon kag arestuhon si Zaldico. Gintalanan naman ang pagpadulong sa pungsod France sang magutod nga sanay Department of Interior and Local Government kon GILG Secretary John Vic Rimulya kag Ombudsman Crispin Rimulya ginbulgar sa GILG Secretary nga magapakigangon sila sa International Police Organization kon Interpol agon nga i-follow up ang red notice nga ginrequest sa Pilipinas. Batok naman kay former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang JLG Secretary amo naman ang magapakigangon sa Interpol samtang si Ombudsman Rimulya naman ang magapatigayon sa negosasyon sa gobyerno sa France agod nga makuha si Zaldico. Ginagkabig naman si Ko bilang co-accused ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos nga plunder case nga ginpasaka naman sang Ombudsman.
12: Sa katapusan nga balitang National Romualdez ginakabig bilang flight risk bangod may kaugalingon nga yate kag private jet. Ginakabig sa Department of Interior and Local Government o kong DILG bilang flight risk si Anay House Speaker Martin Romualdez. Sino kay DILG Secretary John Vic Rimulya, may duha ka mga private jets, tatlo ka mga helicopter, kag tatlo ka mga yate si Romualdez. Nagakahulugan nga mahimo makalin sa Pilipinas si Romualdez, anuman nga oras antes ang iya trial. Kasunod sinigin pa siguro ni Rimulya nga iahimuon ang tanan, agod hindi makalin sa pungsod ang Anay House Speaker.
5: Balita International.
23: 12,000 Singaporean Prime Minister planong idonar sa charity. Ginsiling naman ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nga plano niya nga idonar sa charity ang mabato niya nga salary increase sa sulod sang 5 ka tuig. Ini matapos nga ginaprobahan ang rekomendasyon sa pagpasaka sang suweldo sa mga minister sa pungsod sa Singapore. Gikaruman sini nga igadonar niya ang porsyento nga ginsaka sa iyang suweldo sa nagakaigo nga charity sa sulod sang 5 ka tuig. Kod siya magapabilin sa giyapon nga Prime Minister sang pungsod. Sa karon ang suweldo sang Prime Minister sa sulod sang isa ka tuig ang magadangat sa Singaporean dollars nga 3.6 million tuptop sa 2.2 million Singaporean dollars.
5: Balitang Sports.
12: Para naman sa aton nga balitang sports, Kimi Antonelli, kampiyon sa Italian Grand Prix. May balita si KK5 Troy Lawrence Bassa.
24: Nakuha ni Kimi Antonelli sang Italy ang kampiyonato sa Italian Grand Prix. Nagsugod sa ika-19 nga grid si Antonelli kang nagpanguna sa ika-18 nga lap sang race. Ginunahan sini ang teammate nga si George Russell agud makuha ang kampiyonato. Ginkalipay sang Italia ng yakadragan sa kompetisyon. Yara naman sa ikatatlong nga pwesto si Max Verstappen kaginsunda ng day Lando Norris kag Oscar Piastri. Sunod nga magahampang si Antonelli sa Spanish Grand Prix. Para sa balitang sports, ang ginadulong sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Sa dugang pa nga balitang sports, nakuha sang EST Kola sang Thailand ang kampiyonato sa Premier Volleyball League Invitational Conference 2026 Martes sang gabi Setyembre 8. Ginluto sang Thailand ang NX o kon ginluto sang Thailand ang NX Lad Chameleon sang Pilipinas sa 3-7. Bronze medalist naman ang PLDT High Speed Hitters matapos nga ginlutos ang Creamline Cool Smashers.
6: Balitang Entertainment.
23: Yan Constantino, hindi pa handa nga mangin Iloy. May balita si KK5, Ivy Cordova.
7: Kinako sang aktres kag singer nga si Yan Constantino nga hindi pa siya handa nga mangin Iloy. Sa isa ka interview, kun sa diin ginpamangkot ang 37 anyos nga singer kun ready na ini nga mangin mommy. Naglinong ini sa makadali antes ginsiling nga madamo pa siya sang obligasyon. Apisar nga madugay na siya nga ginkasal sa iya nga bana. Ginklaro ni Yan nga wala pa sa iya plano ang mangin Iloy. Bangod ginasuportahan pa niya ang iya utod nga na-diagnose nga may cancer. Dugang pa niya, kung ihatag man sang Ginoo, batunon niya ini. Apang sa karon, kontento na siya nga nagabulig sa iya pamilya. Ginkasal si Yeng sa iya bana nga si Yan Asuncion sa tung Pebrero 2015. Kagin-renew nila ang ilang nga pagpanumpa o konvaw sa isa kag isa sa ikapulo ang anibersaryo sang ila kasal sang tinalikdan nga tuig. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. KK5 News FM.
6: Balitang negosyo.
12: Unemployment rate sa Pilipinas sa bulan sang Hulyo nagsaka sa 6%. Nagsaka sa 6% ang unemployment rate sa Pungsod, Pilipinas sa bulan sang Hulyo, humalin sa 4.9% sa tung Hunyo sunod sa PSA o kung Philippine Statistics Authority. Buot sa lingon na 3.14 million ka mga Pilipino ang wala sang trabaho. Samtang na record man ang nagtaas sa 12.9% ang underemployment rate sa bulan sang Hulyo, halin sa 12.1% nga rate sa bulan sang Hunyo. Mga ka-K5 mo yan itong dalagong ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday sa akon nga pakaisa, si Aldrey Ross Mohana. And also, greet ko na lang man si Eliza Faith Mohana, iyaman nga utod, sa September 12 nga ma-birthday. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako si ka-K5 Zyro Van Hulya Zalbay.
23: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
12: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka na.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka na.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
7: ikapsula mo.
6: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!

0: Pagka K507 dias naging lamang nabiliin kag Pasko na.
1: Yari naman ang mga issues nga dapat naton patpaton.
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is

0: Morning World.
1: Morning! Foro de los Pueblos!
0: Welcome to Gabon in your Power Do every morning. Upo naman ang inyong sining mga riding in tandem.
2: Yes.
0: Ako si K5, Eljan Castaño.
2: Sa nagakurug-kurug na katugnawon sa kagahon, K5, Eric Tinerefi. Good morning.
0: Well, ang mabugdaw ka, doon ang ulan naman.
2: Ulan,
0: no? Buo ang ulan pagkanto na tondri subong aga. Ba't siya gantagid, no? Adri, niguro kang ipabitan monitor. Do, off na riyang monitor, no? At trobas kog lagid.
2: Okay.
0: So, sa ato ka mga utod, di magkabagabounce ang kabahin sa kalibutan. Of course, di ka mo pag-idlawon. Bangod updated ka mo sa mga pinistri sa Bacolod. At the same time, driman sa Bilogang Provincia sa Negros Occidental. Even Negros Island Region. Pagi sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod. Negros Island Facebook page. K5 News FM Negros Island. And of course, ang ato naman na official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5.
2: Yes.
0: Wala sa ato ng mga utod, bisan na naman na ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric nagatamayo sa inyo sa more night. Good morning ka, good night.
1: Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Sa ato ng mga utod, may klase subong, bisan gaulan dala ng payong jacket, kagkunan ng mga proteksyon sa lawas, ha? Hindi ka magsulay sa ulan, kadelikado, bawal magkasakit subong. Sa mga nagabarikutot pa, kagmanami, piyaturog na. Yan mga nagabarikutot, patuna dyan. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo, kagmagpararigon. Adlawon, duja. Kami nga po ninyo, Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Eding adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat sa paghatag sa amon sang grasya pagi sa pagbugtaw subong nga adlaw ng Miyerkules. Lord, guide our government officials with wisdom, honesty, and good governance. May they will always serve with integrity, humility, and genuine concern for your people. Ginoo, nagapangayo man kami sa imo nga mabindisyonan ang aton nga mga farmers with good weather, abundant harvest, kag grasya sa ila pagpangabudlay. May their hard work provide for food and blessings for their families kag sa amon man tanan. Lord, help us to return to the godly path paagi sa pagpakabuot, forgiveness kag Christian way of living. Teach us to love one another, help those in need, and always choose what is right and good. Guide us and bless us and keep our nation peaceful and united. Amen.
0: Amen.
1: Power do everyone. K5 Eric and K5 L.
0: Arina!

0: of Section 2. Section 2 of Republic Act number 12232 is hereby amended to read as follows. Section 2, date of the election. The next regular barangay and Sanguinean Kabataan election shall be held on the second Monday of November 2028 and every 5 years thereafter. I so move.
1: A5 Eric, amo itong versyon sang Senado pero kagabi 211 ka mga congressman. Yes. Kundi una sila nag-initiate.
2: Yes, yes.
1: Ang ilatoya is postponement of election. But that postponement, sang naghimo sang iya version ng Senado, it was not postponed because it is against the law.
2: Extension.
1: May ruling ang Supreme Court. Hindi ka pwede maka-extend no? Sa election kay manti mandatory na under the law.
2: Yes.
1: So ginobra nila, it's not a postponement, it's not an extension, instead fixing the term of an elected official, both SK kag mga barangay official, from 3 years to 5 years.
2: With only one re-election
1: and no re-election for SK.
2: Why
1: now, saan nagpasar ini, abo tong sponsorship bill ni Senator Chisi Escudero, saan napasar ini kay Paveric, nag-imo ilang version ng House of Representatives. Para nga, hindi na sila mabudlayan, magtaon-taon, approve the same version, fixing the term from 3 years to 5 years, and also setting the next election, the date of the next election, sa November of 2028.
2: Hindi, kundi isa na lang.
1: Why na? Na kung sa mga kwan pa nararanas la, it was properly woven kung sa aton pa, tapos na ang boxing.
2: Sa tanan nga gusto magdalagan, barangay kapitan, kagawad, kag iske, itanghob lang inyo kaayo pagwaan ng imo pagkanatural.
1: Dalilam la. May araga ni kumpuls na kita. Kagawad. Sige lang ang pag-girit-girit mo sa yuho mga plastic. Kaya total daw, hindi pa masigurado kung madayon, kung hindi ang eleksyon, sige lang.
2: Wala na, tapos na ni.
1: Hindi ko na mo, untatan talan ni.
2: Untatan ang kaayo, kagpag-yuhom, kagpag-uluan
1: ba. Isalan niya naman ang kuya nga ga-ubra, gijamayo.
2: Ano ko no?
1: Eleksyon kagula, sino? Red Salgado.
2: O kagapon, mapati kasi hindi, of all places, kaya maloka kung hindi kami naglitanayin.
1: Oo.
2: Sa lakas, Tiliana.
1: Ato man to siya?
2: Oo, sinikwari ka, niya kapangita ko aswang.
1: Aswang tong iya kayo balita karon.
2: Kaya pangita ko aswang. Likod dyan ay kagamong na ipangita mo, Dre.
1: Hindi kami aswang to kuno mo.
2: Likod yung gusto mo pangita sa pariyos ng gapong ko.
1: Oo, asusap. Ginapangita yaman ba si Insulta sang Seven Dwarfs?
2: Ipangita yaman.
1: Sa ibang pa nga mga nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. O plano sang aboy tayo subong. Kag si Congressman Albino, may plano mo sa doon sa electric ano?
2: Why na? Ang aboy tayo subong? Hindi, Norte?
1: Hindi ba lang ano na, Noneco?
2: Noneco? Why na na?
1: Si Noneco, ano na upod si, upod sa investment? May intra mangli si...
2: Why ko kabalo kung sino may intra sa investment, pero sigurado ko nga i-privatize ang Noneco.
1: So, ma-privatize na?
2: Ma-privatize, mapareho si Bakulod.
1: So, nga niya, dali sa Bakulod, nag-problema kita. Pero actually, kung tanawin mo gid, no? Why man masulbar ang problema? The same problem ang gihapon na ginasuffer sa mga Bakulenyo. No? Actually, nag-ilis lang tangalan. And in fairness naman sa NEPSE, ang lab ko lang sa NEPSE, mo ni, ginimprobar ng mga postiging kayo nila ang mga linya sa kuryente. But pag-abot gali sa kakulang sa supply sa kuryente, they are also helpless.
2: Tising una lang ito pasalig ng tungambal nga, wala, may ara kami ang power bars, may kung ano, takaltik lang ito. Ang dason sa Nuneco?
1: Ano kaltik man?
2: Why not history? Hindi
1: kaltik, hindi pwede nga kabo lang.
2: Ha?
1: Kabo lang.
2: Nga ka ikon, na ito bugas. Isin unang bigyan ng bugas.
1: Pero sa mga utod natin sa Negros Power, we're just stating the facts. Kaya man, amuning mga bagay, nga gipromesa, kakipabiyarik mo, di ba?
2: Correct.
1: So that's why people sometimes, may ginatawag sila nga, let us revisit the promises.
2: Kaya mo na, tising una, sangga,
1: revisit, magiging na panawag,
2: kasi una sa taga Bakulod para magbuto, sang yesling mo, may barge kami, ipaparking pang barge na sa reclamation?
1: Ito ka?
2: Ipaparking pa para makita.
1: Hindi ba, si pwede mo na ipaparking liwat, ah?
2: Tidason, parking tidason.
1: Ha? Ito na kung parking ba, lakat ginaigay, parking lang mo.
2: Do kaso sa ombudsman nga may parking fee ba?
1: Ha? O grabe man yan, oh. On the other hand, kagipay ni Eric, sa ato naman nga pagpalagad sa mga dlao, grabe, no? Na nag-usad na ang tanan halos kaging promesa ni Greg Gasataya sa nag-eleksyon kagipay ni Eric, in-delivery agad, no? Ining hambalya ba lang ang mga G-service niya? Ari na si hotline 479-6100 na ang gina-emphasize natin ini because we want to educate people of Bacolod City that you don't need to go to Bacolod City Hall every day.
2: Dumayo man.
1: Insakto man kay pabere.
2: Makakini ka, mahal pili.
1: Just stay at home, load ka na lang da sa cellphone mo, you dial 034 area code, plus 479-6100.
2: Yan din ang gaib, sige, anay panguhit balaga, dial pa ko din sa City Hall, bro.
1: Oh, so, abi ko naman sila siya nga. Tapusan ni Brana, itala po, sulmantis ka mag-dial.
2: Yung dalilagin mo na, karoon ng bala. Mag-dial pa gani, kung i-mareklamo, tatu bala.
1: Ikaw, bala kasaban sino. Drianay, bala kita sa diritsyo na banas.
2: Amo na niya.
1: Sa diritsyo na banas.
2: Sa prayer ko ba?
1: Sa diritsyo tanga banas. Sa piyak, kabahin mga ka-K5. Luwas sa 479-6100. Tandaan nyo ang mga numero, ha? Nga gin-emphasize ta ni because it can save time and money. Di ba kita
2: klaro
1: direct?
2: Na yan, klaro na yan.
1: Kunara ko ga puli karon sa may Luygo ito sa Granada. Pasakay ko sa tricycle, sakay pay ko sa jeep. Na zone mabalik naman ko jeep, tricycle, pilak sakay.
2: Apat anim ano ma?
1: Pero ko nang balon ta mga taga Luygoy, ang balon tang taga Jesus sa dos, ang balon tang mga taga bukid nga porsyon alang ilan. Abi loadin yung lang cellphone yun da. Makaload ka mo dial 034 479 6100. Pamangkuta to kanong status ng financial assistance yung ginpangayo mo. Pero tandaan mo ang imong sininga ticket number.
2: Kamera numero na
1: BCD-00810,
2: no? BCD? Ano makulod? Bro?
1: Makulod. Imuya kay BCD. Pabalikon mo giko sa grade 1 niya BCD. Ang tumo eh. BCD lang bala. May ilala na si A. Adri lang ta sa BCD. Nakuha mo kang iba, Eric.
2: Isa pa na.
1: Just forget the A because kinanglantan eh ang BCD. The code na mo, bakulod. Di ba provision, ha?
2: Nungay sa ako, sumungang larganay bulas mo lang kaya. Nungay sa, nungay ang balda ka kalipatan na.
1: Hindi namin ko bala.
2: Larga bulas.
1: BCD. BCD bala. BCD. Bakulod. No? And amo lagi na tawag naton nga service yung G, no?
2: Sa pala.
1: Oh, service yung G.
2: Nga liter-liter ta simugaw.
1: Nga tingala ko gani.
2: Nga liter-liter kita simugaw.
1: Sa piyak kabahin, kun ikaw ka kipabirik, may ara ka tupad balay abing napilasan. Or daw hindi ka ginawa kinanglan dalon sa ospital. Anong idayal mo kipabirik?
2: 911.
1: Ilain, hindi ako nakaditribayo ka.
2: Nainom ko yan, may ketones ni mo.
1: Abi mo ko na nung kinalain, di? Kung gabi ka nagapuli, alin sa babaw?
2: Tsura mo do, utang niya ka tuyo.
1: Gabtik. Gabtik mo ang gapo. Gitistingan ta ka. Kaya I want to test kung bala ang ditribayo, epekto ko nagpulaw ka. Harangin niya, epekto niya.
2: Gapan ang buhay ka lang. Natukudan mo lang.
1: Ay kasadya lamang. So amo na yung isa ka numero, ha? 911. Hiligay no na yan. Dili ka na, hindi ka na yung pagbudlayan.
2: Hindi ka na magkinagalog.
1: Hindi ka na nagay tinagalog nga alang-alang. So amo na yung pinaka-late eh, subong. Sa piyak kabahin, daw gakumod si Congressman Albi sa mga post niya. Kasi nga sobra na ni inibran out daw. Nga sobra na ni. No? Te, I don't know, ang pamangkot, anong solusyon?
2: Ano nila?
1: Amo na atong bantayan.
2: Di kong kakumod siya nga nga congressman siya. Ano ang pangkumod sa mga tao sa dalom?
1: Bilog lang nga region. Ang gidestruyante. Hindi lang galiba kulod.
2: Now the question is, beyond the kumod, what will you do kay officialis
1: ko? Correct. Subong ang ginubra si Congressman Habi at ito nakagapon ginambalta.
2: Okay.
1: Nagbasar sila sang resolusyon.
2: Okay.
1: House Bill, kapanawagan sa Committee on Energy, imbisigaran. Nga ang amuning natabo.
2: Mayuman. Ako dumayo.
1: Kay kung kaysa, kung hindi ka mag-ibig. Ang isa lang da, kang inakulba, kung dumduman mo sa una, nga gareklamo ang aton yung mga engineers sa National Grid Corporation, nga mga instruction sa aton, sini nga mga electric sa ilang mga gamit, Chinese, di nakbasa.
2: Di amugin man.
1: Notice mo. Kaya tali mo tangan man lang English. Kay kalabanan sang mga nag-obra galing sa National Grid Corporation, hindi man mga Pinoy, labanan man doon. Mga in-check ko ito. Bukit pa, Mary, ikaw?
2: Even kay ang gamit sa China, bakal mo. Normal man lang, nalang-alang na English.
1: Wala na sa sang
2: English version?
1: Hindi na bing kubla. Why na sa mga spy camera?
2: Ati ka malukan man nga kaya sa mga spy camera sa CR-CR na napamutang.
1: Ha?
2: Hindi, why spy camera?
1: Hindi, napangihi ko lang sa CR, di kambal ka sa CR na napamutang.
2: Ato rin ako, ingal, dyan na tatiyo.
1: Ikaw ah, ikaw ah. Sa piyak kabahin sa iban pa nga mga balita sa ato naman nga pagpangalagan. Ang nasulugan sa Barangay Sumag, may may gintan ay nga ayudang syudad. Kaluluwi man itong mga nasulugan to, no? Kag may 400 ka mga scholar subrasla. Kabaton assistance ni sa bakulod. Aliya arialin pa niya sa unang programa.
2: Ongoing na ongoing.
1: Scholarship program laing ba kupigado kami nga klase kami or kay tikay chindi ka nga inablang mga pigado nga mga estudyante jutay nga bulig dako na ni para sa ila kay pabirik mo.
2: Yo ang iba niya magambal kaya nga 1,000 abi, 1,000 na numero. Pero kung pigado ka nga wala kay nung piting 1,000 himaya na naya mo.
1: Correct. Tingdako mo na ginahatag sa syudad ng assistance. Actually, hindi man nila kwarta, pero at least ginagamit insakto sa pagbulig sa mga pigado at mga utod.
2: Amula na ginang pangamuyo, tataning ang ayuda kag ang bulig para sa pigado, magakadto sa pigado. Tanawab lang ng 20,000 nga para sa mga scholars-scholars ni. Mga K-5, instead of giving to the poor what is intended for the poor, iskandalong gwa ya.
1: Ha?
2: Kaginunas ang iba ng ila paryente, bata, pangwasa,
1: ang panawag ta sila iya pamintaha.
2: Pamintahan.
1: Pero doon sa bakulod na notice mo,
2: laining ila style eh.
1: Ginbapost nila sa Facebook. Sila mismo yung nga babarangay kapitan nagapost ila sa Facebook.
2: In other words, there is that transparency in the delivery of
1: kay nga na tabo na, before gipanagtag, pinatawag na anay talang kapitan mo.
2: Tiyabo tayo na.
1: Istorya ni, sino ni Mayor Guyo?
2: Guyo.
1: Ah, muna mo.
2: Tiki si Guyo, muna panawag siya. Siya na hong sir pa siya mo.
1: Ah, Guyo.
2: Siya na magtinog na. Yo, din ka. Nga, rekodin ko mga pita sa Plaza Marta. May Plaza Marta si Unam.
1: Guyo, guyo. Galing lang mga yo.
2: Yo, mga pita yo.
1: Sabi ko si Gregorio Del Pilar. Rekodin guyo.
2: Si guyo man to. Huwag ka kabalo nga si Mayor Greg Singuna. Si Guyo, nagpakalbo na siya Singuna.
1: Tudkal?
2: Kay nagprotesta siya kontra sa pagkalbo sa Mount Kanlaon National Park.
1: Tinga ako mapakalbo
2: mo. Nagpakalbo na siya.
1: As a sign sa ako niya protest.
2: Pa-protest, nagpakalbo na siya
1: Singuna. Dito sa Iloilo, kaluluoy, subong ang taga-Department of Agriculture. No, may isa ka programa ang Department of Agriculture. Naging pakamalaot sa pila ka mga local media to.
2: Engaw.
1: Kaya kung di nagmahal ang nagbarato, baboy.
2: Okay.
1: Nga tagaantas ang ayuda nga bugas ang mga hag-racer.
2: Okay.
1: Tiyan mo ng solusyon niya sa...
2: Dumayo man.
1: Iling sa mga... Nano niyo ay ginagamit, nila utok nila yung... Amo ng...
2: Dumayo
1: ang solusyon, tani. Paano mabuligan nga ang presyo sa baboy matas-taas pero kakipabirik?
2: Hindi tada. Chala na.
1: Hindi mo nga pamagi, bugasin nga tag mo.
2: Di, husto na yan.
1: Ha?
2: Husto na. Kay kung buligan mo yung farmers yung magsaka ang presyo, may tinakwarta, kung bugas siya, makapamakalta, makapamursinto, tali maski paano.
1: Pero ako ya, isa lang ako niyang balya.
2: Nga?
1: Barato, yung baboy, kaya hindi yung litsyon mahal ka dyan.
2: Isa pa na.
1: Wai gidi ka barato. Minano mo pa ka-explicar ka ng barato. Mabas yung mahal gidi ang baboy. Negosyante, sir. Grabe. Dako gidi nakita ang negosyante, ha?
2: Anong rason niya, Simo? Kung yung nagmahal ang litsyon, anong rason?
1: Tingin mahal ang baboy. Kaya ginakakuha pa na ito daan sa bukid.
2: Pero bakal na sa bukid.
1: Pila?
2: Barato lang. Ang isa ka baboy ng lilitsunon nga nabaligya, sample ni ako niya ha, 12,000 aming baligya sa baboy ng lilitsunon. Ang bilis niya sa bukid, guru, mga isa ka 5,000.
1: Kalikal?
2: Oo. Tibusang mo bagahian pa tanan mga abot ni mga city abe. Ti ka budlay kag tanan mo tang mo mga 9. Ti bligya si mo 12.
1: Ti bro pila ka matutukan ta sa piyak kabahin barangay Granada, lugar bla ni Kipabil, Kipabil Jani Rods. Regional champion.
2: Sa?
1: May ginatawag sila nga LTIA, no? I-check na karon Barangay Granada, regional champion sa 2026 LTIA Development Grants sang DILG. Ang ilang premyo, 50,000.
2: Damo premyo Granada sa mga...
1: Bilog na region niya, ikaw yan ang champion.
2: Ano ipa, ng LTIA?
1: Di ba loon na karoon? Kaya ko ni ma-check ko na nung bidding sini. Kaya ba't po lang LTO po lang mo?
2: Isa pa na. Isa pa na. Nung gawin pa bati-bati sa LTO, tason, kuwaon mo naman ang plate number sa mga silakyan to nga nagladakpan sa magalyon to. Hindi na.
1: Why isang amount sa pagkomentaryo nga makapabatyag sa mga kabalan? Piyak, kapahin mga kakaypal, no? Why isang amount sa komentaryo kung nadapal ka na mayadayan, bala na madapalan ka sa kanina na.
2: Dali lang. Ako, anay. Sige lang. Pwede privilege of the floor.
1: Your honor, suspended.
2: Okay.
1: Kaya nga, ako pa tayo.
2: Ano ko no? Si Romar Duran, si Sir Eljan daw si Gary B. Ang imo ko nga OTD.
1: Subong?
2: Outfit of the day mo. Daw si Gary B. Ikaw.
1: Blok ang...
2: Romar Duran, natirada niyo.
1: Ang panawag nila subong is Pink Wednesday.
2: Hinga ko niya, the Green Lantern.
1: Iparisan na ka tani, biya mo ko na mo. Kulor.
2: The Green Lantern.
1: Sa piyak kabahin Romar Duran, ang kaso nga homicide, May kang tanan sa Republic Act 9262, posibleng pasaka sa suspect kay ginaligar magtapungol sa patay sa tinapungol yung patay bilang living partner nito San Carlos. Grabe man yung tapungol sa tao patay gino. Dito bala sa area sang dito nga area, nagin uppercut yaman si tatay niya patay man si Palay.
2: Di kay igo ka sa Luwerjo,
1: mapatay. Luwerjo. Luwerjo. Timo jo tatay mo sa bagon niya.
2: Isa chambab lang, chambang.
1: Tinga man ng bag kag dabe.
2: Langgabang ka mo.
1: Grabe no. Ang harutang original director si General ano gani, Reales.
2: Ay, nami na, pamatid.
1: May ara siya nga hambal nga pasangkaroon niya pag ng crime prevention efforts sa riyon. Di mayun eh, no? Hindi pwede general nga kung mag-operate ang arsog dasig pagpail kaso da yun, bla?
2: Hindi na lang na, bla, nag-operate na gani. Karoon pailan
1: pa natin. Ko, bla?
2: Nag-operate na.
1: Kabalo ka nga ton nga Regional Special Operations Group. Gintawag na sila special kay laka lang man sila operate mo.
2: Kung special gali, lakagaw.
1: Lakalas lang operate, kundi lang to yan daw kita nila nga daw maayo. Maayo nga daw may, ara, ganyan lang nga bintabla. Nga, singa may baskog nga basiyan. Draya mo, operate gini yung arsog. Ti, hindi lang naton sila pagpabayaan nga base sa sigil lang operate. Why sila mapasaka nga kaso?
2: Diyan ang mapasaka sa kaso, kaya ang certification lang sa MGB, kadugay mag-abot.
1: Amo na dapat habalon gid nila ang mahagan sila kinanguhit si MGB mo. Kailan kina ma raid ta?
2: Ya pre raid.
1: Tumla ka ta. Pagabuto na raid na.
2: Ya pre chamba.
1: Si Lisa Bosco papalta kaso sige na raid mo na may lano pa. Ya. Pero sa tukisyon na ta.
2: Ano ba siya? Yan na raid mo
1: na. Raid mo na ha. Pailan mo pa.
2: Sobra ka na kinupo.
1: Sobra ka naman ito.
2: Lita lang mo na.
1: Nanon si Sir Espio man. Ay, siya kapag Espio mo ko nga. As na sumuang iya nga certification na ulat pa eh.
2: Nga rin na lang bala.
1: Ha?
2: Rin na lang
1: pero hasta, pero laban-laban, ginagawa, buka Espio, igo kilat mo. Hindi na't panabon. May aswang!
2: Ha?
1: Amo ni subong ang talk of the town. May aswang kuni nagliga na balta may lana do timing it ang lana
2: aswang gid nalisot
1: dito sa La Castellana gay libi ung gid babae gid panugid nya may lana may lana may aswang tuod gid bala sa amo na ninga panahon ngang tao makakwari nang hindi mo makilala ang quarry operator di aswang pa nga gato.
2: Ano na mo sa quarry operator?
1: Namin ko bala?
2: Liwat bala?
1: Ano namin ko bala?
2: Liwat.
1: Nakasaka na sa bulan ang tao.
2: Okay na. Hindi na bala pagdala ang quarry.
1: Pero kung mapahil ang kaso kang Gipay Merek? Ay, okay na ta.
2: Okay na.
1: Eh, galing ko kay Sabla, no? Kainsulto sa mga NIR na opisyon nila nila.
2: Kapag ito tayo, nainsulto mo sa ito, eh.
1: Ang nagit yung balita. Ang nagit yung balita. Lumang into, man talaga. Promote kayo. May palakpak pa ta ito kang Gipay Merek ka dala.
2: Lumagloy man ta ka doon.
1: Sige, man ta palakpak ka tapos. Hindi, maglilapay lang kaso.
2: Langgabang yan.
1: Sa piyak kubahin, may aswagin man bala. Kung may ara, sabto, nakaroon sa report ni K5 Red Salgado, kaya nga aswang pro sa Gipay Merek, kita ka ito mo. Ikaw ang aswang?
2: Likod ka! Nga pagkita ko aswang, likod hindi na skinny do. Hindi na nabuloy yun.
1: Ang ginig oras na sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Bantayan ka ron, i-feature ta naman ang eskwilahan. Sa ano ganit ka ron ang eskwilahan, i-feature ta? No?
2: Orienta.
1: Iyan naman sa Kalatraba. Kalatraba naman ka ron.
2: No?
1: Para sa aton nga Radio Broadcasting Competition.
2: Yes.
1: Hindi ko bahay dala na sa DTX Coffee Mix na alas 6.55 sa aga.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Payo. Health News.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga buti ka.
5: Ano pang duga nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom, sang ditribayo. Suno sa mapagtuon, ang ditribayo may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka ditribayo, makurik ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka ditribayo. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka ditribayo. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka ditribayo. Mulang na. Mulang gina kasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imong hypothyroidism, ditribayo lang gid ang katapat.
6: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gitambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
7: Jutay no? Ginakaon.
6: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa.
7: So, ang ditribayo, may aras ang ginatuag MCT. Iki para na to ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastore pa sa lawas nato niya into fats, no? Magtambok pangimoy ang nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ha, kundi gamiton sang lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang ditribayo kadadlaw para may ara kita sang instant nga energy sir boy.
8: Correct.
9: Ditribayo with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumar ko sang ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
9: Ditribayo, ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditri. Ditribayo. Babakal sa mga butika. Ditribayo.
6: May ara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
9: Ditribayo.
6: Ang isa da basi makabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa maayo produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambalin Dok Ramil. Kon hyperthyroidism, overactive ang damo kay imo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init imo matyag, andi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo, gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So ang ditribayo nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ila nga good cholesterol ang permita ginahambal nga medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ning thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take ditribayo.
9: Ditribayo.
11: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
5: No?
11: Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
5: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
11: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanana.
5: Cancer.
11: Cancer.
5: Inflammation.
11: Inflammation.
9: Ditribayo.
11: Vitamin D3 in ditribayo is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si ditribayo gay imo pagid additional vitamin D in the gut. No? True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ng ditribayo.
5: So sige, ditribayo lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
9: Ditribayo. Ditribayo.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sa Ditribayo kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: Ditribayo. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonnie Giscalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.
12: D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio.
15: DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500, ini ang nagabulig sa pangtunaw sang LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagbara sa aton mga kaugatan. DTX 500, likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500, protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500,
16: panahon na naman ang ubo, sipon
15: at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang dito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C, the Mighty Power of C.
2: 101.5
4: K5 News
2: FM.
4: K5 News FM.
17: Araw sa K5 News FM Philippines, mga K5 Los 7-12 naman sa aga. Pabalik naman ka K5 sa inyo para tutunan ka ulan. Grabe ka baskog sang ulan. Ngayon na bulang ulan to sa Guaw. Grabe, ba't siya ganta mabulubog na ang panahon?
18: Ano ba nga DTX Coffee Mix? Kadalit na lang siya rutot. Nakikatugnaw?
17: Nalipatan na pag ibang dugap. Tugang ta ba? Tugang ta? Ito sa lakyan ng DTX Coffee Mix to.
18: Oh, hindi magwa, hindi magwa.
17: Grabing ulan. Sa sininga mga taniyon, mga ka-K5, kay kumamaulano ng panahon, biyagla na mo ni Kipa Merik, mag-stretching tayo dito tayo.
18: Ano na? Garat-garat.
17: It's time for us kaysa Friday, officially launch na Giling Maskara.
18: Oo. Officially na.
17: Tino, ang plano nila, doong venue, kay Kipa Merik, doong yung dringan nila butang sa kuno.
18: Hindi ko magulpia ay sa plaza.
17: Hindi.
18: Sa Yoga Burger Center?
17: Hindi gin mahingagaw. Announce na nila. Lananos, pero according to our bubuit,
18: isa pa na.
17: It's gonna be, kundi kita bilig sa maskara, street dancing.
18: Sa
17: dalan, gini matapu.
18: Amo nang tuntun, nami na.
17: Sa dalan, ngakod sa diinbaw, igo gini sa isa ka, kwan guru.
18: Kamol?
17: Mulmul? No? Pero basta hindi ka malipat yan sa September 13, mapais MCT. Taka si Ma'am May Castro, opod si Sir Dave, no? Sila din doong mga in-charge sa marketing mo, nga nag-atipan sa aton. May ara kita nga radio broadcasting competition.
18: Okay.
17: Excited na ng K5 Eric Moose, ka mga team, si Maginon mo, ang time check nila. Ang oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 2 ng hapon. Oras atin sa inyo ng SM3, all for you. Tito si ka contestant, amo nang time check.
18: Ito may uniform, ikaw yung K5 ba? Para matikal-tikal, mga taga-K5.
17: Kaya naga-K5 ka, kaya hindi kaya bang pakilala ka taga-K5?
18: Baba, dito ikaw yung...
17: Hindi ka man niya suta sa ganlaon ka...
18: Kaya hindi bang pakilala?
17: Hindi bang pakilala?
18: Hindi na remind mo yung kami, ah.
17: Tuduhin na pangutkot. Magkalabaha ka rin, naman mo. Ay,
18: ina,
17: tapos ina. Kaya K5 yung Rick.
18: Sir, dyan, ina.
17: Amo na niya, amo gini. Amo, bow Diyos mio.
18: Sinukta na yung kita,
17: sinukta na yung gini.
18: Sinukta na yung kita,
17: si Dri na ni masulod ang, ano ganito, ang bali na tong kwan.
18: Ang gaba, puno siyang kalangitan. Bo, hindi lang ano yun. Bo,
17: may gaba, boss. MGB.
18: Damayo. I like it. May gaba, boss.
17: I-check na this time around, mga KK5. Panahon na di para mag-stretching. 2025!
18: Garit-garit.
17: Maskara Team Song! Garit-garito na mon kamo kay! Sa Biyernes, maopening na. Mga KK5, here we go!
18: Yeba! Tira! 2026 version.
17: K5. 2026. K2025, sunod na mo. Tanda na.

0: Abiyo mo si Homer. Hindi na rin kamukin sa balay. Councilor Robert sa balay na hindi nakatlakat. Councilor Romer Baez, masumba na taga pa!
1: Lain. Kung makita mo si Councilor Romer Baez, gasod na nais nagagawa ni Councilor Taddy Saison.
0: Gasod?
1: The Walking sa Mega World. Gapamayong...
0: Si Alia siguro, please, hindi ni siya kapakantos pa rin rin yung subundolan mo.
1: Gapamayong mali.
0: Sumba ka ng Councilor Alabi!
1: Kailangan ko rin walking kagaulan, no? Gapamayong.
0: Gusto tiro, subong si Councilor Romer Baez.
1: Namin lawas siya, namin lawas siya.
0: Doon lugon ko sa'yo.
1: Isa pa? Na mag-soltero?
0: Oh!
1: Ano ba?
0: Pwede 25 manitan?
1: 25 manitan, ginuna mo?
0: Hindi ah, gitungan niya. Sigwe ah.

0: Inong nayang 2025, sino mo dyan?
1: Ah, rin 2026 mo. Inaliskan mo ta dito.
0: Inaliskan mo ta.
1: 2026! Giyon tari kay Gaulan, subong, split sing kabuda. Kung ano nga, at balbal, subong mo ni balbal sa ulan, oh.

0: K5 News FM. Do sa dyan na ni.
1: Excited ba?
0: Grabe no. Amo niya nga itong kontribusyon kay K5 Yari. Inang kontribusyon nga nagabulig ka nga mabatsagan sa taga Bacolod that the mascara spirit is alive. Amo na nga ton mo.
1: Di ano mo nabi, mabulig ta. Hindi mo ta pwede ka bulig. Di ka magkakalang kung ano to. Kundi amo na lang.
0: Amo na lang. Pagi na lang sa amo ni nga pagi. Malipa yung taga Bacolod.
1: Amo na in our own little way.
0: In our own little way, ang K5 will just tell the people, in a global stage, nga ang maskara, lapit na.
1: Ano oras ganito, tan, nagsugod ang replace ng music, tan? Siguro mga 10 minutes ginatagta sila.
0: Hati ka dako
1: na niya. In our own little way.
0: 10 minutes kininyo.
1: 10 minutes times 26 days kami ka program.
0: Oh.
1: Ang airtime ko sina is 1.2 million.
0: Pero ginubra, tanaki, gusto talang mabulig sila.
1: Kaya panawag na sila, in our own little way.
0: Tiyan matabo si Nigoro, in our own little way, di ba si Pilakadlaw, ah? Basi
1: bang, basi
0: matabo si Nigoro, basi bang official music station doon sa Domingo, no?
1: Ay, isa pa na.
0: Nga i-play the music sa maskara sa K5 manabi, no?
1: Ay, na, Migro, no? In our own little way, mag-iapin.
0: Oo, no?
1: Ay, kurong kontra naman sa atun, pero tiyan, nga si K5 naman.
0: Sang sila, way man taga-kontra? Sang sila, wala mo talaga. Hindi, kundi niya malaboti. Amo na nga ito.
1: Yung kayong duwagin ako naga, mga traidore. Kina sila, kina sulsog-sulsog daw.
0: Huwag kami nilabot sa trabaho ni. Okay, si Ma'am Chuli Kulado ka
1: pamati. Sige lang ka muna kayo, sige pa kami di. Ik lang muna kami, ik mo kami
0: di. May wak-wak pa bala ka kay Paberic?
1: Naming pamangkot na.
0: Sa panahon nga kung sa diin, pwede ka na gani makitaan kung anong ginobra mo through a drone surveillance. Hindi na kinanglan.
1: Di ba si drone itong lumapad?
0: Kadua, mina no pakadalom sang imo surveillance kung kaisa sa modern times malutsan pa nimo. Pero ang tao kalabot naman sa bulan eh. The question, may wak-wak gid man bala? Ti ang tao kag gi-interview ni rin gahibi ya kay pamilya sa kakulba sa wak-wak mo.
1: Okay.
0: Ako daw ga siling makung ano man gi-exist gi man eh. Hindi na ni madala sa reality aya kay pamilya. Ano ba sa sobra mong layas na sobrang suta to sa manugwario magaligapong. Huwag ito, payang pang loya mo yung ipag yari. Huwag ko saling si mo.
1: Kasi sinanda mong warik yung permi at sa nasuta.
0: Hindi. Kaya nga, para ma-pressure man sila, kung pwede, kung mag-report gani ka po, ipailin nyo itong tuhod. Because if we will just allow this, simuon na lang nila Kiko ang aton sa mga isla. No?
1: Kasi bilyan ka, may putil-putil ka pang kinauribay. Kasi kung namigira.
0: Kaya sila yung mundo, sino kang gigapiyo? Gali kay, total na raid mo na, makaso ka pa.
1: Makaso ka pa, mabuti.
0: Si K5 Red, ang wak-wak expert.
1: Isa pa na. Kakibotugi kagapon mo.
0: Ano ang natabo nga ang nakambal ang mga taga-Banwa kalakas nila nang may wakwak pa sa lugar nila?
1: Napati kagapon kay K5 Red. Napanaog si Red sa patrol sa K5.
0: Okay.
1: Ang tao sa plaza sang Kastilyana sa munisipyo, gamban, K5, kagwapo sang reporter. Oh.
0: Ha?
1: Ara ko ka pamuyong
0: na kusigan. Hindi na na maprotestahan niya.
1: It goes without saying.
0: Oh, it goes without saying. Ti si Red Salgado na.
1: Isa pa na.
0: Pero anong natabo kay Pabren sa imo sa diga pag-follow up? May wak-wak gid man bala sa Banwa sa Kastilyana?
1: Yes.
0: Proba nila ka makambal sila may wak-wak. Kag check ta sala number 1, Red, please go ahead.
1: Morning.
2: Yes, ibo ni kay 5 R. Ang kay 5 R. Sure good man matatag mga tao rin balikin. Ang binay guro wak-wak.
1: Nakibot sila pag panahog mo sa patrol red kagapon.
2: Oo, well, kagapon nga, no, kay Merig, buti nakita mo natin si Merig kagapon, ginapong kasulit na ito ni kay Mel dyan, ha? Puro sekreto na lang siya kay Merig.
0: Amo na ang drawing mo kay Pebrin, imo na eh.
2: Oo. Actually, abo na ang ato, sinag-drawing, kaya abo na ang pag...
0: Laragway sa mga tao.
2: Oo, sa mga tao.
0: Talawag nyo ba na ang cartographic sketch? Ang cartographic sketch based on the description na ginhatag sa mga testigo. Do alang-alang siya sa pispis kag dinosaur ba? Pero ang tika, krututuod kay Pebrin, amo ginakulong itsural?
2: Actually, may duwa ka type sa kwan, sa wak-wak na i-describe sa ato na ang isa pispis, kag drisa ginabulubanta, 3 to 5 feet kung iya sila niya katason kay K5
0: Elsa. Okay.
1: Okay.
2: Pero ang iya sila niya tsura, taliwis, ang iya sila niya tuka.
0: Pero pispis ka dyan, no?
2: Iya sila niya liog. Pero ang ikaduwa naman yan, napaka-discretion sa ato, pero nagbibuga na yata sila ng ulo, kaya ang ulo, yung sinipis-pis, pero ang lower parts, yung siniganawas, may ara man nga parte siyang amo, may parte man siyang kuring, kaya kita niya dyan.
1: Ah.
2: Kaya manti, ang...
0: Amo, pagkuring, ha?
1: Kombinasyon ba?
2: Okay, ang ina, hindi niya pagambag, yung nagkahakos ko niya sa pulo, isang lubi, kaya kita ni Eljan, kaya kita ni Eric. Kaya ini siya natabo, actually, dira na sa mga lunes, actually, siyang kaagahon eh. Kaya nakita nila, ining si alias Ronson, kaya nakabasag na wala nga doon, ginaposes pala kita ni Eljan, kita ni Eric. Kaya ang ina, hindi niya pagpate, na may ara gidya, umutupaw siya wala siyang balaing niya espiritu eh. Kaya sila mga gasikin ni Aljan, kaya tumtum siya aga, piling mga himata ni alias Ronson na nakapalimaho, balasang tsangaw. Amo na ang ila, sinigar pa yung mga, ko mga dito, yung dating yung area, dati siya may sitso lapak, kapartin sa Barangay Robles, Manuwa sa Nakasiliana, basta ganit ko na magpalimaho, tsangaw ko kita ni Eric, ang tao na gambal, ganyan ka posible, may nagduhaw, gamalain na espiritu,
1: no.
2: O ano ba, si may ara, gina pangaluyagan, ya isa ka tao nga gusto gidila danon sa pihak na kalibutan do abuna sa ato kini Eljan ni kini Eric. Actually may gastorya sa ato to baka tigulangan kag dapon nga daw matapos kag bisita naton si Mayor Nicor bangod dat kin pabangkot pa naton siya kung siya bala nagapati sa aswang kag kun ano ba lang istorya sa Kastilyana paglabot sa aswang ni kini Eljan ni kini Eric. Pero ante simtanan ari i-play naton ining video kung sila nakuhaan ini sa mga ibata ni alias Ronson, kaging paslaitan, pagibilay, nga may ara sa nga wakwak, nga nagpadulong dira, kag inikita ni Eljan, at least panagsaka, and it's okay, nagtupat ini sa kay alias Ronson, kaging patay ang suga, malapit dira sa kay Ronson, nga ginaligar na poses, sina nga gamit.
0: Ay, gali ka. May, so may ano pa, may evil spirit, paki-five red nga nakaupod.
2: May malain din yan na spirit to eh. So, ari pa, tanauna ko rin yung video nga nag-viral.
0: Ay, so the board, kagi-five, ang video nga ni Tagay, kami na idea, ano ni siya? Dricol, may nabati, alam mo ni Gihibi ang babae eh?
2: Oo, nag-Gihibi. On sila.
0: Nga nag-Gihibi siya, kay-five red, wala mo siya mabisitahan?
2: Well, actually,
0: ay, pink ko na rin, nagahibi bala siya kay wala mo siya mabisitahan.
1: Kagin pamangkot.
0: Kagin pamangkot kun bala, ti, pila na kabilog ang nagbisita sa imo. Hindi,
1: ang pamangkot ni Red, simple lang.
0: Sige, pila na nagbisita sa imo sa wala ko.
1: Kasi sa punta, may sugpon, kamusta ka na Mary Jane?
0: Boy, patagin na kilabot. Pero nga, ito niya, sunlog na ni si Ma'am dahil mamate.
1: Ma'am, huwag ni Mama, ng mga joke-joke lang niya. Mga blast from
0: di ko niya, gusto kay nga, mga pamilya. Na, pamilya, kung niya daan niya si partner ni... Di Bla Red?
2: Oo.
0: Tupas na Bla Red. Agay kagay tinunto sa mga tupas, kagay tupas sa balay, tadlikan. Kaya?
2: Actually, ang video, Drake ni Elga, nag-reviewon sila, bangod sa kakulpa, kaya matigil sita sila sa wakwak eh.
0: Okay.
2: Alin pa sa gagmay, hindi sila, giriskoyan sila sa wakwak.
0: Amo nang epekto, kagay five ba, Eric? Alin sa gamay ka, this is the kind of stories, batian mo, bla? Nga sige, ada kay padagit, aka sa wakwak, doon mga mga muna, bla?
1: Tiyan mo na. Tiyan, mindset na panawag sila.
0: O, mindset. Doon parang nga, tinunto ko na yung sugita ka sa polis. That's why ang polis, gareklamo ko na muna mo ng bata.
1: No.
0: Nga, gakatruma mo niyang bata. Kita, polis, kinadlock sa ato. Kaya mo ninyo, bra.
1: Na, tiyan mo gina siya. Kay Pepe, di yung ginanatabo kag siyang sano?
2: Well, actually, natabo ni siya. Nagsugod din siya kay Pamiel Jan. Di kay Eric. Tarang yung mga Domingo siyang gabi eh.
0: Oh, sige.
2: Naglapot na rin siya Lunes sa kagahon.
1: Sa diin?
2: Amo na kung nga ang napuwag.
0: Balida mo nga mga pamilya ang napuwag. Madamo pa ni Malay kay Five Red na napuwag?
2: Ang actually, ang sitso lang pa ko damo. Kaya Malay nga nagkuhan. Ang mga pumulungo.
0: Inagbalog ka mga tao. Guru ko nagluwas Malay nila eh.
2: Oo, oh, nakuha na kulbaan ka sila yan kay actually, ang kita nila dyan, ginaboy pa nila ni isang bato ang wakwak na nakita
0: okay.
2: Nila. Agaling kasi wala nila maigo. Ang maigo nila ang atop sa isa kabalay. Muna ka nagdaro ng kadol.
0: Why sila palupon? Ilang buslot iatop?
2: Oo.
1: Oh. Tanong, balita mo rin man.
0: Si Mer, si Martisano, nag-lintra man doon, exacto, no?
1: Ano ba yan?
0: Nga uuno, nga awala mo gibisitaan si Red, amun na ka nag-ibisya. Naglahin, so
1: nalanggabang pa si Red.
0: Gai, nalang tabi description sa video, nga ni, ano makita, saan tagpalamati, nakara na ta, 172 sa katanao?
2: Gani man, actually, real dyan, ang nakita nila din ito, pis-pis, na pwede hindi mag-discan, bangod ka dulo, mga area eh.
1: Mm.
2: Kaya kiningkwan, sa nga kita na na isang wak-wak, ang kinimel dyan, na rin mga pumuluyo, na nating dati, gini siya nagsaka sa mga puno, sa mga lubi. Pero sa nagkita, kung bangod din era na siya, nagpanaog, kag nangindulaan, iawan sila pangita ang kinimel dyan. Pwede,
0: okay.
2: Nakaraunta na yung video, na nag-viral sa social media, aangot na rin sa pagkasapo or ginaligan na kita nila ng wakwak.
0: Ita na ita ng video, Tan, di pag-play. I-post lang, Tan, na bebebe, Tan. Tan! Ops! Post.
1: Relax.
0: May 180 kita. Himuan nyo 200 kay play na mo ni K5 Eric.
1: Kulang pa kita 14 sa pronset. Hingagaw ka mo, anay sa pronset.
0: Imam na ka mga daan DTX 500 para at least ang inyong sirkulasyon blas ang dugo kay 5 red kay sugar level yung ma-regulate. 189, 11 na lang.
1: Balo ka nga na 189. Kuya Kinito, yari na mo.
0: Kuya Kinito, good morning. Good morning. Abusing ta na.
1: Oo, tiba pronsit gid.
0: Si tita, si Ma'am Gina Burhao, malaking ibon lang yan. No? Okay, tatlo na lang. Kadasig.
1: Jo, tatlo na lang kulang sa pronsit. Tatlo,
0: kay malarga pa.
1: Idog, Jo, tayo swing your balls. Kuha ka na siguro, nakamagbasaka sa jeep. Yeah, swing your ball.
0: Ang buli mo blay, swing mo kay basi ganun sila ng ibana bedo siya tagiyala ka pulukuan.
1: Idog-idog ari na.
0: Kay basa. Buta kanta ka ba extension dai sa tonga. Kun sobra, no?
1: Mga ka K5 eyes to the board.
0: 124.
1: The flight of the aswang. As reported
0: ready
1: by
0: na ka mo.
1: Red.
0: Bali sino ni nakakita sa iya lalaki kun babae ka K5 red.
1: Sana lang kulang.
0: 203 na.
1: Ara
0: na. Targa na ta.
1: Larga bola na.
0: May pabangkot na ko ni K5 red. Ang nakakita babae lalaki.
2: Ana ni kita gidaktili ka Kim Eljan lalaki gidi siling wakwak amo ni si Alex ni nakakita
0: sige lang kay si, sige basi ba kay imo kita ni karon istorya nga lain blood daw wakwak love story
1: ga dugo pa lang ligbos blay buko pa kasugod
0: so this time around ari na si Inin yad yabla kuno ari na ko di
1: ora na
0: so here we go si Mercy Martisano Linet Perez is media ga pamati panahon na ni labok na kamo sa minitinit ga dinhex
1: mix ang mga guard sila ni Balpusat na sa video
0: nagintra mo si
1: Bal sila sa gan nya ready ka mo kay malupad ng wakwak sa K5
0: si Balpusat na
1: si Balpusat na
0: gambal to mo di go tabla ha ang ga present na permission sports car kay Eric to si Chuli Kulado ko pamati sa ton si Eric Rusal sa Kadi City.
1: Ay, oo,
0: here we go! I-play na tan!
1: Tira! Nag-ihibig sila.
0: Grabe ba ba, no?
1: May aswang pang makasalpon sila. Dini ang aswang red.
0: Hindi na mo kita kaswang.
1: Matsya ko na yun red. Kaswang sini.
2: Wala sa record. Dini sa inyo. Nagsaka sa puno o sa lube.

0: Aswang?
1: Sa ano? Oo, oh, aswang din kitaon.
0: Ang ginabidyohan nila si Nicky Pebre, ang aswang?
1: Oo, oh, aswang na. Actually, kinakita nila sa may
2: puro. Hindi na yun, man. Iyawa kami pangita ni Nicky Pebre. Ojo, biliwat. Ojo, biliwatan.
0: Tan? Diin masagot ang aswang siya.
3: Bahay, nagkapanago siya.
0: Diin siya napit mo sa babaw ko.
3: Abaw, wala ka lubi.
0: Diin di siya napit rin ba? Oh, Lason? Red!
2: Siling ni Annabelle sa Tistiban. Yan doon hamot ko, sir. Kay tuod ba lang nakita ko yung payo ng galupan, wala tawo.
0: Di na kaswang na rin.
2: Si,
0: kalimong ulo ko. Si, maluhoy ka rin dyan, bara kami anay.
2: Siling, may isa pa di gambal. Gano'n wala tupang aswang.
0: Gano'n wala tupang aswang. Red, buligi kami anay sa Lounges Mall. Siyan bara mo kami ni Kipay Miljan.
2: Di na kaswang.
0: May maglulat na ni Red. Pamaluhoy ka.
2: Yawan kami ang pakita.
0: Galuluha. Gadalasok kami sa TV niyo. Yan din ang aswang.
2: Hiling sa tapang matita. Yung puro daon.
0: Kakina, ayos to the board kami. Why man din aswang? Si Palpusadas, gakrak na siya dyan. Yan din ang aswang.
2: Si Midagay.
0: Why?
2: Si Midagay. Kaguro ng aswang, karigatan lang lang iba. Sakit yan, Gwen.
0: Maluhoy ka rin. Bulikin kami. Din din aswang, Red. Diin! Ay, kasadya mo rin siyang balita ko, Redman.
2: Putsi ka doon siya na. Why is this a mas klaro video? Makita ito to.
0: Kiningkoy, hindi siya rodor eh. Yan kiningkoy. Asa kami ni Kipay Biljan.
2: Nagtindog
0: kami ka magpalapit sa TV.
2: Imbis mo kulbahan kami. Pero doon ko kandlaw.
0: Ano ini?
2: Nailang mo lang. Red, pero may na-interview ka, Red. Abi pa matiyan, nag-interview sa ilabi.
0: Ama kang intro, Red, may drawing mo. May video. Magkuhas ang video. Ang yaswag, hindi makasunod sa siyagit sa babae. Langgabang sa Tagalapak. Damo na pamatay sa atin sa lapak. Hindi nga swang.
2: Siling ni Romel. Red. Siling ni Romel, sige magkamuna kagahod, sir. Hindi na magtindihan ang aswang. Kung may aswang na, sige nga doon, galupad na ako, no?
0: Siling ni Johnny Rick Rosalo, nga doon, plywood man to.
2: Pero damo ka experience mo na na utom, hindi ka ulag, hindi kambal mo sa mga amo-amo na.
0: Dira naman to sa
2: utom. Swang
0: dira naman to sa utom. Ang utom mo si Kanto na urungan ka bla.
2: Na utom, hindi ka ulag, hindi kambal.
0: Hindi niya, kay Pwerte kambal na.
2: Sino na-interview mo ni sila, Red?
1: Sorry, pamatihan natin una, ining si Bong Janet, ining
2: okay.
1: Isa sa mga nag-responder nila. Kamatihan mo na siya, Kimel, dyan eh. In Banyusan, yung painom niya ni isang lana, ining si Alia Toronso.
2: Ipainom niya ko na isang lana?
1: Diyos. Oo. Ipainom niya ni isang kutsara na lana, pangod gating inaligar, doon nagkusog siya. Even actually, kakulang ini sa potasyum. Kaysa nga nag-admit sa ospital, kay Fengel Jan, kay Perry, kay si Alex Sonson. Inipatay ako nung balik-balik, kambal ang pangalan ni Diosdado Macapagal Arroyo.
0: Ano naman ang labot ni? Ano naman ang labot ni Diosdado Macapagal
2: Arroyo? Abi.
0: Ren, maluhoy ka, muligay kami sa announcer's booth. Ayawan na kami din sa viewers, oh.
2: Imo comedy mali dati, Miss Kauror.
0: May drawing-drawing. Ang intro, grabe mo, may drawing.
2: Ton movie, subog na hindi kumitsindihan. Horror ka may comedy. Daw, guwanya mo na, do. Ano ka?
0: Horror comedy.
2: Ito mo lang Indonesian movie. Ito, Malaysian movie. Nga si Mauro, si Morer, blag, dalabla.

0: Kisad siya. Yeah,
1: siling ni si Rudo Reyes, siya ko na kuang kurda, madagdag ko sa mong kuang mo.
0: Hindi na kayo nagkiladagdag. Matsyag ko, subong ka lang, kakalawag dang.
1: Kasi sa akin, siya ko, first time red, hindi ko ka ginawa.
0: Kalawag na kami nga nag-angkor manas ka na radyo.
1: Si Aileen Agos, siya, utod ba?
0: Kasi yung nasa si Elvinites.
1: Nautod ba mo sa ko? Kasi ako no, para para makita ka swag. Pagkatapos na naman sa atin, may masa sa kaswag nakitaan.
0: Si Malpo siya, das ganing kakrak na siya dyan mo. Yan na hindi ka mo. Mga guards sa video, hindi. Pumos na ka na kaswag. Pagkuha mo na ho, nangnibal sa akon. Yan din na kaswag, way man.
1: Hindi na ko kambang sa video, tuliaga pa ho. Ano ba ito? Ipabati na rin ang interview. So, maligi ko yan ang interview. Ay, hindi na ko kambal.
0: May supporting document pa rin. May interview pa si Regine. Sige, painom lana. Red, mamati.
1: Abi,
0: mas na makasalbar.
1: Silig siya isa. Giginutod ko yung mamusuan ko.
0: Patanaw ko yung swak.
1: Ayo, sige Red, sige Red.
0: Red. Itan, okay. Butang yan ay drawing. Adya sa atin ang aircon kay ginot na itan.
2: Nagpainom sa lana kay
1: ayan. Okay, okay.
3: If ginpainom sa lana na akon.
4: Ginpainom sa lana?
3: Oo, dahil nagsuka siya.
4: Oh, mga, ano, isa kabaso ng lana?
3: Or? Hindi, daw isa, hindi, isa lang kakutsara.
4: Isa kakutsara, okay.
3: Oo. Pagtapos si inom, nagsuka siya. Ang niya suka daw, ano, daw... Nablang
4: itom
3: hindi nang puti sa puti nga daw rugby daw amo ni kalaba oh ginpatukdan ko da gani oh kay hindi pwede nga hindi matukdan gintukdan pagtapos siya tutod sang aga naman to ya pagtutod niya tigin pasalihin ko da oh sa sulod kay lingko ba si bala magbalik naman haw
4: wakwak
3: ang wakwak.
4: Pero ano na sa magsiling kawakwak? Pispis? Ano nang tsura is na ba?
3: Pispis.
4: Pispis? Ano yung mga ano padako na sa?
0: Describe.
3: Gamay lang agar. Home lang siya mo. Darauhalin na sa bahay kwan, lubi.
4: Pero doon mga 3 feet, 5 feet?
0: Magpagkita ang video ah.
4: Nakataas na, hindi.
3: Gamay lang.
4: Gamay lang?
3: Gamay lang.
4: Mga ano man?
3: Mayuta nito ang nalipong nga nagbulig man sa iya. Kay nakita iya, gidya. Nga babae, garhom.
4: Si
3: Rene, diyan to si Rene.
4: Okay.
3: Kay si Rene, amutong naghaboy da sang wakwak na nga na ano, na kita yagid dya. Te ako yan, napukos ko sa iya, bulig mong kay nang gito, masamong.
4: Okay, pero ining wakwak, first time niya nakita o pala nakabisos
3: ka? Amo pa lang ni.
4: Amo pa lang ni?
3: Amo pa lang ni, halin sang 61 ako subong amo pa lang kuya kabulig, sang amo ni.
4: Pero ano na ginay mo sa wakwak na pangaon sa tao, bata?
3: Ambot lang, hindi ko kabalo kay basta si Suntilo ya nag-ano sa'yo mo, nag-iingit o sa mo.
4: Nagapang tuyaw, dumay gahom ng wakwak?
3: Dumay gahom, dumay power sa.
4: Pero may ara man sa wakwak na malain, may ara man wakwak ka maayo, o puro lang ginita na sana sila malain?
3: Ati mga malain, sila nga elemento, ya sir, ya.
0: Red?
1: Sige, Red.
0: Ang wakwak na malain, nara sa sagwa sa balay, ang wakwak na maayo, munang kadaabot mong kasugata, si mo kabagabal. Welcome home, Red. Amo nang wakwak na maayo. Gawakwak na, Vermi, mong nga kulang, ne! Red, kung amo ara, gigaliin na kita ni nanay kay Five, Red.
1: Daya, testimony nanay, tiwa tabi mo. Iyan ang personal na testimony.
0: Amo galito nga hindi ta makita ng wakwak kay Five Red, kay daw pispis ka dako, gamay. So it's a baby wak. Baby wak.
2: Dako, it's actually nga klase sa pispis. Sa nga pinamangkot na ton, kung ano na ginakaon, sila isang wakwak kay Five Red, dyan na kay Eric, hindi pa makup... ginakaon, sila sapat or tawo, kay kung nagambal dito, nakaon ako ng pruta, sining makwa kong isay. Di, panamangkot na ito, kung nakaon sa lansones, wala man nga pili ko ng wakwa, pero galing itiini siya kung nag-process ang malaing nga espiritu, kag kung nanuyagan, kung isang wakwa, posibleng nga balik-balikon, kag ilang ginaligar, yang wakwak na kuno nga nagabisita sa may sitso na pak, isa ka babae nga wakwak at ikagal dyan. Kaya ini siya ginapatiyan. Nga naluyagan niya si alias Ronson.
1: Tiling ko na gini.
0: Amo naman eh. Amo naman eh. Love story naman ang guwata
1: siya. Luyag gali. Di balik-balik ko niya naguro na. Tumtob ka sabton siya ni Ronson eh.
0: Ano naman? Kuna mo ni Permi naman ma-report si Renzin eh.
1: So, hindi na ko kambal red.
2: Yan, I think pero ginapatihan ng nila nga isa ini ka babae nga wakwak ang danuyag sa kay alias Solonson. So abo dito ang natabo si dito ka at yung Elgar Gimerick sa nakita nila ning wakwak ginpatay ining suga dira malapit sa kay alias Solonson. Amo na kung nga ang nagultiada ina siya ka nagpalang luya ang tingin na patihan na naposes ginlaga sa mga tao kagingira inisang bato gipangita nila pero wala din nila makita kaya Eljan kaya Merik eh kaya paano nila sila yung atamik na itaguon o nakpo na ugali kaya matipirte ko na kanasig kagdulong panalanan ng ilan sila nga likod sa ilan sila nga ungsarana
1: sige kaya sa plano dapat surhanuhan o pabutbutan
0: ang butbut dito yung sakuan niya
1: sa Moises Padilla.
0: Sa Moises Padilla ka kuwari. Dracon Serrano na may daga naman na.
2: Nga naman ang kay Samuel Jan siyang
1: monogon. Di laban-laban ni tubay naman ni Mangyan.
0: Na ina. Amo naman na. Kagang nga kuwan eh.
1: Yawan sang manok ni Tom. Ni
0: Tom.
1: Baboy ni Tom.
0: Baboy ni Tom.
1: Oo.
0: Kag dali lang plastic bag.
1: Sige tayo magpuli. Padala talaga na para nga ang pasalag kampiyon.
0: Okay, halad ta.
1: Pwede sa pito ka manok nga ihalad mo ang tatlo, hindi mo pag-iawon. Sunod mo sa Libon, kay padala mo sa Amon.
0: Kaya dito sa Amon, may bubun na ito nga lapos sa ginarihan sa mga...
1: Inkanto. Dito na namon ihalad.
0: Muna siya.
2: Pero dari mga tao, dara sa misityo lapak, kay Fidel, dyan kay Derek, nagplastar din sa ahos, nagplastar sa asin, sa ila, sa mga bintana, kagbalay, agod ko magtalang yun man ang ining nasambit nga wakwak. Hindi na siya maglagaw.
0: Basya mo nang gaayo sa ngilang ang mga baligya, ang mga payag-payag na nga waigin payo.
1: Sige. Ah,
2: ambot lang.
1: Red, ipalo up na whatever development kung bala mabalik pang wakwak sunod nga adlaw. Basi iwi padala lang na si Ronson. Bawo Diyos ko ba tayo si Ronson? Basi ko na idagit yung blaw.
2: Yan, magtingin ng Eljan. Pero ginapatihan nila kay likod na daada kasi sa Merrick, Bungahin River at tumulatid po sa Bagyong Tino, posible nga ba si Dragikan nag-agi aning wakwak kag Bungahin River
1: di pahabak-habak pa nga ito sa mga utod para biyuan na mo nag-ipan
0: ang likod niya sina Bungahin River ang lapos na kware si Magalyon si Rado si Rute dito nang lapos ang Bungahin River na
1: diba si siya tumangita guro sa ano eh operator
0: sa wakwak
2: galit. Konektado to.
1: Tiling ni Elvinitis, what a news. Sige. Red, salamat. Gid, at least sa itong yan, tanlang na sila pag binagbinag. Kung bala, numambal nila sining wakwak sa lakas nila. Salamat, Gid.
2: Okay, salamat na sila. Balita ka ba doon sa programa ng Foro de los Pueblos? Ganoon doon siya sa Power Trio. Agaton sila ng DTX 500 BTC kay Klinika D3 by UNVCO. Agaton man sila ng DTX Beauty Soap kung DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. So, po si Patron, K5 Benson Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros. K5 News FM.
1: Ni Kuya Kenneth, sige, laughter is the best medicine. Damo nag-ayo-aga pa, Kuya. No? Siling ni Armando sa Moldi, Imulaga. Taugan tanoy kapitan namon sa Grenada. Tukod ng aswang, kinaka-encounter na kuna. About sang aswang. Tigbaylo na sila sapat. Eh, tood ka. Iban sila nagakuring. Iban yan mga kung ano pa nga mga sapat.
0: Okay.
1: Tigbaylo. Oh, delikado, no?
0: Basta sa video to, hindi Kuya mag-akwa na. Muto
1: Lingin na ulo, ganyan siya nagpalabatita kay bilog ng gabi, higit po lawan. May buhok siya kaso, hindi makita sa video.
0: Gamay ko no, pis-pis.
1: Oo.
0: Di ano pagkakita mo ito? At ikaw, kung lang si babae ito na, makasalot no kaswang.
1: Grabe no, si Juby Pakori Umalyaw, gaya pa matigin sa program, ta salamat ano. Aral lang na da sa Gaystar sa dupad nila, sir, makikita mo kung naglaki pag-i-esagisyon. Basi na karoon delikado, why ah? Basi naglayas na to Kantos Quarry.
0: Isa pa na.
1: Ay, singa, dumayin sila kapangot ko, takot na lang.
0: Abi,
1: this time around sa ito ng pagpanagad K5 Eric. Ang barangay Granada, kundi Wines lagi terus maskara kay Grand Slam mo. Back to back champion 3 times na. Kumo tatlo nak beses nga nag-champion. Pawaya na sila.
0: Okay.
1: Pero subong niya kumong ang Barangay Granada, kilala naman subong bilang regional champion sa 2026 LTIA Development Grants.
0: Okay.
1: Ang ilang premium development grant nila is 50,000. Huwali ni sa Department of Interior and Local Government. Titotal din naman yun barangay election niya. Okay man yung government tribute, ha?
0: Hindi okay na na.
1: Titingwa, nayara na, Noy. Tawagan ta sa number, ginatag ko na. No? Tawagan ta si Barangay Captain Armando Vito para makongratulate ka ba pamangkot ko na nubala ining LTIA kagipabiyari. Kag paano na pilihan? Imagine nun mo, magsiling ka regional, bilog na niya ang mga barangay sa Negros Island Region. Ikaw yung ginpili. Iyan isang Department of Interior and Local Government. Ti isa naman ika paribagong achievement sang administrasyon ni Purong Barangay Armando Vito sang Barangay Granada kagipay.
0: Very good.
1: Lugar man ni Councilor Dindo Ramos.
0: Dindo Ramos, so, ang taga Granada.
1: Oh, doon namin ang suwing Granada.
0: Si Granada, sumungaw.
1: Oo, oh, dumayo. Kay may man suwing ni Kapitan Nogi daw. Oh. By the way, pasalamat kita sa aton ng mga sponsors sa K5 News FM. NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. September 30 na. Salamat kay Mayor Salvador Bading Escalante, Congressman Javier Miguel Javi Benitez, and of course, thank you man kay Mayor Greg Asataya and Congressman Thirdy Marañon. Sporty si Thirdy. Bagong ngalan.
0: Ano?
1: Sporty si Thirdy. So,
5: sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pueblo on the spot.
1: Kap Nogi, mayong aga, Kap Nogi.
0: Morning. Kap, mayong aga.
6: Good morning, yes sir.
0: Okay.
1: Kapitan Nogi, mayong aga, upod mo si K5 Eljan and K5 Eric Tinerefe. No? Unagro, ipanginbulahan ka lamang ni K5 Eric. Ang tanan nga pumuriyo sa Barangay Granada, yes, sa ilalom mo.
0: Yes. Oh.
1: Bangod sa ding panibago naman nga pagkilala kag recognition, ngayon na baton as regional champion sa LTIA. Congratulations, Barangay Granada. Regional champion 2026 LTIA Development Grant. No?
0: Okay.
1: Congratulations, Cap. Cap, ano ining LTIA? Kag paano nga napilian ang Barangay Granada?
6: Good morning, kagawad Iljan, no? And sa imo kaupod, no? Mayang aga.
1: Si Sir Eric Tenerife, guwapo ni Bla.
0: Ato Bla?
6: Boss, Eric, mayang aga, mabos si Eric.
0: Oo, Cap, mayang aga, Cap. How are you?
6: Kagawad, actually, aning LTIA, bali, amun siya ang aton nga inang lupo taga Pamayapa incentive awards, no? Actually ang last year kita man ang nag-champion sa region, no, bali ikaduwa na
1: nito
6: to ikagawa til diyan, no?
1: Back to back na, back to back na.
6: Yeah, oo, bali ang natabo, ang gakatabo sini, bali ang bilog na 61 barangays gina-evaluate na sang DILG, sang mga DILG, sang police, kag sang mga sang judges, no, kag iban pa nga mga nga mga involved sini sang pag-evaluate nila sa kung paano naton gin plaster ang mga dokumento, paano naton gin panubo ang mga kaso, kag kung paano naton gin handle ang mga ang aton nga mga kaso diri sa barangay. No, so from before mga 800 plus na trim down naton to 200 plus. No, so among sang 61 barangays, bali tatlo kami ang napilian sa Bacolod City, no, si Granada, si Granada, si ni sir kay distrito kag kay Handumanan.
1: Singkang, then, Handumanan.
6: Oo, Singkang. Oo. Then compete naman kami sa region, no, ginlantaon lang sa region siya sa nakita nga ang Granada gidang nang ibabaw, no. So ikaduwa na ni nga award.
1: Kilog-lahog kag ipay bare Erica.
0: Ang bali
1: kapitan.
0: Tagapamayapa.
1: Una, 61 ka barangay gid pili ang pinaka the best. Lupong Tagapamayapa incentive award ni.
0: Bacolod. No?
1: Bacolod.
0: Nag-region.
1: Napilian tatlo. Handumanan, Singkang, Granada. Pagkadto sa regional office sa kapitan, no. Pagkadto sa regional,
0: no.
1: Bali ang ginambalan tariya, bilog na nga Negros Island Region.
0: Bilog na, oo.
1: Ti dumdamo na nga barangay. So sang sano ginimo ini ang kompetisyon, kag sano gin pagwa ang result, Kapitan Nogi Vito?
6: Actually, ini siya gin evaluate siya sang last, if I'm not mistaken, sang last February. Mm-hmm. No, dasun aging ano kami gin pang ano amo tanan nga mga dokumento, mga papilis wa tara asta nga aging pagwa nila ang result, no. So subong amo tong aging recognize nila kay sa Bacolod City, of course, kita ang nagdaog. Then, inisya ang iya sang NIR. Patuwag naman kita para i-receive naman ang iya naman sang region nga award. Kaga actually, ang pinakaano ganit kagawad il dyan, nakalabot na kita sa nasyonal.
1: Okay.
6: But galing kay ang kuwan sang nasyonal, ang ilang basihan, dapat si Rugged. Ang buting ganun, inang wala gid bala kita.
1: Ay, kagig kaso?
6: Wala kita bala kaso nga na file sa korte.
0: So, buka, no, imposible. Imposible na, imposible.
1: No, hindi na natin. Binuting ka lang, duro ka pa.
0: Abi mo, Kapitan Noge.
1: Sobra naman na yung ila.
0: Gagawa nila dyan. Oo. Kapitan Noge. Bo mga barangay official, support ko subong ba?
1: Okay. No. Kapitan upod mo.
0: Ang bilog ng Negros Island Region, we have 1,353 barangays.
1: Imagine mo, ikaw champion.
0: Sa 1,350 barangays, ang kumukutitap, ang kumikinang-kinang is the home of the champion.
1: Barangay under Granada.
0: Under Kapitan Ruano Gibito, oh. Granada. Cap, congratulations. 1,353. You are the best among the best, Kapitan.
1: Imagine nun muna. Bagay gitaw go, no? Granada, the home of the champion.
0: Yes, so...
1: Hindi sa champion sa maskara, pati gali sa lupong taga-pamaya pa.
0: Hindi nga, nga pagkakuha nyo, Kapitan, sa LTIA ninyo, ang caption ko na ko ni What a Blast.
1: What a blast.
0: Granada mo. What a blast.
1: What a blast, galupok.
0: Lupok. Ang maka 1,353, ikaw yung
1: ikaw yung tindiluglahog na kapitan, ha? So, bangun siya nga kadalagaan, anong mensahe mo sa imo mga staff, sa imo mga luponda nga in charge? Kahit yung lupon chairman is ni barangay captain, no? And of course, sa mga pumuliyo sa barangay Granada, Kapitan Nogi.
6: Actually, kagawad ilja, no? Isa sa pinaka ginapasalamatan ko, gid, number one, ang aton nga, sakto ng hambal mo nga dapat ibalik tagid sa aton nga mga lupon na members. Ako sa diin, grabe man ang ilang pagpangabudlay. And of course, ang aton lupon sa aton lupon na secretary, sa lupon clerk, kag ang aton mga barangay staff na aton din, no? Kag of course, kagawad ilja, ang pumuluyo, gid, sa barangay Granada. Ako na ba lang ginahambal na aton, for me, nga ang tanan nga kadalagan una sa tanan gina-offer gid naton sa mahal nga Ginoo and daton pumuluyo sa barangay Granada ako sa diin kun wala gid sila yung nag-isa nag-aog yon para sa aton sa barangay Granada hindi natin malabot ang amo nga mga klase sa kadtong gadaanan kun sa diin dapat gid nga ibalik naton sa ila.
0: Okay, good.
1: Sige. Ayos. Kapitan, congratulations,
0: congrats ha. Ka pa, congrats.
1: 1,353 barangays. Ang champion Granada. Granada. Wow, di what a blast.
0: What a blast.
1: Galupok.
0: Galupok.
1: Congratulations ka pa. Kagsalamat gin sa tiyempo.
0: Thank you, Kap. Mayong aga.
6: Thank you. Mayong aga sa inyo tanan. Mayong aga. Salamat.
1: Okay, so tingita mo. At least interview talaga lakal
0: lang. Granada.
1: Galupok.
0: What a blast.
1: What a blast.
0: Ang sugpon sa da. We need you, boom.
1: Oo. Boom.
0: Granada.
1: Granada.
0: Okay. Larga muna.
1: Okay, mga K5. Ma-post na commercial break when we come back. Tutuka na to ng ibang pang development. Kaki-5 Eric Katahom, no? May mga bulig gagitan ay sa mga eskolar ta. Mm-hmm. Napektuan sang sudog. May magitan ay nga bulig. Mm-hmm. Kaginin pagpasaka kaso sa libin partner nga ging kastigo, patay ang yakalibin partner. Kagang bago nga parugyan, ang parugyan sa bago nga regional director sang NIR. Oras sa K5 News FM Philippines, dalasang Mighty C, alkaline nga vitamin C, alas sa alas 7:55.
7: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy, Let's Go with the Flow. This time check is brought to you by Tanduay Light, Gaan ng May Kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
8: Istoryantang iban pa nga mga binipisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available ng pagkaon, wala nag-obese ang tao, Duksam, Sir Boy. Mm-hmm. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX Pemanag kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and mm-hmm. even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag-burn sang extra calories nga amuang nagapatambok. Dok Ramil?
9: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
8: ka
9: Mighty C. Dasig kaya magbalik normal yung mga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gidman malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalag sa lamang ang pagkaon sinikag dapat nga likawan ang ininga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kagari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Sunod pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
8: Hello.
9: Indi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Indi lamang ang cancer. Mm-hmm. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: Sunod sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma. Isa ka cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit nga mahimo sa lawas. But even so no, kanan kung even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagputubuon kanan damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
9: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga ini ang mga sex hormones, genetic factors, cytokines kag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan niyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kay sa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
8: Kanami.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag DTX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag DTX 500 ka na.
10: DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: garantisado
11: epektibo
10: aramis
11: DTX 500.
7: DTX 500 health alert.